0: we have this child protection policy program na may mga cases ang bullying, dapat kina-address kita anay sa eskwelahan. Kaya may mga child protection committees kita sinada. Mukhang may proseso, ina siya katropang Jocel. So majority sang aton nga record nga nag-reflect sang matutuod nga sitwasyon sang mga kabataan, taka mga learners ta. Ara gid sa aton nga mga record sang eskwelahan ta. But unfortunately, so may mga concerns kita dira, kay may mga gaps kita nga dapat i-address sa mga eskwelahan. Tamo nang na-discussan naton with our school superintendent, Dr. Delis Reyes, kay Dr. Mallorca, na may iban-abi nga mga schools no, kulang gid sa mga guidance counselor, dugang kulang sa mga staff or personnel na mag-handle kid properly sang aton nga mga bullying cases. Kaya wala mo mga bullying cases nga ni, ga-start man lang natani sang mga gagmay, mga sunlog-sunlog, tubla nga siling mukagina, katropang Jocel, na kung hindi ma-address, ga-escalate, naga-extend even outside school.
1: Oh, oh.
0: And even online. So amo na ang isa sa mga nakita naton nga, amo tulin ninyo naton nga, please allow sang aton mga kapulisan, sang nanay pulis, nga kung hindi ninyo masarangan, ano pang pwede naton mabulig kay may mga limitations, kay kulang ata ang aton mga guidance counselor, kulang ang aton mga personnel nga amuni bala dapat ang tutukan nila.
1: Pero so far sa record, abisang violence, no? Krimen na yung natabo sa sagwahalin sa Tinapungulay, Lagsanay, Bunanay, Tiruhay, pero daw ay paman sa reported dali sa aton. Nga violence nga natabo outside of campuses, school campuses, major sang greenes. Nga ang ginhalinan sang gamo sa sagwa, bullying sa sulod sa eskwelahan, not that much ang ato sa nga record sa police.
0: Well, ako sa aton mga katropa, no, based sa aton monitoring, tag we will check sini sa validate sa aton further sa aton nga statistician sa women's death. Tama na kalayo ang aton kabataan sang una kag sa subong. Mas lala to ang ginakaulumira nila sang una because tunumduman mo certo, no, ang tong may nangisog kita nga mag-initiate sang program nga Project Bong.
1: Yeah, yeah.
0: And then ginrename nga Batang Pandilya. Ang kwansa to kabukusan sang programa gid sa to is more of proactive measures, intervention programs. Nga sa diin puro to mga aktibidades nga directed sa mga out of school youth naton, sa mga CARS, Children at Risk kag si ICL. So ano pa, although may mga records, report yung case nagalabot sa aton, may nag-viral bala nga, nag-lagsanay, nag-tripinganay. Hindi tagid na malikawan, kaya balaan mo sang una to na-address ang programa ta. Nagtalarong na gito sila. In fact, mga partes na naton subong. But ang concern ta, abi, may nagasunod ng mga kabataan. That is why nga gin-sustain man ina sang WCPD naton, kasang aton, social worker kag with the support sang aton local government unit. Pero ang problema ta dira katropang Jocel is because hindi ni naton kaya lang sa inyo sa media sang barangay sang aton social worker kag sang police kadako abi sang factors sa gihapon influensya sang panimalay sang ginikanan, no, sang oo sang mga pamilya bala. So that is why hindi tagid siya totally masiro nga wala gid, no, hindi gid totally masulbar tagid bala. Kaya it remains to be a challenge so long as ang kabataan tamay nagasunod man, no, nga kinanglan i-reach out, closely i-monitor, i-supervise, especially una-una bes ginikanan. So but kung makasiling nga ang sitwasyon tang una kag subong, tama ni Sabong kang manageable ang sitwasyon sa mga kabataan ta. Amo lang na wala gid kami nagakumpiyansa kay because nga Sabong mas mabaskob ang influensya sa social media.
1: Aho.
0: Kumpara sang una.
1: Mm. Kaya actually subong ang kalabanan sa mga kabataan na notice nato na binagi sa high school bala major sang greenness. Amuning pala tambay sa mga gaming stations, internet gaming stations. Kag wala sila nagagamit sang ila sining communications via the usual messenger, WhatsApp. Kay may ara na sang convo nga dala ang app subong sa mga hampang just like this Gory Box or Gore Box, tawag nila Gory Box. May ara galida sang chat group kag chat room sila Major Sangrines nga dira sila naga-converse nga mga grupo hindi lang sa locality kundi that includes internationally. Pwede sila maka-communicate sa mga taga-sagwa man nga nagahampang sang katulad sang hampang nila sa mga gaming stations, Major Sangrines.
0: Yes, amo na ang concern ta kay maka-access abi ang aton mga pamatan-on subong sa mga like daw nagakuan sa mga violence, wala nga mga games, gaming kag available online.
1: Oho.
0: Kag to be honest, kita ano sa kapulisan sa women's desk daw dogalagas man kita gani kung paano ta na i-cyber patrol ng mga ginasudlan nga mga sites kag app no sang aton mga kabataan.
1: Oho. Pero sa part ninyo, are you entertaining the possibility of being i-limit lang ang mga social media sites and applications na pwede ma-access sa mga minor di edad, abi? Just like for example, up to high school, no, kang kalis kinang Lanon, Gid Manila, na inisubong Major Sangrines, up to high school, bla i-limit lang ang pwede ma-access sa mga kabataan sa social media, Major Sangrines?
0: Well, kung kami, no, kung tanawo namon, dako gid ang bulig kung ma-regulate ina ang access, especially kung may mga targeted kita nga mga age bracket.
1: Oo.
0: Nga ang sense of responsibility bala nga kung ano lang ang dapat nila sudlan kag ano lang dapat nila fokusan ng mga sites. Point to consider gid siya katropang Josel, kay while we acknowledge sang dako kabulig sang social media, pero amo ni ang isa sa mga negatibo nga nakita naton nga epekto.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang minds no ma-shape nila negatively ang mga minds sang aton mga kabataan.
1: Okay. Pero da hindi pagidman amo naka-violente ang mentalidad sa mga estudyante to subong medyo sang Rines, no? So far ha, same mo sining pagpangaraga dara sa ICPO kag sa bilog ICPO. Do ay pagidman kita makasalapo sang amo ginakakahas nga insidente abi kag himo sa estudyante, no? Katulad sa natabo dito sa Tacloban City, Major Sangrines.
0: So far pila na katuig ni wala kita sing record or zero ang record ta sa gang related or maangot ta sa grupo-grupo.
1: Oho.
0: Mga significant nga mga insidente. Wala kita sing may na monitor or na record. And ginapangamuyuan ta gid ina. Kag amo na gapugait man kami nga bululigan ta ina sa tanan nga mga sektor daw hindi man lang makaya man sang pulis na pulisan sila ni tanan-tanan ng mapamatan-o naton kag dako mabulig sang tagsa-tagsa. Especially would like also to commend man ang aton nga mga tanods bala with our project na tanod lead o dala ni sang mga tanod tabantay man sa ila ka barangayan ang mga kabataan ta kay to sa kagina na siling mo katropang Josel ang mga kabataan ta daw wala ginatuyo ginakapoy kung sa diin inugtulog na sang mga maedad-edad dira na yung gabluluaw pamata nila and kung hindi sila masaway sa mga tanod sa mga barangay officials ta ara gatinanga sa mga gaming ano da pala mga prisonet wifi mga ano kung diin sila naga hinampang dira sa mga online games.
1: Oh. So with that, we'd like to thank you, Major Sangrines, sa tiyempo ini kag sa information. Thank you for the help extended sang ICPO, no, sa school authorities. Kag sa mga ginikanan, primarily ginikanan, ginsin ni dapat magumpisay. Monitor kag disiplina sa mga kabataan. Lastly, anong mensahe sang ICPO, Major Sangrines, sa bilog sininga komunidad, diriya sa siyudad sa Iloilo?
0: Ang gapangabay kita nga ang pag-ulikit naton sa best interest sa aton kabataan is a shared responsibility. Bululigan sa initanan-tanan kag ubrahunta ang aton nga katungtanan kag buliligan ta nga mapamintinar ang kalinong kag katawhay sa aton syudad kag number one, ining kabataan ta we still believe na kun magiyahan ini sila kag closely masupervisan mapalayo ni sila no sa pag-involve sa kung ano paman nga katuntuhan.
1: Okay, with that, Major Sangrines, salamat gid ha. Kag halong lang kita tanan, Major Sangrines.
0: Salamat gid, Sir Joseph, sa tanan nato ng mga katropa. Halong gid kag maayong aga mo.
1: Bullseye! There you are, si Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Bullseye! Daw, hindi pa ginman mo nakabayolin tiyang mentalidad, no, mindset sa mga kabataan dali sa ato sa siyudad si Iloilo. Based on monitoring for the past few years, why sa mga incidente nga daw amugin ni kakahas abi. We'll be checking abi sa sinimatinan sa patrol kung ano mga ginahimo ng mga adjustments, mga measures karon nga gin-implement sa mga eskwelahan agud to nga malimit ang possibility nga may makasulod nga hinganiban. It's an eye-opener actually na tabo sa Tacloban. Mayad lang kay Wideri na tabo sa aton, na tabo ini somewhere else. Pero hindi maayo gihapon kay ti may napatay kag may napilasan. Pero bilang eye-opener, dapat nga may ginahimo nga action, proactive actions ang ato sa ng mga school authorities. Isa sa may dako nga populasyon sa ang eskwelahan dari sa aton, focus kita sa high school. Amo ining La Paz National High School, Iloilo National High School, all in La Paz. Kag ang Haro National High School, ang Mandurriao National High School, ang Ramon Avancenia dito iya sa may tawag na ito sa ni Arivalo, kag ang Iloilo City, ang City High, dira iya sa Molo. Madalag ko ini mga high school kalakip man ang ari dari sa may Lapus. Di ba may ara man na dako ang eskwelahan sa Lapus at tuloy mo, high school. Amo ning mga balantayan, bangod kay kadamo sa mga enrollees da. And knowing for the fact, international ang tao eh. May ara ng introvert, may extrovert. May ara dari ang bugoy. May ara di ang tuntugin kung isang kaladison. Ganyang gising-gisingan nila eh. Check tabi si Mateneon, ang patrol. Kay mga pay kami ni Katropa Alex sa Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione para mag-younger looking skin man. Ah. Mayupod man kami sinyo nga feeling young bla. Oh, de bla. Check tabi si Mateneon si Katropa Romel Paklibar and Katropang Jansen Crisostomo sa eskwelahan. Ara karon sila sa Iloilo National High School or tawag na to sini Nasyo. May mga bago balang inimplementar sini nga mga security measures ang eskwelahan to deter the possibilities ang pagsulod or pagpasulod, pag sindikato nga pasulod sang mga hinganiban nga makamamatay sa eskwelahan dara sa Nasyo. Katropa Romel, Katropang Jansen.
2: Katropang Josel, gina tuunan o kung gina tayaan sang detector, metal detector, ang tanan nga mga estudyante nga nagasulod diri sa Iloilo National High School, Katropang Josel. So far, halin kahapon, wala man sila may na-recover abing mga ginadala ang mga estudyante like patalom or kung ano man nga bagay nga pwede magamit sa pagpangaras diri sa sulod sang eskwelahan, Katropang Josel. So ang ginahimo diri sang security guard nga isa-isa nga gina tayaan sang ako gina
1: scan
2: sang metal detector ang ilang bag kag kun may ara gid man nga manotisyahan nga do lain ang tunog gina pabukad mismo sa estudyante ang iyang bag
1: kun anong budlay abi na Katropa Romel sa public school katulad sa Nasyo no was mga 6,000 plus ang mga estudyante. Ang kalabanan sini Katropa Romel kon mag-igot gid man bukaron mo ang unod laban-laban kun sara ang tinidor ay.
2: Oo, te amo gina. kun kisa pa ha.
1: Gabalon.
2: Oo. Amo na kalabanan Katroja, Katropang Josel. Pero subong based man sa pagpamangkot naton sa kay security guard Magno, wala man sila may na-notisyahan nabi. Kag diri ko no abing eskwelahan Katropang Josel, wala gawa ya may mga na-involve bala sa mga gamo-gamo.
1: Oh.
2: May mga Arabing nga mga estudyante nga do ano bala, nang dumidudungol gid bala sa eskwelahan. E kung may ara gid man, amo nang ginatutukan nila. Basi bala may ara kontra sa sunod kay Trapang Jusel, pero wala man kuno kay Trapang Jusel.
1: Mm-hmm.
2: Ambal sa mga security guard nga duty diri, mga nagtahap niya mga estudyante diri magdala kag mag-interest sa mga gamo-gamo kay Trapang Jusel.
1: Kay ang mga performing schools kay Trapang Romela, resort ining may damo bla achievers gamay nagakadtubing ang mga tuntong may estudyante. Ang kalabanan sining damo ang mga nagatinunto, ang mga eskwelahan bala, high school especialmente, halabuyan sa mga ginadigwa ka ginapahalin bala sa eskwelahan bangon sa madamo sining mga violations sa school policies bala.
2: Yes.
1: Nan, amo na mga eskwelahan nga damo da nagakinabo nga katuntuhan ka Tropa Romel?
2: Oo. May mga eskwelahan nabi like mga kabanuhanan. May ara mga eskwelahan kung kaysa nga kung ginreklamo siya sa isa ka national high school sa isa ka banwa, agya kag may ara nga eskwelahan sa lain. So dito na to ginahaboy ang mga medyo dungol nga mga estudyante kay Trapang Jusel. Kapin pa kong mga naanad sa grupo-grupo, do hindi man ganggang, do grupo-grupo lang. May ara kung kaysa nga kung na-involved dira, may ara nga may grupo siya sa muning banwa, tapos may grupo pag sila yung banwa, kung may mga kontra sila, so nagkakatuda ang mga iba nilang grupo sa kabanuhanan, nagdira marisbak sa munang eskwelahan kay Trapang Jusel. So diri sa Iloilo City, like diri sa Iloilo na National High School, doon wala gawas ang may involved nga mga estudyante diri. Iti, so no, sa mga security guard diri nga nagkatudi sila, ya, kagtahap sila, mag-intra, kag mag-involve sa mga kinagamo. Iti bala nila nga kung mahiwaloan sang eskwelahan nga may ara sila involvement sa mag sa mga anuman nga kinagamo diri sa siyudad sang Iloilo, may tendency nga palinon sila diri sa eskwelahan kay Trapang Jusel.
1: Oh, sang kasanola nag-implement sang paggamit sang metal detector dira sa nasyo kay Trapang Romel?
2: Ari. Sir, sa sanola kamo nagamit sang metal detector?
3: Do kaya na
2: kami nag-implement. Always kada aga ginagagamit. Bali permigit sila Trapang Jusel, bali dugay na nila ni ginimplementarya ang paggamit sa metal detector diri sa maski wala pa nang natabo sa Tacloban, ginagamit nila. Oh, ginagamit na nila Trapang Jusel.
1: Oho.
2: So mo na ning ila di patakaran niya sa Iloilo National High School nga atayaan o kun iskan sa metal detector ang tanan niya mga bagahi sa estudyante kag sa mga ginikanan nga nagasulod diri sa Iloilo National High School kay Trapang Jusel.
1: Why pa man sila bago pa lang nagumpisa bing klase? We're on the second week pa lang kay Tropa Romel, no, pagumpisa sa klase, no, umpisa ang klase abi June 6. Today is June 24. Ikatatlo nga semana subong, no, kasunod tatlo nga semana. Why pa man sila sa may na recover abi nga mga deadly weapons so far kay Tropa Romel?
2: Wala. So far, sir, wala ka mo may na-recover, sir, no? Pero hindi sa mga delikat, may araw ka mo abin na recover. So, kung saan pag-scan yung sa metal detector?
3: Why, man?
2: Before sa natabo sa Tacloban, may araw ka mo na-recover?
3: Wala.
2: Wala.
1: So, wala hadlock sila, hadlock. Hadlock sila magpasulod, ras nasyo.
2: Hadlock sila pasulod.
1: Nakutabi siya, security guard, magno. Kung mo, basi ka pamakul ka mo, di hadlock sila, ho?
2: Hadlock kay Hambalkina ni security guard Magno nga tahap ya ko ng mga estudyante diri sa Iloilo National High School mag-intrust sa mga kinagamo kay Trapang Jusel.
1: Oh. Actually premier school na high school labing nasyo mo. Ano pa kay ti may estudyante dira? The fact niya very very strict ang qualifications kalakip man ang screening. Makon mo na tag 3,000 apply na ang kwaon gani way gani 500 bala ka Trapang Jusel.
2: Yes.
1: In short sini daw ka ano bala kasayang sayangon ang oportunidad.
2: Mm-hmm.
1: Kag may mga maalam ang mga nag-eskwela.
2: Kag makita mo sa mga nagasulod nga mga estudyante bala ka Trapang Jusel.
1: Oo.
2: Nga natawag mo lang do may respeto nga mga estudyante sa mga nagabantay diri sa gate sa Iloilo National High School. kay makita mo ang ningiwala iya balado, karispitado bala sa mga estudyante katapang Joseph.
1: Why pa man gamo no so far since the opening of classes na natabo na rin sulod abe?
2: Wala. Oh. Wala sila ng encounter. Temo lang itong hambal na kinang natahap ang mga estudyante dere nga ma-involve sa anuman niya kinagamo o kung mag-kinagamo dere sa guwa ka sa sulod sa eskwelahan katapang Joseph.
1: Okay.
2: Iti mabalaan mang yapon sa eskwelahan mo. Kung mabalaan mang yapon sa eskwelahan kung na-involve ang ilang estudyante nga nag-eskwela dere sa ilang bulupuan katapang Joseph.
1: Mm-hmm.
2: So check pa natin karon ang iban pagid nga mga national high school nag-implementar sang pag-frisking pag-scan sang metal detector diri sa syudad sang Iloilo. Opo diri kay Katropang Jansen Crisostomo kag sa duwa naton ka intern from West Visayas State University. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium Detrick and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: Bullseye! Dari or si Katropa Romel Paclibar, upon sa kay Katropa Jansen Crisostomo and to si mga student interns from West Visayas State University College of Mass Communications. Dugay na nag-implement at taling nasyo sang scanning sang metal detector. So far, why sang gamo na tabot dara sa nasyo for the past few days since the opening of classes ang June 6? Premier school abini high school ang Iloilo National High School ginakilala ining mataas ang standard sa pagtudlo kag hindi inisalayluhan sa mga barumbado kay grabe ang ginatawag sining requirement for example ang imo sining general weighted average talagsa sa malaka nga nagabaton ang nasyo sa mga expelled students from other high schools. Ang kalabanan sini, may gina-expel ang nasyo nga ginapasa sa iban sini nga mga eskwilahan. Ang mga may records ang gamo, may aramanda sang una sa ginasudlan pa sa mga iban nga eskwilahan, believed to be members ang gang. Pero nauntat ato, kay nahibaluan kung diin sila nag-aalagi kay may buho gali dito sa likod sang una nga ginasuhutan sa mga outsiders sa pagsulod sa nasyo. Ang isa dari kabalantayan, ang Iloilo City National High School, ang City High, dara sa Molo. Pagkatapos, ang Halandoni Memorial National High School sa Lapus. Kag ang La Paz National High School in La Paz. Without discrimination, we meant not to discriminate. Ang mga eskwelahan nga ni, for example, La Paz, kag ang Halandoni sa Lapus, why man tanaga sila nga kumo kay pigado, barumbado, pero damo dira nga impluensyado sa komunidad. Kay star kita sa squatters area mo. Inang kada agab la mabugtawan mo, naga lati bayas sila nga, din ka na, eskwelahan na tapro. Bili malin na pisos, bi, huwag kita pang dulcito. Mga munab lang mga convo which is very harsh sa dulunggan la pamatian. Tiko na anad ng bata mo na babatian niya daw-daw. Pag nakuya mo, manahin mo niya kay nanay eh. Nga, Mads, mother mo, Mads, may 20 ka da. Lag ko pang dulcidio. Kulangan din na pang soft drinks. 25 soft drinks iskulahan. Wain subong bligya soft drinks iskulahan ha. No, siyanggi sa guwa sa eskwilahan. Tiko sa mahambal, Pads! Te, wala kita da. Aga pa na, tawag kay tatay, Pads. Tiko na muna na mata nila sa komunidad nang way paka pamalo ang manok kasing kita na nga text niya, di ka na naman nagalin. Oh, kagahon na ni miskwila, hindi. Oh, hambalan mo kaysa nga. Ati, hambal mo, hindi miskwila, hindi eh. Nupnahog man. Tiko na muna ang komunidad nga dakaan mo, laban-laban, amo man ang bearing mo. Amo man na amangin kagawian mo labi na gid kon mahina magdisiplina ang inikanan mo inang kitay ka mo kananay kag tatay mo lang la weekend lang balao may ara na mo paghalin mo tulog pang bata pag pagpuli mo tulog man gyapon ha kay ti gabi ka nagpuli aga kapag halin paghalin mo tulog pa pag abot mo tulog na amo na ang kalabanan sining mga kabataan la looking for belongingness and sometimes nagapangita sa ginatawag sininga parental love and guidance. Amo na nagakatintar kay nagakadtolan sa grupos niya. Bro, nakata, takantos blay. Ha, pagbugtaw mo sininga. Why itos nanay? Why itos tatay? Oh. Pagpuli mo siya, tulugan ka lang. Why pag-iapon sa nanay? Why pag-iapon sa tatay? Ah, yun ikakakya. Mangita sa grupo. Tingkay ka nakakita ka grupo. Tukaroon niya, nagapatunog. Tawag nila sa grupo nila, batang tunog. Ha? Ti, nagakakumbinsi yung sa niya, mig. Niya daw, why tawawars diyaw? Niya, ano tabla? Na, one lapad tabla. Di ba ka trapa, Alex? Niya, why gid? Niya, ngita tabla. Das niya, manabnit tabla siya sa wallet daw. Nagakapilitan kung kaysa maghimo sa krimen. So these are the practical situation nga nagakinabo. Kabay pa ma-address ini number one sa ginikanan. Good morning anay kay Rial Yal. Ray, good morning. Kamusta na dra ang Hong Kong? Kay Angelo de Monteverde, good morning gid. Sa pamilya Lial dara sa Haniway, good morning. Kag sa bilog sini nga Fuerza Azul team dara sa Haniway National Comprehensive High School. Sa kay Mary Recabar, ma'am, good morning. Selling niya, take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat gid ma Mary. And also good morning kay Ma'am Aloha Bueco. Ha? Sa kay Mr. Paterno si Tarpak Libar III. Yeah, good morning, gid katropan Josil, katropan Romel, na meet pangapis ang premium D3 coffee mix. Mayo gid man na, labi na gid kon may insulin sensitivity or insulin resistance ka na bla, para mapabalik ang insulin sensitivity para hindi madagdag, tawag nila bala sa type 2 diabetes, na meet ng premium D3 coffee mix. Good morning lang kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen from Ma'am Aloha Bueco. Kay Mr. Rinaldo Abeto daras Mandoriao. Sina keep safe always. God bless you and your family circle, sir. Salamat gid ha. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, kay Sherwin Marco Wi, good morning kay Ma'am Idna Puray. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning kay Angelo de Monteverde. Kay Ma'am Hermite, good morning. Kay katropang Rodolfo de Lapos Jr., good morning gid. Tanan nato sa mga taxi patrollers. Kamusta ang biyahe? Tama ulan noon? Wow. Laban-laban sini man narabunan na mga kamunikaros gabi ay. Ha? Pigado dan pamasayro magamuni. Dibla? Timing lang na karon kon makaulo algo kamo pagbuhi sang klase. Hindi gani pag-off sa opisina, sa managaulo opisina. Pero ano nga dan subong? Pizza di peligro 24? Pizza di peligro na? Dibla ka tropang Alex? Laban-laban sina ang nabakal mo na lang papauli bala kon hindi itlog sardinas katropang Alex. Sakay Tristan Wayat Gulay, good morning gid kay Ma'am Hermite, good morning. Siya uso na subong Gorbax. Gorbax gid man tawag sini or Gorybox. Ha? Actually nagpa-brief kita sang Gorbax o kon Gorybox. Ang plastada mo ni ang hampang sa Gorbax or Gorybox is just like that of the Call of Duty COD. Ha? Wherein may ara sang scenario to conquer. May kontra ikaw and you can use different firearms from kutsilyo, pakadto sa wasay, pakadto sa espada, pakadto sa short firearm, pakadto sa automatic firearms. May ara da mga challenges, may ara da mga scenario that you need to conquer in order to win. Dira sa Gorybox or sa Gorbox, dapat mo gid ini i-install. Kagdako ang iya sininga requirement in terms of space. So kalabanan ginahampang ini sa mga internet stations. Ining may mga gaming stations bla. So dira ina ginahampang. Ang kalabanan niya sini nga mga ginahimo target naka no bala tawag dato sini no ganining mga do robotic style and then dira mismo sa Gorbox may ara dira sang convo space nga pwede kamo da ka converse. Sanday sinong pwede ka converse? pwede ka na ka-converse sa upod mo. Katropang Alex nga naghampang. Kay pwede ka kaupod sa naghahampang na taga-Amerika. Pwede ka kaupod sa naghahampang dito sa Australia. Pwede ka kaupod sa naghahampang dito sa Thailand. Kay ini sila pwede maka tipon sang grupo para maghampang using sang application yung natawag Gory Box. Tidaw amo ni ang mga hilig kag naka-impluensya man to sa isa ka suspekto or mga suspitsado dito ya sa Tacloban sa natabo ning shooting incident. Pero ang ugat is bullying. Hilig man lang ni actually mo. Damo man yang naghilig sa Call of Duty, sa Gore Box. Damo nagkahilig diri ah. Damo naghampang siniya. Ha? Pero depende ini sa disiplina sa bata. Depende ini sa pagpadako sa bata. Depende ini sa pag-shape sang mindset or mentalidad sang bata. Tiko ng bata karon Barbado pabayan mo pa. Tiko ni ang guwaya tunto, hindi lang kay Barbado kundi tunto. Ara sa aton sini personalidad ang pagka tunto nga daan. Amo ni nga ama gini karan ta dakong papel nila sini sa pag-shape sang batasan kinaugalian sang kabataan. Amo na kun kay Sam hambal nga hindi ka na mamangkot kung ano ang batasan sang ginikanan. Tan-awa kag panilagi na lang ang batasan sang kabataan kay may similarity na. Or if not the complete opposite. Mambal nga ti dominadong bata, laban-laban sina patis na next tatay sang kasilingitan niya lang tos balay nila. Ha? Tuntong bata, bastos ang bata, laban-laban sa balay nila, normal ina nga materminolohiya. Mambal nga natibaya, nakata! Diba? Why gani kag hindi gani kauyon sa Sudan? Dayon niya, hambal nga. Latibaya. Why pulos klase balay ni? Sudan takapon, amo man ni? Subong amo man ni Gapon? Lakata! Latibaya. Tiko na mo na karoon na nandan sa bata. Kagway ginasaway sa ginikanan, most likely din niya ginkuha na ang matinaga yan na sa grupo o hindi gani, draman mismo sa balay. Diba si Batian niya man sa kay tatay nga? Latibaya. Na ano klase ka pangabuhi naman? Mapuli ka din sila niya pagkatapos. Sudan kapon, amuman gapon, sudan subong. Latibaya, lakata! Tapos magkadotos tiyanggi ka mag-order sa Kalipid Junior. Ha? Tikong kita sa bata na, mahambal, tis tatay gani, daw okay lang to. Okay mas nanay gani. Sundon ko man style ni tatay. Now, idol is tatay mo. You see, ladies and gentlemen. So, dapat, it takes all of us. It's a holistic approach ang kinanglanon ta diri. Hambal ni dali lang Dres Dalum sa kay Faith Yap, good morning. Kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Kay Ma'am Lucille Capio, good morning din ma'am ha. How are you? Sa kay Ma'am Hermite niya uso ng Gore Box katropa Josil. O uso na. Kay kagabi nagpa-brief ako, kabalo kamo kung sino nag-brief sa akon. Hindi lang kung nugid ah. Pero nagpa-briefing na ako gabi ni Sampang sa Gore Box ni mo. Sa kay Celsa Balenia Malones, good morning niya Sir Josil. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning. Kay Mr. Perfecto Franco Jr., good morning, gid. Ha? Keep safe sa linya. Mabagyuhon niya adlaw and God bless you. Salamat, gid, kay Mr. Perfecto Franco Jr. Ay, kanami, gid, ya inom sa kape ko na muna yung panahon niya nagaulan-ulan kay malamig, bala? Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Mga kabataan, lamig matyagan nyo. Pangapi ka mo. Gatas, bala? Malti na sumuda na ibang sa gatas. Pangapi, Santon Plus Coffee Mix. Why niya caffeine? Pwede ka inom, bataan, tag limak tuig, pa ibabaw. Pwede ka inom, ah. Santon Plus Coffee Mix. Uno dyan niya, mangustin, moringa powder, kagsuya powder mo. Namini sa mga nag-edad pagit, may mga hormonal imbalances na, mga naga-menopausal, bla. Kaga mga lalaki above 40s, bo nami, gining Santon Plus Coffee Mix. Kaya may isoflavon man ini, nga nag-balances ang hormonal imbalances. Eh, kung diabetic ka mo to eh, premium D3 coffee mix, kasi may vitamin D3, nga amuni ang nag-bulig para ma-reverse ang imusining diabetes, type 2 diabetes. Kung may insulin resistance ka na, mapabalik ang ginatawag nga sensitivity, insulin sensitivity, so that ang lawas ta mag-function normally. Mabakal ini sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic to libre dang konsultasyon. Abi kadto kamo sa clinic if you want ta hapit kamo to sa clinic libre man ang konsultasyon. Dito kamo bakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated kompleto dito. Bukas ng clinic 9 o'clock in the morning, ara da consultant si Doc Rem Pinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Eason. Sa kay Randy Losada dera sa Lambunao siya good morning gid sa San Gregorio Lambunao sa pamilya Losada. Kag sa Lambutuda Tricycle Association na sa Lambunao, maulanon di subong sa Lambunao ba o muman diri sa Sudan Sililo karaing sang palibot. Kapin pa kay waay magdaganas bala. Hay sa pagkaigko gid sa karsada subong. Maano magsikan ka subong sang nagaagsik blakon agyan sa salakyan nga lutak blab. Atoy-atoy kag kay tumitom baho pa. Oras, it's already 8:37 in the morning.
4: XFM. XFM.
5: Yes to health.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
8: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
8: The Secret of Health.
7: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Kalagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
8: The secret of health.
7: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
7: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
8: Santol Plus
5: Coffee Mix.
11: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
7: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napaka-healthy na Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
7: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes, to help.
13: XFM.
14: Get ready, Cebu!
15: The biggest and most colorful running event of the year is here.
14: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
15: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
14: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
15: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
14: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
15: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
14: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
21: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
22: Mga butika.
0: Apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Get ready, Cebu!
22: The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
16: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
22: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 Morris Cycle plus Win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
16: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
22: Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
23: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
25: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
26: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. At para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
25: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
27: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagpinto. So bagit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
25: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mapibili sa mga butika.
29: Makalage na ko!
18: XFM
30: Katropa mo!
29: Exciting!
31: Mga katropa, exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:49. Bullseye. Padayon sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Actually, if we speak about cases violence ganakinabo involving students sa Hunyo palang kadamo-damo na sa may insidente na kinabo actually. Ha? If we speak about mga insidente, ang latest amo ini ang natabo sa Tacloban, 3 patay, tapos 17 ang mga nagkala-ospital, 12 pagkaroon ng confined. Actually, isang kahapon, may natabo man dito iya sa Julio Ledesma National High School in San Carlos City, Negros Occidental. Natabo iniya sa Guasi Eskwilahan, grade 9 student binuno. Pero ang konflikto halin man sa sulod sa eskwilahan. May natabo man nga amoning shooting incident iya natabo sa San Jose National High School dito iya sa Tacloban City on the 22nd June 22. 23 kahapon ang sa San Carlos City, Negros Occidental, binuno ang grade 9 student. Sang June 22 also, dungan halos sa natabo iya sa Leyte, Tacloban, sa Parañaque National High School, dito sa NCR, may ato nga natabo nga sexual abuse between a teacher and a student. Reported mga violence in kinabo involving teachers and students. Ha? Sang June 19, may bata man nga binuno sang 18 anyos, grade 11, sa sulod sang Cavite National High School. Sulod eskwilahan, ha? That was June 19. Sang June 19 man, may 6-year-old nga grade 2 student sa Tarlac nga ginsapute, ginassault, and napatay. Ang suspect, nadakpan. Could you imagine that grade 2, 6-year-old, ang bata, linghod pa na. Oh, Diyos ko. Sang June 18, may record man nga may estudyante nga napilasan sang inisya na bungguan sang van sa San Mateo Rizal. Actually, the estudyante, bottom alone, on his way home. May ara man na natabo na inatake sa grade 8 student sa sulod sa classroom, ang grade 5 student sa sulod sa classroom, ha, sa General Trias City, Cavite. That was June 16. And then, there's also an incident sang June 12, that's Independence Day, ngang high school teacher sa Bacolod City, Negros Occidental, was allegedly pinatay sang grade 12 student, and now, ang grade 12 student facing a murder charges. Dito ya sa Negros sa Bacolod, June 12. And then, sang June 8, tiyan mo na yung natabo ka na clerk, no? Kanay Bubet Bater Bunyabla. Patay si Bubet kasi si Divine Adili sang nalumos sila dito iya sa Aurora. And then, sang June 4, may college student man nga napilasan pagkatapos nga inisya ang ginsipa sa footbridge sa Quezon City during a robbery incident. So, mga cases ini-reported lang, ha? Why padalabot ang unreported? Wala lang din masaysay kung ano ang reason behind. Kung bala bullying sa mga cases ang pagpatay, pagbuno, pagsapute. Why lang din ma-specify kung bala brought about sa ginatawag sining bullying. Di may araman gani nga bata nga gin-rape ang suspect sa pag-rape sa iya ang nagadulong man sa iya sa laligan sa pamilya. There's also a report pertaining to that nga wala lang din ma-include so far sa mga incidents happen sang
sinilang yang ahunyo, way pa matapos ang bulan. That's it, ladies and gentlemen. Amunik ka grabe ang mga violence, ang mga insidente involving students and teachers. Ti ang bullying, ginaset tala biniseskulahan, kaya number one. Pag abot gani sang isyo sa bullying, si eskulahan ginapatawag dayon ng ginikanan. Ginikanan sang ginbully, kaginikanan sang nagapangbully. Kon hindi sila masettle sa principal's office, ini ang ginatalakay sang isa ka committee composed sang mga sa unas tananti ang guidance counselor and then with the principal. So i-convene ina ang committee that includes mga PTA officers and personnel, teaching personnel sang eskwelahan, and that includes the principal. A good to nga isettle ini. Kung hindi masettle, and that event most likely will be brought up to the police. Tika na ba nun, sininaga kasettle lang sa eskwelahan? Pero there were several cases of bullying nga ginahibi lang sa iba niya kabataan pauli. Kag manok naon sila ginikanan. Di may maginikanan kung kaysa nga tamaran naman lang sila gani magano mo magpalibog nga ba ilang da hindi lang pagsapaka ah. Lebla ka tropang Alex gahibi ng bata pag paulis balay pero ginhambalan hindi lang pagsapaka likawi lang ah. Para makalikaw na lang sang dugang pagidbalang agrabyo kay kun ipatawag mo ning mga tunto mga kabataan ang masakit sini kay dumta nilang bata nga ginatami-tami ka ginabuli nila. Ti mas nagalala ang sitwasyon, ang mental health sang bata apektado. Tawag naton sini soli mental problem. Soli tubuan sa nervous, anxiety, panic attack. Amo ni nga kun kaysa ang iban nga mga kabataan nagaka-depress, tikon ma-depress na gani. Ang iban sini, selenya daw grabe na pa-

problema man. Sang una mo ni ka sakit yang sitwasyon. May ara iya kon kaisa bangon sang kestrikto sang maestra sang una. Taga way kaabot ni taga West Visayas State University ma enter sa niway kaabot sang amo nakapinta sa una. Nga magsulod ikaw sa eskwelahan, kon late ikaw, ginabantayan ikaw ka principal, hindi gani sang advisor, sa portahan kag bakulon nga bakulon sang pointer hasta nga makalabot kasi imo pulungkuan. Ha? There were times and there were times sang una nga daw mawiwi kag mapupo ka na gid indi ka pagpasugtan sa maestra mo magwa labi na gid kon medyo may pagkamanggiguroy ka man bla gamay. Ha? Kabalo ko mo ko na nung manggiguroy? May pagkamanggo man gamay bla? Ti, why kayo napasugtan sang maestra mo? Ti, kundi anong imuon mo, maihi ka sa short mo. Ha? Mapupo ka sa short mo, kundi manimuok naman ang baho. Kundi sunlogon ikaw nga, siyara naman na siya nagpupo, nagligado. Tapos galakat ka, ginahambalan ka nga, meg, meg, meg! Daw ga kurta buli sang short mo. Ah, may pupo na guroay. Ti, nagkakahuyan ang bata. Pero accepted niya, ginahibi lang na sa una sa bata ka, Tropa Alex. Hindi ba? Wala. Sunugon ka sa una nga uso bisang una, subong naman ng ning short-short. Ang makabataan sa way pa uniforme sa una, mauso niyang Filipiniana style nga, no ba? Dress, hindi iya kay short, di largo. Nasunugan na, kita ko sila niya, color sang tap mo, amun niyo. Di mahibi naman lang na. Subong bullying na nakatropang Alex. Siya kita ko siya daan, siya niya itnap mo. Siya niya laboy ng garter. Ti, kung kaisa, ginahibi lang na sa mga kabataan, subong amuhon mo ng bata, bullying na nakatropang Alex. Ha? Sunugon ka nga, siya niya, nanu siya niya, pigado, gid pa nga buhi. Yan o, dapli mo, kahapon niya, mumuna dapli mo. Ti, ang iban nga kabata, ang ato ginahimot na sa unang katropang Alex, ano ako? Saka ka to sa sangha kasi istarapol ka dito kami ang magkaon sa babaw kay nahuya ka kay kahapon daghanan dapli mo tila daghanan mangad. Para ni ka masunlugan tuya ka sa babaw kasi tarapol sangha kasi tarapol to pungko butangan mo to pulungkuan balay-balayan mo to ni gani kundinto nga pungpung tuya kaya nago tiya mga way dapli sa unaga pinanago na sa pungpung ka magchimpo iya magtagpalan niya ka. Diba? Sa una nung sudan mo katropang Alex kaging mo sudan sa ano ha? Butong-butong. Ah, nang nagalunay sa imo sini nga babla. Sa unang butong-butong may ara tag 5 mo 2-5. Way ka balon kanon lang putson mo sa ramay sang alaya nga dahon sang saging para maghamot pagabot sa eskwelahan bakal ka lang duwak bilog butong-butong solved done. Disunlogon ka na sa mga classmates mo. Sunlogon ka na sa mga amigo mo. Sila nga Megs, te, butong-butong gyapon. Siya hindi ka na magdaku. Nga hindi ka na magtaas. Nga base, siling niya kung taasan ka pa, dugay-dugay, siling niya sang una, no? Butang-butang lang permis, siling niya daple mo. Duhay man ginabutang height mo. Diba? Mga bullying na sang una, that's already classified to be right now as bullying. Pero tita na wabla, ladies and gentlemen, why man? Nasa paran man katropang Alex. Diba? Nakayahan man ay katropang Alex, sa inyo binamatabo, subong. Amo nang sunlog sa inyo. I don't know kung mabalik pa ka mo sa eskwelahan. Ha? Sunlogon kay mo nga, gapadulong kablam, hambal nga. Niya tanawabi niya, mantim, da, basi sila yung tagip-tipo naman, ha? Kada kita si mo sang classmates mo, bla kay daan permi bayo mo, ay pigado ka mo. Mambal nga, sila niya daan, sila niya short mo, daan man sila niya bayo mo, sila niya laban-laban, daan man sila niya brief or pante mo. Laban-laban din ka mag-eskwela. Mambal ka, ginabuli ako sa eskwelahan. Normal na sang unay, katropang Alex, di ba? Oh, normal na sa una. Sa una nga mga sunugan ay dumduman na sa una magchimpo ganiti gululan kuni gabaha ang kanal. Ang kanal tagaliog kag taga-ilok. Anong ginahimo sa mga kabataan? Nagalangoy sa kanal antes magpuli kon hapon. Anong ginahimo sa sunugan ay da? May tunto, agyan niya gani ang short. Why man sa una brief mo? Kimpo lang sa unang tawag tas na. Agyan niya ulay hunon niya nakagidalagan ang ha? Kimpol mo kag bayo. Di makumkum ka kaitlog mo ya samtang nagalatay sa kahon kag nagapauli kag nagibi. Balik lang ang kimpol ko ha? Balik lang kimpol sugit mo tayo na naikron. Diba? Subong bullying na nakatropa Alex.
tinakayanan man ni

0: Pang-Alex na sanguna. That's it, ladies and gentlemen. Problema lang galing subong, may mga kamera ng cellphone. Kaya may viral, kaya kakamkam kakitlog mo. Kasingit ka, balik lang kimpul ko. Ha? May viral ka subong. Tamo nang inakadlokan sa mga kabataan, mag-viral, magkakamkam kakitlog mo. Sanguna ka kinabo na, grade 6 na gani, kakatabo na ikay nga ah. Kasunod matakan mo. Kagi man takak langoy sa sapa, bay. Buyan kami half day lang klase. Kay may event sa mga maestra, may meeting. Buyan kami. Kadto kami ito sa may sapa. Lugar kami mag-uli, alas 5 sa hapon. Ang isa namon kaupod, kakamkam kaitlog na kay nga ah. Ti gindaraman ka, upod man namon, ang kimpol na kagbayo na mo. Makon mo na lugar yay balik. Duro din pamalay. Sobra din tengas kilometro na panawan niya gapanaw sa babaw kakahon, gakamkam kaitlog na kagambal. Ibalik lang kimpol ko, che, balik lang kimpol ko. Sugit mo kay nanay, tapungulon takakron. Ah. Ti ano, pagtapungol mo na kay gamay ti mo, ang nagdara kakimpol mo to, ang ganda'n. These are the things that kinabo sa una. We survived that situation. Sa muna yung atmosphere sa eskwilahan, inang malate ikaw, nagakatakta ang Chinese bamboo. Kaya may tanong mga Chinese bamboo, kalabanan sa una sa eskwilahan. Ang palibot sa una sa kudal, Chinese bamboo. Ginatapas ina ang pinakalaba gid sa inyo principal, hindi gani sa maestra. Pagkatapos, mabantay sa gate ang tanan nga late, bakulon hasta sa sulod sang kwarto. Pag abot mo sa portahan sang kwarto, sublion sang advisor mo, halakahanot naman pakadto sa imo pulungkuhan, gamit pointer na yung daw kumalagkok-lagkok inangisan niya, ha? Daw isa ka dupa sining kawayan. Di, okay lang. Hindi ka sang una kamaan, pokpokon kak maestra mo ka, eraser nga bago lang, ha? Trapo kag bago lang pahis blackboard. Gapute, alimpuduan mo, okay mo lang ka, Trapo Alex. Pagkatapos, lecture ang maestra mo karon ABCD. Pagsulat niya, letter O, mamba, pangkayan ka kalibro karon niya, libro nga no limit ang hirin, yung si Rizal nga, hardbound. Ha? Te, okay mo lang. Kasurvive mas ka, Trapo Alex. Kasurvive mas ka, Trapo Yosil. Sino pagin kagis na dara? Subong galing, medyo nag, ano na eh, nagbingit na katropa Alex, no? Nagbingit na bisubo mga kabataan eh. They can no longer handle that kind of situation. Amo nang problema. Ha? We don't know kundi in sa jeans, no, hindi man guro. Nakasurvive sa tatay. Ang tatay, bata, hindi. Nibla? Sa diin, ayhan kita nagkatalo sini katropa Alex. Because of bullying, nga nasintro subong, hindi lang sa verbal. Kundi sa social media. Kay karon, libakon ka to sa social media, may mga GC-GC na karon. Pabati-bati man lang. Sinatuhod na sila niya nabatian kung binakol, may classmate nga binakol ang tatay na. Oo. Oh. Di karon, bullying na nakatropang Alex. Nibla? Nagkakapiktuhan ng mental health. Nagkakadepressed. Pero sa una, why man ka normal ng katropang Alex nga, isulod ka sa sako, pagkatapos takluban ka kakaing, pagkatapos kung hindi ka maghambal, sorry na, sorry tay, hindi ka pagbuyan. Tida okay man lang. May araman gani nga sinulod sa sako, kag isabit iya sa sanga kapaho. Pagkatapos kadagi sa tao, dapat mahambal kang sorry gid, pasinsagid. O, isa ka oras. Tida okay man lang, tatay, paghimo sina, o hindi gani nanay. Di naka-survive mas katropang Alex. Tinga subong hindi ka-survive mga kabataan because of social media. Amo nang ginakadlukan ang social media. Ang ginatawag sini nga pagpasibuyat, pagpabati-bati, kagbasi mag-viral ikaw sa social media. Amo na ang pinakamasakit nga ginabatsyag sa mga kabataan subong. So the difference, sang una, verbal lang. Ha? Verbal. Hindi maglapta, dugay maglapta, istorya mo. Kung kaysa ganit, lugar maglapta sa Bilog, barangay, isa na katuig ng ligad. Nakabalo ka sila nga, bata ni Kwanto sila nga, sinulod niya sa sako sila nga, pagkatapos sinabit niya sa sangasang kahoy. Isa katuig kang malapta sa Bilog, barangay, subong, in a minute, lapta sa Bilog, kalibutan. Ha? Pareho sabi, classmate, namun sa una, gabasa, tamtama, amun sininga maestra. Pagkatapos, naghambal, mami, ay guwa, to, ay ginpasugtan, nagpupo. Ha? Pagkatapos, kumo kay, well, obligasyon, may, ano ganina, cleaners, masag-ob ka mo, katropang Alex. TYT may mahimil. Kaya nagpupo sa short siya. Ambal, talikod! O, talikod man sa pader eh. Pag talikod sa pader, sabyahon mo isa kabalde. Mambal nga, labi short no? Tilaban naman, bubo mo man eh. Diba? Tapos ni, kum-kum naman, kuan na kag magdalagan pag wa sa eskwela. Okay man, katropang Alex. Nakagraduate man. Oh, subong ko na mo ito natabo, katropang Alex. Mabiral ikaw. Laban-laban, million views gid. May ha-ha-ha pa, may hu-hu-hu pa. Tanan nga emojis, guro, arada. Amo nang ginahadlukan sa mga kabataan, subong. Damo pa nag-comment nga ibanway ka-intindi, gidsang ginkamunuan, ang ilaya maka-comment, enough na. Ha? Tawag kon kisa maka-criticize, maghambal nga, just saying. Diba? Way ka-intindi sang pasimuno, way ka-intindi sang ginhalinan. Oo. Amo ina ko nga nagatapok subong ang mga kabataan because of fear nga mahuyan sila worldwide in the entire universe because of social media. You see? So, ang ginaduso karon is to limit the access sa mga kabataan sa iban sining nga mga applications. Sa iban nga mga apps para hindi sila magka-trauma. Para hindi mag-suffer sa traumatic experience. We don't know kung pabor ka mo sina. Ha? Sa amuna nga sitwasyon, ladies and gentlemen, it's already 9:09 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Wala makita ninyo live sa Cinema Tineon, lubong ini ni Rene Clark Batterbunya. We don't know. Lipot lang guro katropang Alex. Makakuha lang ta-update guro dito. Ah. Sakay katropang Ray Alinton sang XFM Agsur. Agusan del Sur. Kiti si Rene Batterbunya ang pamilya niya from Barutak Viejo, Iloilo. Arada sa barangay Santo Domingo. Damo da mga Batterbunya. And it's the last day today. Ha? Ang lawas ni Rene Batterbunya makitaan pa pero sa sulod siyang lungon. Gin-close na ang lungon dito ya sa lugar kon sa diin. Ara da si Rene Batterbunya ginhamyang. Ha? And right now, do mga ano na lang ni, usual nga mga photo ops. Do, tawag sini remembrance na lang sa pamilya bla with Rene Batterbunya around. Ang inakilala nila sini nga MVP or the most valuable player. Amo ni ang sitwasyon dito ya live karon sa may Agusan del Sur. Okay lang katropa Alex, no problem. Kiti may live feed kita subong eh. From Agsur. Amo ni ang sitwasyon dito from Agusan del Sur sa ginahimo sining final religious rites para ya sa pagpalubong sa kay Rene the MVP Batterbunya. It's already 9:11 in the morning sa ato siling pagparagad sa palatuntunan Bullseye. May isa pa kita dari kung tani kay Suman niya talaga kayo na tropang Alex. May mga kapitan ko nung naglalain ng pamatsyag pagkatapos yan nagkaon sa ano nga isda gani na katropang Alex ko nung to? Gin sweet and sour? Inang laba ba lang sungo ya? Ha? Doon ko namugin ba ng isda? Pero malahalo ng isda mo. Nang laba sungo yan, may pagka-yellowish ba lang yan sa nga, no? Flying fish na actually, delikado na. Kung mamunit kasi na, delikado na. Kaya nalit bala lumupad, kag luparan niya ka, kag maigo ka sa sungo ya, laban-laban ka tropang Alex, mamungan ka, patay ka gin. Tinag-seminar sila, isa ka hotel, actually, dari lang staka saro. Naglain ko na pamatsyag nila, kay, no, basi kon, ano man, sa isda gin mismo, nga expire na, pasar na, or base sa preparation katropang Alex. Amot sa nisino mga kapita, naglalain pa matyag nila, bumba-bumbahan, ginila guro kakaon niya mo. Tigag bumba-bumba kam lang kaon sang isda katropang Alex, number one, sina kung high blood ka mo, mabal, isda lang ako, itakan ka karne. Hindi, itakan ka baboy. Amo na, So, sa nisinoy ni mga kapitan niya, isa ko nung pa-hospital, ginto, dinala sa hospital, kaya daw, lain, ginto, pamatsyagan niya mo. Ah, Diyos ko. Ano ining ginahimo sa mga kapitan? Ano ining seminar na, or gatherings nila man? Ha? Sa nisinoy to mga kapitan? Nga, how? We don't want to destroy the credibility of the hotel. Kaya we don't know yet kung bala ang isda expire na or base sa preparation, mala ka tropang Alex, dumduman nyo nga may nagkinabos ang una sa preparation. Nga ang, ano ganito, daw iniman baking soda, pero inang nagapaputi bala sa linabhan, nasalaan nga asin, ginlakot, ano pa pagkaon sa mga, ang tanan niya nagkakaon sa ito, naglalain man pamatsyag nila. Ha? In this case, isda kuno ang ginhalinan. Ito yung isa dere ka assumption, ya base kon expire, mahambal ka expire, lalubok ng isda blaw. Oro-oro pa, big time hotel, ma-prepara lubok ka isda. Base sa preparation, gidya ka tropang Alex, dira gidya sa preparation. Ha? Ang lain lang sini kung gin pa-cater pagin nila, gin source nila outside la. Sa transpo, kung mainit, pablakang tabunan mo gulpe, amo nang masakit. Ha? Ibalon ta na karon sa report ni katropang Jansen Crisostomo. Dari sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. It's already 9:14 in the morning sa ato sini nga pagparagad dari gapon sa palatuntunan Bullseye. Mabalik kita sa dugang sini nga mabalita kay informasyon. May inom kita na isang Vision X Plus. To maintain good eyesight, mag Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, vitamin A, kag zeaxanthin. Actually, makuha na ito nini sa mga prutas, sa mga utanon. Problema, hindi kita makakaon na dawadlaw sa prutas nga rich in zeaxanthin, lutein, kag beta-carotene, kag vitamin E. Susuplementuhan ta na lang ang lawas ta to maintain good eyesight sang Vision X Plus. It's a soft gel capsule, gamay man lang ini, mga 1 to 2 capsules daily. Parang mapabilin ta, bisan may edad-edad na kita, nga waay kita gapanganti para. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:14 in the morning.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
5: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold, coffee mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, Born for happiness.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
18: Aray ko!
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Orasa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:19 in the morning. Bullseye. Ari kita satu sering servisyong katropa with SSS.
1: Servisyong katropa.
0: Kon makita ninyo gin split screen tang ato sering a presentation. Kay amo ang makita ninyo on the right side of the screen, amo ning live feed halin sa ato sering a XFM Agusan sa ginahimo karon nga mga preparations and mga religious rites. Antes ilubong si Rene Clark Batterbonia, ang player balas ng Ateneo de Manila University, isa sa mga nalumos sa duha ka mga nalumos dito sa Aurora Province bala. So, amo nang ato sining explanation dira sitwasyon sa lubong ni Rene Clark Batterbonia, ang right clip sa ato sining screen. Ari kita ya subong sa ato sining serbisyong katropa with the social security system.
1: Serbisyong katropa.
0: Kay importante ini para sa tanan sining mga SSS members. Importante ini sa mga wala pa makapamembro sa SSS. Ang pamangkot qualified basta nga able and capable to pay. And then may ara kao sources of income also. Pwede gid. Ha? Bisan gamay lang da, negosyo general bla. Galibod ka lang da utan, pwede, pwede. Security guard, pwede gid. Ha? Mambal nga tiga part-time lang ko diya sa construction, pwede gid. As long as able and capable to pay. Why nagakinahanglan kag nagakahulugan ini nga bulan-bulan gidya mahulog ikaw? Kung may kwarta ka, pwede ni mo ini mahulugan on a quarterly basis. And then, kung makatingob-tingob ka mo, pwede gid. Ha? Ngiti, subtanin nyo, what is around off, tanang by hundreds, ha? What is 800 pesos per month?
1: Servisyong katropa.
0: Kaya may ara sang ginatawag kita sining good news sa tanan sining mga SSS pensioners and pension boosters. Pagamba kita pension boosters, kung ang imo sweldo abi gindeklara 30,000. Pero ang ano dira ang 30,000 di mo, in short sini, may pension booster Canada from 20,000 to 30,000 considered to be your investment sa pension booster. Ang share gidera nga balayran for that amount goes to your pension booster. So may ara dividends nga gindeklarar ang SSS. Di magamba kita dividends parte kag interest na inasa inyo sining pension booster.
1: Servisyong katropa.
0: Kuruhang good gawa dya, pero i-welcome tayo ato sining partner from SSS Iloilo. We have Mr. Amiel Hinova live dari sa ato sining studio. Mr. Hinova, welcome na sa ato sining program dari sa Servisyong Katropa with SSS.
2: Yes, Sir Joseph, good morning. And good morning sa tanan nga tag-tumalanaw and tag-palamati natin sa mga adlaw.
0: Medyo, ano ni, good news gidini, no? Hindi lang medyo, but good news gidini sa tanan sining mga SSS pension Booster members.
2: Yes, that's correct, Sir Josel. Good news gid siya kay na-mention ganina ton. Hot news pa ni kahapon lang ni napagwa.
0: Oh.
2: Despite no sa mga financial kag mga economic struggles sa past few months, ang aton nga pension booster nag-gain sang significant nga ano no, nga income kag i-translate to bigger anuman ang earnings man para sa mga pension booster members naton.
0: Oh. So ang return of investment, in short sini ang interest nga ginpatong ni SSS sa tanan sini nga mga pension booster members from the month of January to May.
2: Yes, so
0: the first
2: year.
0: 5 months, no? Mm-hmm. Mr. Hinova, amounting to 6.2%.
2: Yes, oo.
0: So, amo nang interest niya bali?
2: Yes, oo, tama. Amo nang earn sang, ano, no? Actually, duwa na siya, Sir Josel, ang, ano, sa for those nga hindi pa familiar, duwa na siya. We have the mandatory pension booster, which is samot na mention mo kayo na if you are earning or ang salary mo is more than 20,000, between that amount up to the 35,000, portion of that goes to your pension booster, mandatory, which earns every year and withdrawable upon your retirement. Ang voluntary naman niya ang pension booster, Sir Josel, amo naman niya ang may maturity nga 5 years, pero pwede man hindi mo siya pag-withdrawn. Kag-earn, same ang ila earnings sa 6.2%.
0: Oh. So with that, if we speak about 6.2%, kung may natipon ako, Abi, no? Let's say sa mandatory pension booster, just like several other employed members, ang sweldo is more than 20,000. So may mandatory pension booster. Nakatipon ka na 100 mil. In short, I am assured nga kung nga 100,000 nga pension booster, so ma-earn ina by around 6,200 pesos. For 2026, most
2: yes,
0: likely.
2: Kung ang total mo for the year is 100,000.
0: So, by next year, ang akon sining pension booster already ma-amount na ina sa 106,200.
2: Yes, oo. Ma 106,200 na siya for the first year.
0: Plus, ang akon pagid monthly sining contribution
2: nga ginadugang mo pagid every month kung after that, no? After sa pag-compute naton.
0: So, kung ang imo mandatory pension booster, abi, for example, accumulated, may ara ikaw being madugang kada bulan, abi, bisan 500 pesos lang.
2: Naman ang minimum.
0: So, for the year, makatipo naman ako 12,000.
2: 500, that's times 12, 6,000.
0: So, 6,000 ko, by next year, may 106,200 ako, plus 6,000 ko pag-inya contribution, 112,200 times naman sa most likely between 6 to 7% interest.
2: Yes. So,
0: agad ako.
2: The compounded ng iyang earnings dira, which is sa mato na tsakto tong explanation mo, Sir Josel, nga nagadugang, nag-add-on siya sa next mo naman nga rate, nga dira naman kita makompute.
0: So, buta malun sining, ang SSS is in good hands with this latest nga interest or return of investment of 6.2% sa tanan sining mga pension booster members, Mr. Hinova.
2: Not only that, Sir Josel, it shows na very strong ang aton nga, ang fund naton, so, especially sa investments naton. Nga, gapakita nga, despite nga na-mention ko kayo na sa mga challenges nga naton na experience, pero ang aton nga investment nagkita gyapon kag dako ang iya nung comparing naton sa amo na gi-mention nga sa press release naton comparing sa 91 day nga treasury bill which is 4.77 ara kita ya sa 6.2%.
0: Okay. Ang pamangkot man ang sini for a an ordinary SSS member. Let's say for example voluntary or self-employed yung mga miyembro
2: or OFW
0: pwede sila sa pension booster. Mahambal nga ti minimum lang ilagay na bayaran yung contribution as SSS member. Notabalos yun eh, why sila makalapaw sa threshold which is 20,000 a month nga declared yung income, no? Just like sa mga employed gidya, pwede sila makapamiyembro, pwede sila dira sa SSS pension booster.
2: Yes, that's correct, Sir Josel. Pwede gid. Kaya actually, ang tinutuyo naton sini sa pension booster, nga ginatawag naton voluntary ang membership, kaya regardless of your bracket or amount nga contribution nga ginabayaran mo, pwede ka gid ya, kapa-member diri, as long as you could save at least 500 para dira sa imong inugbayad sa imong pension booster contribution, hindi magdubo sa 500, pwede ka. So, kag hindi siya kilanlan, Sir Josel, nga monthly.
0: How?
2: When you say hindi kailanan monthly, pwede nga kung may extra ka for this month, may ara ka bi natipon nga amount nga hindi magdubo sa 500 or wala man limit any amount, pwede mo siya one time nga i-bayad under the pension booster.
0: So in short, hindi ka required ya kada bulan niya sa pension booster ya to deposit an amount.
2: Ini ya, though typically, though alkansiya, lang gin nga kung may sulusobra ka, basta hindi lang magnubo sa 500, pwede ka pasulod. Kag wala man siya may ginahambal nga frequency. For example, this June, nagulog ka 500 una. Karon after a week, may another amount ka bing may nabato, no? So, pwede mo naman siya i-save. para dira sa pension booster mo.
0: Okay. Again, why niya sang ano ha, why sang sang limit? Mm-hmm. Depende sa imo. Ang limit siguro is by millions sa mga ordinary members. Mm-hmm. Let's not talk about the limit right mm-hmm. now. Kahit by the millions niyang limit if we speak mm-hmm. about investment niya sa pension booster. Kaya daw investment man yun na part siyang miyembro, Mr. Hinova.
2: Mm-hmm. So far sa aton, wala. Yeah, amount nga gin-declaring as up to what amount, no?
0: So, butang mo ni...
2: Minimum lang 500.
0: Sky is the limit?
2: Yes, so far so nawala pa kita ya restrictions
0: mm-hmm.
2: on the maximum limit of the amount.
0: Pero ang non-member sang SSS pwede maka-direkta ya pamiyembro sa SSS pension booster.
2: Dapat ang requirement is member gid siya.
0: Oh. Kiti
2: sa iyang online account pa lang adan need niya na SSS number. Plus ang isa ka requirement naton Sir Josel is kung ano nga man siya mabayad sang pension booster ya, dapat may bayad man siya nga contribution.
0: Mm-hmm. So bali tuwa nga ining duha membership mm. kag ang pension booster.
2: Yes. Dapat for that period mabayad siya contribution niya and then isabay niya or idungan niya iyang pension booster contribution.
0: Okay, to refresh the memory abi sa mga tagparamatian to guide them, Mr. Renova. Anong requirement? SSS member na siya subong.
2: Mm-hmm, yes.
0: Gusto niya mag-avail sang pension booster kiti ano niya mo alkansiya kag amo ning alkansiya hindi mo dali imtandog kay kun alkansiya la sa balay pwede mo mabuka.
2: Oo, wala na dayon.
0: Pwede mo makuot.
2: Mm.
0: Oo. Ako na alkansiya gani binutang ko sa 20 liter nga plastic na ubos lang kasingit.
2: Mm, kag tapos wala wala man ga earn actually kun sa alkansiya nga na. Kumbaga naga-save ka lang pero wala siya naga-earn kag wala siya gadamo nga in the sense nga kung wala ka man gasulod, wala ka man may ginulog, wala man siya gaduga.
0: Sa mga techie, sa mga kahibalo iya sa online sining mga applications, pwede ikaw dara maka-sign in pa member sa pension booster, Mr. Renova?
2: Yes, actually, ang iyang membership is through your SSS online account sa may SSS portal. So, under the services tab, dara na siya maklik kung if the member wants to signify nga magpa-member siya. And then, the same with the contribution, ma-generate lang siya payment reference number. Pero this one is for the pension booster. And then, pwede na siya kabayad any channel nga accredited naton. Same with the, kung ano man ang mga modo payment nga ginabayaran niya, no? Pwede man through e-wallet, or sa office, or any mga bayad centers naton yung accredited.
0: Tikon sa ang pinakamapos actually is e-wallet eh.
2: Mm, yes, okay mo nang common na ginano. Bisan sa Changi meara na subong gani nga mga ano. So kung wala ka man niya personal, pwede man through sa mga outlet da nga meara.
0: Now you brought that things up is ano ba? That's a good choice actually. Kung may salig ka man lang. Paris pa rin timo bi ang naga pa cash in cash out. Pwede ka dira kabayad sa bills nimo sa SSS, sa GCash, PayMaya, Palawan Pay, may mga bangko pa dira, so on and so forth, pwede ka dira makabayad kung na-set up na ang imo nga account, no? Either pension booster nimo nga contribution or
2: regular nga contribution.
0: Regular member contribution nimo.
2: Mm-mm, yes. Actually, ama na ang kung magwa kita, Sir Joseph, la outside sa mga medyo malayo ng mga areas. Kaya mo nang isa ka challenge pa actually before nga nabudlayan ng members naton magbayad kay sa kalayuon sang ilang balay sa pinaka nearest nga payment nga accredited nga center no or layo sa office naton. But amo nang isa ton nga ginaambal sa ila kung mayra dira actually income generating man sa part sa mga Changi.
0: Oo.
2: Kay if they have cash in cash out sila, pwede gid nila ma-accept ang payment with syempre minimal nga fee man no. Kaysa mas mahal na gid kung mag-travel kay mayara kita nga Sandra lang ganin sa Guimaras before Sir Josel. One ride nila it cost them 100 to 150 I think para lang ano. So ang mobility nila limited man kay kung wala man sila damo transaction sa Banwa, hindi man sila kagawa kay tikanugon sa Pamasay. But with this, I know damo naman ganin may mga Changi nga may wifi, piece of wifi.
0: Mm-hmm.
2: Pwede na sila kabayad man dira pag makakonnect sa ilang open sa account nila.
0: Actually, ang mga barangay, may mga number ini sila. May mga cellphone numbers and cellphones provided. Tawag na ito sa mga tactical operation center numbers nila bala. Inang emergency numbers, pwede sila matawagan. Actually, pwede sila makadu business in a subtle way ang barangay by way of helping those SSS members residing in that barangay nga sila ang magbaton sang payment. At tali may mga perks and privileges commissions, I will say, from providers nga ginahatag sina sa naga-facilitate. So pwede na sa barangay actually mo nga okay, pwede ka mo dari makabayad. Pwede ka mo dari makapaagi bayad.
2: So subject sa ila nga mga rules, Sir Josel, kung allowed man sila nga mag-amo na. So wala gid ya problema, no. Ang aton lang da, nga ano man lang is actually is ensure, ma-ensure lang nga gasulod gyud man ang payment. And na-mention man na Sir Josel sa barangay. Aside from that, miyara kami ginatawag nga barangay offsite e-center. Wherein pwede namon matrain ang mga barangay officials, mga staff sa barangay kung paano siya i-go through or obrahon ang mga basic nga mga pagkuha sang SS number, paano mag-generate payment reference number or PRN, paano mag-open sa online account. So, mayara kami kitak programa mo na Sir Josel, kag in place na siya. And so, kung may maaari man din ang mga barangay officials nga nakabati and are willing to join sa barangay offsite center naton, pwede gin sila ka-signify or maka-contact sa aton, Sir Josel, para i-arrange naton nga matrain sila.
0: Oh. Now, parte niya sa pension booster, kiti amuning dako, actually ini nga opportunity is an investment after all. Hambal naton sini daw parehas lang sang alkansya, pero ini yan nag-earn interest.
2: Kag wala tax. Tax-free siya.
0: Tax-free?
2: Yes.
0: O, sa bangko, yung may tax sa hinabuhin.
2: Ay niya, tax-free siya, Sir Josel. So, whatever you earn, kag gina-save mo dra, when you withdraw it, makuha mag-idya buo, kay wala siya buuin. And, insured, ang imong naging patago, ang principal amount is insured 100%. Meaning, kung in case, makuha mo gid, kaya wala ka worry. Kag, muna ganyan ba ko, Sir Joseph, before sa aton nga program, bisan one time ka lang na nagulog, pabayan mo siya, ma-earn lang na iya nga ma-earn.
0: Compounded. Awaya dormancy, ha?
2: Wala siya dormancy.
0: Oh.
2: So, bisan di mo na siya matandog, ma-earn. Pero, syempre, dako man yung difference kung every, from time to time, ginadugangan mo dang yung contribution, no? But, in the sense, walang, ang balo naton nga common ang saying, Blaster Joseph, nga let your money work for you.
0: Oh.
2: So, this one is typically, doon mo na siya. Nga ihulog malandra and let SSS no invest it and for sure ang managani ang bal naton sa aton nga press release or even during the pandemic, Sir Josel, never pagid ya nga nag nga wala nag earn ang aton nga investment or pension booster in this sense, no, sa muni nga programa naton.
0: Okay, now naka-invest na ikaw, Sel was say may 10,000 ka na sa pension booster. Aside from that, say mo sining a membership payment. Inang 10,000 nimo if needed, let's say for example kinanglanon nimo, kiti ang iya sining tawag naton daw maturity is 5 years. Ika susubra pala isa katuig mambal, I have an emergency. Kinanglan kong katunga ang 5,000 sina. Pwede ina siya ma-withdraw sang member if in case, Mr. Renova.
2: Actually, ang maning kinilain sa inyong programa, yes, Sir Josel, kaya bisan wala pa ka 5 years ang imong investment dari. Or ang imo nahulog sa pension booster, pwede mo siya yung ma-withdraw. Pero ang difference lang, Sir Josel, kaya kung 5 years or more na siya, nga, from the first time mo siya nga hulugan, kag nagpa-member, inaya 100% of your earnings ma-withdraw mo. Including 100% sang principal if you want. Pero inaya, kung wala naka 5 years, kung sample nag 1 year pa lang, between 1 to 2 years, makuha mo yung mga savings plus ang earnings mo would be 60% ang withdrawable.
0: 60%
2: of the earnings,
0: interest.
2: Ang interest, oo.
0: Okay.
2: Pero ang principal ya, as is, kung pila ya, kung ubuson mo siya, wala na ya. For the more than 2 years, that's 70%, 2 to 3, 3 years I mean. And then 4 years, kung di ko magsala, nasa 80, no? 3 years, 80. And 90% pag 4 years na.
0: Oh.
2: And 100% pag 5 years.
0: Okay.
2: Sa interest siya, hindi ang principal.
0: Let's say for example, ang 10,000 ko, nag-earn na sang interest ni mo, o mga 10,500, but I only need 5,000. Pwede naman bala, 5,000 ako kuwaon, na mo lang gid na, I withdraw ko.
2: Yes, pwede man siya, Sir Josel.
0: Okay.
2: Oo. So, dugaya do savings lang pwede mo man withdraw.
0: At least may bilin ka pa,
2: drug investment. Yes, may bilin ka gyapon.
0: Kagang nabilin ngayon, ma-earn nga gyapon interest, Mr. Reno.
2: Pero ti kung buson mo yung withdraw, mo to yung percentage, no?
0: Oh.
2: So, in case including ang principal yung interest, kung buson mo siya, 60% if the 1 to 2 years, 2 to 3 years, that's moto, 70%.
0: Kung ang interest rate abisobong pariyo sini ROI return of investment is 6,200, 10,000, that will earn 620 pesos. Mm. So 60% sina ang makuha ni mo
2: mga 300
0: plus. Oh. Oh. So mula na makuha ni mo
2: ng interest. In case na ubuson mo siya. Mm-hmm. On the first year, no, after pag nakatapak 1 year, kag in case na may sudden emergency ka financial.
0: Oh.
2: So kung nabuson mo gid man, amo na makuha mo.
0: Pero it is advisable hindi mo pag i-zero ang imo sining pension booster.
2: Oo, kag actually ang pagkabalo ko, Sir Joseldo, dapat ma-retain ang 500 kaya mo nang initial mo.
0: Oo.
2: Nga ano, kagamo lang naman noon. Kay para at least sige-sige gapon ang imo man nga membership.
0: Bisan gin-withdraw mo na, binlan mo lang 500, mm-hmm, ang imo nga pension booster account still active.
2: Yes, oo.
0: And mag-earn gapon interest. Sige-sige gapon
2: siya earn. So wala gini niya dormancy. Ang muna gani, bala ang humble naton nga, if in case be this year, nag-contribute ka, let's say, 50,000.
0: Oh.
2: Wala ka man obrahon, wala ka tandugon, no? Hindi mo siya pag-withdrawn. Kag-timbalo mo, dala lang anay, kaya hindi ko pa man na siya need.
0: Mm-hmm.
2: Iban mi ka, gapanumdom, Sir Josel, nga, anong mayo nga negosyo? Sa 50,000.
0: Oh.
2: No? But, hindi man sila gusto mag-hire tao. Ikadua, wala man sila time mag-think sa mga marketing strategy da or anong himuon. Wala sila time mag-manage ang tao nila. Or, gapanumdom sila nga, there is a risk. Basi hindi man mag-click or mag-boom. Pero this one, yeah, Sir Josel, proven sa due to time, nag-earn gid niya. Kag wala ka need to brown, but to be a member and mag deposit lang diri kag ang kwarta mo ya mag-earn lang.
0: Oh. Kay pareho sini for example ha. May kita ikaw karon maka-afford ikaw mag-separate 50 pesos per day.
2: Mm-hmm.
0: Sa imo sini nga kwarta or income na whatever ang sources sina basta legal lang. So in a month butang ta makatipon lang ikaw 1,000 pesos.
2: Mm-hmm.
0: So inang 1,000 pesos most likely ang iban sina ginasulod lang nila sa butilya.
2: Mm.
0: Ginasulod lang nila kon dinto para taguon. Mm. Kon malangan yan ni kuaon nila niya buhinan
2: ko. Damo pa na si Grocer Joseph sa Bongo Brasil nga kada ang nila ya thinking nga kung may 20 nga cambio sa ila isulod ya da.
0: Oo. Oh.
2: Daw pa swerte man bala pero savings man ang ila nga tuyo nga kung may 20 isulod kung may 50 isulod dira.
0: Mm. So pwede nila ni moon nga ibutang nila sa pension booster. Mm-hmm. Ama, kung mo kada bulan, may isa ka kalibo, butang malo sini, ang 12 months of the year, may 12,000 ikaw, and that could earn an interest of mag 6.2%, 10,000, mga 700 pesos more or less.
2: More or less, madira-dira. Hindi nga earn, no? For the first year.
0: Kag mag-sigi-sigi earn lang, ina as long as hindi mo ma-withdraw.
2: Mm, let's say, wala man siya nagsige bayad, 12,000, amo na, plus ang earnings siya itong ambala na ito. Ambala na ito na, although wala man natong yung compute git, no, asa 700.
0: Mm.
2: So, 12,000 plus ang 700, for the next year, kung wala siya maging hulog, dira naman, ma-add-on gyapon ang interest, dira gyapon sa duha ka amount. Say, yung principal kagagin earn for the first year, kay compounded.
0: Di ba, ambal nga, ay, naghulog ako, tag-isa kalibo, tatlo ka bulan. Pagkasunod niya bulan, ay, masarangan ko, 500 na lang, pwede na.
2: Pwede gid. Mm-mm.
0: Basta, not less than 500.
2: Yes, not less than 500. Ang, hindi man siya per month, ganyan, actually, Sir Josel. Kay, for example, may period nga hindi siya kabayad sa pension booster, wala ganyan kaso. Kag, going back sa dormancy nga term, bisan wala kaya nakakontribute, sample, January nagbayad ka, February nagbayad. March na naalang-alang ka or kag-April, wala ka kabayad.
0: Mm.
2: And then, nagbayad ka May. So, wala ya siya effect in the sense nga wala man niya mambal nga madormant ang account.
0: Oh.
2: No? Kung lagson mo, sample, pagka May mo ya ang kulang, ang supposedly nga amount nga ginabayad mo per month dito, lagson mo sa mi, wala kaso. Kasi ang computation naton sa imo nga earnings is within the year man.
0: Mm-hmm.
2: So, ano gajaya? Ma-earn niya po.
0: Kaya pareho siya ni laban-laban ng iban, siya ni nakabato ng iban gahulat pa, end of the month. Releasing sa mid-year. Di may mga mid-year bonus sa mga employees.
2: Mid-year.
0: Di ba, hambal sila nga mid-year bonus ko tungon ko anay, kag isulod ko suspension booster, pwede na.
2: Or kung may mga bonus, incentive sila, Sir Josel.
0: Oh, may mga commissions, commission, for example. Mambal nga, commission ko ni, kung rin lang sa bursa ko, may commission ako, mambal nga, I have 10,000 commission. Ang tunga, sina 5,000, i-pension booster ko, pwede ina.
2: Yes, pwede gid.
0: Okay.
2: Kagdi, after a year, ma-earn na siya, Sir Josel. Ang manaambal natin kung wala man lang siya gastuhan, immediate, and may mga sulusobra siya. Why not? I-contribute yun dara, no? Kag based nga ni sa aton nga press release, despite some challenges naton for the previous months, strong dia po na aton nga pension booster nga earnings.
0: Kag sa mga miyembro sini, aside from ang requirement number one, dapat nga may SSS account ikaw or you are a member para magka-pension booster member ka.
2: Active na, payment.
0: Active payment.
2: Sa regular contribution, kaya dungan mo siya ibayad.
0: Oo. Aside from that, ano pa ang requirement if you want ka magparehistro online? Sa tanan sini nga SSS member na and members nga gusto magka-pension booster, kaya tido na inganyo, kamo kadako galis ang interest niya, batunon ninyo yearly ang return of investment pagkatapos tax-free pa. Ano pang requirement, abi, if magparistro ikaw sa voluntary pension booster sa online, aside from your SSS number?
2: Yes, for the voluntary pension booster, Sir Jose, alam mo ito gani. Number one, SS number.
0: Okay.
2: And then, need mo mag-register sa online account mo para ma-open mo imong records dito. Kag dito mo man applyan ang imong membership sa pension booster voluntary.
0: Mm-hmm.
2: So after na, pwede ka naka-generate pa payment reference number mo for your contributions, regular nga contribution sa SSS for your benefits, and then next mo generate ang PRN mo sa imo man nga pension booster or idunganon. So pwede man na, and then idungan mo siya bayad. Or for example, let's say nag-generate siya bi payment reference number subong nga June for his or her June nga contribution, Sir Josel. Tapos wala pa siya extra money for the pension booster. Mala naton 1 to 2 weeks after nagkakwarta siya, pwede. Nga after na sang pagbayad sang contribution niya nga regular, dito siya mabayad sang pension booster.
0: Why naman gali sa sang iban pang i-submit sini mga attachments?
2: Why na mga attachment, wala na document. As long as makasulod ka na sa imong online account, pwede ka na yaka pa-member dire.
0: Now, pamangkot sunod sini Mr. Renova. Paano mo ma-check nga really ang ginabayad nimo if you are using sa mga payment centers nga naga-reflect kay nagasulod gid sa imo sini nga contribution? For example, gusto nimo magpamiyembro sa SSS pension booster,
2: because of the requirement nga mag-register ka sa online account. So dira man mismo, Sir Josel, without going to the office, pwede mo na ma-check dira man sa imo nga may SSS portal nga account ang imo nga contributions, both sa imo nga pension booster kag sa imo nga contributions man sa imo nga SSS nga regular.
0: So online pwede mo ning gali ma-monitor, no?
2: Yes, oo.
0: Bisan kada oras, bisan kadlaw pwede gali.
2: Oo, kag because nga of the payment reference number, Sir Josel, naton nga ginagamit, time on time ang pag-posting naton, or real time, I mean. So ideally ang aton nga posting should be real time.
0: Oo. Okay, sa mga gusto dira mag magkuha, mag-invest. Actually, it's an investment ang SSS pension booster. Except for those nga nagasweldo, declared gasweldo is 20,000 up. Let's say for example, 25,000, 30,000 or 35,000. Ang inyo ika ang sobra sa 20,000 nga sweldo declared, ina buhinan, ina direkta being sa pension booster makadto.
2: Mm, yes. O ina ya sa mandatory na mala sir Joseph, which is withdrawable na ya. If in case employed ka kagang imo pension booster mandatory, withdrawable na siya upon retirement.
0: Mm.
2: But if in case member, kung hindi siya ang iya sweldo, wala ka exceed sa 20,000, any bracket below 20,000, kag-willing siya magpa-member sa pension booster, sa voluntary naman siya makadto, magbayad. Kag kung hamba naman naton, sobra, may pension booster na siya sa mandatory, Sir Josel, kag gusto niya pag iya mag-voluntary pension booster, pwede gid.
0: Mm. Actually, igapamangkot ka muti, doano kasiguruhan nga may interest na sa gihapon niya daw maamo man na kadatuig. Kay ang kwarta ninyo dira nga gina-invest man na ni SSS.
2: Mm, yes, so.
0: Kag ang ganansya ni SSS, ginatulunga tanga mga miyembro man.
2: Mm-hmm. Yes, kag based gani sa record naton, it is one of the highest man ang rate. As of now man, if not the highest, but one of the strong investment.
0: Actually, ang aplastada man lang siya niya, no, mo, ang iban bala, kung maka-loan ka mo si SSS, tingo inyong mabayaran, kaya amo na nagpapag-on man actually sa operation mismo sa SSS.
2: Mm, yes, so.
0: Kaya if we are a good payer, parius man bala ang aton nga pagka-good payer sa mga Bombay, nga nagpa-5-6 pagani na. So, amo man na kita dapat mangin good payer makita sa SSS. Kay kon, for example, tanan kita mag-avail sang tag-10,000 lang a loan. We are millions SSS members. Mm. Tapos may interest ina, bisan sa aton lang loan, tanan kita for example, labi mag-loan tag 10,000 lang.
2: Mm.
0: Magka-interest ina also at a very minimal amount. Bisan sa interest ang tanan kita nga nag-loan, actually mabuhi man ang SSS.
2: Mm. Actually ang amo nang point Sir Josel, no. Takto gid na kay ang investment naton, it forms also sa mga loans nga loan programs naton nga ginapagwa. Where ang interest na Sir Josel is being returned sa aton members and pensioners naman. Not minamangkot last time, no. Ti kung may earnings na ang loan namon nga ginaloan namon kag ginabayaran namon. Sa diin yo ginabalik or paano naon makuha? Kaiban ang thinking nila basi i-dividend, no? But for the SSS, ang aton yang ang investment naton nga earnings Sir Josel for the loans na programs naton ginabalik na in the form of benefits naton kag other programs.
0: Oo. Aside from aside from ROI, return of investment sa investment naton sa pension booster program, ang iban pa ginya benepisyo. Under si possibility abi kon magsigi-sigi abi magnami pagid ha and dalagan sang operation sang SSS
2: gasaka kag wala limit ng rate Sir Josel mo.
0: I
2: so
0: see.
2: For example amo tong na mention last year we are in 6.83.
0: Oh.
2: Kay ti wala man to gawa wala pa kita may gina experience nga struggle before no economically. This year 6.2 but the good thing here is pwede amo na bilang ba mo Sir Josel pag nag-strong ang fund naton, strong investment naton, wala ya ceiling ang rate, pwede mag-7, pwede mag-8.
0: So mambal kita, pwede gali ni konsortihon, hambal nila konsortihon yung ka magsige-sige, pwede gali ini mag-exceed even up to 10% ha. Mr. Hinova, ina granting why kita nagahatag sino fall soap.
2: Oh, well.
0: Ina ya kun magnami-nami gid ang sitwasyon.
2: Kag in case based sa record din naton Sir Josel, nagsaka man ang contributions.
0: Oh.
2: So meaning ang nagadamo naman ang members nga nakita nga may chance or may opportunity sila mag-earn diri, that's why nga damo nang naganyat nga maghulog or base ang iba nag-repeat contribute. So what I'm saying is Sir Josel nga dako ang fund diri, mas dako mga opportunity ni SSS to invest on investment nga nami ang returns.
0: Oh.
2: So pag maamo ng effect niya, kumbaga do ang balon naton Sir Josel ga cycle lang man. So dako ang contributions, dako ang opportunity ni SSS to invest on good and better nga investment, ibalik mabalik yapon sa mga contributors sa pension booster ang percentage nga taas.
0: Mhm.
2: Kiti dako ng chance to press man sa Changi Sir Josel bala.
0: Oh.
2: If you have 10,000 nga capital, no? Subong ma-earn kabi let's say 1,000.
0: Mm.
2: Pero kung nag 20,000 na ang imo nga unod sang Changi mo kag mabaligya mo na tanan, syempre ang kita mo dako man gadako. Na do man siyang aton nga ginamin Sir Joseph.
0: So may possibility ini gali pag abot siyang tiempo Mr. Renova. Isa diri sang ano ha nagapangamuyo gid sini. Ang benepisyo sa mga retirees.
2: Mm-hmm.
0: Ang benepisyo sa mga pensioners. Isa ina sang makaganar sa ulihi kon magnami pagid ang operation sang SSS.
2: Mag strong at ga kung ambalo naton kung ang although strong man ang fund naton subong no. But amo to gani Sir Josel ibalik naton sa loans no.
0: Mm.
2: For those if in case nga ang mga loans na mga dugay na wala nabayaran mabayaran sa member naton mag good payer sila. It will be returned kag time and time again it has been proven nga gasaka yang aton pension.
0: Hmm.
2: Not lang because gasaka kita contribution rate but because kung ang nami ang fund naton SSS could provide additional programs para sa mga members naton kag pensioners hindi lang man member so ginabalik naton sa pensioners gid naton
0: without comparing Mr. Rahinova duhaning sources of retirement benefits naton mo sa gobyerno GSIS.
2: Mm.
0: Sa pribado SSS pero pwede ikaw kapamyembro GSIS member ka empleyado sa gobyerno makapamyembro ka pa sa SSS especially kung may other sources of income kapag aside from being employed sa gobyerno
2: aside your salary sa government.
0: Let's say for example da karon nagabligya kay Modea ukay-ukay. Hanging-hanging lang sa grahi mo. Pwede kaya makambal nga I have another sources of income mapamimbro ko sa SSS pwede na yan.
2: Yes so
0: pero in terms of benefits, dako abi ang deductions nga ginakuha sa mga government employees just like you.
2: Mm.
0: Sa inyo, dako.
2: I think kung hindi ko magsala, so that's 21%, no?
0: 15 nang gani yang sa SSS.
2: That's 15.
0: Sa GSIS is around 20 to 21%.
2: Doon mo na, Sir Joseph.
0: Pero dako naman ang inyo retirement benefits. Mm-hmm.
2: Kay gross naman niya ang ilang deductions. I think daw wala sa ceiling mo.
0: Mm-hmm.
2: So, amo naman ang difference. That's why dako man ang return.
0: So, is there a possibility, Abi, sa mga SSS members, nga we can go with that kind of system also para magdako man ang retirement benefits ang mga ara pagid sa ara sa SSS magdako pagid ha dako naman mo pero magdako pagid Mr. Renova
2: as of now Sir Josel even though wala pakita ya siling nga may mga amendments sa aton nga ano no sa layi para mag almost the same or magkapareho kita sa insurance no but with the pension booster subong pa lang mandatory Sir Josel it addresses na ang gap nga na between both no without comparing pero medyo matamat na gina-address na to ng gap sang difference ang pension bako gani sa isa ko orientation nga sa SARA last week bala to nga ang ga-receive pension subong hindi sila maghambal nga ang mga next generation

0: no, sa SSS naging RA 11199 with the amendment nagdugang kita ng employment benefit.
1: So,
0: aside from that, may 3 tranches kita nga increase sa pension subong.
1: So,
0: ano gidya? May mga proven gidya mga programs kita nga in place subong nga gindugang nato nga wala lang kita gastik sa kung ano lang ang nandan sa mga members of pensioners nato.
1: Kaya yung natanaw na ito na rin, ang mga GSIS, for example, hindi man ipag-libak sa GSIS. Ang mga GSIS members, they are suffering while they are employed. Dako mo ang deductions. Kiti kalabanan sini, may estudyante, may sila gurun. So kung dako deductions, gambal ka, yung sang ano naman lang bilin sa akon sini man. Sa SSS, dako ang diferensya, kahit 15% lang compare mo to 21% pala sa GSIS. Not so hard ang amount nga i-deduct sa SSS members. Only that, ang mga GSIS members, they could also enjoy in the long run bangod sang dako nila sa nga deductions. Pero, amat-amat siguro pwede na naton ina malabot almost on the same level pag-abot sang tiyempo. Kay we are also dreaming, abi, no? Mga SSS members, para sa amon, abi, Mr. Rinova. Gadam guman kami pareos bala sa mga balita dito sa iban nga pusod. Nga galabot, 35% ang deductions gross, ha? Mag-income ikaw on a daily basis. Maka-income ikaw, let's say for example, $100 dito yas abroad. 35% of that, butam lang, $35 goes to your insurances and contributions. Pero, work-free ka naman ng hospital. Pag-retire mo, member ka sa Millionaire's Club. Pero dako, and you are suffering on a daily basis until the retirement age. Pero pag-abot sa retirement age, assured ka naman of a beautiful package of benefits. So dako, ha? Could you imagine that? Dari sa aton, pila 15% lang ani, gawawaw pa kita. Pero that's the thing that we are also aiming and we are slowly approaching towards that level man, Mr. Rinova.
0: Yes, kung tanaw natin, Sir Josel, ang aton malang nadara nga ginapanudong permi is, although medyo may gamay kita nga pagsitipid sa amount sa kwarta na isubong kay ginabayad naton sa mga contributions naton. But sakto na, Sir Josel, no, ang ginatanaw binaton always is in the long run. Nga although medyo nabuin-buin na ng salary naton subong, but in times of need, for example sa SSS being aside, if may mga contingencies ka like magmasakit, magusaw, magbata, at least ang miyara kita programa nga mabalik sa imo. And in the sa mga long term naman yung aspect nga ang in-expect naton ng aton pension would be enough ano for the pensioners naton in the future. So mo man ang hopefully, no, with the other programs naton nga ma-implement kag ma-investment naton, Sir Josel. Hopefully malabot man naton. If not, hindi siya malabot, hopefully maamat-amat naton palapit. Yun ang inatawag naton nga at least mambakab lang ang pension naton. Yeah, could ano solely provide our needs when we retire.
1: I mean, it's a challenge to all workers actually mo. Labi na gid ning mga fixed income earners bala. Nag-ubra sa privado and even sa government. Mambal nga ti nami benepisyo dito. What if one time gross income buhin nanta 30%, walk free ka sa hospital, pagkatapos you have that kind of benefits, sugot ka mo. Okay, ti, kung mag-sweldo ka karon, for example, sweldo ikaw abi minimum dari sa aton 16,000 or buta mo 20,000 na lang. Mag 30% ang imo sining contribution.
0: The 6,000.
1: Can you afford? Can we afford to pay 6,000 monthly?
0: Siguro ang Sir Josel, kung tanaw naton, kung ibalik naton to sa idea mo nga para sa iba niya country, no. Ang bala naton nga at least walk free ka kung magmasakit anytime nga you want nga magpa-check up libre, which is may mga programa man ng government naton nga muna suwong, no. Medyo may difference lang kung sino mga agency siguro compare sa iban nga country kag sa aton. So pero mo ang ultimately ang membership mo for whatever government agency nga may contribution kamo man ang tinutuyo actually gid naton. As of now.
1: Kiti tama ka nubo ang aton contributions kung isipon naton mo. Retirement benefits, including medical benefits, which is gina-address man niya sa

0: separate government agency.
1: Amo na actually gina-explain ko sa mga orientations ko Sir Josel nga kalabanan bigyan na panumdum nila if magsaka ang bracket or ceiling ni SSS ang bracket nila. For example, before Sir Josel, aral lang kita sa 16,000. Subong nag 20,000, nagnaligad nag 20. Subong nasa 35,000 na ang ceiling sa bracket. Ang thinking niya sa mga members natin nga dugang naman ang balayran nila. Pero contrary to that, ang kabaliskaran siya na Sir Josel, kung gasaka imo nga bracket, meaning gada ko imo savings. Which is in a form of for savings gina niya. And aside sa savings for your retirement, may mga immediate needs ka like sickness, maternity, unemployment. Amula naton kung ma-disability partial be. Inaya, makuha mo ya during those contingencies nga wala ka pa nag-retire. So, gadako ang computation sina sa mga benefits kung gadako man ang bracket mo.
0: Oo. Okay. So far, para sa kasayuran sa mga membro sini, do ano ka dasig ang pagtubo sa membership sa Pension Booster Program ngayon ni Mr. Renova?
1: So, based sa record natin, Sir Josel, for the 2 years, no, from 2024 nga, 574 million ang contributions, it rose from 221%, double digit, naging 699 million.
0: Yearly ina?
1: For 1 year, from 2024, naging 2024 nga 574, naging 699 million ang contributions nasa pension booster natin.
0: Pension booster alone, ha?
1: Oo, that's 21.9%. So, ang balon natin, Sir Joseph, kung sa dumang ko sa private sector pa ko, mag-double digit, kaya ang increase ang imo performance or let's say ang balon natin in the form of contributions, dako na siya nga lumpat. Especially 21%. Meaning to say, between 2024 and 2025, dako ang mga nagdugang sa ilang contributions, either nagdugang or damo o nagpasulod sa ilang contributions. Kaya most probably nakita nila nga ang earnings kumbaga i-compare nila sa iba, mas stronger ang ilang fund nga investment dira. Kaganda ko ila kita.
0: Kaya ti parehas na to, napadalaan ka dahil mo sa nga nobla? Padalaan kay mo da sang bata mo nag-professional, napadalaan ka. May tatlo kami ka bata ang professionals. No? Kada isa ga padala sang butang ta kada bulan, nabi tatlo kalibo. That's 9,000. Ayan, balkon, ang tatlo mo, ang 9,000 mo, buhinan mo lang what is 1,500. Pension booster mo eh.
1: Oo. 1,500 kada isa.
0: Oo. Tag 555 kada isa.
1: 500 oh.
0: Not that much ang impact sa imo, ang buhin sa imo sining wants. Dapat budgetan sa 1,500. Pero may long-term benefits ka naman ang ginatanaw.
1: Aside sa yearly na siya ga-earn Sir Josel, gadugang siya sa computation later. Pagid, kung di mo siya pagtandugon, mag-retire ka, didungan mo siya, dito mo siya i-withdraw. So, dako. Aside, basic gan, hindi ka na need mag-lump sum sang 18 months advance ang imong retirement pension kung may pension booster ka. Kag pwede ka naka-opt to choose automatic monthly pension if in case kasi ang sa pension booster mo pwede mo yan makuha na dayon.
0: So ang pension booster automatic i-release man ini upon application sang miyembro sa pag-claim sa retirement benefits niya.
1: So, kadungan siya if in case mandatory kung nabalan nato sa mandatory or sa voluntary man na. Ano na siya, sabay siya Sir Joseph.
0: Okay. Sa voluntary pwede ni mo niya ipabilin bisan pa beyond retirement Mr.
1: I think need mo siya i-withdraw dungan. Okay. Kadungan ni ang paghatag.
0: So dapat ang investor should not be more than 60 years
1: old. Prior retirement.
0: Okay. At least klaro kita. Parehas ni karon kay Mr. James Padura, kay katrupan James Padura. Balan ko gasundan na lang kita sini mauna-una lang ko si imo. 1 year no? Oo, muna ko siya 1 year pero samtang ka process ko, may ma-retire ako Mr. Renova, ma-process ko. Laban-laban kasunod na sa likod ko si Mr. James Padura.
1: Process naman sa retirement.
0: Dugay pa, dugay pa.
1: Mga Dali na lang mga binulan na Sir Joseph. Padasig sa simpo sa
0: tinuig pa. Tinuig pa ni. Mas bagay ting yan yun ay naman ni sa laguro niya damo mo. Siya kung pwede lang ka-retire siya sa subong edad na ma-retire naman na ganis na mag-enjoy life eh. Pero kumukido ginalangalan tas siyempo at least nakahatag kita idea sa inyo party sessions. Kada Miyerkules pamangkot lang mo din sa mga bagay na gusto niyo ipamangkot para maklaruhan ka mo. If you are an SSS member kag interesado magpamiembro sa SSS. Kaya kuantan lang sa iya sining mensahe ang ato sining partner sa SSS si Mr. Amiel Hinova in behalf of the SSS.
1: Yes, Sir Josel, madamo, hindi nga salamat for giving us time always every Wednesday. No? Kag sa mga members naton, ginaganyat naton sila nga magpa-member sa pension booster naton voluntary. So, next Wednesday naman, Sir Josel. Kag hopefully may mga questions nga ipadala sa aton para masabat man nato.
0: Kag kabay pa may good news naman sa sunod semana, Mr. Rinova.
1: Tingwaan naton kung mayara gyud man Sir Josel. Pero rest assured nga kung mayara gyud man i always gina-announce naton, especially nga mayara kita di avenue to release information.
0: Okay. With that, salamat gyud. There you are, nabatian si Mr. Amiel Hinova from the SSS or Social Security System. Servisong katropa. Tano pag ginahulat nyo, magpamiembro na kamo sa SSS, ka magpamiembro sa Pension Booster Program. And maka-earn ka mo mga between 6 to 7% interest or return of investment yearly. Free of tax. Buta mo sini, tax-free na. Servisong katropa. Servisong katropa. Kaya daw, alang-alang, tas tiyempo sa ato sininga pagparagad. Pero sa managasunod karon sang sitwasyon sa lubong ni Rene Baterbonia, provided to us by our ex-FM Agusan del Sur, pwede ka mo makaretain. We'll try nga ma-retain ini ang ato sininga live Facebook coverage sa lubong iya ni Rene Baterbonia. Ara karon sa ato sininga live screen, stay tuned lang kamo. Kay ara na nakaabot na dito sa patio no. Ang bangkay ni Rene Baterbonia para sa last and final nga mga religious rites. Before ini sa finally iguro saya sininga lulubngan. Well, why not a tiyempo sa ato sa ninyo pagparagad sa XFM, sa palatuntunan Bullseye, kag sa ato sa ninyo servisyong katropa with SSS. It's turbo time, turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving mag-turbo dietary supplement for men. Upo na lamang sa ato sa ninyo mga estudyante man from West Visayas State University, College of Mass Communications, kay Princess Osita, kay Sofia Joy Talagara, kay Lois Jenica Tabukanon, kay Malia Ha, Andre Taytayan, kay John Lawrence Cabaya, kag Mark Hill Bagaan. Sa technical side, upod ta si katrupang Alex Saspa and katrupang BJ Sirada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami kidbala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Piintagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya efekto siya akong sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Pa-diet na kubuwas ah.
12: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: subong pag wala siyang makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.

0: gin batyag ko kay na. Sang naabtay kong sitwasyon ninyo sang makoy nga to. Ikratan ka gid lasahe sang babae.
1: Ara ka naman! Inatahagan mo sang kahulugan ang pagabinay naman ni Makoy.
0: Pagabinay? Nahalos mapasaba ka na siya? Kagpurteng kalipay mo! Samtang kinahungitan ka niya!
1: Mga abiyan ko lang sila ya! Karniban dito grupo manamon! Namauya, Kuya Magimo, ang ginasiling mo! Kasakit pamatian singin mga ambal mo! Nagkalain paminsaron! Ngayon na ba si Bangdan mo kung ang napaikrat mo yan kay Makoy?
0: Tungod amo, ilang nakita ko!
1: Kung magpaikrat gid man ako, hindi sa kasubong ni Makoy, nga ako lang ordinaryong trabahador! Inangalusot nga ni mga bagaon sa iyang kaugalingon? Kung mangita gid man ko sang lalaki, piliyon ko o makatag sang luho ko, inamakapangabuhi ko sang masulhay. Kakon mag-amo man lang sini, nga wala kagalis ang salig sa akon, kay nakaibalo ako, nga nagapati ka sang sutsot sang pamilya mo, bahin sa kundiin mo ako ginpulat. Maayo ba? Na malayas na lang ako!
0: Ano?
1: Ha? Malayas ko din. Kung hindi, naku magbalik-balik pa din rin. Tugtog sa ito!

Naluot ko'y papa. Halinsang naglakad si mama. Masami na lang siya nga nagapahubog. Si mama man niya. Mula gidyas ang kaluoy. Kaugalingon lang niya ang ginapaminsar niyo. Tibisan ako. Nagakaapektuhan naman sa mga ginabuhat niyo. May mga beses nga maabtan ko ang iba namon nga mga kasilingan. Nga ginalibak kami. Apang wala ako sang kaisog sa pagsugid kay papa. Kay basiwala kung ano naman ang matabo sa iyo. Diyos ko. Maluoy ka man ay. Hatagi man sang katapusan ang problema namon ngayon eh. Pasanagi man ang pinsar sang ako ni Loy. Kuntani, magbago na siya.

na sa idalom sang kama nila ni Mama kag ni Papa. Cellphone man ini? Kisino ni man? Eh, kuwaon ko abi. Arina? Ay, hello? Kay Mama man ni cellphone? Nabili niya ni? Ay, paano ko ni gali iya makakontak sa iya kay Ari ina diri? I-on ko, abi. Ay, lubat? Ay, kuwaon kong charger ko ah. I-charge ko anay ini.

sumali. Wala gid diri sa bag ko po. Nagbirin ko gud sa balaing cellphone ko. Ulit si. Basit man akong mabukaran to ni Lahaw. Kung basa ang mga chat na mo ni Makoy. O animal. Paano ni karon man? Gusto. Sulutlot gali. Memorize kong number sa ilang telepono sa ila balay. Manawag ko sa iya. Mapabulig ko. Mangita ako bilas ang payphone. Kaya tawagan ko siya.

0: Buti. Kalains ang nabasaan ko din sa cellphone ni Mama. Hinari lang ang nag-init ang ulo ko sa iya. Kalain sa iya. Kauluya.
1: Ay, Likay.
0: Ba, Lola.
1: Uy, naano ka? Nga nagahibi ka, haw?
0: Kakakuan la. Nasubuan lang ko, ah.
1: Naaman.
0: Pila naman kadlaw nga wala si Mama nakapauli. Kag hindi ko maibalaan kung ano nang kahimtangan niya. Kag kung sa diin na siya subong la.
1: Mas maayo gani. Kung hindi na siya magbalik dari. Para nga malikaw ang pamilya sa kahuyanan.
0: La?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
9: class. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: man, Mikay. Wala ko na ginaluyagan ang sugilanon nga mabatian ko bahin sa iloy mo.
1: Bay, Lola?
0: Wala gid siya ng paybalo? Bisan sa imo na lang kung diin siya?
1: Wala. Kakoni, hindi man siya gihapon makapahibalo sa akon la. Katie, nabilin di rin iya cellphone.
0: Amo gali. Anika. Nakakaon na bala ka mo?
1: Wala pa. Ginahulat pa namon si Papa la.
0: Ay, di ang manghod mo ya, diin?
1: Si Inday ato pa sa kwarto. Nagahigda pa siya.
0: Eh, adlaw na ni eh. Ay, may dala ko din nga sudan o. Oh. Nagluto na lang ko ah. Kagidalaan ko ka mo diri.
1: Ay, salamat gidla. Abila.
0: Oh.
1: Ay, iplastar ko na lang ang pagkaon sa lamisa ah. Para nga makakaon ang mga manghod ko.
0: Mm-mm. Hindi na pagulata si Papa ninyo.
1: Salamat gidla ha.
0: Ah, sige. Mapauli na ako. Ah.
1: Oh. Ato na si Lolo. Bisan paano, hindi ko gid masugid sa iya ang nabasahan ko tri sa cellphone ni Mama. Kalain gid niya sa iya. Siya pagaling nagapanghagad kay Makoy na makita ay sila. Pero, hindi ko man masugid kay Lola. Hindi ko gusto nga magdugang pagidang iya kaakig kay Mama. Sa pihak sini, iloy ko man gihapon siya. Oh, tatuan ko si Inday sa kwarto ah. Pakaunon ko siya una.

0: Inday, bangon na dira. Kay pakaunon ko ikaw. Sakit akon ulo nang...
1: Ha?
0: Inga, aman. Dason, natugnawan ko.
1: Abibibi, hikapon ko piyang agtang mo.
0: Bah! Kainit sa imo katama. Mahilanat ka, Day. Ay, wala na ko sang mahimo. Kundi mangayo na lang sang bulig kay Lola. Kaloy! Kaloy! Dali diri, anay! Bantayan ni Sinday! Kay makadto ko kay Lola!

0: Maumpawan na ina siya.
1: Salamat, gidla, ha?
0: Ay, e kung wala na naglayas-layas ang iloy ninyo, kung taan di, ari siya diri na nag-atipan sa manghod mo. Ah, madali lang, kay malugaw ka, anay. Amo na nangingipakaom mo kay Inday, ha? Ari nagali si Papa niyo, ho? Ah, sige, sige. Mabilin ko, anay, ka mo, ha? Maluto ako sa linugaw sa kusina.

hindi ako makaibalo. Konsugiran ko si Papa sa nabasahan ko sa cellphone ni Mama. Ala! Ang cellphone ni Mama? Nagaring? Hingagawan ko ini. Samtang ato pa si Papa sa banyo.

0: Ginahilan at si Inday. Mayo lang gani. Kaginbuligan ako ni Lola. Oh, nga nga nakapanawag ka man ta.
1: Ay, Kwan! Ginlihog ako ni mama mo. Wala niya na dalag yung cellphone. Ginlihog niya ako nga hambalon ka. Nga usisaon ko na sa gintaguan niya sa italom sang kama.
0: Nakuha ko na ta.
1: Ara?
0: Oo.
1: Kwan, pwede ko ba lang nga makuha para ihatag sa iya? Kahit tabuo lang niya ko na sa akon.
0: Nga tahaw. Wala nang gitsis ang plano nga magbalik diri sa amon?
1: Kwan!
0: Amo naging sinakatig ang balatsyago niya? Siya pa ang may sala. Amo pa sinang buhato niya?
1: Kwan, ilang kay kung manawag siya karon, sugiran ko siya nga nagamasakit si Inday.
0: Lihog lang ta. Kag salamat gid.

0: uli ka na? Sabi ko, anay kung matinir ka pa dere sang Malawi.
1: Ay, Kwan, ginahilanat ko nung kinagot ko, Chay. Kinangnan niyang akong pag-atipan.
0: Oh, sige. Kunin na ang desisyon mo. Wala na ako sang mahimo.
1: Subong, kid. Magpauli na ako, Chay.

0: nagasakot ang inabatsyag ko. Kahidlaw sa akon mga anak. Kagkahadlok kay Pupoy. Hindi ako makahibalo kung anong mahimo nga matabo sa pagkitaay namong liwat. Apang bahala na. Hindi ako mapahamtang sa makahibalo ako. Ganaga masakit si Inday. Matunon ko na lang kung anong buhato ni Pupoy sa akon.
1: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
6: Happy
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: XFM.
11: Santon Gold, live testimony.
12: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, pinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Santon Gold, Coffee Mix.
15: Ako si Rodel sa Tangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
14: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko sa Santon Plus Coffee Mix. The best ang lasa, tama lang ang tamis at tapang, at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Santhan Plus Herbal Soap.
20: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santhan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
3: Santhan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santhan Plus Herbal Soap.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
23: XFM.
24: Katropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa, exciting!
27: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:50 na sa aga. Kagani nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kung nagaburon ang aton pananawan, kinanglano naton nga magtumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, may rasang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinanglanon gid. Agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, kag hilway sa balatian. Ining mayaras ang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian. Kani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shop TikTok kag sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro sa sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

Exciting nga aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Miyerkules ng edisyon Petsa 24 sa bulan sang Hunyo. Maulanon nga aga sa aton nga mga taga-Palamati, aga pa nagtupa ang ulan diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Amo niyang matuntuod nga basa ka kay nga aga pa nagulan mo. Sentro. Kafiestahan sa Barangay San Juan sa distrito sa Mulo, subong man kafiestahan sa Banwasang Banate, Banwasang Sara, and Banwasang Badyangan. Happy fiesta! Ang kinalain lang niya subong sa Banwasang Sara kay Mayara sang Sulay Basya. Sulay Basya Festival ang pag dugok sa mga kautoran naton dito sa Banwasang Sara, kadungan sang ila sining kafiestahan ang magpabasa. Tempa mangkot, nabasa ka na bala? Kon wala ka pa mabasa, ati basa na. Sa subong adlaw, may ara manda sang basyahan ay sa San Juan sa distrito sang Molo. Initanan in honor sa patron nga si San Juan de Bautista sa aton nga mga taga Palamati. Subong ang dalan dira sa San Juan, sa San Juan Boulevard Road, temporaryo nga ginasiraduhan sa trafiko. Pumalin las 8 subong aga, tubtob las 12 subong udto. Wala sang may makaagi dira, no? Nga salakyan, kung may ara man siguro, te mga gusto mag join sa aton sining nga mga katropa sa celebration sang kafiestahan sang distrito or San Juan sa distrito sang Mulo. Basi malab otak yakong dugay-dugay si Kapitan Joe Maloto sang Barangay San Juan sa distrito sang Mulo kung ano ang mga aktibidades da, no? Kay ang mga kautoran naton nagapangbasya, no? Basta importante nga ang piliyon yung ginabasyahan nyo, ha? Kay basi balakon ang basyahan nyo, basi mapakadto sa opisina, may importante nga kaladtuan, nakaporma, kagabisyor nga ang inyo ibasya nga tubig, da hindi man higko o hindi man baho nga tubig, nang tinlo man nga tubig. Kaya ti amonia ang kinaiya, amonia ang tradisyon sa aton nga mga kauturan nga basta gani San Juan naga-enjoy, naga-celebrar baw kung tabuan ni mga Sabado o Domingo katropang BJ, siguraduhon mo ni damo ni sang mga tao sa mga beach resort. O galing kay may klase, amon ang reason ko nga ang ati wala man sang kumayara gid man, pilang nahot siguro pililion lang ang nagakadto sa mga beach resort to enjoy para sa pag-celebrar sang San Juan subong adlaw mga katropa. Magapangalagad kita tubtob sa takna ang alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon, updates, mga pagtalakay naton sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton nga mga katropa, timadamo kita sa mga balita kag impormasyon nga pagatutukan sa subong nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. Una, kaso nga murder gina-file na sa nga pulis sa prosecutor's office batok sa 15 anyos nga suspechado sa Tacloban na shooting incident. Gina-file na sa Tacloban na prosecutor's office ang kaso nga murder against 15 years old
Ini mga katropa ang ginakumpirmar ni Pulisa Lieutenant Colonel Analisa Armesa, ang PIO sa Tacloban Provincial Police Office, mga katropa. Kagabigin file na, no, ang kasong murder, while ang 14 years old iga turn over ini sila sa DSWD sa aton sa Dikamatag Palamati. Kagang isa ka palabang kutanon subong nga ginatutukan sang pulis kung paano nakalabot ang 9mm caliber pistol nga issued firearm sa pulis nga tiya sang 14 years old. So ginaimbestigaran kaya subong restricted ang pulis nga tiya sang 14 years old. E ang tiya nga pulis ni kundi kita magsala base man sa mga information nga

Rene Baterbonya gin lubong na no sa subong aga do, kita naton kadamo sa mga kumpanya and ongoing pa ang ilas ring paghimo sang seremonya antes ang paglubong kay Rene Baterbonya. Si Rene Baterbonya may familia ina diri sa Iloilo, in particular sa Banwa sang Barotac Viejo Iloilo. So kung makita ninyo no sa aton sa ring live streaming courtesy ini sang Agusan del Sur provincial government tama katropa kag pag-cover man sang XFM dito sa Agusan del Sur sa pag dulong na no sa paggalubong na kay Baterbonya daw damo sa mga official ang nagkanto dito. May mga senador kitang nagkanto to, nagpakita man sang pagpakigboylog sa kamatayon sang pakigboylog sa pamilya katropang BJ. Ati dala naman na daiban sa pakita-kita man eh ah. Bala nyo nga damo sang tawo ang iban sinadira hindi secondary mala na yung paghambal nga mapakigboylog sa kalisod katropang BJ pong ibans na dira tungod nga damo sa nagacover ibans na dira for publicity sake man di bala no anong say mo katropang BJ ang ibans na kay ti viral mo viral sa social media no ang iban for publicity sake kapin pa kon mga re-electionist ikaw katropang BJ de bla no for re-electionist kon re-electionist ka masiling na silang yawat pa ni sa publicity wala nyo naman ang iban basi masiling ang iban nga ba ikaw Mario yaka malisyoso sa imo tituod man Centro. Nga do you think ang iban da gakadto na da for the sake nga secondary siguro pakigboylog sa kalisod eh pero ang iban siya dira makadto tato kay ti trending mo na sige ah. Sa aton sa nga mga katropa, sa aton nga matag palamati, sa iban nga mga balita, diri sa balita lokal, sa aton nga pag pangalagad, ari, i-check tanay kiron ang update with the katropang Jansen Crisostomo. Kay may mga opisyal sang barangay nga nagtambong sa isa ka seminar, sa isa ka hotel, diri sa Iloilo, oy, naglain ang pamatsyag. Ang report mga katropa nga ang cost kuno sang paglain sang pamatsyag bangod sa pagkaon nga ginserve. Nagano sila naglain ang pamatsyagan ang iban kuno may akagi kuno nga na ospital katropa BJ. Check tani karon kon bala ano ang statement ay ti iya ni sang liga ng mga barangay mo seminar ni sang liga ng mga barangay nga gin organized sa isa ka hotel and pagkaon gid man ang ginhalinan kay ang ano kuno to daw isda ano tong isda man may investigation gid man nga isda pagkaon ang ginhalinan. Kaya naglain ko nung ilang pamatsyag kag kadamo gid ko nung sa ila sa mga naglain ang pamatsyag. Check ta na ang dugang mga updates karon diri sa aton nga pangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. May update makitawid katropa ang Febi Boards Tibor Morales kaya subong nga aga siyam ka mga ambulansya or siyam ka mga patient transport vehicles ang gin turnover sa mga local chief executives sa probinsya ang breakdown sini katropang BJ sa mga ambulansya or patient sa una magambal ka kwan magambal ka nga ambulansya ti
ambulansya ginay ginakagahan sang kan sang mga pasyente. Di subong may ano na may bago na nga pangalan

0: Patient Transport Vehicle. Pero kung ng taon mo, ambulansya, ang Japon eh, no? Jing, no? Yan panami lang ang termino, ah. Siyam ka mga patient transport vehicles ang ginturn over sa mga local chief executives. Duha sa province of Iloilo, duha sa province of Antique, duha sa province of Guimaras, isa sa province of Negros Occidental sa NIR. Ginhiwat ang turnover ceremony sa buong aga dira sa Casa Real kagay dunokon bala nag-abot ang mga gobernador. No, kay okay ang sa province of Iloilo kay ti aranda yung daan si Gov. Si Gov Toto, si Governor Ramana Abaabe, no? Ang mga ginatalana nga mga baton pag mga recipient sila sa mga patient transport vehicles halin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO. Kaya ang PCSO malang ang nagahatag si Dikitro Pang BJ pinagi sa ilang medical transport program, no? Sa aton sa nga mga katropa, ti siyam ni, no? Siyam ka mga ambulansya or PTV sini nga gin turnover sang Philippine Charity Sweepstakes Office. Are ang breakdown, no? Para sa aton sa nga mga taga-Palamati. Duha ka units sa province of Iloilo, duha ka units sa province of Antique, duha ka units sa province of Capiz, duha ka units sa province of Guimaras, and isa ka units sa province of Negros Occidental. Now, pinaagi ini sa Medical Transport Vehicle Donation Program sa Philippine Charity Sweepstakes. So check tani karon kon sino ang mga nagbaton or nagabot bala ang mga natungdan nga mga gobernador agod da batunon ang ini nga mga ambulansya or patient transport vehicle para sa ila sa tagsa ka mga probinsya. So check tani with the katropang Febi Borges Tibor Morales sa diri sa aton nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin sa aton nga pagpangalagad masubo ni katropang BJ ang natabo sa isa ka driver sa motorsiklo. Ang motorsiklo niya is Honda Click. And then ang nakabunggo or nagabungguanay ni ang motorsiklo kag ang isa ka pickup Isuzu D-Max. Natabo ang aksidente mga katropa kahapon sang hapon sa Barangay Bitaog, Santa Barbara, Iloilo. Ang investigasyon sang pulis sa Banwa sang Santa Barbara nagapakita nga ang pick-up halin ini mga katropa sa Iloilo City pakadto sa direksyon sang Pototan, while ang motorsiklo from Santa Barbara pakadto sa Saraga dira sa Barangay Bitaog intersection ina dira, no? Kay dira sa may Iloilo Capiz sa road bala, no? Intersection ina dira. Kompleto man actually ang driver sa motorsiklo, naka-helmet man, pero ugaling bangod sa impact sa aton sa nga mga tagpalamati ang motorsiklo nagsuhot sa idalom sang pick up, and then nalapakan ang motorsiklo. But sinigong dasig ang dagan siguro ito pang BJ, no? Kay nalapakan pa sang pangunang goma ang motorsiklo. Tigin hingagaw padala sa ospital ang biktima, pero gindeklarar nga napatay while ginabulong sa ospital. Ipabati naton ang interview karon sa kay Police Captain Rafi Sinieres ang hepe sa Santa Barbara Municipal Police Station as to sa investigasyon kag kung ano ang status sa driver sa pickup nga involved sa aksidente nga natabo kahapon sa hapon mga katropa. Last 11:09 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyo nga mga reaksyon, opinyon na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Again, sa aton sining mga tagapanamati ha. Pwede ka mo maka-react sa aton siring pagpangalagad pinagi sa Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo sa aton siring mga taga-palamati. Kaga kumalab o tanta, talupang doon taman kay daw nawili sa tugon-tugon ang taga-Phoenix Car Accessories and Services. Daw buwas karon Sabado tingbon ng ilang pasalig. Kon mga babae, si Mr. Fred Bilbao, nagbusong sa pasalig si Mr. Fred Bilbao. Isang kahapon, according sa feedback ni Mr. Fred Bilbao, nga may nabato naman nga mensahe nga i-deliver na kuno ang subong adlaw, ang iya siring order nga bumper sang salakyan sang pickup. Why nyo gani ma-deliver sa sulod sang tatlo ka bulan tapos pasaligon nyo hambalon nyo naman nga buwas na gid. Ano? Himuon nyo nga magic sentro. Nag-message naman ko nung katropang BJ ang Phoenix Car Accessories and Services nga nagapasalig nga i-deliver. Ti kung ginapasalig nyo nga i-deliver sa subong adlaw, ti. Ilang taon ta kung ma-deliver eh. Kag sa dapat talupang doon yung reklamo sa nga DTI. Bao ang DTI man sus Maria Kagusip Santisima kagapon. Kag sang isa kadlaw, daw kapila na ko kabeses mag-dial sa telepono sang sang DTI katropang BJ landline. Diyo tayan ng gid sabat. Abi ko anay gani mga amoning nga klase sang talatapan may mga ano ni sila may mga ara ni sila sang naga-entertain no. Duwa ka mga number actually ang ano ni ang gin atawagan naton kahapon ang Consumer Protection Division sang DTI 6. Ang ilang number 3246722 and 3250318 local 803. Gintawagan ta na katropang BJ. Gusto naton nga mangonseho sa DTI kung ano ang liability kung ang isa ka establishment ma failure sa pagtuman sa ginapromesa nila santo sa order abing gin sang ila customer no santo sa pagabaklon sang ila sa mga customer. Tinadaw na sang katunga mo ang 68,000 pesos nga kabilugan nga presyo sang bumper ang katunga sina gin down na sang ilang nga customer. Te mangunsiho kita kung tani mamangkot kita sa taga DTI kung ano ang liability kung under pa ina sa DTI o galing ito garing lang ang number sa DTI ayaw katro pa BJ garing lang kapon doa ka numero do kalima ka beses ko siguro mag dial ay galing ito doa ikin sa may nagasabat ha. Pasi kung busy man ang taga DTI, Consumer Protection Division, sang DTI 6. ang ila number landline no ang ginagamit ta tawag kita sa aton nga personal nga number 3246722 and 3250318 local 803 ang gasabat sa akon katropang bidya bimo guwapa nga babaye nami patingog nami tingog pag guwapa pa nga babaye gali kay computer. Amo na siguro kung tama nagidya ka high tech no. Kay why na sa may gasabat ta? Sang una ya tawag ka sa telepono. May gasabat na ya dayon. Kung kaisa daw hindi man ko bla matingala ka tropang BJ nga ang mga ahensya sang gobyerno nga nagakalakip sa arta ano ne sa arta nga listahan sa may madamo sa mga reklamo hindi, kung kaisa hindi ka makibot nga ay ari ang pangalan sang amo ning ahensya ay te guwapo lang sa press release Centro. Pero sa serbisyo pigado. Najeng na? Paasa kung sa mga babae ka, kung ikaw babae, daw mabusong ka, waybana. Delikado. Diba, si ko nagapamati, pamana. Pero in fairness, sa part sang Phoenix Car Accessories, patihan ta kay amo nang ilang promesa mo. Te ang kung hindi pagid kay promesa nila subong adlaw te kung hindi pagid te that's the time siguro nga liwat kita ma call sa DTI no Department of Trade and Industry kay may ara ini sila sang Consumer Protection Division kung ano ang sarang mahimo sang DTI regarding sa reklamo nga ginapaabot diri nat sa aton sang aton sila nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo kay kunang kilala ko pa siling niya sa tanan ko nga problema katropang BJ may solusyon mo no sa tanan nga problema may solusyon te kun anong solusyon ba man pangitaon ta debla so DTI base ko naga pamati pa man ang taga DTI no? Mangunsiho kita be? Sabtan nyo man ko ba'y magtawag sa inyong consumer protection na division? Kahit anong pulo sinasang numero ang ginbutanda no na display? Ayun na, para lang masiling, ate, mayari kami sa numero din nga pwede yung matawagan kung may reklamo ka mo. Para man gani ang numero pero way lang galing gasabat. No? Last 11:17 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Mabuhay kita na sa aton nga mga tag palamati amo ni nga mga tiempo ka tugnaw sang tiempo sa mga tropang BJ no. Kon matugnaw ang tiempo mapainit-init kita. Paano ka magpainit-init? E natural pa init-init ta sulok-sulok ta. Pinaagi sa pagpangape sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Para nga magwapo-gwapo makita ka tropang BJ. Wala nyo ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kung amo ni ang inyo ginapangape, nagagwapo kag nagagwapa ka mo. Di bali si ka tropang BJ kay gwapo na nga daan. Ati kami ha, mga pe kami sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kay base pa lang kung magwapo man kami. Sakto, Jeng. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, may arasang mangustin o kung Santon, may real coffee beans, turmeric, may arasang garlic, spirulina, malunggay. Sa aton sa mga tagpalamati. Gindugangan sa glutathione and collagen para nga mangin manami ang aton sa mga pamanit. So hindi lang basta-basta nga nakapangape ka, kundi may health benefits ikaw nga makuha. Kagina, amo ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Magluwas sa Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, available ang Santon Plaza Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, may mangosteen o kon santon, moringa o kon malunggay, kag soya extract. May isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton siling alawas. Ilabi na sa mga kababainan, inablang may hormonal imbalances. Kung may hormonal imbalances, ang isa ka tao nagakos man asang pamalatian. Kag kung kaisa, hindi mo maintindihan kung ano ang mudo niya. No? So, Santon Plaza Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa kape na ton, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, may mangosteen o kung santon, may real coffee beans, and vitamin D3 sweetened by stevia. Ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga yara sa kape. Nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sang aton nga mga commercials. So please stand by.
1: XFM.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan ang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Get ready, Cebu!
8: The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 o'clock a.m. onwards at City de Marie.
8: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 version 4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
7: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
8: Don't miss the fun, the colors, and a chance to win big.
7: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
9: Ooh, wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sistopain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sistopain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
2: Sistopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistopain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
13: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Samton at XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Diet na kubuwas ah.
14: XFM. Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:26 sa atong oras sa pabalik sa pagmalagad sa sentro dire sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning and happy listening lang sa mga nagapanyaga dira sa Just Doing Eatery sa Balabago Haro kay Ma'am G Doronella and sa kay Mister niya kag sa mga nagapanyagada. Good morning, no? Happy listening. And also sa taga Maymay's Bukuhan kay Babin Kanayunanda and sa kay Sir Jimmy Berdin na Charisma. Good morning sa mga taga Caltex kaga Petron Gasoline Station. Kay Kagawad Rodrigo Montaño daw busy subong si Kagawad Rodrigo Montaño dira sa Kalaparan sa distrito sang Arevalo ang aton nga class district coordinator da sa Arevalo kay Kagawad Rodrigo Montaño. Why katuya Kagawad nakaupod sa seminar? Kay Kagawad Alan Ilanggos and Kagawad Tony Iturriaga. Good morning kay Ronel Daroca, kay Sir Busayong na presidente sang senior citizen, kay Katropang Gabi Gabo ang aton nga coordinator sa PWDs and senior citizen, kay Katropang Rodolfo Dilapos ang aton nga coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Kamusta ang biyahe sa aton sila nga matag palamati? Okay, and why si Cap? Sige. And also good morning man sa kay Michelle and Ronel Abugadel. Good morning man also sa kay Naibikbik Mandarico dira sa Demokrasya Haro, kay Kagawad Arlene Evangelista, kay Alina Complisa. Good morning, happy listening dira sa Demokrasya. Kay Catherine Biloso dira sa Sambag Haro. And also sa kay Nong Henry Drilon. Gapamati sa tonda. And kay Paring Lito Flores dira sa Haro Plaza. Good morning. Happy listening lang, no? Dira sa aton nga pagpangalagad kay Nong Lidoy and dira sa Lida Store. Good morning, ha. Happy listening lang, ha. Dira sa aton nga pagpangalagad. So check naton ang linya sa mga barangay officials, ang mga naka-attend sa seminar. Kay according sa report, may mga gin allergy, no? And may mga naglain gidya ang chan eh. Nag-attend sa isa ka seminar sa isa ka hotel dire sa distrito sang Haro. Anong kinaon nila nga do? Sweet and sour. Naglain ang ila sila nga tiyan and then nagka-allergy sila sa pagkaon gin man sa findings. Katropang Jansen, may update siguro si Katropang Jansen. Ano ang initial nga information nga nagagawa? Kay ang ginalinan kuno bangod sa pagkaon, bangod sa gingkaon nila nga sudan. Sudan gidman, sweet and sour gidman ang kinaon nila. Sentro. Check tabi si Katropang Jansen sa update kay gatry kita kung tani nga maka-interview sa mga opisyal nga naka-attend dito and kung ano ng status. Katropang Jansen, nag-Krisostomo. Katropang Jans?
1: Katropang Mario, hindi magnubo sa apat ka mga barangay officials ang reported nga naglain ang pamatsyag matapos nga nakakaon sang sudan, no, sa ining gin parigayon sining do pagtinilipon particularly
0: seminar
1: Katropang Mario sa isa ka hotel. Sikat nga hotel dira sa may barangay Takas Haro. Sulodlon.
0: Sulod subdivision.
1: Sulod subdivision nga hotel, no. Sunod sa ining naikistorya naton kagina, siya bi magpa recorded interview sa aton. Nagpatigayon sang Barangay Council for the Protection of Children or BCPC nga seminar ang mga punong barangays kag mga barangay officials sa among hotel, Katropang Mario. More than 200 plus ni sila, or 200 plus ni sila nga mga barangay officials. Not necessarily nga puro ano gin, no? Puro mga punong barangay. May ara sini nga mga kagawad man ang nag-attend, may ara man nga nag-attend man sini nga mga barangay treasurer or barangay secretary katropang Mario. So amo ni siya ang ika-second ng seminar, kumbaga muna yung second batch na katropang Mario, kay ang nagsang nagligad lang nga si Mana, kung di kita magsala, and may mga nauna man nga mga punong barangays kag mga barangay officials ang nag-undergo man sa muna nga seminar. So muna ni siya ang ikaduwa katropang Mario. So sunod sa ato na istorya kagina nga during sa ini nga nagapanyaga sila katropang Mario, ang menu kuno sini is sweet and sour dorado. Pero ang isda, hindi lang ton ma-sure kun kay ang nagagawa nga sa medical certificate sang ini nga mga naglain ang pamatsyag is tulingan katropang Mario. So more kay dudamo ni ang pwede nga ano mo nga himuon nga sweet and sour ni bala nga mga isda.
0: Pero sweet and sour gid man.
1: Oh, sweet and sour. Pero
0: una nagwa nga information daw dorado ang isda.
1: Oo.
0: Pero it turned out nga ito hindi dorado.
1: Oo, kay
0: tulingan.
1: Based sa gin pagwa nga statement sang hotel, ay nakita naton diri may gin pagwa nga statement diri ang hotel.
0: May gina-check ko kon ang ila official statement kon may ara sila sa nga ginisyo nga official statement, pero
1: may ari diri ka tropa Mario, dali lang i-check nato, no. May nakita kita diri kay ginang ilang official statement as to sa kung ano ang posible nga natabo. Kay ti ang nagagwa diri is food poisoning ang una nilang na mention, no. Kay ti naglain ko ng pamatsyag, nagsakit ang tiyan, may mga ano ko na may maging dala pa sa ospital. Pero based ya sa ano, sa findings, ano ni siya, medical certificate niya gin-post actually, no? Wala lang, gin-blur lang diri ang pangalan. Isan ko lang da katropang BJ. Gin-blur lang pangalan sa medical certificate.
0: Ano nakabutang sa medical certificate?
1: Ari, medical certificate, Iloilo Mission Hospital. To whom it may concern, this is to certify, muna yung may pangalan, gin-tabunan lang. June 23, 2026 ang date. Has consulted me on morning a date and was treated for hypersensitivity. Nakabutang diri. Or food intake. Kag naka-specify tulingan nga fish katropang Mario. Amo siya ang nabutang diri, no? So, based sa ining statement nga gina-clarify sang ini nga hotel.
0: Ilawagon ta total daw na public
1: naman ni Ganis. Naman nila. May ara naman silang statement eh. So ang Soto Grande Iloilo Hotel.
0: Amo ning ila official statement.
1: Oo, amo ning official statement
0: sa Facebook.
1: Soto Grande Iloilo Hotel would like to address the recent concern regarding the alleged food poisoning incident involving participants from Liga ng Mga Barangay. So after this concerned individuals underwent proper medical evaluation examination, the medical findings indicated that the condition was identified as hypersensitivity reaction secondary to food intake and not a confirmed case of food poisoning. So amo tabing mention nila nga bangod nga naglain nila pamatsyag food poisoning. Pero based sa ining findings nila sa mga medical certificate nga hypersensitivity, so the allergy katropang Mario sa I don't know kung tulingan gid nga isda ni, no? Pero na based diri sa medical certificate nga tulingan fish ang possible nga ano nga gin allergy sila sa ining tulingan katropang Mario, so
0: okay.
1: Pirma man diri sang attending physician, no.
0: Pero ang nakabutang, no, basahon nato ng explanation sang Soto Grande gin post ini sa kay Kate Hover sa iyang Facebook page. Nakabutang diri Soto Grande Iloilo would like to address the recent concern regarding the alleged food poisoning incident involving participants from Liga ng Mga Barangay. After the concerned individuals underwent proper medical evaluation and examination, the medical findings indicated that the condition was identified as a hypersensitivity reaction secondary to food intake and not a confirmed case of food poisoning. We fully respect the medical assessment conducted by attending healthcare professionals and continue to prioritize the health and well-being of all our guests. Despite the findings, Soto Grande Iloilo Hotel immediately extended assistance and support to the affected individuals. The management and staff worked closely with the concerned parties to facilitate the prompt medical attention and assist the with hospital-related concern as part of our commitment to guest care and service excellence. We would like to express our sincere gratitude to Ligarama Barangay Delegation under the leadership of Ma'am Irene Ong. Si Irene Ong and the entire muno ni si Liga President Irene Ong, tawag mo ma'am, and the entire team of their cooperation, understanding and professionalism throughout the situation. Their collaborative approach greatly contributed to the immediate resolution on the matter. Likewise, we extend our heartfelt appreciation to the management and dedicated staff of Soto Grande Iloilo for their unwavering support, compassion, and immediate action during this incident. Their commitment to guest welfare reflects the values and service standards that our hotel upholds. Finally, we are deeply grateful to our loyal and faithful clients who have continuously placed their trust and confidence in Soto Grande Iloilo Hotel. Your continued patronage, support, and belief in our commitment to quality service inspire us to serve our guests with even greater dedication. Soto Grande Iloilo Hotel remains committed to maintaining the highest standards of food safety, guest care, and hospitality. We value the trust of our clients and will continue to provide exceptional service with integrity, professionalism, and genuine concern for every guest. So, amoni katropang Jansen, no? Ang statement nila sa post yan ni Kate Hover.
1: Yes, amoni siya ang ginpost in behalf ni siguro sang ano sa management man mismo no sang Soto Grande Hotel katropang Mario. So ginpost niya man diri ang mga medical certificate kay based aton yung initial information apat ni gid ang naglain gid yang pamatsyag katropang Mario, apat ka mga barangay officials, no? Not particularly man nga mga punong barangays gid.
0: Samo-samo may treasurer, may chairman siguro sa nga protection of children.
1: May secretary, may secretary. Ano. So hindi man gid siya particular nga ano no, puro punong barangay lang gid ang naglain ang chan or ang naglain ang pamatsyag, kundi mga ano man mismo mga barangay officials gid katropang Mario. Pero based ni sa pila sa mga affected sini is do decidido silang magpasaka sang reklamo against sa ining
0: hotel.
1: Oo, management sang hotel bangod man sa ining natabo katropang Mario. Pero ang iban sini is kinano naman amo to do based lang sa information is hindi magnubo sa apat ang naglain ang pamatsyag. So ang una sini nga gin tan-aw is posible nga food poisoning. Magay nagwa after sang gin check up sila, gin pa medical sila, nagagwa nga possible allergy ang rason sang ining paglain sang pamatsyag sang ining mga officials sa katropang Mario.
0: So take the respect pa na ang findings no based sa medical certificate nga issue sang hospital. On the other hand, on the part sang management sang hotel, ti kon interesado yang mag-file sang kaso ang apektado nga mga barangay officials, ti ila naman niya. Ila naman niya diretso.
1: Oh, subton lang na siguro ya dayon sang ano ya, sang pamunuan man niya sang Soto Grande katropang Mario.
0: Galing ting epekto sila dira katropang diyan since nga may ara sa mga reklamo kag amo na ang natabo, so apektado katropang Johnson eh.
1: Mm.
0: No? Apektado.
1: Kung inkaso nga ti kung tulingan gyud man to dadamo gyud man ayabi ano no sa basta tulingan do tigali kung in case gyud man nga if ever nga tulingan gyud man eh or ano gyud man ang klase sang isda nga ano no nga gingamit sini ti if ever nga may allergy ka nito dasig lang gyud
0: so hulatulaton takon ma file gyud man sang formal nga reklamo kay ti ang pinaka matambos na dira kon prosigido gid ya ang mga apektado nga mga barangay officials, so ma-file sa sang kaso or ma-file sa reklamo ti sundon ta kon ano ang matabo sa reklamo.
1: Yes, katropa Mario.
0: Okay.
1: So upod sa patrol with katropang Romel Paclibar kag mga student interns naton kay katropang Maria Andre Taytayan kag katropang John Lawrence sa Kabayang Ininga Balita. Ang idulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietire Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iliilo, ako si katropang Johnson Crisostomo, XFM News. Centro!
0: Thank you kay katropang Johnson Crisostomo. Update ini sa mga naglain pa matyag. Kung si katropang Johnson pa, apat man lang ko ng report. Pero ti damo abi ang pictos na da gamay man ako ndako since kami nagreklamo apektado ang Soto Grande
2: Centro
0: sa natabo nga incident katubang BJ 11:42 ang aton oras sa aton nga pagpangalagad. Mga commercial kita sa aton nga pagbalik aton ipabati ang interview naton sa kay Police Captain Rafi Sinieres ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station. May kang tanan si mga katropa sa natabo ang aksidente involving sa motorsiklo kag pick up masubo diri kay patay gid ang driver sang motorsiklo. Balikan ta pagkatapos ng aton nga mga commercial sa please stand by.
3: XFM XFM.
4: Yes, to health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
7: The Secret of Health.
6: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids. foods na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
6: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X-Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: Las 11:49 ang aton oras sa aton nga pagpangalagad. Good morning anay sa kay ng May, no? Diri sa may kilid na naton. Kamusta na ang mga taga Shopee?
1: Centro! Centro!
0: Day, why ka mo parcel? Jeng, why ka mo parcel? Sa mga taga Shopee na, good morning. Happy listening lang, no? Sa aton siling pag pangalagad. Ipabati naton ang interview sa kay Police Captain Rafi Sinieres, ang hepe sa Santa Barbara Municipal Police Station. May kang tanan sa aksidente involving sa motorsiklo kag-pick up kahapon sa hapon. Masubo kay nalapakan kag-patayigid ang biktima. Yari ang aton interview sa kay Police Captain Rafi Sinieres. Okay, dali, good lang.
1: Centro! Centro!
0: Iningabahin sa itong pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, mga suplemento nga ginakabing naton The Ultimate Trio.
1: Centro!
0: Bangod sa mga epekto nga pwede ma... bulig sa aton ikaayong lawas, ilabi na ang Santon Plus Gold. May mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina para malikawan naton ang mga pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ng iban pang mga klase sang balatian. Ini ang mayaras ang powerful antioxidant compound, ilabi na ang mangustin. Ang nagabulig sa pagpagwa sa mga toksin sa aton siling lawas para hindi kita magkabalatian.
1: Centro!
0: At malikawan naton ang stroke, bangod sa ingredients nga yara ang ampalaya and garlic. Sa aton nga mga taga-palamati. Upda naton sa Santon Vitamin C, ang alkaline-based na acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sa aton immune system, and Premium D3 nga nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga mga tulaan kag may pambato kita sa viral kag bacterial infection. Bangod sa vitamin D3 kag mayaras ang virgin coconut oil kag malunggay oil extra. Yari ang aton nga pag-interview sa kay Police Captain Rafi Sinieres.
2: Sir, good morning sir, no, kag sa mga listeners natin. Yesterday sir, at about 2:40 PM, June 23, 2026, nga kita bigkita accident na nag-transpired sa Barangay Bitaog, Santa Barbara, Iloilo, sir, in Budling, isang vehicle 1 na ito, ngayon isuro di map, and yun yung vehicle 2 na ito, si Honda Click 125, sir. So, ang incident, pinatambo ni sir, no, sa intersection sa Barangay Bitaog, kag ang circumferential road ba na, sir, from Iloilo going to Pututan. Dira sila sir nag ang collision, no, dira mismo bit sa intersection sir, kay wala ni sang nag wala bala sir sa nag yield or nag stop sa intersection. So that's why nga nag yield o nagbungwa na ini ang motor kag ang Isuzu nga pick up sir.
0: Din ang direction sir sang Isuzu D-Max and ang direction sang motorsiklo.
2: Ang Isuzu D-Max sir is towards sir sa Papututan from Iloilo, wala ang Honda Click from Santa Barbara to Saraga sir.
0: Oo. Ang driver sang motorsiklo sir, may pangalan kita, and ang driver man sang Isuzu D-Max.
2: Sige, ang driver sir sang Isuzu si alias Ben, 52 years old ni sir, married ni siya, taga Barangay Minanga, Duña, Iloilo. Ang driver sang Honda Click si alias Lex, taga 48 years old sir, male, married man ni siya, Fairville Subdivision, Santa Barbara, Iloilo sir.
0: Head-on collision sir ang natabo.
2: Yes sir, okay, nagdungan sila, ni nag-approach sa intersection. So mudot sa yung nagbungwa na yun sila sir. Actually doon na tapa, nalasakan, nalasakan isang isang pickup truck ang motor sir, and then nagtambog na nga yung biktima.
0: Ano ang status sir sa biktima, ang driver sa motorsiklo?
2: So after sa doon sir, no, binadalay ni sa Western Visayas sa Sanitarium Hospital dali sa Santa Barbara, pero nag-expire yun yung about 4 o'clock sir, mini-declared yun yung nag-expire lang ato yung biktim sir.
0: How about sir ang driver sa Isuzu D-Max?
2: Ang driver sa Isuzu D-Max sir, ang iyang mga pasahero, okay na sila sir, wala naman sila sa injury.
0: Kompleto man sir sa helmet ang driver sa motorsiklo?
2: Yes sir, oo, may helmet yun siya. Siguro mga siyang impact bala kay usog siyang impact siya. So wala magkikita, hindi natin ma-determine kung ano yun ang fatal niya na injury. Pero ito rin, hindi ka nag-expired siya.
0: Oo. Anong status, sir, sang driver, sang Isuzu D-Max, sir?
2: Kasi, sir, hindi sa ano, no? Sa din na ito, subong nga, login file ang case against siya, sir, na refusing prudence resulting to homicide, sir.
1: Sentro! Sentro!
0: Nabatihan mga katropa si Police Captain Rafi Sinieres, ang Chief of Police sang Santa Barbara Municipal Police Station. Grabe, bundak sang ulan, no? Oh, delikado. Dala ka mo kabuti.
1: Sentro! Sentro!
0: Dala ka mo kabuti. Kito ginabu-bu lang ang ulan, no? Sa mga estudyante, maginikanan, padalaan nyo to ka payong, gani kapote mga estudyante nyo. Okay, sa mga naga pang San Juan, subong.
1: Sentro!
0: Di na kamo kinanglan. Di na kamo kinanglan, mga bason, kay basa na kamo ngadaan. Nagaulan mo, no? Oh. Sige, basta importante lang, hindi kita magkabalatian kung basa ka mo sang ulan, kung natugnawan ka mo, hindi ka mo magkalipat gid, no? Take ka mo sang vitamin C.
1: Sentro!
0: Santo na vitamin C. Ang alkaline-based kag nanacidic nga vitamin C. Kag tapos kung nagapaligo na kamuda,
1: Sentro!
0: Paligo ka mo, panghabon ka mo sang clear skin beauty soap kag Santon plus nga habon. Santon plus herbal soap. Para nga magputi kamo. Kung ang inyo panit itom, pang habon kamo sang clear skin beauty soap kag ang Santon plus herbal soap. Wala ta oras, magasunod na ang XFM News sa nationwide sa pangalan sa atong technical partner katropang BJ Serrada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butik.

0: Lalaki, magturo, dayari, food supplement, full men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga. Nutrients
2: ni... Si Anyos na suspect sa Tacloban shooting, sinampana ng murder at iba pang kaso. Kasama niyang 14 anyos na suspect, walang criminal liability ayon sa PNP.
3: Mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa San Antonio o San Jose National High School, nasa kustodiya na ng DSWD ayon kay Secretary Gatchalian.
2: Pagtaas ng pondo para po sa mga LGU, itatampok ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address.
3: Hiling na palawigin ang pre-trial sa impeachment case ni VP Sara, hindi pa natatanggap ng Senado.
2: Ateneo o kay Manny Pangilinan, ipatatawag po sa imbestigasyon ang pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball player.
3: Ateneo rookie Rene Baterbonya, iniatid na sa huling antungan ngayong araw.
2: Palitang regional tayo, 21-year-old na lalaki patay matapos sumunong pagsaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya, panawagan po ng pamilya.
3: Sa balitang international, US TV host nag-alok ng $1 million na pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanyang dinukot na ina.
2: Showbiz, Sam Versosa, pinasinungalingan ang issue kina Kailin Alcantara at Faith Da Silva.
3: Sa balitang sports, Alex Ayala, excited makatambak sa doubles ang tennis legend na si Venus Williams.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, panangalin na po tayo ng Wednesday, June 24, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na papahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
2: Isinampa na mga katropa ng pulisya ang serye ng reklamo laban sa isa sa dalawang estudyanteng sangkot sa pamaril. Diyan po sa San

0: sa National High School sa Tacloban City. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na isinampa kagabi ang reklamo sa Tacloban City Prosecutor's Office laban po sa child in conflict with the law na 15 anyos na suspect, habang isang 14 anyos namang suspect din ay sasailalim muna sa inversion programs ng City Social Welfare and Development Office. Kabilang sa isinampang kaso, ang 3 counts ng murder, 3 counts ng prostrated murder, at iba pang reklamo kaugnay po ng seriously physical injuries. Samantala, kasama na rin sa iimbestigahan ang mga cellphone ng suspect para matukoy kung may katotohanan ang kumakalat na usapan ng mga ito online.
1: We have received that information, sir. However, isa subject po kasi sa forensic digital examination yung cellphone wherein nakuha yung conversation. Titingnan ko nandoon yung sa cellphone na conversation na lumabas yung mga screenshots.
0: Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, spokesperson ng Provincial Regional Office 8, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School, nasa kustodiya na ng DSWD. Kinumpirma ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
2: Live report.
4: Nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School noong nakaraang Lunes. Sa ginawang pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng mga namatayan, lalo na sa puro ni Chris Lawrence Marian, ipinalam nito sa pamilya na nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na minor de edad. Nagiging emosyonal ang ginawang pag-uusap ni Secretary Gatchalian sa ina at lola ng biktima na kung saan ipinarating sa kanila. Ipinarating kasi nila ni Gatchalian na hinahanap nila ang isa sa dalawang suspect na 14 years old dahil hindi ito nakita sa bulwagan ng katarungan ng daghin ang isa pang suspect na 15 years old for inquest proceedings at nasampanya ng kasong murder, prostrated murder at serious physical injuries. Sinabi ni Gatchalian na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanya na puntahan ang pamilya ng mga biktima para matulungan na hindi lang ang mga namatayan, kasama din ang mga nasugatan. Sa usaping pagdamala ng pamilya na baka makalabas ang mga suspects na minor de edad, lalo na yung 14 years old, siniguro ni Secretary Gatchalian sa pamilya na nasa isang facility ng DSWD ang mga ito at hindi na makakalabas. Sa dalawang suspect kasi, ang 15 years old lang ang sinampahan ng kaso at hindi kasama ang 14 years old na suspect dahil sa batas na umiiral, exempted ito sa criminal liability. Ang dalawang CITR, Child in Conflict with the Law, ay nagpositibo sa ginawang paraffin test at positibo din ito sa John Thunder Knifelets. Binigyan din ni Secretary Gatchalian na sila sa DSWD ay susundin nila kung ano ang sinasaad ng batas kasabay ng pagsasabi na may pananagutan din ang mga magulang ng mga suspect. Para sa nagkataisang Pilipino at para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sisilipi ng PNP, mga katropa, ang profile, upbringing, at family background po ng dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na bahagi ito na nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incident. Titingnan din ng PNP ang pagpapalaki sa mga minor de edad at ang environment sa nilang tahanan. Sa tanong kung may pananagutan ng mga magulang, sinabi ni Co na ikinukonsidera ito ng PNP. Iginit naman ang ilang mga magulang na mga nasawing biktima na dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Samantala, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa, dapat lang talaga na tingnan din na kung may dapat bang managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law.
2: XFM News Nationwide.
3: Senator Kiko Pangilinan, nagbabala sa maling impormasyon sa juvenile justice law na nagdudulot ng maling paniniwala sa publiko. Narito ang report. Nagbabala si Senator Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o JJWA ay nagdudulot ng maling paniniwala na walang palanagutan ng mga minor de edad sa nasasangkot na krimen. Ayon sa Senador, hindi totoo na pinapalaya lamang ang mga batang nagkasala dahil mayroon pa rin mga proseso ng pananagutan, intervention at rehabilitasyon sa ilalim ng batas. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa edad ng criminal liability. Higit ni Pangilinan na hindi simpleng pagpapababa ng edad ang solusyon sa krimen at inikayat ang publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Imbestigahan mga katropa ng otoridad kung paano po nakuha ng isang batang suspect ang baril na pagmamayari ng kanyang tiyaheng pulis na ginamit umano sa insidente sa Tacloban City. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na pairalin ang administrative investigation para matukoy kung may naging paglabag sa safekeeping protocol ng service firearm. Gate na opisyal, mahigpit na pinapatupad ang patakaran na dapat ay nasa maayos na kustodiya at hindi po na-access ng ibang tao ang mga armas ng pulis. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ang restrictive custody ang nasabing pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa nagpapatuloy na balita, tinututukan din ang mga otoridad ang posibleng pananagutan ng San Jose National High School sa nangyaring pamamaril na ikinasawi ng kanilang tatlong mag-aaral dahil sa dalawang suspect na kapwa estudyante ng naturang paaralan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armeza ng PRO 8 na bahagi ito ng kanilang investigasyon upang matukoy kung may pagkukulang ang paaralan na maaaring makaapekto sa insidente. Sinabi rin na isa sa anggulong sinusuri ay kung paano nakapasok ang mga sospek matapos lumabas sa mga ulat na sa likod umano ng eskwelahan ang kanilang dinaanan at hindi sa pangunahing security entrance.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sinabi po ni Senate Secretary Renato Bantug na wala pa siyang natatanggap na formal na kahilingan mula naman sa House Prosecution Panel para palawigin ang pre-trial proceeding sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ihayag ng prosecution panel na nais nilang magkaroon pa ng kadagdagang araw para matapos po ang pagmamarka at pagre-repaso ng mga ebidensya. Ayon kay Bantug, maaari namang magdaos ng pre-trial sa Biyernes kung kinakailangan. Bagamat, inaasahan niya na mailalaan ang weekend para sana sa iba pang administrative o housekeeping matters. Matatandaan mga katropa na nakatakdang matapos ang pre-trial conference bukas, pero aminado magkabilang panig na maaaring humaba pa yan dahil sa dami ng dokumentong kailangan suriin. Sa kasalukuyan, dalawang impeachment articles na lamang ang hindi pa natatapos talakayin. Kabilang po ang mga aligasyon kaugnay sa muna'y maling paggamit ng confidential funds ng BP at ang unexplained wealth.
2: XFM News Nationwide.
3: Tataas sa 1.19 trillion pesos ang national tax allotment ng local government units sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Raul Precto na mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang halaga. Batay sa batas, ang NTA para sa 2027 ay nakabatay sa 2024 National Tax Collections, kabilang sa paghahati ang 303.56 billion pesos para sa 83 provinces, 303.56 billion pesos para sa 149 cities, 448.84 billion pesos naman para sa 1,491 towns at 263.97 billion pesos naman para sa 41,912 na barangays. Sinabi ni Recto na itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo bilang entitlements ng local governments. pinalaki rin ang administrasyon ng Local Government Support Fund sa 57.87 billion pesos para sa 2026.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, itatampok ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang pagtataas po ng bahagi ng mga local government units mula sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sumasalamin ito sa mas mataas na koleksyon ng buwis ng pamahalaan at sa layunin din na administrasyon na palakasin ang kakayahan po ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Dagdag niya, automatikong ipamamahagi ang pondong ito sa mga lalawigan, mga lungsod at munisipyo, gayon din sa mga barangay. Batay po sa itinakdang formula ng batas at hindi naman naapektuhan ng politika. Bukod sa NTA, binigyan din pa ni Recto na pinalaki ng administrasyon ang pondo para sa Local Government Support Fund para higit pang mapalakas ang tulungan ng pambansang pamahalaan at mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran.
2: XFM News Nationwide.
3: Diplomatic efforts para sa mga Pilipino abroad inilahad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Inilahad ng Palasyo ng Malacanang ang ilang mga bunga ng diplomatic engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga Pilipino sa abroad. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ito ng commitment ng Administrasyong Marcos na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino saan man sa mundo. Kabilang dito ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino na naditine ng 9 buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Binanggit din ni Castro ang pagpapauwi kay OFW Mary Jane Veloso matapos ang 15 taon ng pagkakakulong sa Indonesia. Kasama din sa inilahad ng Malacanang ang kaso ng 17 OFWs na inaresto sa Qatar matapos masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 25. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ipapatawag po ng autoridad si Manny Pangilinan bilang bahagi na nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay ng pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo de Manila University sa Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malapit nang makumpleto ang investigasyon at inaasahan po na may susumite sa Department of Justice ang mga natuklasan bago matapos ang Linggo. Bukod kay Pangilinan, inaasahan ding magbigay nang pahayag si Father Nemi Ke at Father Bobby Yap kaugnay ng insidente. Nauna nang nilinaw ng MVP Sports Foundation na ang kanilang papel ay limitado lamang sa pagpupondo sa Ateneo Basketball Program. Aba nagpapatuloy din ang investigasyon sa pagkasawi ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang outing sa Aurora.
2: XFM News Nationwide.
3: Inihatid na sa kanyang huling hantungan ng Ateneo Rookie at 2025 palarong pambansa MVP na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur nitong Miyerkules, June 24. Nagsimula ang huling banal na misa sa Talacogon na Municipal Gymnasium kung saan unang dinala ang mga labi ng yumaong atleta at dito rin isinagawa ang burol mula June 16 matapos itong maiuwi mula sa Ateneo de Davao University. Dumagsa ang mga kaanak, kaibigan, kaklase, kakampi sa koponan at mga taga-suporta upang magbigay ng huling respeto at panalangin para sa batang manlalaro. Dumalo rin sa misa ang kanyang pamilya at ilang panauhin kabilang ang mga opisyal at personalidad habang sama-samang inalala ang naging ambag ni Baterbonia sa larangan ng basketball at sa kanyang komunidad. Matapos ang funeral mass, isinagawa ang libing sa Talacogon Memorial Park kung saan siya ang kauna-unahang inilibing sa bagong sementeryo ng bayan. Ayon sa ulat, pumanaw si Baterbonia matapos ang insidente ng pagkalunod nitong June 8 sa Dipakulao, Aurora habang nasa isang team building activity.
2: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 600 mga pulis at safety personnel ipinakalat po para sa Wata Wata Festival ngayong araw sa San Juan. Patropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report. Report.
6: Nakahanda ang Ester Police District OEPD para tiyakin ang mapayapa at ligtas ng pagdiriwang ng Wataw Wataw Festival 2026 ngayong araw kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista. Aabot sa 649 na polis at iba pang law enforcement at public safety personnel ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang magbigay ng seguridad sa inaasang pagdagsa ng mga residente, deboto at mga bisita. Kabilang sa mga tampok ng pagdiriwang ang Grand Parade na pangunahan ng lokal ng pamahalaan ng San Juan, magkakaroon din ng mga itinalagang basahang zones sa pinaglabanan street at open parking area ng pinaglabanan shrine para sa traditional na water splashing activities. Ayon kay Police Brigadier General Melesio M. Bosling Jr., patuloy ang kanilang paghahanda upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong selebrasyon. Pinayuhan din ng EPD ang mga motorista na asahan ng mga traffic adjustment at makipagtulungan sa mga otoridad habang ginaganap ang festival. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Punta na po natin ang hataw ng mga XFM stations nationwide.
2: Balitang, balitang regional, regional.
0: Unahin natin katropa sa Iloilo, si Mayor Raisa Trenya sinatasan ang Schools Division of Iloilo City at Iloilo City Police Office na patibayin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Pinag-utos ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas sa Iloilo City Police Office sa Department of Education Schools Division of Iloilo City na patibayin ang seguridad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa syudad. Ito'y matapos ng sunod-sunod na naganap na school violence sa bansa, lalong-lalo na ang pamamaril na naganap sa loob ng classroom sa Tacloban City. Ayon kay Trenyas, kanyang ikinalulungkot ang pagkamatay ng tatlong estudyante ng San Jose National High School sa nasabing lugar at ayaw niya itong mangyari sa syudad. Tinitingnang wake-up call ni Trenyas ang nangyaring krimen. Nananawagan naman ito sa iba pang mga alkalde sa bansa, ganun rin sa mga administrators, guro at mga magulang na kanila pang pasangkarin ang anti-bullying programs sa mga paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM
3: 21 anyos na lalaki patay matapos umanong pagsasaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya panawagan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
8: Siya ang sigaw ng pamilya at mga kaanak ng isang 21 anyos na lalaki na nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang 16 anyos na binatilyo sa Bulanao Norte, Tabuk City, Kalinga noong madaling araw ng Hunyo 21. Ang biktima ay residente ng Nambukayan, Tabuk City, habang ang suspek ay mula naman sa Paracelis Mountain Province. Batay sa salaysay ng isang saksi, pauwi na umano siya kasama ang kanyang mga kaibigan nang harangin sila ng isang grupo na binubuo ng humigit kumulang 7 individual na nagresulta sa suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita umano nito na hinahabol ng isang lalaking nakasuot ng gray jacket, bull cap at shorts ang biktima. Naabutan umano ito ng suspek at sinaksak dahilan upang mawalan ng balanse at bumagsak ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspek at mga kasama nito. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival na ng doktor. Sa isinagawang follow-up operation, natukoy at naaresto ng pulisya ang suspek at kasalukuyan na itong nasa kusodiya ng Tabuk City Police Station para sa tamang disposisyon alinsunod sa batas na sumasaklaw sa Children in Conflict with the Law o CICL. Samantala, patuloy patuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaanak ng biktima at nananawagan ng hustisya para sa pagkakasawi ng kanilang mahal sa buhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong niyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Ito naman, munisipyo ng Soprono, Espanyola. O Espanyola, kabilang ilang paaralan binaha dahil sa epekto ni Francisco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Binaha ang ilang bahagi ng munisipyo ng Soprono, Espanyola, Palawan dahil sa habagat at epekto ng bagyong Francisco na nagpaulan sa sur ng Palawan. Kabilang sa lubos na naapektuhan ay ang Panitian Elementary School kung saan pasok hanggang sa loob ng classroom ang tubig baha. Sa mga larawan, makikitang may ilang mga estudyante pa ang inabutan ng baha at tinulungan na lang sila ng mga guro para makalabas ng paaralan. Kanya-kanyang salba rin ang mga guro ng gamit pero marami dito ang inabutan na talaga ng baha. Kinabukasan, humupa sa piling lugar pero nag-iwan ito ng makapal na putik lalo na sa nasabing eskwelahan. Dahil sa epekto ng pagbaha, hindi muna pinapasok ang mga estudyante hanggat hindi pa naaayos ang mga classroom at mga gamit ng mga mag-aaral. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Police sa Cebu patay habang nasa checkpoint duty. Atake sa puso, pinaniniwala ang sanhi. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
10: Ang isang pulis na nakaata sa checkpoint duty sa Cebu City matapos umanong atakihin sa puso bilang pagluluksa. Naka-half mask ang watawat sa Cebu City Police Office para kay Patrolman Christian J. Palon, 28 anyos, miyembro ng Police Station 1 at tubong Chateau Negros Oriental. Ayon sa CCPO, kagagaling lamang ni Palon at kanyang mga kasamahan sa motorist stop operation sa kabaan ng MJ Quinco Avenue sa Barangay Tipanilla, Cebu City, nang mangyari ang insidente. Sa lisay ni CCPO Deputy City Director for Administration Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriola, na habang nagpapahinga sa impilan, biglang nakaramdam si Palo na matinding pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga bago mawalan ng malay. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idideklara ng mga doktor na dead on arrival. Pinaniniwala ang cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa laysay pa ni Oriola, nakaranas na umano si Palo ng pananakit ng dibdib tatlong araw bago ang insidente. Base sa impormasyon mula sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa serbisyo, nagpahayag naman na pakikiramay ang CPO sa naiwang pamilya ng pulis at nangakong magbibigay ng kaukulang tulong pinansyal. Nagkaloob na rin ang paunang ayuda ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pamilya ng nasawi. Inaasahang iuuwi ang labi ni Palon sa kanilang bayan sa Chateau Negros Oriental para sa kanyang lamay. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata, XFM News.
0: At panghuli katropa sa balitang regional, yung kaso po na African Swine Fever. May bagong kaso sa Negros Occidental, kumpirmado. Patropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
11: Hinumpirma ng mga otoridad na may mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay matapos magpositibo sa laboratory testing ang mga sample na isinumite ng ilang local government units o LGU na nagkapagtala ng pagkamatay ng mga baboy noong nakaraang buwan. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson, nasa mga LGU ang responsibilidad na kumpirmahin ang mga kaso at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang lugar. Sinabi rin niya na may mga bagong kaso ng ASF sa hilaga at timog na bahagi ng lalawigan, ngunit mas marami ang naitala sa bahagi ng timog. Sa bayan ng San Enrique, sinabi ni Mayor Hilson Tavillara na tatlong sample ang nagpositibo sa ASF. Dahil dito, mahigit naman sa 500 baboy na ang namatay bunsod ng muling pagkalat ng nasabing sakit sa lugar. Araw-araw namang nagsasagawa ng monitoring ang tanggapan ng alkalde sa mga backyard hog raisers. Naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng executive order na nagbabawal sa pagbiyahe ng mga buhay na baboy patungo sa ibang lugar, lalo na sa Bacolod City. Kasama rin sa kautusan ng pagpapatupad ng mga hakbang upang hindi na kumalat pa ang ASF sa iba pang mga barangay. Inamin rin ni Mayor Tavillara na may ilang mga hog racers na nagmamadaling ipabiyahe ang kanilang mga may sakit na baboy patungong Bacolod upang magkatay at may benta sa merkado. Samantala, may ilang mga LGU pa ang naghihintay ng resulta ng kanilang mga isinumiting sample. Dahil dito, sinabi rin ni Governor Lacson na ang mga kinakaukulang LGU lamang ang dapat magkumpirma ng mga kaso sa kanilang nasasakupan. Matatandaan, noong unang tamaan ng ASF ang lalawigan ng Negros Occidental noong 2023. Mahigit sa 5,000 baboy ang namatay sa bayan ng San Enrique ayon kay Mayor Tubillara. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News.
2: Weather update.
0: Katropang Brian, patuloy na humina si Francisco habang natili siya sa silangan ng Northern Luzon. Tuling namataan sa 295 kilometers silangan ng Basco, Batanes.
3: Katropang Buddy, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 km per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 190 km per hour habang kumikilos pahilaga sa bilis na 10 km per hour.
0: May isa pang tropical cyclone outside PAR, mga katropa, at ito po'y initially pinangalan ng si Higos. Nasa umigit kumulang 2,025 km silangan southeast ng Luzon.
3: Apektado rin ngayong araw ng southwest monsoon ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region na makararanas ng pag-ulan at thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha at landslides.
0: Ang Batanes at Babuyan Islands makararanas po ng pag-ulan, malakas na hangin dahil kay Francisco, habang kalat-kalat na pag-ulan naman ay inaasahan sa iba pang bahagi ng bansa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Matid po sa atin to ng Santon Gold, naglaan ng $1 million na pabuya ang kilalang US television host na si Savannah Guthrie. Para sa sino mga pagbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa paghanap sa kanyang inang dinukot noong Pebrero. Bukod dito, nag-alok din ang FBI, Federal Bureau of Investigation, ng karagdagang $100,000 bilang pabuya para sa impormasyong maring tumulong sa paglutas sa kaso. Patuloy ang panawagan ni Savannah sa publiko na may pagtulungan sa mga otoridad, lalo na sa mga maring may nalalaman tungkol po sa pagkawala ng kanyang 84 anyos na ina.
2: Showbiz News!
12: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing nilinaw ng negosyante at TV personality na si Sam Versosa na walang namumuong romantic relationship sa pagitan niya ng aktres na sina Kailin at Alcantara at Faith Da Silva. Ayon kay Sam, magkaibigan lamang sila ni Kailin at nagkikita lamang sa ilang event, kaya aniya ay hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang samahan. Humingi rin siya ng paumanhin sa aktres dahil sa mga larawan at usaping kumalat online na naging sanhi ng iba't ibang spekulasyon. Sa ngayon, iginiit ni Sam na kung sakaling magkakaroon siya ng bagong karelasyon, hindi niya ito itatago at malalaman din umano ito ng publiko sa tamang panahon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin ang Premium D3, Katropa, lakas sa bawat kapsula. Pagkat maagang natapos po ang kampanya ni Alex Ayala sa singles ng Bad Homburg Open, nakatuon naman ngayon ang kanyang pansin sa women's doubles kung saan makasama niya ang tennis legend na si Venus Williams. Ayon kay Ayala, malaking karangalan at espesyal na pagkakataon ng makalaban ang isa sa mga pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan po ng tennis, kaya determinado siya ibigay ang kanyang pinakamahusay na laro. Bago ito, yumuko si Ayala sa first round ng singles laban kay world number 26 Elise Mertens ng Belgium para po sa straight set.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na mga tropa ang XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas. XFM.
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: XFM.
17: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zantron Plus Gold araw-araw.
18: Zantron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Zantron Gold Coffee Mix.
20: Ako si Meribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active guild ako sa work mo ang Zantron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
19: Zantron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zantron Plus Coffee Mix.
21: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zantron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zantron Plus Coffee Mix.
19: Zantron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
22: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
19: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
24: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
23: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
25: Zantron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zantron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zantron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
26: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Zantron and XFM, limu-libong papremyo.
27: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Zantron kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
26: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zantron and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Zantron Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Zantron Gold Coffee Mix. Zantron and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigin nato ni Matag Palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa pagpangaragad, sa pagdulong sa inyo sa mga tidbits of informations. Mga maposlan nun, sining mga health tips and information. Parti sa pagtipig sa ato ni Kayong Lawas. Para nga maampingan tangato sa nga Kayong Lawas, dapat maintindihan ta kung paano nag-function ang nagkalain-lain ng mga body organs. Maintindihan ta kung anong kinanglanon sa ato sa nga Lawas, kag kung ano ang mga bagay nga ginahimo ta nga nagadala sang kalainan sa ato sa nga health condition. Amo na ang mga in-focus sa ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Agunto nga makalikaw kita nga magkabalatian sang malala. Kada edisyon sa ato sininga pagparagad na nagkalain-lain na narisari sininga mga tupiko ang ato sininga ginatalakay. Kung may ara ka mo sang palamagutanon, parte sa inyo sa nga Ikayong Lawas, labi na gin sa ginatalakay naton dari nga tupiko, feel free sa pagpadala sa inyo sa nga mga palamagutanon. I-comment sa ato sa nga live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, or hindi gani i-padala ina nga text message sa ato sa nga text hotline 0950-975-6970. Kag sa ato sa nga pagparagad, sa gihapon po ta ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga pagparagad.
1: Welcome man, Sir Jocelyn, no? Kaupod man sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga nag-aabang-abang na naman sa aton sa nga pagpangalagad sa tupiko nga aton sa pag-istoryahan. Siyempre, ang aton, Sir Jocelyn, sa nga tinguha, especially sa patagya sa naturopathic medicine, paano naton mapabakod ng aton sa nga Lawas para nga kutob sa maymo sa ni aton malikawan o kung ma-prevent ang pila sa ni ka mga balatian. Ganit sa nga edisyon sa aton pangalagad, focus naman kita kung tutok naman kita sa isa sa ni ka mabatsyagan sa isa ka tao o kung pila dira sa aton nga may amuna sa ni nga ma-experience siya mabatsyagan sira sila pang huna-una kagadawasan. Pero ang aton tutukan kung paano naton din mahimo malikawan.
0: Okay. Kay today may naka-schedule kita dali nga tupiko. Kagini nga tupiko do bagay ini sa sitwasyon ta subong, Doc Leo. Ining problema labi na gid sa mga kabataan, pero ini hindi lang sa mga kabataan ini nagapikto, kundi kadamuan man sa aton nagaagi ini ang iban, makaya nila i-survive ang iban sini nagakadalman gid. We are speaking about this mental condition, ang pag-atake sang depression na, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, kagati pag-abot siri sa depression kun mga ginabatyag naton sa aton si Sir Jocelyn panguna-una paminsaron. Ang husto sininga impormasyon kag edukasyon tuman ka importante. Ini bilang tan-awon naton, Sir Jocelyn, ang isa ka tawo bilang isa ka bilog nga individual, may lawas, may espiritu, may panghuna-huna, rather than isa ka individual nga organ lang ang apektado sa sinang nabatyagan.
0: Ang gusto naton sining i-presentar sa inyo ang depression gina-consider sa iban nga balatian nga naga-set in, and the only way out for us is to treat the symptoms nga bulngon naton ang simptoma o kon ang mga manifestations sa ato sining Lawas. Pero aton nga diskusyonan diri subong with Doc Leo Amos ang holistic approach para nga hindi kita magka-depress or hindi kita mag-suffer sa depression, kay pwede gali naton ini malikawan nga mga kondisyon rather than mahulat na lang kita mag-set in kag bulngo na lang, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag aton man tanawon nga ang alaga kadto, no, sa pagka-depress ang isa sa ni ka tawo, ano ayhan ang sobra dira o kung naginahimo niya o kung ano man ang why niya mahimo o kung kulang man dira nga nagresulta, Sir Jocelyn, sa pag-efekto sa iya sininga ginabatyag sa kabataan, sa mga pamatanon, older adults, and even sa mga senior age na, Sir Jocelyn, mga bracket, ano? Nga maka-experience siya gyapon sa din ginatawaga depression.
0: madamo balaan sa mga risk o kon risgo ang isa kay isa. We were not born equally. Hindi palarihos kita. Ang pagbunag sa ato, nag-line-line ang ato sa nang may experience that also nag-contribute ko nga ang tao nag-suffer sa depression. Actually, amo na nga worst nga condition actually, Doc Leon, if we speak about depression, mas malala ini sa anxiety, mas malala ini sa panic attack. Kaya ang depression na ganit mag-set in, mostly mga apektado sini gina-isolate na nilang kogalingon nila, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Though I mentioned universally accepted, Sir Josiel, nga stages, pero tikarabanan sini nag-umpisa, Sir Josiel, sa stress stage. Makadto sini sa anxiety stage. Makadto sa burnout or exhaustion stage. Kag dira na, Sir Josiel, ang depressive symptoms stage. Kung narimbawa, Sir Josiel, nga waay bala sa may makapayo-payo, waay sa may makapahagan-hagan, waay sing may maka ginatawag pasanag sang una-una sang isang afektado sa sining balatyagon, Sir Josiel. Kumbaga, nag-umpisa sa stress. Kapin pa kon kay isa balang iban ginahatag gina ang mga opinion bala, Sir Josiel, nga mas stress si kwan ganito, mas lala pa si mo mayuman. At nilikawan gid nato ni nakutom sa mimo, Sir Josiel.
0: Ang masakit sini kay kon iguon ka na sang depression, the only person nga waay kahibalo nga depressed ikaw man mismo, Doc Leo. Because in denial na ikaw, because gasuffer ka na sa depression, pero the rest sa mga tao except yourself, nagapati sila nga depressed ka na, pati ang mga eksperto sinindari findings, depressed ka na or suffering from depression, ang in denial lang si Doc Leo, especially on the stage and period niya ginatake ka sa depression, kaugalingon mo mismo.
1: Correct, Sir Josiel. Ang isa man bala sang rason sila, siyempre, may kaugalingon ka man sa imo, sir, pagtanaw, may self-worth ka man. Though, unconsciously, wag ka kabalo, gali nga, tungod lang sa imo, sir, nga denial, hindi ka mag-ako, pero sa iba, especially sa mga family members nga naka-intiende, Sir Josiel, makitaan na, Sir Josiel, ang pila sila ka mga common symptoms dira sa imo ang problema lang, Sir Josiel. Basta ganito mag-ako na medyo mabulubudlay niya klase sa isang sitwasyon.
0: Munang hambal nila, bisan pa ko noong pinaka makaako kon kaysa hindi man kapatawad si imo, kay ti why ka man gaako nga nakasala kamo.
1: The only kono, Sir Josiel, nga liabe para nga maremedyohan, kag masolusyonan ang isa sini ka sitwasyon o kon kondisyon kon kabigon mo ini nga sala. Otherwise, kundi o pag-akoon, kundi pagkabigon nga hindi mayo o kung sala, ano ang imo sa nga baguhon o kung dapat i-reforma o kung dapat himuon?
0: Pero speaking about this depression, Doc Leo, ang mga common nga simptomas ini, nga makasiling ikaw nga most likely ina nga tawo nag-suffer na sa depression, Doc Leo.
1: Titanan magkita, Sir Josiel, makabatyag man sang kasubo mo. Makabatyag man kita sing kaluya, daway kita sang motivation. At times, tamarang kita maminsar, gusto talang magtulog. Kag iban pagin, Sir Josiel, nga mabatyagan na to, na no? Pero, kung ining mga balatyagon, Sir Josiel, kung nabatyagan na to, nagapadayon gani, like persistent sadness, loss of interest in activities once enjoyed. Hindi ka naganahan o kung makauyon, doon ka nagana sa mga hilig mo sang una. Low energy or fatigue, difficulty concentrating, feelings of hopelessness, changes in sleep, too much sleep or too little sleep, changes in appetite, irritability, kag social withdrawal, Sir Josiel, and even ang iban sinita, Sir Josiel, sa ila ko galingon daw hindi mayong ila sinigi na paminsar, posibleng himuon kag sa mga tao man sa ila sinipadibot.
0: Pero initanan, Doc Leo, is most of it and most of them nga nag-suffer sa depression, treatable. In short, sini, pwede mabulong, Doc Leo. Pero una-una sa tanan, before kita magkanto sa binulnganay, pwede gali ini nga mapunggan, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Pwede malikawan ang ining ginatawag depression. Amun na, Sir Josiel, nga aton tukibon kung ano bala ang ginahimo naton o kung mga gawi naton nga pabor kagya hindi pabor sa aton sa ringalawas sa panghuna-huna.
0: Okay. Kay speaking about naturopathy, and practice or naturopathic practice or naturopathic medicine practice, Doc Leo. Ini yung holistic approach eh. We considered it as basta ganilawas ta, the trouble of one becomes the trouble of all.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kati sa aton pagpati, kundi bilog ang lawas naton nga wise ang independientes ni nga mag-functionar nga hindi makabinipisyo o kundi makapirwisyo sa iban sining apart kundi yan siya konektado.
0: Mm.
1: That's so importante, Sir Josil, sining tinaga nga balanse.
0: So dapat ang kalabanan sa inabatsyag nato sining mga masakit or problema sa kayong lawas, nag-umpisa ini sa ginatawag na ito sining imbalances sa sulod sa ito sining lawas. Hindi na balain sakto ang sistema balasang pag-function sa lawas ta. Kaya nga man, may ara na dira kita nga body cells or an organ or maybe organs kung damo na sila nga apektado bangod sang mga infections o kon mga complications. Now, if we speak about naturopathic medicine practice, anong pagtanaw sini daring kalabanan, Dok Leo? Why is it yung nag-set in ini sa iba na to sa ring mga kauturan ng depresyon?
1: Sa naturopathy, Sir Josil, tigil na tanaw ng depresyon as a sign that multiple systems of the body may be out of balance. Rather than focusing only sa brain chemicals, mga practitioners ni Sir Josil nagkatanaw sa pangkabilugan. Like for example, kumusta ang imo sininga nutrisyon? May mga kakulangan kaayhan sini sa mga bitamina kag minerals, ayhan may chronic inflammation nga presente kun involved dira. Kumusta ang imo sining digestive health function kag condition? Kumusta ang imo sining blood sugar levels? Kumusta man ang imo sining hormonal balance or ang pagbalanse sa imo sining hormone basi may mga hormonal imbalances? Kumusta ang imo sining pagtulog? Mahamuok o kun utod-utod bala? Masami ba na ikaw nag-ugtas o kung may stressor, kadali si mo mag-react sa mga stimuli? Kumusta ang imo sa nang exposure, Sir Josil, sa silaks ang adlaw sa mga tagpanamati na tondra? Ikaw ba lang masami nag-ahulag or nag-exercise? Kaga masami ba na ikaw sini nag-pakihalubilo sa imo isig katawo o kung masami ikaw sini nag-isolate sa imo sini kaugalingon?

0: ini tanan nagabuhin sang vitamins, minerals or nutrients sa sulod sa ato sining lawas. Isa ini sang posibleng ginatunaan sang depression, Dok Layo.
1: May labot, Sir Josiel, no? Mga factor sini sang depression kun hindi husto nga aton sininga nutrition. May mga deficiencies kita nga kinanglanon sang aton sininga lawas, kinanglanon sa nisang aton sininga utok para nga mapabilin kung tani ang balanse dira sa sulod, especially sa sininga pag-function kapag create sang neurotransmitters o kung nini mga brain chemicals naton.
0: In short, sini on the other hand, kung baliskadon tayo na, Dok Layo, kung bastante sa nutrient supply ang ato sininga lawas, dako ang posibilidad, or if not, hindi kita most likely mag-suffer sa depression, Dok Layo, because there's no reason, wala sang halinan ang depression nga mag-set in because balanse ang pag-function sa ato sining lawas.
1: May punto, Sir Josiel. Kagkalabanan sa mga tao, Sir Josiel, na conscious sa ila sining nutrisyon, conscious sila sa pangkabilugan, Sir Josiel. Hustong imo sining pagkaon, song imo sining panghunauna, kinanglanon magtulog temprano, kinanglanon man sining mag-exercise, kinanglanon man sining, Sir Josiel, social interaction, kag iban pa nga mga positibo nga buluhaton kagawi nga makabulig, Sir Josiel, sa maayong pag-function sa aton sining lawas, lakip sa aton sining utok.
0: Ano nga mga sistema sa lawas nato nang apektado, Dok Layo, kung mag-set in agid man ang depresyon na? If ang mag-atake sa aton ang depresyon, sa inyo ang depresyon, ano nga mga parte sa lawas na most likely siya ni ang una nga nagkapiktuhan, Dok Layo?
1: Ang most ligid na ton, Sir Sir Josiel, ang impression, once ka nga depresyon sa katao, ang iya sining brain.
0: Utok, gid.
1: Ang iya sining utok. Kag may punto man, Sir Josiel, kay ang mga ginatawagan neurotransmitters na ton, dira mahimo, nag kadisturbo. Ang ini mga neurotransmitters are brain chemicals or messengers nga example sa ni Sir Josiel, ano, pila sini amo ang ginatawag mood and well-being naton yung maapektuhan kung may imbalance kita sini sa serotonin. Amo man sa aton sini nga dopamine nga ti ara dira ang motivation and reward feeling naton, ano, ara man ang norepinephrine, energy, focus, ara man dira. Kag ara man, Sir Josiel, ang pagpakalmabla sa aton pinagi sa gamma amino butyric acid. Ya kun ang produksyon sa ni Sir Josiel or ang signaling sa ni is impaired ang aton mudo o kun ang pagadisturbo sa aton sa panghuna-huna aton ma-experiensyaan kag manotisihan sang iban sa aton.
0: Paano, Dok Layo, gina-trigger ang inflammation? If ang aton discussion ring inflammation amo manikon kay isang masami ginahlinan sang malala nato sa ninga balatian, modera nagaumpisa sa pabalik-balik pabalik-balik sining inflammation kon iguon at takihon ikaw sang depression, Dok Layo. Ano sini mangin epekto ya sa ginatawag sininga chronic inflammation yung nagakinabos aton lawas every day, every second, every minute, every hour? Dok Layo, may inflammation ang aton sining lawas. Only that, bangod man sang pagtipig naton, nagakadula ini for the meantime, ang mga nagapasaway kag nagatinunto, nagalala amon nga nagakabalatian sina, Dok Layo.
1: Amon ni Blessed Sir Josiel, ang tendency naton bilang tao, dahil ako'y tao lamang kuno mo. Kuno sa sunod sa kanta, no. Nami gani aton kondisyon, kumpiyansa kita.
0: The body is strong but the spirit is weak.
1: Isa na, Sir Josiel, no. Nagahuna-una ka na lang do kaya mo pa, pero pag-abot din sa actual sa nga patagawayan, pilo man gali, kayo nagahina ang aton sa nga lawas tungkol sa mga deficiencies kagiman yung mga factors, Sir Josiel. Kadamo sa nga nagahuna-una, Sir Josiel, nga pag-abot sa depression, ayan may labot galing inflammation sa aton sa nga lawas. Focus lang kita sa neurotransmitters sa aton sa nga brain. I-considera rabi nato ng inflammation. Kaya nga aman, nagadamo ang mga pagtuon, Sir Josiel, na nagapakita sa pinasin ka mga tao ang depression na may aras yung ginatawag elevated inflammatory markers. Ang inflammation nag-affect, Sir Josiel, sa aton sa neurotransmitter production. Nag-affecto sa aton sa brain communication. Affectado ng aton sa energy levels and stress responses. Kagpilas sini ka mga researchers, Sir Josiel, ano, ang nag-laragway sining subtype sa ang ginatawag depression na may labot sa inflammation na ginatawag nila nga inflammatory depression, Sir Josiel.
0: If we speak about neurotransmitters, mga neurons ini gagmay katama ini. Iban sini sa microscopic ang size. ini sila mga signaling system sang lawas naton, Dok Leo.
1: Correct.

0: Dosil mga chemical messengers diri sila.
1: Oo.
0: Nga nagapabatyag sa aton nga manami aton mudo, gitawag motivated kita manaya-naya aton sini paminsaron kun ara sila Sir Dosil sa manami sini kag balance nga level.
1: Pareho sa bisang nagatinigulang or nagaedad kita, gahambal ikaw nga hindi ka dayon niya makareact just like sang bataon ka pa.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes refer na ton ini nga nagahina na ang reproduction sa imo mga neurons or neurotransmitters nga hindi kadayon makareact bangod uli himan naton mabatyagan, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josel, bisan anho naton kapasalig aton tagalingon nga pwede kitang tigulang why arthritis, why diabetes, why hypertension, pero hindi naton manigar, Sir Josel, nga nagadaan kasubong sang gamit o kung sa lakyan samtang nagadugay, nagadaan man ang aton lawas and organs and systems na ton.
1: Ginapasalig lang kita kautok ta nga kaya tay ano nang hambal lang sina kaya pa na gali mo kay kaya na.
0: Manang silin Sir Josel nga kaya gede kay te mata na lang kung galanat mo. Pero yung tuho di nakadangat.
1: Manang hambal to nila. Siling niya, anuhan na kay kon mag-edad ka na gani, tulukon mo na lang na.
0: Gusto na. Anong siling ka no? Puwak na galagpok, nagapanagitlon na lang.
1: Oo. Why ng performance eh. Now, going back sa depression, anong epekto yun si ni Dok Leo sa ato si niya gut health o kung sa panunaw?
0: Actually, Sir Josel, kung hindi kondisyon ng aton si niya digestive system, especially ang aton si niya colon, affectado man ang aton sa ni pensar, Sir Josel. Try to think. Panumduman nyo bala sa aton mga tagpalamati, di ba kung stress ka mo, ang iban, Sir Josel, hindi mapahamtang, mabatyag gida yun ang ila sa ringat yan.
1: Mm-hmm.
0: Balik-balik sila sa CR.
1: Gakutoy ka gadinaguok.
0: Gadinaguok, gakutoy, ginagutom, huwag na magkaon. Magkanto sa CR, kanto sa toilet bowl, huwag man sing ipagwa.
1: Mm-hmm.
0: Tungod nga affectado, Sir Josel, ang aton sininga digestive system, especially nga aton sininga gut, kung kita sini ang stress. Kaya nga man, konektado ini sila, Sir Josel, ginatawag ini connection nga gut-brain axis. Kung nga aton sininga gut microbiome, Sir Josel, hindi maayong pag-function dito o kung ang mga friendly bacteria na ton, Sir Josel, may imbalances dito sa sulod. Pero tago na ito na nga dapat balance lang, Sir Josel, kay may mga bacteria man gid nga hindi na ton masiling na puro maayo sa aton sa nga lawas, kay hindi sterile lang aton sa nga lawas.
1: Mm.
0: Dapat ang ila sa nga ratio kung populasyon balanse lang. Kay kung lang aton sa nga gut microbiome, Sir Josel, hindi balanse, nagkakaapektuhan ng aton sa nga modo tungod ang aton sa nga gut microbiome nagaproduce ang compounds na nagaapekto sa aton sa nga mudo. Nag-influensya magali sa ni Sir Josel kung may labot man sila sa inflammation. Nagaapekto sa aton sa nga stress hormones kaya nagabulig ina sila Sir Josel balanse sa aton sa nga immune function. Butang balon, kung mahina o kung disturbo ang aton sa nga gut health wise sa kondisyon, mahimo may labot ni sa depressive symptoms sa pirasa ni ka mga individual, Sir Josel.
1: How about ya ang pag sakas ang blood sugar level for those nga may insulin resistance na or if not diabetic na gid Dok Leo, anong epekto yas ni sa pag-trigger sang ginatawag depression, Dok Leo?
0: Talagsa ka lang makabati, Sir Josel, sa tao sa nga na-depress nga, oy, kumusta yan blood sugar mo?
1: Oo.
0: Ang ilan lang ganyan, masamigid na to, no? Mapinsaran. Ang impresyon na to, sa una-huna lang na, sa iba na, sa una-huna lang na, kuan bala, ihampang blood dito, kuan blood dito, imaritis blood dito.
1: Ipon.
0: Though may point, may na, Sir Josel, pero, gin-consider ay han na to, ang aton sa nga blood sugar levels or blood sugar balance. Nga aman, ang ginatawag aton sa nga mood swing, ang large swings sa aton sa nga ginatawag blood sugar, may mo, Sir Josel, maka-afekto man sa aton sa nga panghuna-huna na may pistorya ta subong. Dugay-dugay, pag-istorya balik, medyo irritable kag nagapaningal ka na niya.
1: Mm.
0: Doon di mapaktan, Sir Josel. Inibangod kung may ginatawag large swings gali kita sa aton sa nga blood sugar, tungod nga ang aton mga ginakaon abi hindi man po favorable gid sa aton sa nga lawas, particularmente sa aton sa nga blood sugar levels, makabatsyag kita sang tuman niya kakapoy. Kag manotice mo, Sir Josel, kung permi kakapoy, di ba nag-irritable ka.
1: Mm-hmm.
0: Kaya may mga bagay kang gusto himuon pero hindi umahimo kati kapoy ka. Especially kung may mga ginalagas ka, Blessed Dios, nga dapat mo tapuson. Fatigue, irritability, brain fog, tamarang ka naman minsan, anxiety, mood changes. So ang naturopathic approach ni Sir Josil, often kung sa masamig, gina-emphasize kasi niya ang stable blood sugar through balanced meals and nutrition.
1: Oh. So in short, sining, ang mataas sining blood sugar level, nagapalala tapat sa ato sining condition, especially kung nag-set in ang simptomas ng depression, Dok Leo.
0: May punto, Sir Josil. May termino, pag nining kilala, kung man isang magka-practitioner, Sir Josil, no? Siya kung diabetic ang isang katao, nagabingit ina siya.
1: Hmm.
0: Ato hindi man tanan, Sir Josil, ha?
1: Oh.
0: Pero ang punto, malang kadali mag-react, gagmay nga mga bagay, daw ginapadako. Actually, bango din na sa mga imbalances sa sulod sa lawas, lakip na, Sir Josil, ang aton sininga blood sugar nga nag-aefekto sa aton sininga panghuna-una kagpaminsaron.
1: Ang isa pa, Giderica, hindi balanse or constant sa ato sininga lawas ang ginatawag naton si Christian sa naglalain sininga mga hormones, ha? May love hormones kita. May hormones siya mga kababinan, which is distinct kaya sa lalaki. Lalaki ay testosterone, babae ay sa tawag na ito siya estrogen and so on and so forth. Ang hormonal imbalances nga nagkakinabo sa ito siya ng lawas, ano ang iya sining relasyon abi sa depression, Dok Leo?
0: Isa si ni Sir Josil sa mga imbalances sa aton sining hormone nga nag-aapekto sa aton sining mudo, like ang aton sining thyroid disorders. Kung may ara ka sining thyroid disorders, ukon sa lalaki manubo ang testosterone, muna sa din sa iban blang ay ano doka ano pagtuwag sa ni doka irritable sa ni how doka uti sining away sa lugar raw guro ga menopause na ni guray sa lalaki na.
1: Oh.
0: Ang termino lam lang ang menopause bala.
1: Oh,
0: kati way mo niya nagamenopause sa tuling lalaki kati sa babae na yang termino mo. Kung naganubo ang testosterone, pag menopause sa babae, menopause related changes and cortisol dysregulation from chronic stress pila lamang ini Sir Josil nga makaapekto sa aton sa nga modo. Pero sa mga kababainahan, Sir Josil, may special considerations pa gede.
1: Mm.
0: Kay may depression, Sir Josil, sining pagkatapos niya sang bata o kung during pregnancy may ara sang postpartum depression, Sir Josil. May ara man especially sa iban nga lugar, Sir Josil, nga may four season bala.
1: Mm-hmm.
0: Nga may pila ka bulan sining way halos ang silak sang adlaw, may seasonal affective disorder kita. Kaya nga man, ang pagpasilak kali sa adlaw, Sir Josil, may positibo yung epekto sa aton sining paminsaron. Kag iban pagid sa nino nga mga hormones naton nga once gani madula sa balanse, Sir Josil, nag-affecto man sa aton sining modo.
1: How about ya ang aton sining katulugon or pagtulog, Abidok Leo? Kay ang ibang ginabato na lang ginila na sila yung nagatinigulang na kita. Siya may 4 oras na tulog, okay na na.
0: Mm-hmm.
1: In short, sini, we always associate sang mga changes sa ato siling pangginawi sa edad. Nagatinigulang na, mugin man na sila nga matulog sila nga talas nuibis niya pagkalauna sila nga gira nung kadol na nang banggirahan.
0: May ara, gani ibang Sir Josil nga itong gabi pa lang, abiyaga na mo. Nagimos na pamahaw mo.
1: Oh.
0: Ang punto na ito, kadamo kita sang mga panghuna-una, Sir Josil, nga ginaangot na ito sa pag-edad o kung katigulangon.
1: Mm.
0: Nga hindi man gali automatic, amugin na nga ito sa nimangin kondisyon. Ang isa, Sir Josil, ang pagtulog. Sa nahambal ni Sir Josil, ti matulog 2 oras. Aran na lang, Sir Josil, ibutang na lang nato na 4 oras kung mahamuok na katulogon, batunon na lang nato yung may binipisog din sa aton sa nga lawas.
1: Mm.
0: Kaysa sa 8 oras, to nangyemo sa nga higda, pero utod-utod manangyemo sa nga pagtulog.
1: Dugay-dugay may nanoktok.
0: Dugay-dugay may nanoktok. Or
1: dugay-dugay daw mangihi ka.
0: Na damo, Sir Josil, imo sa nga batsagan, o kung gahilab, imo sa nga tiyan, daw butod.
1: Oo.
0: Nga hindi mapahamtang ang imo sa nga kaugalingon, kagdisturbo imo sa nga katulogon. Kaya nga man, ang pagtulog, Sir Josil, ang pagtulog sang husto, sleep is one of the strongest regulators of mental health, Sir Josil. Amunin tandaan na itong tarantanan.
1: In short, sini, para ma-reset ang halog ni mga tuwerka sa utok. Amo nang hambal nila, permi ko ang ginabot mo.
0: Mm-hmm.
1: Sinyara, naghalog naman tuwerka sa utok. Yo.
0: Mm-hmm.
1: So para magkalahugot ang tuwerka sa utok, Tadok Leo, ay ban hambal nila, May kilala ko sana pito ka twerka arada mo.
0: Mm-hmm.
1: So yung kuhugton tang isa na matamat kahugot.
0: Mm-hmm.
1: Bo tinuig man, kag mahugot ang tanan. Bo tambalong tinuig, agud to maka-adjust siya. Kung na dapat himuon niya. So hulugton ang twerka sa utok, Dok Leo?
0: Lain, pagin sa Sir Josel, kung nahugot na tanan, may sobra pa isa.
1: Nalipatan gali, lost rin ang isa.
0: Ang punta sa Sir Josel, kadako sang labot sinisang mahamuok na pagkatulugon sa aton sa ring mental health. Kaya nga man, sa kada kita sini ang mahamuukan sa aton pagtulog, nagabulig hil ang aton sa ring lawas. Sa piyak nga bahin, kung mahina kagutod-utod ng aton sa ring tulog, nag-increase man Sir Josel dira ang inflammation, nag-increase man ang stress hormones, nag-worsen Sir Josel ang depression symptoms, nag-karido Sir Josel ang emotional resilience. Timagambal kita Sir Josel nga emotional resilience, amuning ability o kung ikasarang blan naton Sir Josel sa pag-recover o kung pagpabilin nga mabakod kung nag-budlay Sir Josel ang sitwasyon o kung ang kondisyon pamatsyag naton, and even ang aton sininga pangabuhi Sir Josel nag-aamat-amat piot kung kulang kita sa tulog, laban-laban gan Sir Josel magbigay kita.
1: Okay. Kadto kita bisa naturopathic treatments ang depression, Dok Leo. If we speak about naturopathic treatment, ano ang mga involved kag pamaagi sini, Dok Leo?
0: Kadamo sa mga approaches ni Sir Josel, no? Pero ang pinaka pundasyon kinsa ni ang healthy lifestyle. Dira si Sir Josel magsulod ang papel unang-una sang nutrisyon. Ikaduha sa ni ang pagtulog, ikatlo sa ni Sir Josel ang ginatawag exercise. Kung mahimo na ito ni Sir Josel, gusto nga nutrisyon, gusto nga pagtulog, exercise, o kung nagkaigo sa nga physical activity, mahapo Sir Josel i-manage ang stress.
1: Mm-hmm.
0: Kag kung kinanglanon, pero ang sili na ito na kung kinahanglanon pagid, hindi pagid ina nangin na bastante tungod perhaps may hambal ni Sir Josel, may dapat pagid sa nihugton nga daw kinanglan siguro sa special tool, ano? O kung dugang pagid sini nga mga ginatawag alalay para nga mahugot ina o kung mabalik sa usto sa nga kondisyon, makabulig Sir Josel senda ko ang counseling or psychotherapy. Isa Sir Josel sang libre nga mahimo man na ito ng pagpasilak sini sa adlaw. Ara man ang social connection. Corrected na to ng aton sa nutrient deficiencies kag i-treat na to ng underlying medical problems kun may ara.
1: Amuning yung pagpa-check up is very important. Labi na gid sa mga nag-suffer sang anxiety pa lang towards mm-hmm. depression.
0: Mm-hmm.
1: Para kay balo ka kung ano ang mga dapat punan ni mo sining mga nutrients sa lawas ni mo nga kulang, Dok Leo.
0: Correct Sir Josel. Amo na nga ang mga practitioner, mga medical practitioner bala naton Sir Josel, bisan pa mga espesyalista bala.
1: Mm.
0: Kung ang ilas sining pagbulubanta kinanglan sa nagakaigo nga correction ng imo sining ginakaon o kung ginapasulod sa lawas, hatagan pag kanila Sir Josel ina ko ni-refer pag ikinila sa nutritionist.
1: Oh.
0: Kay parang mag-correct ang mga dapat dira tadlungon o kung punaan ang kakulangan kagbuhinan ng solobra pag abot sa imo sini mga food intakes.
1: Amoy ning sa tanan sini nga gusto mahibaluan ang deficiencies sa nutrients sa inyo sini nga lawas para makalikaw kita sa stress, chronic, pabalik-balik stress, pagkatapos sini anxiety towards depression, pwede ka mugid makapakonsulta sa clinic kadto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building, Yulo Street, atubal sa Midtown Hotel. Actually, libre dira ang konsultasyon, ay kamot bayaran.
0: Correct, Sir Josel. Kagti magaan, pakamodiras ang hint kung anong mga vitamina, minerals ang mahimo deficient ka o kung mga hormones, even lakip sa mo sa nga thyroid. Matagan ka ideya bala, Sir Josel, ayan na may dapat ka i-correct dira. Ano ang mga dapat mo kaunon, dapat mo likawan para nga maamat-amat tadlong ang mga ginabatyag sa lawas, Sir Josel, o kung ang mga kakulangan nga nagaresulta sa hindi maayo na ito na ginabatyag nga kung kaisa, Sir Josel, kag largely nag-afekto sa aton sa nga pamensaron wa ay lang mahuna-huna sa kadamaan.
1: Ang maayo lang sini kay pwede ini mabuligan pinagi sa insakto nga pagkaon ta sang nutritious nga mga pagkaon nga mapun-an ang kakulangan nga mga nutrients sa ato sa nga lawas. Pero let us all remember nga sa holistic approach sang pag ano sini paghatag naton sang solusyon sa problema just like sa depression, kinahanglan man naton ang pag tawag nato sini maid-id kag ang pagsunod gid dapat sa adlaw-adlaw nga tanan nga dapat ang dapat i-correct naton immediately and ang dapat sini nga punan man naton dayon. Kay if we speak about foods or pagkaon nga makabulig iya sa depression, mapunggan bala or makapalikaw sa aton nga mag-suffer sa depression, ano nga mapagkaon ini Doc Leo kag ano nga mga nutrients ini Doc Leo?
0: Kung sa driving, panin Sir Jocelyn, mag-inatawag ito nga defensive driving mo.
1: Oo.
0: Sugo na idukar ni. Sa mga nag-seminar, ha?
1: Oo.
0: Klaruhon talang katin may iban sa Jocelyn nga wala ka-seminar mo.
1: Pinamudluhan.
0: That's why makasiling ka nga may termino, Sir Jocelyn, nga kakulang sa edukasyon pag-abot sa nisdalanon. Kaya mga traffic signs, reading and interpretation. Amo man ipag-abot sa aton sining ika-ayong lawas. Basta nga una-una lang tanga maayo na ginapasulod naton sa aton sining lawas. Sanglit nga na uyun o kung nagustuhan talang.
1: Oo.
0: Pero base sa pagtuon, Sir Jocel, may specific kaling mga pagkaon kag pag-abot sa nutrisyon nga dapat natong tanlungon para mabuligan yung ma-prevent. At tago na ito, Sir Jocel, ha? Prevent o kung prevention sa isang depression. Ang isa dali sa lista na ito, Sir Jocel, amo ang balunggay. Di sinubala maguna-una, Sir Jocel, nga pinaagi gali sa pagkaon sa masami o kung pierme o kung regularly isang balunggay, mabuligan galing mapabakod ng itong panghuna-una kag paminsaron.
1: Nga hindi kita magka-stress, hindi kita magka-anxiety, hindi kita magka-panic attack, and hindi kita mag-suffer sa depression.
0: Correct, Sir Jocel. Ano ang kaangtanan sang simple nga dahon sang balunggay nga ini pag-abot sa ni sa depression prevention? Ang balunggay, Sir Jocel, dagaya sa ginatawag nutrients. Kay sometimes ginatawag man gani nga miracle tree. Kung milagroso kung nga kahoy o kung utanon ani no. Kay ang iya sir nga dahon nagaangkon sang ginatawag vitamin C, may beta carotene, may polyphenols, flavonoids, minerals kag plants antioxidant. Ang pamangkot karon, paano yan makabulig o kung anong benepisyo sa isang moringa pag-abot sa depression prevention? Isa, among pag-reduce sa oxidative stress. Ang aton sa ringa utok uses large amounts of oxygen. This makes it vulnerable to damage from unstable molecules called free radicals. Tigi na reduce ini kinabuligan niya ma-reduce Sir Jocel ang oxidative stress nga ini nga nagaresulta sa cellular damage sa aton sa nga brain butang balonti pati aton nga brain cells sini kung ginatawag kargado kita sini sa ginatawag oxidative stress nagaka-damage na sa Sir Jocel. So nagka-problema kita sa aton sini kisa paminsaron nga nabudlayan kita sini mag-memorize, magpanumdom, magpaminsar sa mga bagay nga dapat aton paminsaron, especially kung kinanglan naton Sir Jocel sa critical thinking. Libre man lang kung tani na brong iban Sir Jocel daw ay gana magkuha sina. O kung
1: mag-acquire ng brain cells.
0: Why man yung problema Sir Jocel kung maya ko no brain ah. Magastos sa brain cells. That's why halungan nato ng aton sa ni brain cells. Ang isa nga makabulig sa aton, among pagkaon sa badunggay. Kaya nga man, isa pag yun nga mabuligan niya marido Sir Jocel sa pagkaon sa badunggay, amo ang inflammation. Kaya may anti-inflammatory properties ang iya sa nga dahon. Because chronic inflammation is associated with depression sa pinasin ka mga tao base sa pagtuon. Kag kung ma-reduce ganing inflammation, mahimo Sir Jocel nga mapanubo manaton sini ang risk sa depression.
1: So ini sa balunggay, Dok Leo. Amo ni gani nga kung may balunggay sa inyo sini nga balay, make the most out of it. Pwede ninyo malakot sa ginaluto ninyo bisan sa pagkamay-gamay lang may makuha kamuda nga nutrients. In that way masupot man kay ang makuha na ito sa nutrients sa balunggay, may makuha man kita sina, katulad niya man nutrients, sa ibang pagin na ito sa mga kinakaon, nga kung magsululupot, substantial to sustain sa kinanglanon sa ito ng lawas, ang problema lang man gid sa ito, kay ginapabayan talang nga nagakadagas ang dahon niya bangod kay tamaran kita maghimos, Dok Leo.
0: Magluwas, abi, pag-abot sa pagkaon, Sir Jocel, ha? Pag-abot sa sabor. Magluwas sa sabor sa kadamaan, Sir Jocel, hindi ma-appreciate ang isa sari ka pagkaon. Kung ay mo matunan ng iya sari nga ginatawag nutritional profile.
1: Oh.
0: And bioactive compounds and health benefit pagpasulod sa aton sari nga lawas. Kaya kung nagabase ka lang, Sir Jocel, sa kanamiton, hindi tanan nga manamit masustansya.
1: Oo. Oh. sa mo na nga gamat-amat kami diri tudlo man sa inyo sa mga makuha na to sa mga nutrients sa mga common sini nga mga utanon kararuton kag prutas nga makitaan sa ato sini nga palibot para maideya kamo agud to nga mapunuan ta ang aton lawas sang kinanglanon nga mga nutrients. So aside sa moringa o kon balungay, Dok Leo, ano pa ang common nga makitaan ta lang sa aton sini nga palibot nga makabulig sa pagcombat sang depression, Dok Leo?
0: Ayan, Sir Josel, iban sa nagakatakaan na mo ginapakaon ginaton sa labla sang hindi manami sila panaborbla.
1: At kung hindi nyo gusto kaunon, pwede nyo man siguro ipagi sa blender kag imnon.
0: Maagi lang gyapon sa tunlan, Sir Josel. Ang bagay lang sa kilala ko, Sir Josel, may isang nagtilaw sa ni. Ginkuan gid bala, ginbukbuk gid lang kun may mortar and pestle siya. Kun almires bala. Ginrigas gid mayo butangan gamay tubi pagkatapos gin kutsara. Pero sa gimnon boss niya, gakuret man sa tunlan ba?
1: Ay ban ka muna na malangani sa linya. Why kapsula da?
0: Masami yung ginahambal sa ibang Sir Josel nga gusto magpahapos pero may binipisyo gyapon sa lawas. Like for example, ang simple nga sangkap sa aton kusina, Sir Josel, garlic, kaon naman kita ahos. Amo naman ang isa sa aton sari nga panugyan, paano makabulig ang ahos pag-abot sa sa depression prevention? Tungod may ara, Sir Josel, sa sulfur compounds, isa sa niya among alasin, kag-iban pagit sa mga bioactive substances. Ang isa sa niya mabuligan o kung maprotehiran sa aton kung nagkakaon kita regularly sa ahos, antioxidant protection. Ginabuligan parang aton sa niya ginatawag antioxidant defense, magbakod pagid, makabulig para maprotehiran ng aton sa nga brain cells from oxidative stress. Nagaresulta sa diwat sa brain cell damage. Isa pagid, cardiovascular support. Ang healthy sa nga blood flow, importante, Sir Josel, para sa manami sa nga brain function. Kaya nga aman, kinanglan sa aton sa nga brain ang nagkaigong oxygen kag nutrients para siya mag-function sa isang maayo. To kung manami aton sa nga blood circulation, manami ang aton sa nga blood vessel health, manami sa nga aton sa nga heart health, bastante ina nga mahatag kag mapunaan ang kakulangan, ma-reduce sa nga inflammation sa aton sa nga lawas kag sa aton sa nga brain nga sarang naton makuha, Sir Josel, kung nagakaon kita sang ahos.
1: Amo ning medyo mabulubudlay ni mapait katamang balungay pagkatapos ang ahos makahang naman nga mapait. Pero we have the Santon Plus Gold Capsule nga may balungay kag may garlic. Pagkatapos may mangustin, may ampalaya kag may spirulina. May tatlo pagid ka ingrediente ini nga upod. So kun mag-inom ikaw sang Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo, party iya sa kun paano nato ni combat ang depression. Komo kay primarily balungay dako bulig ya kag garlic. Ti may upod nga mangustin ang palaya kag spirulina. Makabulig pagidayhan ini sila ang mga ingrediente nga ini, Dok Leo. Agud to nga makombat nato ng depression.
0: So mapanami pagid, Sir Josel, ang ila sini nga epekto tungod sa ila sini nga synergistic effect and benefit diri sa aton. Kumbaga ang isa kag isa nagabinuligay. Ang ila sini nga main goal, Sir Josel, mahatagan kita sini sang gidatuag pagpuno o kundugang sa mga kakulangan sa aton sini nga lawas, especially pag abot sini sa nutrisyon. Kaya nga man ang spirulina ginatawag man, Sir Josel, nga superfood. Ang mangustin, especially iya sa nga panit para sa mga bukol-bukol, inflammation, which is a chronic inflammation, may labot o kung may angot, Sir Josel, sa depression, sa padayon, sini nga mga pagtuon na sang aton sini mga ginatawag siyentista, kag mga researcher. Kag iban pagid sini nga mga sangkap, Sir Josel, nga isa pagid nga maka-afekto sa aton sini nga mudo, amo ang sugar, nga kung may imbalances dira, afektadong aton sini nga paminsaron, nga irritable kita, ka nagamasinulubon man kita isaman sa iya sa nga mangin ginatawag efekto kag mabatsagan man naton. Tiara man, Sir Josel, ang ampalaya nga may insulin like effect nga nagabulig protect para sa sugar spikes. Kumbaga amo ni, Sir Josel, ang pagsulod sang papel iya sang Santon Plus Gold Capsule tungod siya sa nga mga sangkap pag-abot iya sa depression prevention pinaagi sa nutrisyon.
1: Kung nabatsyagan mo sininga daw atakihon ikaw sa depression, Dok Leo, speaking about supplementation, diri lang kita sa Santon Plus Gold Capsule. kay ti kon daw i daw dip daw mabatsagan mo na bisan anxiety hon ka pala Dok Leo, why ka nagana mangungo sang dahon sang balunggay mo kag mag pusa to sang garlic o kon sang ahos, dali lang kita bis kapsula. Pila ka kapsula sini ang pwede mainom in a day, Dok Leo?
0: Kung Santhon plus Gold, Sir Josil lang, no? Solamente, kung namula niyong aton gamiton, pwede kita makatumar up to 3 capsules a day. Isa sa aga, sa udto, kag sa gabi, kag pwede naton mahimo na Sir Josil for straight a couple of weeks. Naton sa nga pag tumar. Pero mapanugyan na kung Sir Josil, hindi tabagulaton na dira na kita siri sa ginatawag stage nga depressed na kita. Kung balaan mo nga daw hindi ka resilient o kung mahina kasi di pag-abot sa ni sa ginatawag pagpabilin sa imo sa nga panghuna-huna nga mabakod pag-abot sa mga challenges, dira pa lang nga daan kung nagabatsyag ka na nga daw na stress ka, gaumpisa na aksyon na kabalaka, abi try na balang nga daan tumari isang Santhon plus Gold capsule.
1: How about ang premium D3 softgel capsule, Dok Leo? If we speak about mga neurotransmitters, neurons na to, kag ang pag-spike sang blood sugar naton, Dok Leo, nagapalala ini, especially kung may anxiety ka nga daan, laban-laban sining magbatsyag ikaw sa lugang pagising nga discomfort kung nagasakay mo sining nga blood sugar level. The fact niya may ara vitamin D3 sa premium D3 softgel capsule where inagapabalik ini sang insulin sensitivity sa aton, Dok Leo. Dako sini ang maambagya para nga makalikaw kita nga mag-suffer sa depression, Dok Leo.
0: Actually mo ni Sir Josil ang padayon nga ginatun-an sa subong. Ini nga ginatawag vitamin D3. Tungod ang vitamin D, Sir Josil, unusual ni sa ako hindi kinaandan ni sa dungod nga nag-aakto ini kasubong sa ginatawag hormone kag amuman sa ginatawag vitamin sa aton sa ningalawas. Ang utok naton, Sir Josil, throughout the brain may ara kita sa isang vitamin D receptors. Anong matabo, Sir Josil, kung manubo ang aton sa nga vitamin D sa lawas? Base sa pagtuon, gina-relate siya o kung gina-associate siya sa increased depression risk, sa fatigue, low mood, poor immune function, kag-reduced all or overall well-being. Ang ining link, Sir Josil, o kung ining kaangtanan, sa sigi-sigi sa nikagpadayong pagtuon, nag-appear sa Sir Josil o kung nagagwagid sa mga pagtuon. So karon, ano naman ang matabo kung nagapasulod kita sang vitamin D3 sa aton sa ringa lawas? Nagabulig para masuportahan ng aton sa ringa neurotransmitter production. Ang vitamin D sa pagtuon, nagapakita nga may impluensya. Involved iya sa ginatawag serotonin regulation. Timagambang kita nga serotonin, Sir Josil, dira na sa aton sa ringa modo. Maapektuhan o kung may angot sa aton sa ringa modo. Ang serotonin, tuman kadako ang iya sa ringa papel sa aton sa ringa mood. Kaya ginisuportahan man sa ringa ang brain function. Tungod nga involved ang vitamin D sa nerve cell production, sa brain development, and communication between neurons. Kag nagapakita ganin Sir Josila nga kung halimbawa nagapasilak ka lang sa adlaw, simple nga pagpasilak sini sa adlaw, may positibo ining efekto sa aton sini nga modo pinaagi sa biological and behavioral mechanisms, pinaagi sa kung paano nag-function ng aton sa nga lawas, kag kung paano ng aton sa nga actions o kung mga habits positibo nga nag-affecto sa manami sa nga resulta sa aton paminsaron.
1: Amo niya, kung gusto niyo magtawhay paminsaron ninyo, magnami mudo ninyo, sunlight is free.
0: Isa.
1: Dapat timunta na and balansiyon ta ang nutrients sa aton sa nga lawas. In short, punan ta ang mga kulangan nyo trin sa lawas tapos mamangkot kita subong ti kay balo ka mo kung anong kulangan nyo trin sa lawas nyo laban wala. So kadto lang amo sa clinic para mabalaan ninyo dito sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street at Tubang Sang Midtown Hotel. Now speaking about Santhon Plus Gold capsule, premium D3 softgel capsule, ang mga mabulig niya para makalikaw kita sa malala sining mga simptomas and depression. How about ang vitamin C? How important ang vitamin C, Leo, in order to combat nga ini magsetin sa ato ng depression or anong kaimportanteng vitamin C agod nga awayon tang depression dok layo.
0: Kun importansya sa vitamin C Sir Josie lang aton Sir Gide pamangkot pagabot sa ni sa depression prevention. Vitamin C is one of the most concentrated vitamin sa aton Sir nga brain.
1: Wow.
0: So isa ni sang dapat na ton huna-hunao na pero why naga producer Josie sa vitamin C nga aton Sir nga lawas.
1: Mm.
0: So dapat areglado gikita sini sa pagpasulod pinaagi sa mga sources na aton sa utanon kag prutas or through supplementation para sa kahapusan ninyo sini. Like for instance, or for example, ang pagtumar sini sang Sunthone Vitamin C. Paano makabulig sa prevention na no? Sa depression? Nagabulig para mag-produce ang neurotransmitter. Ang vitamin C, nagapartisipar kung may labot ni Sir Josel sa reaksyon nga involbado sini kung may angot sa creation sang dopamine. Di magambal kita dopamine, amo na nga ton yung motivation, pleasure, reward, and learning na ton.
1: Mm-hmm.
0: So kung may imbalance sa Sir Josel, pati nga ton sa nga pagbasa, nga ton sa nga pag-acquire sa isang knowledge, o kung pag-memorize na ton, affectado sa Sir Josel. Amo man ang production man sa isang norepinephrine, ang aton sa nga ka-abtik, ang aton sa nga focus, ara man. Nga kung may imbalance sa Sir Josel, bisan pa nga ton sa nga pagpaminsar, ang aton sa nga paghulag, tuman kabundol. Tuman sa nikahina kag mahimo ina sa sulod sang lawas naton pinagi sa bulig sinisang vitamin C nga isa man sang makuhaan naton ukon mangin source naton Sir Josel ang regular nga pagtumar sa nisang Sunthone Vitamin C.
1: Okay, kon ini makabulig Dok Leo, for example, ang sa kapiabi mahilig ka magpangapi, premium D3 coffee mix. May vitamin D3, may malunggay oil, may virgin coconut oil, may iban pag itsin ng mga sangkapa, Dok Leo. The fact niya, ini makabulig agud tong hindi kita pag-atakihon sa depression or from the start stress pagkanto kita sa anxiety. Sa pagpangapi lang, Dok Leo, sa premium D3 coffee mix, kay may pulo pariho sila sang content sang premium D3 soft gel capsule. That could also help, Dok Leo.
0: May mabulig Sir Josel, ano? Though isaman sang aton sinigida panugyan man sa mga nagapamati sa aton, especially kung may ara dira nga masiling naton nga family members nga depressed naman gid.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sa Sir Josel tay caffeine sensitive.
1: Oh.
0: So kung mahimo ipalikaw lang anay. Pero sa piyak man nga bahin kang isaman Sir Josel sang symptoms ni sang depression, luya lawas mo. O tamaran ka maminsar, o tamadan ka mangin impon-impon, kibisan pa sa imo sa ni paminsaron, Sir Josel, ara ang kasubo sa ni, ara ang kahina, ara sa ning kahinay, ang caffeine, Sir Josel, sa husto-hustuhan lang kadamuon, makabulig papagsik sa aton.
1: Oo. Oh. Depende sa reaksyon sang natungdan, Dok Leo, ha?
0: Correct, Sir Josel. Tiidugang mo pagidira ang sustansya halin sa mga sangkap sa dahon sa balunggay, sa mangustin, sa spirulina, sa phytoantibiotic o kung ginatawag natural antibiotics sa ring garlic, kaga iban pagid niya mga sangkap sa ni Sir Josel, makabulig ya, pinaagi sa pagpapagsik sa aton, kag pag-provide sang kinahanglanon sa ring nutrisyon, nga isa Sir Josel nga makabulig comfort sa tao, bala ko na medyo nagihina ang iya sa ring lawas, pamatyag, bisan pa paminsaron, kung mainit-initan ang iya sa ring sulok-sulok.
1: Oh, kay dapat adumdumon niya kung may anxiety ng tao, gina-attacke ng anxiety pagkatapos sa depressed na siya. Ang pagkaon huwag na siya pili, Abid Ocleo. Bisan pa nga primero, sang una, sang huwag pa sa, hindi pa siya depressed, huwag pa sa anxiety, mapili sa pagkaon, ay hindi ko ni kay base makapataas akong blood sugar. Pero kung depressed na siya, kagina-attacke na siya sa anxiety, whatever pleasing to the eyes niya, laban-laban, Dok Leo, daw haton niya na kag iduhol sa babaya.
0: Sa rason, Sir Josel, nga ang mga chemical messengers dito,
1: huwag
0: na siyang balanse. Huwag ka na motivasyon, huwag ka na gana, o pawala ka na lang. Kag ang iban ganin, Sir Josel, ang hopelessness bala.
1: Mm-hmm.
0: Muning mga linangas-langas na lang sa iban, pero daw hindi man maayo pamatian. Yung bala, nun lang ako nanumatabo. Ah, pagusto na lang sa doon. Patay kung patay, tutalaw ay.
1: Pasugti na lang na.
0: Pasugti na lang, oh. Which is, kinahanglan naton sa ginatawag maid-id nga ginatawag pag-usisa sa mga detalye, Sir Josel, sa mga dapat ang hindi dapat, especially sa mga family members, ha, kung may ara ka mo sa isang miyembro sa pamilya nga nag-experience sa sining ginabatyag, bala?
1: No.
0: Tama kadaku ang inyong papel sini para nga sila ang maproteksyonan kag maulian.
1: Amoy ni nga kung mag-istaka ka mo sa kape, ang kape na lang may sustansya ka mong makuha. istaka ka mo na kape, kung nagapangapi ang isabi ka depressed one, may anxiety, kaga masamisinigin na panic attack, kung gusto nyo mag-stack sang kape, para in kaso, ginman maghambal sa mga piko, at least may kuhaon ka mo, premium D3 coffee mix, Santon Gold coffee mix, kag Santon Plus coffee mix na lang stack nyo.
0: Manami, good Sir Josiel, kung naman ang ilas ni makaugalian na, no?
1: Oo. Oh.
0: Kag, kung narimbawa, hindi man ka pabor nga pa imnon sang ginito ang caffeinated coffee, abi ang imo sa nga family member, o kung ikaw man mismo, kasi depende sa mga preferences ni Sir Josiel eh.
1: Oh.
0: May tao yang hiyang sa caffeine, may tao man yang gaandam gid sang hindi sa magpasulod sa lawas. Sina, ma-recommend na to niya Sir Josiel, either sa duha, pilian nyo lang, ukon may mga texter kita Sir Josiel, sa nga duha gid ang ila sa nga inom, kay puro mako naman nami mo.
1: Mm.
0: Either Santhon Plus Coffee Mix, Wising Caffeine,
1: oh.
0: Or Santhon Gold Herbal Tea.
1: Oh.
0: Tungod nga may ara sang cinnamon kag turmeric ining aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea, makabulig man papagsik sa aton lawas Sir Josiel, panayanaya sang aton mudo, tungod nga nagabulig sa nabalanse sang blood sugar kag nagapakalma man sang chronic inflammation sa aton lawas.
1: Pero ang mga ginatake na gidya Doc Leo sang depression, even though we are after for the prevention na. Pero sa mga ginatake na, or if not, sa mga nagabatsyag na, actually, ang pagpakalma sa ila from the very start, nabalaan mo na medyo balisa kung sa Tagalog na siya, is very, very important. Actually, ang isa sina makapakalma, bisan sa singhot-singhot lang, Dok Leo, mo, inang mambal nga, daw kalain na pamatsyag ko, daw anxiety hon ako,
0: mm-hmm.
1: daw matupa ni karon sa depresyon kung maglala, pag magsigi pa, pasinghutan nyo sang Santhon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Amo na gani nga sa aton, sir nga subject sa naturopathic medicine, Sir Josiel, ano? Maginatawag kita nga aromatherapy.
1: Mm-hmm.
0: May focus kita dira nga sa mga tao, depende kung anong imo, sir nga kondisyonon, lakip na sila medyo ginanerbios o tuma na kabalaka, may ipasimhot kasi na Sir Josiel nga nagabulig parelax sa ila.
1: Oh.
0: In fact, kaya nga ito, sir nga olfactory system, Sir Josiel, mas madasig ang yasin nga response kumpara mo sa tumaron mo pa mo.
1: Mm-hmm.
0: Nga mag-agi-agi pa sa mga sistema na ito. Ariya, makasimhot ka lang sa kabagay, Sir Josiel, nga ang humot sina o kunang sense sina, mahimo nga ibalik ka, Sir Josiel, denikada sa nagliligad sa imo kabuhi nga madumduman ni mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung nagparelax man sa imo sa to, mahimo man magparelax o magpakalma, kaya magpanami man sa imo sa nipaminsaron, subong. Ang isa nga makabulig sa Sir Josiel, kung nagpasimhot ka o kung ginagamit mong sensang aton sa rin nga ginatawag Santhon Plus Herbal Oil, amo ang peppermint nga ra-dira.
1: Oh.
0: Nagabulig man restore sa aton sa rin focus and alertness, kaya nagpa-relax. Hindi lang sa aton pang nauna, lakip na sa aton sa rin nga lawas.
1: Actually, ining mga may anxiety, grabe ang ila sa nga recollection sa memory sa mga bagay nga nagapakalma sa ila, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Parehas na, for example, ang scent ng sa Santhon Plus Herbal Oil, kung naanad na gamit bala sini, pagpasinghot mo siya, makadumdum siya, ay, daw mo nigin pasinghot mo sakon sa nagliga, no? Mm-hmm. Nami pamatsyagan ko.
0: Mm-hmm.
1: Madumduman nila na bisan dinikada na gani ang naglilipas, tinuig na naglilipas. Amo na sila man kamatinandaon sa mga bagay nga nagapakalma sila, Doc Leo.
0: Mm, correct, Sir Josiel.
1: Okay. So initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Basi mamangkot ka mo kung din ka mo pwede kabakal sa suki nyo mabutika kag pharmacy number one gina. Basta, ang tatak, Yes to Health Incorporated. Pwede ka mo kabakal man sini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watsons. Sa siyudad sang Bacolod, pwede ka mo kabakal sa Yes to Health Store. Kompleto ang produkto na sang Yes to Health Incorporated. Napahamtang ang Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Sa siyudad naman sang Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon sa clinic. Available dira ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. ara sa A Young Building, Yulo Street, atubang inasang Midtown Hotel. Bukasin na from 9 o'clock in the morning, libre ang konsultasyon. Kung wala sang clinic, wala sang store, si Yes to Health, wala man sang branch, sang ginpanglawag na ito sa mga drug stores, sa suki nyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kagang isa pa gid rido Cleo na notice naton sa may mga depression even though aware after of prevention. Pero kung may nagasit inagani sa inyo primero stress da sunod sina is anxiety. Kung kay sabala Doc Leo do ay nasla paki sa ila sining kogalingon para sa pagpanglimpyo sang kogalingon. Amo na nga kung may ara gani katulad sina attitude na or pangginawi na. Abi kamo na lang da butang sang habon siguro nga makapalimpyo sang lawas na lang gid lakon manghabon kay ti usual gid naman manghabon pero indi nakakugi sang wala pa siya gabatyag sang anxiety kay tinhadlok na sa sulod sang banyo magtiner kon may anxiety siya laban-laban manghilamos na mamubo manghabon hulapulason gamay pagkatapos mamunlaw so make it a habit nga mag-stack kamo sang Santon Plus herbal soap kag Clear Skin Beauty soap para sa guyado Cleo.
0: Correct Sir Josil no kaging isa ka patimaan na ton Sir Josil nga isa ka tao hindi pa man gid malala ang iyang sariling kondisyon like for example nagasupres sa anxiety or depression na Sir Josil wasa makita mo nga nagapanghimos-himos pa sa siya ko galingon katubang pa sa espiho nagapanghusay kaya tanaw ya sariling at sura mo tumaroon Sir Josil may presence of mind pa siya pero yung nagaling pawala na Sir Josil ultimo pagsulod sa banyo pagtandog sa tubig do tamaran na siya kinanglan kina Sir Josil sa aton sariling pag-alalay o kung pag-intiende pero sa piyakman nga bayan ng hygiene Sir Josil ara ka man depression sin or stress ka man labi kag labaw sa tanan ni maintain gid naton so sa prevention Sir Josil ha, hindi lang sa ginatawag depression ng aton sin dire nga ginatalakay kundi lakip ni Sir Josil sa makalalaton nga badatian tugas ang kagaw mahimo naton malikawan kun ang ginagamit naton nga habon nagabulig Sir Josil neutralize ang nagamuad nga bakterya sa aton sin nga lawas isa sina dira ang paggamit sang Santon Plus herbal soap kag kun dali sa guya na ito na bigati usual Sir Josil magtanaw kita sa espiho guya na ito ginatanaw na ito kung may ano ang diferensya dira mo kalabanan Sir Josil ano I suppose mag-appreciate kita kung anong ara sa makita na ito sa espiho pero ang pinsar sa tao Sir Josil nga kung anong diferensya mong makita mga pinalian dira mga dark spots makabulig dira Sir Josil ano para nga mapanas na amat-amat magsalalama ang kulor sa aton sa nga guya sa aton nga liog sa kung ginagamitan aton sang Clear Skin Herbal Soap.
1: May isa dari Dok Leo kapamangkot sa nga ako bala nakulbaan ako permi sa sige nga palanakit sa akon sa nga lawas sa kakulba ako bala kung kaysa sa nga daw anxiety hon ako kay mambal ako nga ti hindi naman ako kaubra sa nga naman kanon sa akon pamilya. So giniimnan ko dayon sang sis the pain. Palanugiron lang sa Dok Leo. Actually, ti makalikaw ka to sa anxiety pero hindi mo lang pagpanaron to ang kogalingon mo nga gamay lang ang sakit inom ka dayon sang pain reliever Dok Leo.
0: Correct Sir Josil kay actually ang stress ginman makapukaw ginman sa mga ginabatyag naton sa aton sa lawas Like ang pagpalanakit sang lawas. Ang kalabanan Sir Josil ang maka-experience sang permi pagpalanakit sang lawas ang mga tao nga masami stressed. So dapat aton instead nga magsige kita sa league sa pain reliever, why natugalion naton yung magtumar sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Santon Vitamin C. Kag i-reserve naton yung sa the pain con hindi rin magwanta ang palanakit sa aton sa ring lawas.
1: Kagang isa pa, hambal nila, para hindi ka ma-stress, maayo naman na nang wakit may makita sa palibot mo. Pero mas, ano ina, mas malala ina, bakod you can no longer enjoy the life. Ano sa ring naton? Number one to enjoy life is to appreciate beauty. So kinanglan tada ya mata. Tipigan tang mata. Again, makuha ta mga nutrients para sa aton mata, lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, sa mga ginakaon naton, pero hindi naton ina makumplito laban-laban deficient kid much better ang supplementation ang pag-inom sang Vision X Plus.
0: Correct Sir Josil kay isa makahatag sa ginatawag anxiety kag stress sa katao kuno matamat na labo iya sini pandulukan ang worry nga ano iha na matabo sa kon 1 year from now, couple of years from now, 5 years from now, basi mabulag ko, basi ano matabo sa akon, nagadugang, nag-escalate sa radyo, sila ang ginatawag mga hindi maayo nga posible symptoms sa batsagan nimo. Pero, malikawan gali naton, ang pagdugang lala sa nga ton, sa negatibo ng mga panghuna-una, advanced thinking, ano, overthinking naton, kung sa subong palangadaan ginahatagan naton, sa defensa ang nga ton, sa ipanulukan tagbata, pinagi sa pagtumar sa VisionX Plus soft gel capsule.
1: Abi manok sa mga lalaking, number one sininga makapadepressed kon alaos na gid ang performance dok layo mo kapin pahambal nila kon sa lalaki sinati guwapa sawa ko kon sa mga babayi man kag daw dudula na blanggana hambal nila daw na malahan na dok layo kag pagkatapos guwapong bana bo siling yung bana ko guwapo nga danto nano na malang ni bay. So sa mga lalaki may solusyon kita dara. Actually, kung permi lang kamu ay gana, pa-check up kamu ha kay basi bala kung may iba niya komplikasyon. Pero kung wala lang gana, bangod na kapoy, stress kung kaisa, mag one capsule sang turbo dietary supplement for men.
0: Actually, Sir Josil, ang paghina sang performance, makadulong, Sir Josil, sang agitawag stress, kag anxiety and depression. Kag kung ikaw sini ang masami stress, hindi man na magtindog, Sir Josil. I mean, hindi magtindog. Hindi ka makatindog, may planakit sa lawas. Panghina sa imo sa nikaunuran. Kaya tilakip nang dapat na tani.
1: Magtiga?
0: Oh, tani, dapat magtiga. Affectado man, Sir Josil. Pero may good news kita sa aton, mga tagpanamati, Sir Josil. Especially sa mga nagapamangkot sa aton, pwede mabakal online na, Doc.
1: Pwede gid.
0: Oh, pwede gid. Oh. Aring sa bats ni, tungod sa klabo, waska, kagmaka nga sangkap sa ni, nagabulig, Sir Josil, padugang sa aton sa nga pwersa, ang kombinasyon sa ni nagabulig, batak, kagdugang, pasaka sa ni sang libido, amat-amat pabalik sang gana, panami sang blood circulation, kag isa pagid, panayanaya bulig sa aton sa nga panghuna-huna. Tisinobla, Sir Josil, hindi ganahan. Kung imo sa nga pamatyag, fully charged ka. Hindi lang the spirit is willing, ha? But the flesh is strong, gede. Ginakargahan mo sang sustansya ukon na ginatawag bulig halin sini sa binipiso sang makagaglavo o waska nga duha ka mayor nga ingrediente sang aton sini nga turbo dietary food supplement.
1: So 30 minutes before loving ha, turbo dietary supplement for men. Galing kin daw lang alan tas tiempo daw matindog na kami ni Doc Leo sini ha. Langalan na kami sa tiyempo, langalan tas tiyempo sa ato sinang pagparagad at ano pabimimo namo ni Doc Leo sini matindog kami sa amon sini pulungkuan ni sa announcer's booth. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang bisan gamay lang ideya ha sa depresyon, sa mga dapat ninyo himuon, dapat ninyo kaunon, dapat ninyo sinilikawan. Agod to nga hindi mag-set in ang depresyon sa inyo. Lastly, kuwanta lang sa sininga parting words. Ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Sa pagpabakod sa nga aton sininga panghuna-huna, batok sa sa mga panghangka, tagabudlay aton sitwasyon, kondisyon aton sa ring pangabuhi, tuman kadako ka rin papel sa ni sang nutrisyon, sang pagtulog, kag pag-ehersisyo. Sa patagya sang nutrisyon, mabuligan yung mapunaan ng kakulangan kung nagariyo na aton ang pagtumar sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Even sa aton sa mga pagpangape, ang pagpili sang coffee, no? Sa produkto sa isang Yes to Health Incorporated, makabulig man para sa aton sa nga ikaayong lawas. Subaybayan na masunod na aton sa nga talakayan sa kinaandan ng inyo sa Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ang tasining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you, gida, sa kay Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si katropang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting. XFM.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamik kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark.

0: Lokaining Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
2: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Mas gari, sa ka-service ko, may arap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagasakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibigay sa mga butika.

0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Pa-diet na kubuwasa.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mga katrupa, exciting dito! XFM, katrupa mo!

0: Ora sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Las Dos, Siete.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan?
1: Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan!
4: Pwede wow!
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa sanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
1: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng pakalam ah.
8: Sana all.
1: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan!

0: Rasa Cikahan. Diriya ang tanan may extra.
1: Ay gali, exciting ba?
2: X-Rated.
3: Upod ang inyong paboritong katropa, Katropang Era. X-Rated.

0: Pilipino, good afternoon sa mga kitropa natin na kapamatina kay Tutok sa XFM 100.7. Ratcho Patrol, Ilo-Ilo, ang kitropa mo. Good afternoon, may itayad nga hapon sa mga kitropa natin na gaupod sa atin this afternoon. Mga kitropa natin, nga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa Ila FM bands. How are you to find out? Hello, hello sa inyitanan. Kamusta ang inyong hapon, mga kitropa? Kamusta ang inyong cold afternoon dyan? Uy, kamusta na naman ang mga nagka-cuddle-cuddle dyan? Sana all in, oh. O, mayong hapon lang dahil sinyo, tanahan ka ba'y pangamayong inyong sitwasyon, ka ba'y pangawala ka mo ginabusi sao sa sobra kalamig? Wala kaya na busi sao?
1: Why?
0: Ay, may diferensya. Guri mo ko.
1: Compare, may kapanong gina-CR, may diferensya.
0: Wala,
1: kung wala ka man ga CR.
0: Diba sa kalamig kong kaisa, mga ketropa, nag-prompt gid sa'yo. Nag-prompt! O, diba?
1: May ara lang.
0: Ikaw, ya, di ba kaisa ka lang yung sa isa ka, adlaw? Alo! Basi may nag-block na na da.
1: Balaan mo ba?
0: Basi may nag-block na na da. Isa, kaisa ka lang sa isa ka daw, pero isa man ka oras. Okay lang na siya.
1: Ginatipon.
0: Oh my God. Grabe. Kaya mo na siya galit.
1: Grabe nga, ano ba? Grabe nga, bladder.
0: Grabe mo nga, ano ba nga? Ano yung mo bladder? Isa,
1: ano
0: siya kadako? Balde? Iba naman talaga ang bladder na yan. Bladder Louie-Louie ba yan?
1: Bladder Louie-Louie?
0: Or ano na siya?
1: Bladder Louie-Louie.
0: Wala ka daw kayo makita sa ano. Ah, ginap ako din ka-search ang sa ano. Para lang hindi sa tayo ano? Maging last pa. Malive naman tayo sa ating page. Hindi yan pala natural. Niya bala. Da, panagpat ka na iya. O, i-greet ng mga katropa mo na kapamati. Da.
1: Hindi na mag-filter.
0: Bakit hindi filter? Sino may filter niya? Oh?
1: Hindi ang sa...
0: Igiling mo. Na-na-na-na-na-na. O, dali na i-greet ng mga katropa mo na kapamati. Sa atin. Ikaw, nanay. Ikaw, taya, subong.
1: I-greet to anay. Ang ato niyo mga katropa, ng mga XFM patrollers, taxi patrollers. Good afternoon mga sir. Kamusta inyong pagbiyahe sa buong
0: ulan? Hello mga sir. Wow.
1: Kamusta mga sir? Hello mga sir.
0: Kamusta mga sir? Okay, patada mga sir.
1: Good afternoon again. And of course, sa itong mga class members. Kay Kap Bush Florentin, good afternoon. Ano sa kono subong?
0: Naga-monitor?
1: Naga-guard sila subong.
0: So din? Size kailangan?
1: Sa school, oo.
0: Ano ginagard? Lain na yung ginagard doon.
1: Kaya ba kung gani? Dito siya nga school? Wala.
0: Sa so, din kailangan? Dito sa ilang sa ilang. Hindi dito sa ilang distrito?
1: Oo.
0: Damo na to!
1: Mas damo yung sinabalaan, kuya eh.
0: Sa din? Damo na dito. Damo na dito. Dito ka pa na makakita sa mga ano, mga tigasin.
1: Tingala mo nga gina, kayo wala siya ga-reply.
0: Oo, anong bali si Mube?
1: I-focus na focus siya sa ano.
0: Oo, wala siya. Daan sa... basta may ginatrabaho na siya yung ila, ang iya whole focus. Ara ginadaya.
1: Oo.
0: O, ang bali daan, hindi ko yung gusto nga ano, i-call out ko.
1: Mayo gina.
0: O, diba? Amo na siya yung bala. O, i-greet that sa...
1: Sa mga katropa natin, dira sa may ano... John B. Lacson.
0: Ay, wala na da. Wala na
1: sabi
0: da.
1: Sabi sa'yo.
0: Naadira sa'ya mo.
1: Good afternoon,
0: wala
1: Gilea.
0: Wala na da. Katrop ang butch, ang bot.
1: Tingala.
0: Ang mungina nga desisyon mo sa kabuhi mo ang sala. Wala ko kaabot. Abi ko yabi, hindi abi ya college. Oo. Wala ka man minaghambal nga college. Kagambal mo.
1: Ulihin ko lagi hambal.
0: Hambal mo distrito niya. Hindi naman, din nga distrito ya. Sa iya district or sa piyak nga district?
1: Sa iya eh.
0: Sa iya? At imiara na da akong sa iya district.
1: Damo.
0: Sa M district? Sa M district? O, imiara na da.
1: Damo.
0: Dira na mga bigatin. Oo.
1: Isa lang sa mga ano, hindi mo pag ano-ano, o na dahi...
0: Hindi mo git pag ano, hindi si Katropang ano, si Katropang Bush, hindi mo git sa pag-i-alanhon kay...
1: Mangkoton ko lang siya karon kung damo, siya may nakitaan.
0: Of course, siya yadaan, biskan hindi mo pa napaghampalon, Katropang Janzin. Damo na siya may makitaan, biskan nga piyong panasampan ni Mahuan, yun lang naga... Hindi mo na mula na sa... Nag-sniff.
1: Mga 2 ka kilometro.
0: Dog yarn, oh.
1: Mga 2 ka kilometro pa lang na iya. Kitaon niya na na iya.
0: Ay, siya payaya.
1: Masimuta na na iya.
0: Si katropang ano, payaya. Katropang butch, payaya. Ang balan ka. Ang balan ka talikod pa lang. Hindi ka parang kay katropang John Ray. Gasakay pa lang sa sikad. Ano yan na? Gatalikod pa na, ha? Gasakay sa sikad. Ang ano, ang, you know. Tapos, ang balya, parts, parts. Tinawabula parts. No, may pamuyayaw pa na rin nga ang ano, nga sugpon pagbalikid. Ay.
1: Wala na,
0: finish na.
1: Finish na. Oh, good afternoon sa
0: Diwat. Actually, may ano man siya, may bato man siya sa ano, sa Feslac. Kaso, it's not what he wished for.
1: Lainedan mga standards ng katropong
0: dyan. Oo, yes. I greet na da ang mga katropong.
1: Sa Diwat, good afternoon, Gid, kay Cap Bush Quarantine. Mm-hmm. Busy da siya subong sa John B. Lacson Maritime Foundation University.
0: Wow, yeah. Ano siya nga campus?
1: Sa ano?
0: Sa Molo campus? Or sa Arevalo?
1: Basang lapit.
0: Sinang lapit na? Siyempre ang Molo campus eh.
1: Oo, gani. Oh, good afternoon, Gid, sa Liwat. And of course, atalan niya mga kaupod. Kaupod niya dahil subong.
0: Mga kauban.
1: Mga kauban. Good afternoon, Gid. And of course, sa ato naman yung mga katropa dira sa may Molo Kapihan, kay Kap Patok Kim Singh, good afternoon. Mm-hmm. And of course, kay Kap Ising Villanueva.
0: Wow, good afternoon ha, mayong hapon. Kay Kap Ising, ngayon namin kailangan ng Molo mo.
1: Gani, kanabi sa mga
0: Ngayon namin kailangan ng pansit Molo mo, Kap Ising. Mayong hapon na, shoutout kay Kap Ising. Hello.
1: Dali na kalabot sa Friday ni Kapaw.
0: Oo, daw ang amon nga pag nanais sa iyong, wow, pag nanais.
1: Yes.
0: Ang aming pagnanais sa iyong pansit molo ay ngayon na talaga.
1: Kami gini mag-ano?
0: Maghigop.
1: Wala. Imo to, bahaw na to eh.
0: Ang ano? Nakaon na ganito kay Tropa Mario. Hindi ko siya ma-ano, hindi ko siya ma-absorb. Hambal ko ma-bulk eating ko tani, like ma-omad ko. Kaso, balaan mo man nga gamay pa lang nga ako, nga mati mo, the feeling ko, ano, nagigoy ako. So, hindi ko talaga kaya ang omad na yan.
1: At check ko gamay, gaman niya, ano mo?
0: Ang?
1: Chan mo na.
0: Bihalin sa to, di ba? Yun na pabulos ko lang sa inyo.
1: Permi may bilin.
0: Kaso kay Wine, ako binginautan ni katropang, Romel magkaon.
1: Why na ano?
0: Ambalya, ano man naman? Ambalya, hindi ko na gusto ang pagkaon mo kay Ambalya. May buhin, gusto niya wala. Ang ambala, nagtilaw lang ko gani, hindi pa sa magpati. Wala ka balo, naggambal ko na sa inyo, ginbakal ko na para tilawan. Kay parang nga kamo pa kanon ko. Kay tiya, syempre, kung may hilo, kundi at least ako una ma... diba? Hindi pa ka muna concern ko sa inyo.
1: Gina-share mo ganyan, no?
0: Wala, ang akon, ganyan nga dahil nga plano, ya una-una, is ihatagid man niya sa inyo. Ako ya, di bali, na yung nga wala, kuya, ya, basta ka mayara lang ya mo.
1: Grabe.
0: Ako na nga, kung may baklon ko.
1: Grabe nga mga hugot.
0: Or may kanon, may baklon ko, may orderon ko. Ginatilawan ko nanay.
1: Time order ta.
0: Ante si Akina, pa ko pangagad si mo. Itilawan ko nanay, antes kuya tag si niyo. Kay para nga, ano, para nga mabalaan ko kung poisonous siya or hindi.
1: Kung may hilo.
0: Kung may hilo siya or hindi. If ano siya.
1: Hindi ka nag-iisa.
0: Kung venomous siya or hindi. At least balaan, no? Mabalaan ta. Kag syempre, kung hindi na kamuya mahalitan, kung ano eh, ako lang niya. Aakuin ko ang lahat.
1: Pero sana, batian mo to katropang Romel.
0: Aakuin ko ang lahat.
1: Mas sakripisyo siya kuno para sa ato, no?
0: Gaano daan, nagagasakit daan ang akon nga dughan, makita siya nga ginasakitan sang sulok-sulok.
1: Datood.
0: Amo na, nga ginatilawan ko lang ang mga ginabakal ko nga pagkaon nga ginahatag sa iya. Kay actually, para ginman niya sa iya, yan. Gintilawan ko lang. Concern, ay alam, may tiro pa
1: yan. Taster lang.
0: Taster. Kay ginapractice ko na akong taste buds nga mangin ano mo, mangin viant taster. Diba? Kanugon ba lang pag-godstang ko? Ay, ambot na lang sa iyo, Kaso lang, ang lain lang nabi kay imbis na mag-grateful siya, nagka-hurt pa ko sa mga ginahambalya.
1: Hala.
0: Hambalya. kabayadaan niya ay ano man naman ang ginagaan ko sa bilin, hindi na pala bilin-bilin. Kay ginbilin, gina iya specifically for you.
1: Intilawan niyo lang gali, sir.
0: Oh, hindi to bala tilaw. Ano lang, gali, ano intestingan ko lang siya if poisonous siya or hindi. Or kung panos siya or hindi.
1: Tilawan niya, pero ano na lang.
0: Basi karon ko ni diretsyo ko hatag siya, magpanos, gali. Tapos ako masakit naman karon na makabati sa mga malain niya, mga tinagka. Diba?
1: Tilawan niya ko, no, pero gamayan na lang maubos.
0: Wala bala. Damo pa yung bala mabilin sa sama tilawan ko. Da. Amo na kay mga hindi. Kamo grateful.
1: Paghatag
0: yan. Yeah. Good afternoon, Anaya, sa mga katropa. Tada, ha? Amo na di sila. Hindi sila grateful.
1: Ginaaway lang.
0: Okay, good afternoon na sa mga katropa natin yung nag-upo sa atin this afternoon in our program, X-Rated. Kamusta ang weather sa inyo? Malamig ba sa inyo mga lugar?
1: Aga pa sa ginanabasa.
0: Oo, whole day ba kayong nagliligid-ligid dyan sa iyong mga banig? Ano ba kayo? All. Lumpia ba kayo? Hello, speaking of lumpia, pilan ako kaadlaw. Ano ka ang lumpia?
1: May pang lumpia, fresh.
0: Uy, ano ka pa ba ako ng lumpia man? Why? Ah, wala. Alas, ligan adlaw, tuya, gali. San Domingo, akong pagkaon, balaan mo ko na, no?
1: Lumpia.
0: Lumpia, man. Kag, balaan mo ko, ano?
1: Ron.
0: Turon.
1: Tapos kay pagka... Kay Manera, ato sa, ano, GP.
0: Oo, pagka Lunes, lumpia, manda sa buong. Tapos, ano sa buong? Lunes, Martes nang wala, Merkules naman. So far, ang nagwaging lumpia ay... Kay ano? Mommy!
1: Diba?
0: O, diba? Salamat, good mommy, ha? Pero hambal ka, tropa, Mela, hindi kaya ako na magkaon sang salad. Hindi ginman to para sa akon, Meow. Yahoo! Kasi uli man to ang salad. Hambal, hindi kaya magkaon ng salad. Hambal, ya kay, ano ko nung...
1: Oh, hindi ko na to para isa mo.
0: Ay?
1: Nag-diet ka ko, no?
0: Mga butigon ka. Mga muna gatalagat na lako siya niyo. Kay muna. Sige, amo na mga kaya niyo.
1: Hindi kaya ano to.
0: Gano?
1: Para lang to ko, no, ano, kay katropang Romel.
0: Hmm? Gampal? Ha? Hindi nag-isaka, no? Oh, go lang. Oh, good afternoon na sa mga katropa natin ha, nga nag-upod sa atin this afternoon sa ating Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Ila-Ila, kag XFM, Ila-Ila, 100.7. Hello sa inyo tanan, kamusta ang inyong hapon mga katropa? How is your weather out there? Malamig ba? Nag-ulan manda sa inyong mga lugar? Oh, sa mga katropa natin, if yung nagabiyahe ka mo, keep safe, good. Halong good sa inyong pagbiyahe, ara na siya ho, hambalan ka, tulok ya pa lang daw, ma-deads ka na. Oh, good afternoon, guys. Mga kitropa natin nga nagabiyahe sa bong. Keep safe, mga kitropa. Hinay-hinay lang sa pagmaneho sa inyong mga salakyan. Okay man, the road is slippery when wet, mga kitropa. Pareho lang na sa nabalaan nyo. Nga slippery when wet man siya. Right? Right? Good afternoon kay Sir Warren Candome. Mayong hapon kay Sir Jet Hibaka. Good afternoon, good. Hamal ni Sir Jet. Guy, good afternoon. Shout out lang sa amon. Di naga pahanot sa balod kag nagasugba pantat. Ay ala, hambalan gani Sir Jet. Nga even case, just like this weather, kag naga ano, baskog ang ano na gani tawag, mamadlos siya. Hindi ka munagay, ano ha? Hindi ka munagay da conduct sa mga water activities. No, maglangoy-langoy. Kay man, safety first. Pero tikay, ikaw ya, balaan ko nga ano, kanaya expert. O, tigo lang dahil sa pagpahanot sa balod. O, happy fiesta lang. Ay, okay. Kay San Juan, kali subong. So, ano na siya, exception. O, diba? Sinuna ang nabasya, subong nga adlaw. Nabasya, ha? Napala ka mo, mga katropa. O, okay lang na akong tubig. Ang ibasya sa inyo nyo, hindi lang ininit. O, oh, diba? Hindi lang mong basya ininit, okay? Sa mga naga-celebrate na sa San Juan. O, oh, hambal mo ako na. Inkaon mo man na. Diba? Ano na siya? Ha? Hindi ko kabati. Ano na siya? Oo, ah. Oo. Di, may chicken to, ha? Di, man. O, oh, budason. Basta, inubos mo na to. Ang balan ka kapanumdum ka lang kapangakig na sa. Diba, kapangakig sa ako natagan siya sa mga pagkaon. Diba, katropang siya, Zen? Kaya hambal, yay, paka, ano naman, bilin-bilin ko, diba? Katropang Romel, ang hambal ko kagina, ginbakal ko na gidman kung kaisa para sa inyo. Kaso ginatilawan ko lang para hindi ka mong poison. Basi karon kong panos, basi karon kong mahilo, kundi ako naman basulon mo. Dali lang, way pa, ano?
1: Ang bilay mo sa akong salin lang, mambakagin baklaan mo ko.
0: Uy, palangpan ka da, dako pa bala ang bilayin sa imo. Gahambal ko nga dahil nga ibilin ko ng portion kay katropang Romel kay basi kong kabati naman ko sa nung mga istorya, ah.
1: Pagkaon ni Bio?
0: Oo.
1: No, ngayon mo na nun, hindi na ko yun.
0: Oh, hindi na ko yun. Palangpan ka da.
1: Buot silingon, salin lang ni.
0: Ang salin lang naman. Testo mo kasi no, ang may salin sa aton. Wow, yummy! Wow. so far, kamusta po yung rating, sir? Ano siya?
2: 10 out of 10?
0: 10 out of 10 or 11 out of 10? 12 out of 10? Ay, iba! Kamusta yung consistency? Masarap siya?
1: Masarap? Masarap?
0: Ay, hindi na siya ka. Speechless siya.
1: Speechless na. Mayroon
0: na. Basta ka talikot-tiko na nang dilay ang kaon. Good afternoon sa aton yung mga nagasan Juan Subong. Te, amo na nga ang ulan Subong is ano na siya?
1: Blessing
0: na siya, 'di ba? Kay ti isan Juan Subong. Ano gusto mo sabyahon ka hao? Oh, amo na gani ang balko magpanabiya ka mo, magagisi ka tropang Romel, hindi ka mo manabiya ininit ha. Basi ka magkambang. Ubala. O, si Katra, oh, mag-agi, pag si Katra kong dyan, Zay, hindi ka mo manabiyay ininit, okay? Hindi na sila mga ido kagkuring. O, biskan ido kay kagkuring, hindi nyo man pagsabihay ininit.
1: Grabe
0: ay,
1: naman ano, iya.
0: Ka mo. Mga wala ka mo sa...
1: Sabihin na lang kami wala kwarta, mas mayo pa.
0: Ano yung sabihay? Oh, ako man, please.
1: Ba?
0: Di ba sabihay nyo man, tadabi?
1: Isang coins pa na.
0: Ano, daw talaga, daga pa malabag, kagit paghambal ko nga ang ulan sa mga love blessing, ha? Basta break mo kaging na nga. No, wala ka man.
1: Tanangin nag-aulan sa San Juan, blessing ha?
0: Oo, blessing niya kay, ano, blessing ni San Juan.
1: Oo.
0: Diba?
1: Yaga, paano nabigay aga pa basa? Hindi
3: na lang ginalin nga librong basa mo naman.
0: Katropang Romel, ang ulan, hindi na siya blessing ha? Gin-create ganin na ni God para nga ibunyag ka ng mga tanong.
1: Blessing.
3: Loko lang kambal mo.
1: Paano bigay aga? Aga pa basa prep mo?
0: Ate, amo na nai kay aga pa nabasa iya prep. Imo kaya na imo nabasa.
1: Brief. Pero,
0: pero
1: may balon.
0: Ah, so far no mayo subong kay ano ha, kay may balon tahaw.
1: Dapat ano.
0: Ligad to ang iyas, nagaano siya, nagadilargo siya. Kaso gahurma ang brief. Galay kaya gahurma ang basa sang brief.
1: Why na? Mga muna bala mga instances subong.
0: Ano? Hindi naman sa makasugpon, no?
1: Mabakal ka na lang isang ano?
3: Next topic na lang ta.
1: Oo.
0: Nga ha, galain po mo.
1: Kay Blessing, punong galing aga para basate
0: siya. Ako sa bagay. O, hamba ni Team Real, gabasa na bala ang tanan? Nambali, o, nabasa na bala ang tanan? Anong gabasa na bala ang tanan?
1: Nabasa ang tanan?
0: Nabasa na bala ang tanan? O, nan. Si Katropan siya, tibagay, aga pabakol siya kung sa balod. Tika higasan one sila dito sa buho. Kay Fiesta, kuno sa pantalan.
3: Anong gamit?
0: Sa pantalan na bayi, ahoy.
3: Anong gamit sa balod?
0: Gamit sa balod?
3: Pangampak. Bakol siya.
0: Ah. Ano puro? Ang butay?
1: Nagapahanot, ano?
0: Kung ano, natong ginapahano, ya. Yeah. Amo man Datuna. Sa Banwasan Sara, kagsaba natin. Thanks, Gid, sa pagbasa. Always from Rungay Bay, ang ahoy. Basi may mapitan ka to sa banate.
3: Katiyan mo
0: Ano yung bunyag to sani? Subong.
3: Te.
0: Kasi mayari ko, te. Te.
1: Naka...
3: Naka-prepare
1: na siya, Tani.
0: Oo, bala.
1: Ano ba? Yung manong gano'n na?
0: Ang bala ni Kuya, katolang ni Karamjeng ha.
3: Chat mo lang.
0: Ano, sa hinablos mo kay...
3: Chat mo lang kay Rapiton ko lang.
0: At yung balan ko lang to siya.
3: Rapiton mo lang sa Kuya.
0: Hindi na siya may bulan. Kung magapit, maapit agin man na, no? Maapit diba? Siya. Sando kami ni Katropang Bea, why kami na to absent? Diba, Katropang Bea? Sa pista! Sa banate! O, Oh, di ba? Ay, wait, kakamalo. Wait, kami na to. Misa, hindi ka tropa mo.
2: Hindi man halata.
1: Amo na galing ginagapangita sila to,
0: no? Kakamalo?
1: Amo na ginagapangita sila sa buong.
0: Wala ya, basta mga ano, wala ginito yung Cynthia. Pero ti isang nag-graduate na ti amo na, oh, syempre, I dedicate my life to the work I have. I dedicate my life to my craft.
1: Busy na sa life.
0: Oh, busy na. So, ano na.
2: Beda si Ulo, diba?
0: Oh, sa isa, Reynaldo Abeto, good afternoon. Hamban niya, good afternoon. Hindi ka tropang Janzin, kagkikit tropang Romel. I miss you. Man. More power to all the staff of XM.
2: Diyo na.
0: Mr. Reynaldo, Beto. Hello, Mr. Reynaldo, Beto. Good afternoon. Oh, good afternoon, man. Sa kay Ma'am Roby Lynn. Oh, hello, katropa Rumel. Hambalya ho ni Ma'am Roby Lynn. Hi. Kay Ma'am Laila Binias. Good afternoon. Sa kay Ma'am Kizuna Ramen. Hello, from Japan.
1: Uy, si Ma'am Kizuna.
0: Uy, ano, amo ginaya ba lang wish ko gidiyan, ma'am? ang Japan, eh.
2: Ang pa-Japan.
1: Pa-Japan.
0: Di, okay lang, ano, mga time person, anay subo nga to, eh. Ma-Japan, tako na mo. Ma-Japan, ma-Japan, UK, gusto. Ma-Japan, kusinta.
2: Gane.
0: Nasagwa, o, di ba, katropang Janzin?
1: Daiso, Japan.
0: May Japan kusinta pala sa gwa. Oh, ginahambalan ta ka ganin ka mang ramen.
1: Ay, namin sa mong ramen.
0: No, sige pala sa kupabla kami. Di ba?
1: Ako pa yaman na ako.
0: Ay, oo, Jesus. Ikaw bilang bata ni Kong. Alangan kami.
1: Ang buot sinuto yung ako.
0: Uy, good afternoon sa kay Sunday. Mayroon hapon kay Jonathan. Good afternoon naman kay Jomel Clamonte Arita. Nagaupod sa aton. O, ari mo di si Timothy. Do, ari ka man sa Facebook. Ari ka pag hindi sa Black App. Wow! Black App? Or Talk App?
2: Timothy Bradley.
0: Ha? Si Timothy Real.
2: Bradley.
0: Oo, oh, amo ni siyang ano, hari ng ano, si San Enrique. Uy, good afternoon. Mayong hapon na sa iyo kay Reyna Totoricam. Kag sa iban, pagid natin yung mga katropa. Kay, katropang Jeff Aliana. Hello. Mayong hapon mga katropa. And thank you so much sa inyong pag-upod sa aton. Uy, katropang Jeff Aliana. Di ba classmate na ni katropang Bea? Oo, oh, di ba? Afternoon sa mga kitropa natin yung nag-upload sa atin, nag-tune in sa ilang mga radyo sa 100.7 yung frequency sa ilang FM bands. Kaya katropang AJ Wardon, di kamusta ang San Juan Taraday?
2: Basa na siya, eh.
0: Basa ka na bala? Sana all. Dito na siya nag-upload San Juan. So kung saan, no? Sa Rojas? Advance ka na iyang San Juan, katropang Rumen. Halin pa yung sandigan na mga sinimana. Asta pa na nga, asta pa na kuno next month.
2: Diba siya kuro rinit na?
0: Ay, ala, ang ano, kamot ya. Ang
2: kaya nag, ano, pas naligay nga si Mana, mabasa siya?
0: Oo.
1: Permi lang basa.
0: Ala, diba siya kuro rinit, good man. Oh.
2: Ano yung tsura sa kuro rinit, man?
0: Ang but lang. Mga katonto, si katropang AJ, kung ano ang itsura sa nag-kuro rinit, diba? makamaman si Jeff ba? Oh, good afternoon ha. Salamat sa inyong pag-upod sa atin. Oh, may mga talang yawan ka kung katropang Romel. Ay, hambali ka katropang AJ Bordon. Hunas ko nung subong.
1: Hunas.
0: Pero hambali ka katropang Romel. Ano kung mga itsura sa korinot katropang AJ Bordon? May idea ka ba?
2: Damo, dapat hinason kong hunas.
0: Di ka ulan man.
2: Ulan mo niya sa paulan-ulan ang pakinhason niya.
0: Hambalya, hindi ko nakihanglan mangita sa pakinhason. Ang pakinhason nagapalapit sa akon. Hambalya na.
2: Yeah. Tanahol eh.
0: Ay. Hambalya, wala pa man ko, no?
1: Okay, pumaga ko rin, no?
0: Wala pa.
1: Smooth pa.
0: Ay, katonto.
1: Smooth pa.
0: Ay, smooth pa siya. Kita mo bala naka-ano, moisturizer? Oo, bala.
1: Tapos
0: may
1: ano pa, may
0: cologne. Oo, may vitamin C pag yun siyang ginabutang.
1: Lotion and...
0: Oo, complete package. Diba? Okay, Ma'am Hermite. Good afternoon, Ma'am Hermite. Salamat sa iyong mga pag-upoid sa ato. And kag sa iban pag-id natin. Nga mga kitropa nga nag-upoid. Hello, hello, hello sa inyo tanan. Good afternoon. Mga kitropa, oras natin 35. After 2 in the afternoon ang oras. Ginadulong sa inyo ang Something Plus Coffee Mix. Subo nga panahon yung malamig ang tiempo. Kag syempre mga katropa namin maghigop-higop sa mainit-init nga kape. Mm. Ang aton, ang inyon, ang Something Plus Coffee Mix.
1: Yes.
0: Something Plus Coffee Mix, mga katropa niyo sa mangosteen. Moringa kag soya powder drink mix. Mm. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa aton ika yung lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system. Batok sa mga hormonal imbalances. Mm. Kagbukul-bukul sa lawas. Epektibo, safe, immune, FDA approved. Kaghalal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimong order sa Shopee kasi TikTok Shop available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Wang Sang Midtown Hotel. Oh, good afternoon, hambal ni ano, ni katropang Robiling. Good afternoon kay katropang Janzin, kay katropang Romel. Oh, thank you. Hambal ni katropang
3: Id. Naulan sa suwa.
0: Sa suwa? Basta ikaulan ako na sa suwa. Hambal ni Ma'am Annika Flores, wala pagkakurinot kay di pa overuse. Ay, ala, sana all. Siya na all.
1: Smooth pa.
0: Smooth. Hambal ni katropang AJ Bordon, bakas pa man maglukit talaba nga preska. Ay, sana all.
1: Ay.
0: Amo na yan, ay hala, tuwi na tinuhang ka pa. Amo na yan dapat, yung katropang AJ Bordon.
1: Ginapraktisa diba? Na mag-locate talaba.
0: Ikaw ka-practice ka, how?
1: Why man, kasi alam. Oh. Kung may ano lang.
0: Ako yung wala, ako yung ga-locate.
1: Kung may chempo. Ano,
0: magbakal ka bala, na-locate na na.
2: Wala na, damil.
0: Ay, nga ha.
2: Ito yung naka-agwasa na.
0: Oh. Ganga-nga na siya?
2: Oo, oh, naga, na ano na bala, yeah! Duga na tulo na.
1: Why na?
0: Tinalaga
1: na. Na ikaw ginayangga, ano?
2: Uy, eh, dapat ikaw ginayangga, lukit, para nga.
0: Shosa naman yun. Kay RC Anma yung hapon, shout out sa SRC Panay Chapter, Happy San Juan. Okay. Happy San Juan! Basang-basa na ba ang lahat? Kung hindi pa, oo, nakaulan man sa gwa, ah. Basang-basa sa ulan. Oh, sige, trapang dyan, Zina.
1: May man na subong, ano? May man na subong nag-ulan. Eh, para ang mga hindi makakadto sa
0: San Juan.
1: Bye-bye. At least
0: ang San Juan, katropang Janzin, ang Biray, hindi lang mana siya sa Kwan, hindi lang mana siya sa Baybay. Ang Ibay is Talamnan pa, diba?
2: Biray is Talamnan?
0: Uyara eh, sa sapa, sa ano, diba?
2: Hmm. Wala mo na Biray sa Talamnan?
0: Kamuya eh. Kay Tito Samon, kay wala tiyo dagat. Uli sa Talamnan.
1: Amo, tong nga sila tayo bukid yan. Mababukid sila yan.
0: Minambalan ka wala katropang Romel. Tsakto man! Oo, oh, bala. Kapin mo kung magulan-ulan ang ano, ang Talamnan, butanas ng tubig. Bala kayo, bala pa nakapamuhang. Mm.
2: Tingala ko, nag-aupod ka rin sa bibi.
0: Oo. Ako yung ila-leader.
1: Siyang leader.
0: Oo. Amo na ganit ka guys, ang kakanta ko, may sampung bibi. Ako ara sila sa likod ko, di ba?
1: Ay, matabang, mapayat, mga bibi.
0: Nante, din ka na nabilong, be?
1: Sa ano? Sa mapayat.
0: Sa mapayat, mataba. Mapayat?
1: Mm-hmm.
0: Sa true, mapayat ba?
1: Sa mapayat lang po
0: yun. Hambali ka tropang AJ Bordon, namin kung ikaw maglukit kay Juicy, gihapon tayo ng sabaw.
1: Yeah!
0: Bongga ba na? Mugi na yan dapat
1: expert
0: yan.
1: Daw na marinade pa siya sa iyang sabaw.
0: Ay, tuon. Arap ang iyang nga brood.
1: Oo.
0: Diba?
1: Pwede pa siya yung sabaw. Pwede pa mahigop.
2: Oo.
0: Di may harap managyapon. Butangan mo na to, butangan mo nagyapon toyo. Malain mo nagyapon niya sabon. Okay, good afternoon sa ibang pagid natin yung mga kaupod nga nagka-upod o nagka-tanaw sa ating Facebook Live. Hello kay Lynn or Ro. Good afternoon. Kag sa ibang pagid natin yung mga katropa. Kay Ma'am Lynn. Good afternoon kay Ma'am Lynn. Oh, hindi. Kay Lynn or Ro. Yes.
1: Kamusta na ito si Ma'am Lynn?
0: Naidlaw ka kay Ma'am Lynn.
1: Ha? Patutay na. Okay, mapaano ko, Tani?
0: Mapa?
1: Mapamassage.
0: Sakyan niya ka?
1: Oo.
0: Kaya hindi na siya kadala sa imo kon kamot lang. Oo, oh my God.
1: Basi mabali yung kamot niya.
3: Tapak.
0: Tapako niya ka? kaya hindi na siya kadalang iyakamot sa imo, mag-press and mag, you know, like that.
1: Okay. Gusto ko payadaan hard.
0: Ay, bongga.
1: Hindi ko na yung gadaan gusto, soup lang.
0: Ano gusto mo ay? Hard. Anong soup?
1: Hard.
0: Gusto mo soup? Gusto mo hard?
1: Gusto ka hard?
0: Gusto mo hard?
1: Hindi ka gusto soup.
0: Ay. Ano man ay mukha sin man?
1: Nora Kasman.
0: Alright, mga kapapa, honest natin sa XFM 40 minutes after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita rin for some commercial break. And when we get back, atin nga pagatam niya won. Ang iban, pagkita natin yung mga ketropa nga nag-upload sa atin this afternoon. And syempre, when we get back, atin man nga i-reveal sa aton ang aton nga X-rated question. Ganito to klang mga kapapa sa X-rated. Kay man, magabalik pa kita after this short break.
1: Wow, yeah.
4: XFM.
5: Yes, to help!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunuli na, wala na. Subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanira ang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to help!
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Nakidropay na gabalik ang X-Rated on a Sex FM of 48 minutes after 2 in the afternoon. Oras natin mga katropa, ginadalong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Megastine, ang palayamalunggay garlic ang spirulina nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Nga makabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masayot mera sang Megastine, ang palayamalunggay garlic ang spirulina nga makaprotekta sa aton immune system, batok sa mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, inon, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga katropa naton nga nagaupod sa aton here sa aton nga Facebook live streaming on our Facebook page as XFM Ratio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. mga katropa, if you have still your greetings, may gusto ka mga i-greet, may gusto ka mga i-pa-shout out diri sa aton nga program this afternoon, mga katropa, inyo himo on a comment lang sa aton nga Facebook live on our Facebook page as XFM Ratio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. kaya aton pagabasahon mga katropa. O, hamba ni katropang AJ Bordo namit sabaw sa kanon. Ang ano? Ang iya nga ano? Ang iya nga sabaw? San ka na ba? Really? Okay, Sir Japet Kabaya, hello. Good afternoon again. Sa ibang pagid natin yung mga katropa, good afternoon. Nagapungko sa aton. O, nagapungko sa aton. Nagapun sa aton. Te, nagsala na lang kung kaya. Bota lang kay John Lawrence. Oh, bongga, wala mga fans ni katropang John Lawrence. Oh, hello ha sa ano, sa mga fans ni katropang John Lawrence Kabaya. Oh, di ba? Good afternoon sa inyo tanan mga katropa. Hello, hello, hello. Sa ating mga katropa, please do share. Dali na, dali na, dali na, dali. I-share mga katropa ang ating Facebook live. Parang the more, the merrier kita this afternoon. And the more, the happier, of course. And mag-comment na sa ating Facebook live sang at highlight and at followers. Oh, hama ni Sir Japet. Good afternoon, katropang era. Hello, Sir Japet. Good afternoon. Kaya sa iban, pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Hello man sa inyo, mga katropa, ha. Oh, salamat, kid, sa inyong pag-upod sa atin this afternoon. Alright, are you ready?
1: Let's get ready to...
0: Are you ready, katropang John Zian?
1: Rumble.
0: Oh, ilo, na. Ilo. Are you ready? Oh, wala mo na akong sinunod siya. Wala agad. Ay, wala agad follow sa mga host.
2: Iban lang, Goro.
0: Hindi mo na, kuya, maano. Ah, hambal ko gani. Kung magdayon ang ginahambal mo, hindi na lang gid ko di maghalin. I will inform the public. I will risk my life to inform the public. Charot lang. Ara naman sa, walaan mo ko ano na hindi nalinog. Wala ka na sang proper balance. There's something wrong in you na. Kulbaan naman na sa.
2: Kalinaw lang mo.
0: Wala ah. Wala ah.
2: Ano?
0: Imo gani kuno galingin ulo mo.
2: Why?
0: Ginabuang siya.
1: Basikon ano na.
0: Ano? Gusto mo palinginon niya ko na ulo mo?
2: Hindi lang ah.
1: Bas lang.
0: Dumakolbahan ka man. Oh. Haba ni ano? Sir, ano ni Sir Japet Kabaya, shout out kay Brother JL. Oh, ay, bongga. Shout out sa Lua Fabia ni Princess Osita and Sophia Joy Talagarga. Ay, bongga. Nagbasla na yung sila na tanano. Sige. Oh, shout out sa kay Sabian ko na ni Princess Osita kag ni Sophia Joy Talagarga. Sino na siya?
2: Sino yun lang?
0: Sino yung friend? Ha? Sino na friend? Princess! Charot! Princess! Sino friend mo, princess?
1: Nagatawagan sa sana.
0: Princess?
1: Where are you?
0: Hi, Sir Buyog Vloggers. Good afternoon, Sir and Ma'am. From a shout out from Lanot Grande Lambuna. O, hamba ni Princess. Katropay na pa shout out daw kay Jenny V. Vasolis from John Lawrence Kabaya. Ay, Zeus! Sino yan siya? Sino yan siya?
1: Nararagabalos.
0: Gadasig ang type ni John Lorenzo.
1: Gabalos, gabalos.
0: Dasig ang type ni John. Hindi mo siya makawat. Grabe. Concentration, 100%. Concentration, 100%. Ano na yun? Ano na? Speed, 101%. Hambal niya, Abian Asis, samba ni Sofia. Sino na siya? Sige, din yung karoon na, hindi ka magpuli. Karoon, ha?
1: Spill the tea.
0: Hindi ka magpuli. Karoon ka na, hindi yung masugid, ha? Okay? Ikaw, princess, sino yung mob yan? Sige, John Lawrence,
1: pamera,
0: go.
1: Pamera pa.
0: I-comment John Lawrence. Go lang ng go.
1: Yan na. Aram na.
0: Sige, eto na siya. Hawak na natin ang beat, John Lawrence. Go lang. Pati ka na, JL. Hawak mo ang beat kay Abian Kania. Ay!
1: Hello,
0: kuno, hello, kuno, kay ano, kay katropang Kania, hambal ni ano, ni katropang princess. And kay ano, kay katropang Assis from katropang Sofia. Diba?
1: Apelyedo lang, apelyedo.
0: Yeah, mga apelyedo, ha? Ano man naman?
1: Dapat full name.
0: Hindi, kuno, ah, kay ang princess para sa kanya. Diba? Si princess.
1: In the future.
0: Oo, si princess para sa kanya. Si Sofia para kay Assis. So, pwede. In the future, ini na si ano, ini na siya si princess o sita. Princess Kania.
1: Wow! Sana all princess Kania.
0: Princess Kania? Princess ka ba niya?
1: O prince mo siya?
0: Oo, oh, oo. Oh, oh. Nakara na, mapalo si princess.
1: Na.
0: Mga katropa, introducing our interns.
1: Oh, kung ako sa inyo, sulod na lang kamo de.
0: Oo, oh, feeling ko sulod na lang kamo de, kagdiri na lang kamo world war.
1: Pauna-una.
0: Okay, pauna-una, kapot mic. Sige, be.
1: Wala.
0: Ay, si princess, concentration, 101%.
1: May balot.
0: Oh, good afternoon, ha, ang sa mga ano, sa mga katropa natin dyan, nga nag-ano, ano na tawag sa mga ano nila, sa mga amo na gani, oh. Mga ano na nila. Mga admirer. Ang bot, ah. Kaslow, say mo.
1: Admirer?
0: Oo, mga admirer na nila. Taga din na si Kania, princess. Nag-ano kasi princess, so
1: Palamalhasa. Oo.
0: Gaulan din ba, nambal yan?
1: Pero, nagpalamalhasa yan,
0: oh. Okay lang yan, princess. Today is your day kasi naka-red ka.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday. Oh, ano na ang bali? Nagsulat ko siya, hindi na sa mag-type. Wala, kuya! sa kay Ma'am Kabaya, Laura Jean Gomez. Good afternoon, katrapang air. Shoutout kay Brother JL. Uy, hello. Ngayong hapon. Ay, lumalove life na bala dito yung inyong, ano, yung inyong brother, Ma'am Laura Jean.
1: Pati, lumalove life na.
0: Uy, malam mo na, wala ka tapon dyan, Zin.
1: Oo, Sang kalay siya mukha man na, di ba?
0: Ay, hindi, kuya. Wala, kuya.
1: Wala.
0: Oh, tama na si Katropang Bea.
1: Focus ka lang sa studies.
0: Oh, ay, kami dani Katropang Bea, hindi kami nakatulog kung hindi kami ka-review.
1: Ah.
0: Oo. Nagaka-insomnia kami. Kita mo, dala-dala na mo. Dala-dala ko sa ball.
1: Dobaliktad ko naman balik Katropang Bea.
0: Hindi, nagaka-insomnia. Agad kami ako, hindi kami mag-review. Shout out kay Neneng Merly. Kay Ma'am, Neneng Merling Mama ni Katropang Maki. Wow, good afternoon. Hello, hello, hello sa mother ng ating Katropang Maki. Tess, sino pa naman pa shoutout? May shoutout, baka mo kayo ma-X-rated question ito. Alright, mga Katropa, for our X-rated question this afternoon is... Lumalambot sa umaga, tumitigas sa gabi. Ano yon? Lumalambot sa umaga, tumitigas sa gabi. Kaya tropa Romel, suli ko no, B.
1: Ano?
0: Tumitigas sa umaga, lumalambot sa gabi. Oo.
1: Ate, ano? Basi...
0: Basi ano?
1: Basi ano?
0: Basi ano siya?
1: Nocturnal. Ay, hindi.
0: Ano na, twins? Oh, ikaw, ano yung mga sabat ka, tropang Janzin? Ay, basi may mga sabat ka mo, mga ketropa, ha? Dalik na mga ketropa ipadala, diri sa aton. Sa ating Facebook Live, on our Facebook pages, XFM. Rush Patrol, Ilo-Ilo, kag XFM, Ilo-Ilo, 100.7. Mahimo man nga magtawag. O kan mag-text sa aton nga hotline number sa 0950-975-6970. O, oh, hamba ni sabat sir, ko. Ano ni sir, Japet, kabaya ho. Hindi, pwede ka love life si Brother JL da may gin-prepare na para sa iya mo sa noon.
1: Grabe, we can prepare.
0: Ouch, we can prepare. Ano inyo, can prepare?
1: Hala.
0: Hala mo,
1: kulang na lang itag.
0: Ang balanggit. Pero si Princess, ka, si Princess, kag si Kanya, dayon na dayon ah, sila.
1: Sila
0: yan. Kag si Sophia, kag si Asis.
1: Si Asis.
0: Oo. Sino na si Kanya? Pwede niya na siya ma-introduce sa ako. Kag sino na siya si Asis.
1: Isend ang ano?
0: Pakisend sang link.
1: Sang link.
0: Ay, ang tawa bala si Princess, balagin pa

0: Hindi kay aga kami nagbutang ice.
1: Oh, tapos
0: gabi. Ice water, tapos gabi na siya.
1: Gabi na siya nakuha.
0: So, ito kay brown out.
1: Okay.
0: Brown mo ano?
1: Ano?
0: Brown out.
1: May rotational brown out na kay yellow green. Tabalas na po.
0: Oh, 12 hours. Iyas ang ano, maintenance ng Eleco Uno.
1: Oo. Ano yan? Asa yung GCP? Rotational brown out na siya. Amo na basta nakaano, ganin naka yellow alert. Ice cream yan, so ni Lois. Pero always daw brown out sa molo. Ate. Ayan, balon ano talaga sa more power.
0: More power na iya.
1: Oo. Dari dahil sa Iloilo City is more power, mga katropa. And Iloilo province is Iliko.
0: Iliko Uno, amon.
1: Iliko Dos kami. Sarot. Wala kundi, ka na ba yan sa magiging balaw? Diba?
0: Kundi bala ano?
1: Hala? Te, ang bal ni, ano ni Ma'am Laura Jean take na ina si, ano, si JL?
0: Hala.
1: Okay lang na akong take na si JL, si ano na lang niya gani, si Princess Kanya.
0: Si Princess na lang niya kuno.
1: Oo, kag si ano, si Sophia Assis.
0: Lainay la sa bong.
1: Oh, sige. Masi ko na, no? Pag ice cane din ni Ma'am Laura Jean. Ang balin, Sir Japet. Okay. Oh, ano na inyo sabat? Oh, ikaw kay may hambal mo, may sabat ka. Ano mo sabat? Kaya tropang dyan, Zin.
0: Ano akon?
1: Ano?
0: Tinig-ang.
1: Tinig-ang? Ngag, ano lang, kamagatig-ang hao. Gabi.
0: Kung aga, ti, ano pa siya?
1: Ano?
0: Fresh pa siya.
1: Ote.
0: Kung pabayaan mo pagkagabi, tigana sa...
1: Ariho. Sala ka na. Sala ka na sa part ka na.
0: Diba? Sala. Wala wrong answer.
1: Hindi salain mo nga pag-defend. Ano? Ang tinigaan, kung wala pa siya naluto, tigana siya. Right? Kung maluto na siya, ano siya?
0: Humok
1: na siya. Ote. Kung ano kaga tigaan?
0: Aga eh.
1: Hindi ko nagagano ka. Paling hinom ko wala ulo ya.
0: Okay man bala.
1: Ang balan ka, apos na napaling hinom ulo ya.
0: Ay, karon.
1: Nag-hipos sa malan ka. Hipos na sa...
0: Chak to man. ikaw da sabat. Ano yung sabat?
1: Ano ang lumalambot sa umaga, tumitigas sa gabi? Kung aga, ano pa siya hao? Fresh pa siya? Kung gabi, kapog na siya? Di kung kapog, ginano mo? Ginano mo kung kapog ang ganon? Ala, tinatapon nyo?
0: Hindi ah.
1: Bad kayo ha? That's,
0: ano,
1: that's
0: eh?
1: Gracious.
0: Gina...
1: Ginano? Ano ginamon
0: na?
1: Ano na siya ang ginamon eh? Ano na? Sinong gamo-amo na sang kapog?
0: Gina...
1: Balaan ko get gamo-amo ka na for me.
0: Wala ko lang ganyan ang pakita sa camera.
1: Ah, hindi kayo hindi kayo nila makita. Hindi sila karoon ka ano, hindi sila karoon na maka-relate. Diba? Yahoo! Oh, hambal naman ni Mama Josani Chavez. Okay, katrapan JL, pamati. Hambal ni Ma'am Josani Chavez. Hindi, pwede ka love life si JL Sabong. Kay waiting na.
0: Hala.
1: Sige lang, ma'am, ang importante, madayon ang kay Princess.
0: Kay Princess, kay Sophia.
1: Oo, kay Princess, kay Sophia, dapat madayon, gida siya. Hamba ni Ma'am Lori Jean, basi gusto niyo magbakal ice candy, ari di tagpulo lang. Ano na ang flavor, Ma'am Lori Jean? Ano inyo flavor ng ice candy?
0: Basi avocado or...
1: Alam, perfect pa lang avocado. Kay Sir Mark Joseph.
0: Malunggay.
1: Kay Sir Mark, kay Sir Mayok, katarasang kandaro ka ba na hello, good afternoon. Kasi sa ibang pagid natin yung mga katropa. Alright, again, mga katropa ha, kung gusto ninyo magsabay, ito is sa ating X-rated question. Our X-rated question this afternoon is, tumitigas sa gabi, lumalambot sa umaga. Kaya nagabaray lang suli na siya, nag-ano na siya, ano-ano na nga to, yung pamangkot. Eh, sige na, sabdan nyo na, please.
0: Bugas.
1: Bugas. Okay man siya kung bugas, kaya mo na ako, copy mo naman ang sabat ko.
0: Tinig-ang ba ni Apon?
1: Kaya anong ginatig-ang, ha?
0: Kaya mo yung bugas?
1: Ano ganing ginatig-ang?
0: Bugas.
1: Bugas na ang ginatig-ang?
0: Pwede man ano.
1: Ano naman sa kalingin na ano, Luya?
0: Vamos a Moña.

0: Si Kong kada na to ka muna lang gid si Kong yo. Parang
1: na. Balik mo sa amo niya.
0: Wow. Wow.
1: Ang humaya ka tropang era. Luto na ya.
0: Ah, luto na tayo humay. Amo ni.
1: Dirisinyo.
0: Amo niya ginagarab pa lang.
1: Oo, dire. Ginabulad pa lang yung humay dire.
0: Eh.
1: Amo na kami ka advance to.
0: Sana all.
1: Pila inyo to nga, pila ang ano to haw.
0: Ano?
1: Ano na gani ah?
0: Kung ano? Hindi naman sa kabalo, ho? Abot ang agawa.
1: Ang diferensya sa oras?
0: Ano siya? Negative 4. Negative 4.
1: Negative 4.
2: Wow!
0: Kay L. Smith, hello. Good afternoon. Kamusta ang imo nga hapon? Haba ni Ma'am Laura Jean, may chocolate, ube, cookies and cream. Ay, bongga.
1: Ay, cookies and cream.
0: Oo, mga perfect ang ilang ang mga ice cream dito. Yaba, ah, nabala naman yung ice cream di, ma'am.
1: Fruits lang?
0: Oo, fruit, buko, mango, melon, avocado.
1: Malunggay.
0: May malunggay ice cream.
1: May malunggay pandesal, gani.
0: Oh, sige, be. Mahimo ko malunggay ice cream. Kanon mo.
1: Oh.
0: Oh, sige. Ay, de. Ay, ginadare mo ko, ha? Basi kung dalaan, takawala kag hindi ka. Sigurado ka nga kanon mo.
1: Amo no, di ba ang healthy ko no, ang matcha latte?
0: Oo. Oh, oh,
1: ang healthier option.
0: For?
1: Imbis nga matcha ibutang mo.
0: Ano? Malunggay?
1: Oo. Oh,
0: sunagampan?
1: Duga sang malunggay.
0: Oo. Oh.
1: Oh.
0: Tikong may malunggay ay ano, may malunggay.
1: Malunggay latte.
0: Tikong ni mo anta ka ano, basi ini ka maginom, sure ka.
1: Ara sigurado na yung healthy na iya.
0: Kaya la sala mo. Nagsala na lang kay. Oh.
1: Sa mga matcha latte nga na, ano na?

0: lewat, ka-transform na si Katawang Lansin.
1: Leo ko na-delete.
0: May mabatian. Hindi man na siya, ano, ah, hindi man na siya, ano, ah. Hey, everybody, let's all welcome.
1: Abi ko, ano?
0: Katropan Johnson, Christos to all.
2: Pandusan.
0: Hey! Sot na! Pandisol!
1: Pandisol! Bae mo, wala ko na yung ginapraktisan.
0: Wala mo man to balagin praktisan. May video pa to bala ka mo ng katropong video sa cellphone ko ngayon sa. Gusto niyo to?
1: I-post really what?
0: I-post ko. Hala, ligad lang to balang adlaw na gano'n tong... kita mo to?
1: Nag-trending to.
0: Oo, bala. Ay, kumisigisigi na to vlogger na tatani sa mong.
1: Amo na kayo, focus tayo sa ano eh. Focus tayo sa ano?
0: Sa ating ano, sa ating, sa ating career. Oh. Yes.
1: Vlogger, daso na lang na, mag-ano ka, mag 40 years old.
0: Ay?
1: Ah, hindi, 50, 60?
0: Ang pamangkot, kalabot ka.
1: Kalabot eh.
0: Hoping and praying.
1: Kalabot.
0: Oo. Oh, hambal ni ano, hambal ni katropang Japet, pakigbato, pakigbato ka, katropang Janzin. Oh, pakigbato mo ng imo nga self. Okay na siya, katropang Japet.
1: Grabe na nga effort amon din ha.
0: Abi nyo, ano, aping-api na siya. Off cam, ako yung aping-api.
1: Ay.
0: Kay Al Smith,
1: di sila magpati.
0: Amal, good afternoon, katropang era. Magkape ko, magkape ko muna kayo.
1: Kasi daw galingin ulo.
0: Wala, kuya, nagagalingin ulo pa.
1: Tawa.
0: Gaano, kuya? Gakadla, kuya, say mo.
1: Kuya, gaduro, gaduro roble na matayaw. Ang mata. Gaduro roble pa na awan niya.
0: Ah, good afternoon, katropang era. Magkape muna kayo. Maulanan sa subong at malamig.
1: Magmuna muna. Ano to? Magmuna kayo.
0: Magmuna kayo, maulanan.
1: Magmuna kape kayo.
0: Ay, naku. Ay, ginayawa-yawa nyo ko. Ah, paulugot sa inyo.
1: Gudurubli naman.
0: Ay, naku. Mugi man na. Oh. Kaya nagkabasa ka talabang Vision X Plus. Gamuha mo pa, nanay mo pa nun. Tapos, gina-align niya pa na balaan.
1: Epekto na sa ano?
0: Vision X Plus.
1: Hindi ah.
0: Kamuna muna pa siya, tapos mag-effect siya. Gat,
1: 3 hours of sleep.
0: Hindi ba 3 hours? Hindi ba 3 hours?
1: Tulang?
0: Oo.
1: Tulang.
0: Ay, nako. Magaginot. Alright, mga katropa. Hello sa iba yung pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Thank you so much sa inyong pag-upod sa atin this afternoon. Hello lang na sa inyo, Tarana. If you have your answers, mga katropa, sa atin X-rated question na idali na yan, kagipadala din sa aton. Dali lang. Karon lang ipadala. Ay, kaginot ha. Gulan, gidman. Nakaado ka din share ko, nandiy ako.
1: Break, ma-break na ta kay makaon ka na.
0: Nagkamala na yung tatandaan.
1: Ganun po na yung mga ano, boy, sugar.
0: Oo. Ala, si Sin Oman, bini magnubo o sugar kaya wala ka carbs na gin-intake, diba? Ay, nako.
1: Basi maano ka, di ba
0: lang? Padala niyo, Tay. Dali lang.
1: Basi ma London Bridge is falling down.
0: Hindi man,
1: karon.
0: Hindi man ah. Medyo lang siya.
1: Medyo.
0: O, dali na mga katropa, ipadala ng inyong mga sabatery sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Iloilo. Kagi XFM, Iloilo, 100.7. Oras, 12 minutes after 3 in the afternoon, magkabalik pa ang X-Rated sa XFM Philippines.
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabarang Bakhao, Binabista, Gimaras, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

katropa na gabalik ang X-Rated. Time check mga katropa, 19 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras, ginadaron sa inyo ang Suntone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C mga katropa, Alkaline Base nga Vitamin C, magsulab ang inyong sulok-sulok, kini mag-aslom ang inyong tig-ab. Produkto sa Yes 12 Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa A ang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong sang Midtown Hotel. Ang Suntone Vitamin C mga katropa mahimo umbakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP Southside Drugstore, All Green Pharmacy kag sa Generica. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Suntone Vitamin C pangitaon ng may tatak ng Yes to Health. I-add to cart kag i-check out.

get up at 20 minutes after 3 in the afternoon. This time, ato na nga suguran ang pag-share sa inyo sang aton nga X-rated story. And if you have your comments later on, mayara ka mo sang gustong i-advise sa aton nga letter sender or may comment ka mo sa aton nga ano mga katrapang nga story. All you have to do is to comment sa aton nga Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo gid nga magtawag kun mag-text sa aton hotline 0950-975-6970. Honest mga kitrapa sa XFM 20 minutes after 3 in the afternoon.

0: Good afternoon, Katrapang Era. Ako si Vev, 19 years old and second year college student. Katrapang Era ka sa Diagali isang college, no? Kung bago pa lang, wala lang daw ka namin mag-eskwela. Inaba lang daw, excited ka lang magkato sa eskwelahan, adlaw-adlaw. Ilabi na kung may gusto kang makita. Uy, huwag judgmental ha. Anyway, may isa katawo nga ginhalinan sang akon kalipay kada adlaw. Ang problema, wala gid siya kabalo or nakahibalo. Or ba si abi ko lang? Sang grade 11 pa lang kami katrapang era, pero minagid kami nagaupod ni John. Groupmates, seatmates, study buddies, pero wala gid sa amon ang nangahas nga maghambal sang matuod nga balatyagon. Para maintindihan niyo ang akon sulat, suguran ko anay ang akon pagsaysay.
1: Vib, nadalam ang reviewer. Morning gali. Nami kay live ba do Andrea Brillantes. Wala pa sang mas madamol.
2: Kaulugot man ako. Aga ka pa yan nanunlog sa akon. Pero dala ko din reviewer. Kablo ko nga daan nga malipat ka naman.
1: Tuod man, nami kilay mo kag. Salamat po. Wala magid ako ginapabayan ah. Mayra kagid for me backup para sa akon.
2: Basta ikaw. Ay, basta para sa grupo gali.
1: Abi ko, para lang sa akon. Sa grupo gali. Tunta danay ah.
0: Kita po yara nagkakadlaw lang kami pero wala niya nahibaluan nga insakto gid siya. Ay ah, John. Naaabi ka gwapo sa imo. Torpe pa si imo pagkatapos.
2: Beb, ano nang ngirit-ngirit mo da man? Do iba na nahaw? Sino nag nilantaw sa cellphone mo? Abi, abi. Ah, wala niya. Hindi pala kit. Hello! Si John Manny! Day! Di ka magsilinga! Shhh! Shhh! Pasi may makabati. Ipusa baba mo kagahod. Huugani si Johnny. Crush ko siya, day. Dugay na. Kaso, nahuya ko. Pasi may miga man siya daan. Or basi, bakla siya? Tanindi lang. Hay, dubu ang kagit balatay imo. Pero ay ambot sa imo. Kung mag-abot siya, doon nagalain ang imo tingog. Ginamalitahan mo pa siya, pero me, paano naabi kong gusto niya man ka? Hindi ko kaya magsugid, base hindi niya ako gusto. Kag isa pa day, friendship bala kami halimpas ang high school. Hindi ko man gusto maguba dahil lang sakon, hindi gid.
3: Jan, may gusto ka kay Viv, no?
1: Ha? Ano ang nangasal mo man? Palagpat ka lang daya?
3: Sis, abot na kaya Meg. Halata ka bala? Sa tanan, kung siya ang nagahambal, duwala ka sang iban nga ginapaminsar, kapati ka sa iya, kag nahadlok ka pa siya.
1: Pero basi, friend lang ang tingin niya sa akon. Mas mayo nga hindi na ko mag-amin, basi madula pa ang amon friendship.
0: Kitra mo era, wala kami kabalo. Pareho lang gali kami sang ginakadlukan. Abi niya, hindi ko siya gusto. Kag abi ko man, hindi niya ako gusto. Ay, samtang nagapanumdom o kung na nagapananom kami sa school garden, nagpalapit si John sa akon. Kag ako ang una nag-istorya sa iya.
2: Hi John, anong plano mo pagkatapos graduation?
1: Graduation? Bow, second year pa lang tagani. Gina-enjoy ko pa. Ikaw, ang?
2: Siguro, mag-work ko. Kay para mapagwapa ko akon self. Kag mapanami ko akon kilay. Kay para di mo na kapagsunlogon.
1: Gwapa ka man daan para sa akon. Ay, amo bala. Pero namigit ang abis ang kilay mo. Pero goods na nga plano.
2: Oo, John. Pero magbakasyon, excited na gid ko. Malakap kami sang farm ko sa Boracay. Hayahay naman ta sini ah.
1: Wow, kasadya. Pwede ka po? Para maging part man ako sa pamilya niyo.
0: Sana all. Gusto ko naging katrapayara kung taling magsugid. Pero nagpugong ako. Abi ko, friendly lang siya. Pero isa kaadlaw.
2: Vev, kabalo ka bala? May hambalon ta ni si John sa imo. Din kaya, nga abag o ka lang?
4: Ha? Huh? Din siya ha? Balaan nga nagpagwapa pa kuya.
3: Sa school gate, dali bala dito Vev.
1: Vev, antes na magbakasyon, may isa ka pamangkot sa imo.
5: May isa lang ako.
2: Ano to?
1: Paano bi kong mabalaan mga may aras ang gusto sa imo, ang imo classmate? Ano imoon mo?
2: Ha? Sus, malabo. Way, ginaya may makagusto sa akon. Pero may ara ko sa nagustuhan galing, basi hindi niya ko gusto.
1: May ara ka nagali isang nagustuhan?
5: One, two, three.
2: Oh, John, ikaw na! Kate, ang baba mo. Nice. Sorry, John. Hindi lang pagsapakabu ang daan.
1: Kabalo ka bala? Halos duwa na katuig ko na ginahulat nga ikaw na mag-amin. Nahuyaabi ako sa imo.
2: Ha?
1: Oo, Viv. Ano nang amo na ang matuod?
2: John, ako man.
3: Hey, Kate!
2: Hindi na. Hay naku! Duwa ta katuig nga wala tanay, yung mga torpe!
3: Kung wala pa kami nagpilit, base tigulang na kamotis na kamo nag-amin.
1: May muna kamo.
0: Kaya pa era natapos ang amon nga hulatanay. Wala gani isang problema ang gugma. Ang problema, pareho lang kami nga nahadlok. Kung wala sang may nag-initiate, siguro basi asa sumong, wala gid kang isang pag-asa. Kaya pa era usahay ang pinakadako nga balabag hindi ang distansya o kung ang iban nga tao. Ang pinakadako nga balabag, amo ang aton kahadlok. Duwa ka tuig kami nga pareho lang gali nga nagahigugmaanay. Pero wala sang nangahas nga maghambal. Kabay pa nga ako ni istorya magapahanumdom nga ang isa kamatuod nga paghigugma kinahanglan lang sang gamay nga kaisog. Kaya ang gugma nga wala na hambal mahimo nga magpabilin nga pamalangkotanon. Pero ang gugma nga ginahambal sang matuod nagahatag sang kahigayunan nga mangin sukilanon. Sa liwat ako ang inyo tagpadala si Vev.

0: Tropa na, gabalik ang X-Ray. 10:54 minutes after 3 in the afternoon. Hello! Ngayong hapon sa mga kitropa natin. Yung sagi hapon, nag-upload sa itong program X-Ray. At hello sa inyo tanan. Kaya sa ibang pagid natin yung mga kitropa. Salamat, salamat, salamat, gid! Sa inyo pa na yung pagsuporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. Thank you sa mga nag-comment sa itong Facebook Live. Sa mga nag-upload sa itong mga kitropa, sa mga nag-share. Thank you so much. See you all tomorrow. Same time, same station. Darigid lamang Sex of Film 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Upadsa ng technical partner katropang DJ Serada. Ako naman ang inyo katropa, katropang era, ang katropa mo
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito.

0: Anytime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. Get ready, Cebu!
3: The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
2: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
3: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free beds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
2: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
3: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
4: XFM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang panin.

0: Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to health!
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako Galisi Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
5: Maka-college na ko!
2: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 4:09 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Mayong hapon sa tanan naton nga mga katropa nga nabasa sang ulan samtang nagapakadto sa ilang nga mga trabaho. Hindi kayo nag-iisa, sama-sama tayo. Kabudlay, gali kong wala ta sa lakyan, no? Kabudlay, mangin isa ka commuter. Kapin pa kung wala ka pang taxi. Ang struggle, tagid ako magtigulula, no? May lang permi kong paldo, ta. Permi pang taxi, ta. Pero kung hindi, gani, iti amo ginaginhambal. Ma-jeep lang gid taya. Tapos pag panaog mo sa jeep, mabasa ka na naman sa ulan. Tapos kung nagkakasakay ka na naman sa jeep, kapin pa kay ginapapanaog na, di ba, ang ano na, ho? Ang ila nga plastic na malang nga ginacover para hindi ka mabasa sa ulan. Bugrabe, do ginasugba ka to sa kalayo, sa sulod. Okay lang na ako may dala, kaya nga mini fan eh. Kamusta ang mga wala dala? Abantas ang kainiturn. Pamaypay na lang sa inyong apanyo. Amo na nga ginabutang ko. Git sa pinsar ko nga dapat makabakal ko sang Hilux. Para nga ti, kung ano oras tayo makalakat. Kung may katuan tayo, hindi na tama basa sang ulan. Hindi na tama initan. Siyempre, dapat may mga set man ta sa aton nga utok na dapat naton malabot, no? Parang nga manikasog kita eh, nga malabot na, di bala? Kambal nila, wala man kunusang imposible mangara. Basta nagabakas lang ta, malabot gid na iya. Oh, di ba? Mayong hapon sa mga katropa naton dyan. Ay, by the way ha, kay sir, gali itong drivers ng LCC taxi. Kambal niya ko, no. Ma'am, paano magpa-member sa, ano man, sa XFM taxi patroller? Kambal ko, sir, message ka lang sa page namon. Ay, gusto ko, kambal niya. Gusto ko nga, damo ko pangilala. Kay damo siya ko nung pangilala. Ang nami, ganyan ma'am, kung damo ka pangilala. Kay, basta, ah, lain ganyan ko, no. Lain gid man guro, no? Ando sa ano ba lang damo ka pangilala tuol? Ano ba lang may kinanglan ka, mahambal ka nga? Sir, do, alang-alang gid ko ti. Kasi pwede niyo kubuligan. Amo gid man na, di ba? Tapos, hambal niya, ma'am, kabalo man ko mag-report. Kaya dati, ang ano man ko, taxi patroller man ko. Tapos pagpanaog ko, hambal niya, ma'am, wala mo man kinkwa details ko. Mag-message ka lang gani, sir, sa page na muna. Oh, sir, kung nagpamati ka man subong kay Kagina, pagpanapag-sakay ko to, pamangkot niya kung ano ang frequencies ng XFM. Hambal niya, ang XFM, amo na ang violet kag-yellow. Violet kag-yellow, gid man ang iya, ginatandaan. Ang naayala, dirigali na ilin niyo istasyon. Hindi ko huo, sir, ti subong balaan mo na. Oh, shout out lang da, no, kay sir nga drivers ng LCC taxi. And of course, sa tanan nga mga XFM taxi patrollers. Ayong hapon gid sa inyo mga sirs, kagmayad-ayad lang, no, nga paglibot sa syudad sang Iloilo. Maghalong kay madanlog ang dalan. Budlay ba lang ang prenota? Kasi ni maghawid ba lang? Kaga dumiritsyo ka sa sala nga tao. Sa mga katropa man nato, no, nga mga vendors sa nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ngayong hapon gid mga katropa. Thank you for listening diri sa 100.7 XFM Iloilo. For your messages mga katropa ha, palihog lang isend sa amon sininga text line 0950-975-6970. Kon pwede man ninyo na mapadala sa amon nga Facebook page, pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa, kagining oras ang ginadulungid sa inyo sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa is a natural food supplement bangod mayara inis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost inis ang aton immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sang aton nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol kag nagamanage man sang aton nga blood pressure. Manami man ini mga katropa sa mga may diabetes, kaya meron ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa atin nga glucose control. Santan Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag mahimo ginin yung mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. So kung nagaulan-ulan, amit gin man yung mga pi, syempre kung mga pi kita, piliin taman yung kape nga healthy, di ba lang? Pag-inom na kamuda, mga katropa, sang Santan Plus Gold. Kaya akon to nga mga kananay, kagtatay, toho. Mga akon Iloy, kagamay. Ang ginakonsumo nila, Santan Plus Gold, mga katropa. Asa hugid sila yan, namit ko, no? Kwan, pagid kay ti, ano sila mo, mataas ang sugar. So, mas okay, gidiya sa ila. Katropa ha, padayon lang kaya mo sa pag-pamati diri sa 100.7. Upda na kita, no, until 7 o'clock subong gabi. Kaya upda ninyo si Katropang Bea, no, subong Wednesday edition sa programa nga Extra Drive. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain, na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus may collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butik.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Amiga.
1: Wow, guapa ni guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sanfon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanfon Vitamin C.
6: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Sanzone and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ira Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ando pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Sanzone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanzone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sanzone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanzone Gold Coffee Mix. Sanzone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Pa-diet na kubuwas ah.
3: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

Mayo lang niya mga nagatulog-tulog kag nagapamurungkot sang habol. Mayo lang niya mga nagakaon sang aros kaldo. Siyempre kung malamig ang tiyempo, ang ginapaminsar sang tawo, napainit-init. O kamo, ano nga klase sang painit-init ang ginahimo nyo da? Painit sang talinga? O kung painit sang dila? Siyempre kung mainit nga bachoy ang ginakaon mo, mapasok gid man dila mo, diba? Tapos na agyan nyo na mga katropa nga, kung mapasok ang dila nyo, dula dayon ang inyo panamil. Feeling mo daw may ano ka lang, no? Daw na-infect ka sa COVID-19. Sang una nga tiyempo, no, mga katropa, sang pandemic, abi nyo ginakulbaan kagidayon kung madula ang imo nga panamil. Pero try nyo blang magkaon sang nag-aso-aso gidiyang kaldo sang batsoy. Tanawon, takon may panamil, paka mo next nyo nga kaon. Kung ikaw gurong tagaluto, mahambal kaginyo, tilawi, bianayo kung alat or hindi. Oh, kabudlay.

Mangin ano no, mangin na chef kung na napaso ang imo nga dila. Tapos kun wala, hindi kabi ka pa na meal, tapos ikaw ang nagaluto da. Tapos nagatrabaho kabi sa isa ka restaurant. Mambal ang mga customer, ay hindi na ta to magbalik kalas. Ay man to sa mga linuto nila. Diba? Tay kun di nadulaan kamo sang customer. Magisa da ng pagtimpla, depende pa na kisa sa mudo. Kung nga nagaluto ka da, nga nagalugay-lugay, nga nagakanta-kanta, tinamit na luto mo, panigurado. Panigurado namit na imo luto. Pero try mo bala magluto, nga nagakosmod ka da. Amot lang kung maintindihan man ang guaan sa ginaluto mo. Pero subo nga nagaulan-ulan, mga katropa, kanamit gina magkaon sang ano no, sang uga. O kamo, basi mahambal kamo, way kamo gakaon uga. Ano kamo, rich kid? Bata gani isang manggaranon, gakaon uga. Gakaon gani bata ni Mayor Raisa Trenyas ang tabaga. Mas kamo, hindi ka uyon uga. Pero kung may uga na, makaon man na. Mga style nyo ah. O, mayong hapon sa mga katropa na naton. Nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Sa aton dira nga mga... yung mga katropa nga nagapulo pa balhas, no? Kahit di malamig ang shampoo sa mga nagabasket-basket, sa mga ginikanan naman nga nagasugat sa ilang mga kabataan. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa. Maghalong gid kag always gid magdalas ang inyo nga raincoat kag ang inyo nga payo. Budlay nga daan yung magmasakit sa mga shampoo. Ay, abot na lang gid yung kamahal na nga daan sang tanan. Dugangan mo pa sang galastuhan sa bulong. Basta nag-cambio klima, gani mga katropa. Nag-bailo-bailo ang tiyempo. Kung nag-init, dugay-dugay maulan na naman. Tapos maulan, dugay-dugay mainit naman. Na diragi na dasig ang mga masakit. So, depensahin nyo ang inyong kaugalingon. Mag-inom sang Santan Vitamin C, mga katropa. Kay ang Santan Vitamin C, nagabulig ini sa pag-boost ang atan immune system. Agod hindi kita madasig tapikan. Sang ubo, hilan at sipon, trangkaso. Kagpun ano pang sahi sang balatian. Santan Vitamin C, mga katropa. Produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag available gida sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Pwede ka mo makabisita sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Out lang daha sa tanan naton nga mga XFM taxi patrollers kay Sir Rodolfo De Lapus. No, sir, mayong hapon din sa inyo na tanan. Ay, pangadamo pasahero. Damo gid maniguro ka sakay subong sa taxi kay ti nagaulan-ulan ang tiyempo kung wala nang ibansang choice. Kundi mataksi gid man sila ya, di ba? Ako ang nagaginutok ng mga modernized jeep, no? Pa sa jeep naman, hindi ka man kasalot kung pila lang gid yung pulungkuan, amo na lang gid na. Is aga tibi ng buli mo. Hambal pang driver nga, dali na, pwede pa, isa pa. Isa pa kay malakat na ta. Sige mga katropa ha, 5:11 na ang oras dari sa XFM. Padayon lang sa pag-sense ang inyong mga mensahe. Kaga... aba, padayon lang sa pag-sense ang inyong mga mensahe sa among sininga text line 0950-975-6970. 12 minutes after 5 o'clock in the afternoon mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa bread, malapit butika sa inyong lugar.
5: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache. Isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: The Secret of Health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to help!
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot.

0: bilang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Lasa is 8.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Tingala ko nga, damo na gapang grocery, subong kay 25 na galibwas, masi advance ilang sweldo. Kani aton amuman ba no? Ngayon lang 15-13 yung sweldohan na eh, pero 25 palang kasulod na. Dami tani ba? Tapos, ang sunod nga sweldo, yawan kay hulat kay dugay-dugay. Ngalot na lang tani ulo ta eh. Importante, buhi. No, di ba? Importante buhi mga katropa. Importante may ginakaon pamanta. Importante.

May bugas pa man ta. Kag ang importante ko no, hindi kita mahubsan sang asin. Diba? Isa man na sa mga pamahiin na dapat hindi ka ko no mahubsan sang bugas, asin. Ano pagid ang iba na man? Kay hambal nila, malas na ko no mahubsan ka. Malas gid lang na kun wala ka na sang ubra eh, no? Ay, laban-laban, ara ya malas kay wala ka na inugbakal. Ano kung ba nila ya, ang malas kuno ara na to sa mga nagkakatulog na bala nagapahuway na sang dayon. Pero as long as buhi ka, nakakita ka gid na iya sang asin kag bugas mo. Alam nga mga muyo, kada tapos wala ka nagahulag. Ano na ang, ano na lang, ang gulpi na lang ihulog sa imo? Kung ihulog, nabisay mo kag maigo kate, kung ni malipong ka pa. Oh, dayo, kung iba lang tawo, no? Mga muyo, mga ayo ng tagan sang amuni-amo to. Tapos gusto nila, i-provide pagid sa ila, i-dulong pagid sa balay nila. Ay, hindi na lang gid kamuya maghulag-hulag. Ano kamuya mga disabled na? Ay, ambot na lang gid ya. Oh, sa mga nagapanyapon da, namit sudan ta. Namit niya eh, no? Namit niyang mga namit sudan. Pag namit, pagid sila, magluto. Ah, diba? Namit, gid ya magkaon sang mga healthy nga pagkaon. Kapin pa ko nag-aedad ka na, no, mga katropa. Panilagan mo na kung anong mga ginakaon mo kay Budlay na sa pila ka adlaw. Kasi balatian ha. Balatian ang resulta ya. Sa mga nagapang grocery da, oy ha, dira sa Iloilo Supermart sa Tabok Suba. Shout out lang sa tanan nga mga cashier. Kag ang ilang nga mga nanatawag, bagman. Bagman gid man ha. Kasi ang ilang mga nagabulig da bala hon. Kag sa ilang nga security guard. Sa mga taga Shopee da, mga taga Shopee ha. Good evening gid sa inyo tanan tadan. Dira kay Tita May. Hi Tita May, mayong hapon. Napay labay lang kami dati, may soft drinks kada. Panamit gid maglamox ng soft drinks maskin matugnaw, no? Sino man abi ang magpangindi sa malamig na soft drinks? Kung ano no, kung libre. Gusto mong abi daw wala na gidya libre, ah. Tananya, dapat pangabudlayan mo gidya wala na subong sa may nakuha sa libre. Tropa naton nga nagahulat sang salakyan, sa ilang mga salakyan, maghalong gin. No? Sa mga katropa da naton, nga nagabiyahe, maghalong man ha, sa inyong pagpauli. O kung diin man kamo pakadto, subo. Good evening lang da gali sa Subaldo family. Dira sa may tiring kabatuan, kag dira sa may talanghawan kabatuan. Shout out da sa akong mga pakaisahan. Also to family Manuel, dira sa Anilaw, sa family Avenido, and family Espilio. 12 minutes after 6 o'clock in evening mga katropa, kagining oras ang ginadulongin sa inyo sang Santhan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sa Nias to Health Incorporated, kag saranggin ninyo mabagkal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Update na ipakita mga katropa until 7 o'clock subong gabi. Gani-update ninyo si katropang Bea sa programa nga Extra Drive. 12 minutes after 6 in the evening, magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
0: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santhone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santhone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santhone Plus Herbal Oil.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
9: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
11: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
5: Happy
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Makalage na ko!
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Alas 7 in punto na ang oras diri sa XFM, mga katropa.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Maghalong, kaano sa inyo nga pagpauli? Sa mga nagapanyapon, enjoy your dinner, mga katropa. Sa mga wala pa kaupauli sa ilang abalan, pauli na kay gabi na. Tama na nga Marites. Tomorrow is another day. Sa mga nagtutok gino, nag-upod kay katropang Bea this Wednesday edition sang programa ng Extra Drive. Madamo gid nga salamat mga katropa peeps. Nakita sang time sa ating program, mga katropa. Magabulos na ang headshot with katropang boards ni Bor Morales. Kita-kita tomorrow, same time, same program, and same station. 7:01 na mga katropang oras diri sa XFM. Kagining nga oras ang ginadulongin sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayari inis ang Vitamin D3 Mangosteen Extract kag Stevia Sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kagsaranggid ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Once again, mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea. Kita-kita tomorrow, ha? Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sang Amonia Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sang Amonia Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: pag nagasugata si Sakon? Hom! Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
2: Exciting!
3: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Sang namati ako sa XFM.

0: Nahibaluan ko ang meaning ng climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:11 na, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:12 na, mga katropa. May gabi na sa aton makatoran, sa aton makabiyanan, sa aton makatropa diri sa palibot sa sudan kag probinsya sa Iloilo. Nakitman makabena ng aton sining mga katropa sa palibot sang Panay kag Suman diri sa Western Visayas. Med ay gagabi kaninyo nga tanan mga kabiyanan mga katropa. Kamusta na ang aton sining mga katropa labi ni diri sa mga kamanuanan nga diga selebrar sa kapistahan subong adlaw pitsa 24 sa Hunyo. Piesta mga ni makabena sa banwa sang Igbaras, no? Piesta man sa Dingli, piesta man sa Badyangan, piesta man makabena sa Sara. Kaga may pinaka mga barangayan makabanay nga nagaselebrar sang ilang nga kapistahan kang piyesta man subong adlaw sa Banati Iloilo mga kabiyanan makatropa. In honor sila sining nga patron nga si San Juan de Bautista. Hindi ang kompleto makabanan ang selebrasyon sa San Juan kung nasa mga pamasyab na skilidalan. Dito sa Sara makabanan, baw, gutok-gutok ang poblasyon na. Daw na, dan makabinang nga tagsa gani kami selebrasyon sang San Juan. Ilang binigin mga katropa ining Sulay Basya Festival ba na? Sang Sara, baw, ginadugukan sa mga tao, no? At i-video kapoy-kapoy naman na si Attorney Carindo. Ang ismimimber sang Sara. So, happy fiesta na, Attorney, ha? Ato mga katuran dira kag ato mga kabiyanan at mga pamilya dira sa Sara, happy happy piyesta. Selebrahon ta lang ang piyesta sang med ayad kag i focus nato mga kabiyanan ang aton sininga pagtuo para sa aton nga patron kay San Juan de Bautista. Dira aton pag isulod mga kabiyanan ang espiritu sang San Miguel kag ang espiritu sang yawa at nga kay man ining kadamo abi sa mga meaning sing tanduay tanan yar ara na dira una ang yawa damo nabalan ni aton nga mga kauturan basta gani sa mga ilimnan na damo mo mga may ara pa gani nga meaning sang emperador. Nalipat ako kuno ng meaning sing emperador ha. Ayo po makabenan ang kapistahan sang San Juan de Bautista. Sunod naton makabenan sa aton nga nga tagipusoon ang espiritu sang Santos ang inyo sining nga patron nga si San Juan de Bautista. Ang oras din makabenan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:15 na makabenan makatropa. Pati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyong mga radio pagi sa FM band ang amon nga frequency 100.7 naman isang una ang frequency sang Z100. Nakaagi man sang number 1 sa survey no diri sa Iloilo. Subong makabanan gina paragiyahan ini sang Yes to Health Broadcasting Network. Amon ini gamanage sang XFM 100.7 Iloilo. Ang amon nga Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo, kag amon iya nga Facebook account, ang XFM 100.7 Iloilo. Mga katropa, pwede ka mo dira makapadala sa inyong mensahe, ha? Ang iyo sining nga mga pasi-out-out sa buong gabi, mga kabanan, nayari kita sa June 24. May nabilin kitang pilaka inadlaw, no? May nabilin kita, mga kabanan, sang anom ka adlaw antes magpa naman, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 antes ka mabugto naman ang mga inadlaw makabanan sang bulan sa Hulyo kag ang entrada sa bulan sang Hulyo yari makabanan sa Miyerkules. Oh, basta gani ko kon mga pareho sining mga Miyerkules ang entrada sang bulan, mga Lunes hindi lang Biyernes kag Martes. Daw maayo ni kuno ang aton iyang nga para buton, basta gani ko ng entrada sa bulan sa Lunes, Miyerkules, Huwebes, hindi lang Martes kag Biyernes. Damayon ko no, matawahay ko no ang ato sininga pang ginawa. Anyway, makabiyanan, dipindi na sa ato niya nga pag manage sa ato sininga kukalingon, dipindi sa pag ato niya nga pagpahimuyong sa balay naton. Kaya man, kalabanan, abiso mo ang katabo ang mga katropa, may nang vehicular accident. Kaya man, ang kalabanan, mga kabanan, ako nang kwan pa, ako nang sa Cebu pa. Cebu pa, mga kabanan, mabakal ka lang sa kwan, mabakal ka lang sa motor dito sa Cebu. Asya sabot-sabot lang ah. Di kayo mo sa naman. Di kayo mo sa nakakita. Ang asya sabot-sabot lang kita. Bot naman sa mga istoryana lang kita. So, una, kailangan pa rin mo yung mag-apply sa mga kasa sa motor. Agot nga mag-bakal sa motor. Subong niya, anong pansubong ang kasa, ang mga empleyado nilang kapangita sa mag-bakal sa motor. Kaya ang down payment, kasi ganin, wala na ganin down payment, yung ganin sa Cebu, sabot-sabot lang, iabot na balon mga kabinan rin sa aton sa Hiligay nun, at ilustra na ilang kita, ganugay, okay na. Pero pagkasunod mga kabinan ang mga binulan, draka igoon sa imo, sining monthly payment. Ang oras din mga kabinan mga tropa sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:18. Nagpamati ka mga kabinan din sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Ang amon nga line number 0950-975-6970. Pwede ka mo din ang makabanay mga kamadala sa inyong mga mensahe, kabay informasyon na greet sa inyong sining nga mga pinlanggas kabuhi sa tanang ka-celebrate sa ilang birthday. Subong nga adlaw. Happy birthday. Happy birthday na kay Bibo Torato sa Santa Barbara. Kaga sa Tarangga Celebrate sa ilang birthday, subong adlaw, happy birthday. Kag Tarangga Celebrate sa ilang anniversary, happy anniversary. Ang papanamyaw, alin din makabanan sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Alas 7:19, welcome na makabanan sa Headshot. Drigyapon sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Ang inyong katropa, kung si katropang Phoebe Boards, Tibor Morales, op na kita ni katropang John Rivertes. Tumto, alas 9 ang takna subong gabi. Magadulog kita makabalan sa nagapangunang mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Supon man, gadugay, aton siring nga News Center, kakatropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita makabalan sa palibot sang pungsod Pilipinas, aton istoryahan. Gadugay makabalan sa aton nga News Center, kakatropang Bia Joy Sobaldo. Kag-updan man kita sa aton iyang mga interns. Nagikan sa West Visayas State University College of Mass Communication. Arad na makabalan si Princess Oseta Sofia Joy Talagara, kay Luis Jenica Tabucanon, Maliha Andre Taytayan, John Lawrence Cabaya, kag Mark Hale Bagaan. O maning aton niyang mga interns nga nag-upod sa aton di sa Headshot mga katropa. Gagal ka standby man makabana aton sining patrol. Upod kay katropang Romel Paclibar nga mga responder ko yung mga on-the-spot report mga kabyanan mga katropa. Alas 7:20 na makabalan mga balita nasyonal nga aton tanakayon sa buong gabi. Nagusto na gid makabalan sa public prosecutor sa kwabara sa impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte nga buksan ang BIR record ni Vice President Sara Duterte. Kakalamnig kamot nila nga buksan. Pero wala madayon ang makabanan ng pagbuka sa isang box. Nga diri na sunod makabanan ang tax record ni Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. At iba siguro ito na nila ang official na proceeding sa impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan na kagadugang balita sa palibot sa pungsod Pilipinas makabanan mga katropa. Dirigyapon sa aton nga pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan mga katropa. Subong nga daw ginlubong na masubo ni para sa taga Agusa no. Bangon man kay ti damo anaga madamo makabanan ang nagapati nga may foul play ang pagkapatay makabinan ni Rene Clark Batermonia. Ini makabinan ang kumbara ang player sa basketball sa Katinio nga na ginpasone nga na lumos ko dito makabinan sa ila sining parte no dito sa may Aurora province. Kisubong adlaw mga kabadang kinlubong na ini kag nagapabilin mga katropa nga para mga kutanon para sa pamilya kag nagasinggitan sang hostesya ang pamilya Batermonia kami ng iyasining mga himata gani iyasining lolo naghalin din iya sa Barangay Santo Domingo sa Barotac, Viho mga katropa bago ginugukan man sang madamo niya nga mga fans kag madamo man sa mga pare ang nag bindita kag nag nagpakamuyo sa kalag makabanat ni Bobet kon ni Clert Rene Clert Batermonia mga katropa. So nanta na karon kay man ang sangunang panlawigan na nagpasar man niya sang resolusyon nga nagaupod sa pakig-onong sa pamilya Batermonia sa pag kapatay makabanat ni Rene Clert Batermonia mga kabyanan mga katropa. Sa balita lokal nga aton istoryahan subong gabi. May isa ka estudyante, college siya, no? Ano nang tabo siya sa college ganun din? Daw, wala man na din sa, ano man, anong, wala man na sa siningabing mga problema. Kung ako maglantaw, ha? Luwas sabi kung may mga pressure sa mga estudyante. So, okay man ang pagginawi silang universidad. Ngayon na nga ang bati ko, naglumpat ko na sa tulay ito sa Barangay Aganan. Estudyante ko, no, sa isang universidad ni Saro, oh. Ano daw, wala man daw naman ng problema sila naman. May pressure sa mga kabataan, ano man. Pero sagba na ini makabanan sang dito na yan natabo ini sa Aganan, sa Pabia, naglumpat mahalinggid sa Barandilia. Kag naglumpat pa idalom ini ang nabitan nga biktima makabanan di Balonta, ang background. Sining nabitan nga lalaki nga nakitan nga naglumpat dira sa tulay sa Barangay Aganan, Pabia, Iloilo, mga kabyanan, mga katropa. Kandungga ka balita nga itong talakayon subong nga gabi, dinigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. May estudyante sa Lapas, mga kabyanan, nga nakuhaan sa kutsilyo ba? Amo na yung habal na ito, nga dapat yung mga kutsilyo nga ginadala sa kabataan. May langgane, kaya ginhugot ang siguridad no, sa mga eskwelahan. Magkatapos nila tabo ito sa may Tacloban sa Liti. Gamay tatlo ka mga estudyante mga kabanan ang napatay. Pagkatapos sa Gintero, sinindua ka mga suspitsado ng mga estudyante man sa San Jose National High School. Tiko di, bakod sa to mga leksyon nga nakuha nato nito sa Tacloban, nag-order si Mayor Raisa Trinias nga ugton ang seguridad sa mga eskwelahan. Tisubong gid lamang hapon, bakod sa isang pag-eksido nga pagrikisa sa mga bag sa mga kabataan nga gasulod sa eskwelahan, may nakuhaan sang isa ka patalom mga kabayanan. Tima ako mugila na. Kung wala to siya, wala makuha ni sa paginakop sa estudyante, ano ba yung tabo sa to kung yung kaso nga may tripingan sa susunod sa eskwelahan? Kanti dito yung mga kabayanan sa San Carlos City, o may estudyante man to nga nabunan sa gwa sa eskwelahan? Pinano ni mga kabataan na to, Chong Man, anong din ka man nagkuha sa inyo sining panimuot man? Samtang duga nga balita mga kabayanan dirigyapon sa headshot malunsar sang programa nga prime time ang Iloilo Provincial Government. I think prime time makabanan pa-explain tayo na karoon kay Governor Arturo Pinsor Jr. Kung ano makabanan ining ginatawag na prime time kay para ining makatropa mabuligan sa ilang mental health ang mga estudyante agot nga hindi na masulit hindi natabo makabanan pariho dito sa Tacloban mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:26 sa aton kuhaon ang mga balita mga kabayanan. Sa aton news center pagkikatropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita inyo ginabantayan din sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan. Inabay pagid ang padayon nga ginahimo sining pre-trial conference sa impeachment hearing matokya kay Vice President Sara Duterte sa sining impeachment trial conference. Tingin na patambong ng mga taga-defense. Gara na ang mga private prosecutor, ang public prosecutor. Public prosecutor ang mga ton, iyang mga congressman. Mga congresswoman na ton, nga napilian, pariwabi kay Congressman Lawrence Defensor, nga taga-district sang Iloilo. Ada na makabanan ang lead prosecutor, nga si Congresswoman Jerbel Luestro. Kagiban pagay kami mga private prosecutor o mga attorney na naghatag sa ilang siling libre nga servisyo, may kangtan magkabalan sa panaboton ng impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo na 7:27 na. Aton ko ako ng mga balita nagikanya sa News Center, mga balita sa paribot sa pungsod Pilipinas. Opon kay Katropang Bia Joyce Obaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
2: Katropang Boards, na file na ang kasong 3 counts ng murder, 3 counts of frustrated murder kag multiple serious physical injuries batok sa 15 anyos nga estudyante nga isa sa duha sa mga suspect sa nagluntad nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Gin-confirm ini ni Ana Liza Armeza, PIO sa Police Regional Police Regional Office 8 sa idalom sa Republic Act 9344 o kon Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Inilang ang na-filan sa kaso bangod ila pa nga ginadetermine kung ang suspect ang nag-akto nga may discernment. Samtang ang 14 anyos pa nga upod sini nga nagpanglutang ang magapaidalom sa intervention programa. Hustisya naman ang panawagan sang pamilya sa mga biktima. Suno kay Christopher Fabian, amay sang 15 anyos nga si Chris Lawrence Fabian, padayon nga nagaantos ang ila pamilya sa kasubo kag nagapangay sila sang hustisya sa baylo sang pinansyal nga bulig. Ginatawag nga bayani si Chris, isa ka grade 10 student kag Boy Scout, matapos makita sa viral nga video nga ginpangunahan niya ang paninguan niya nga siraduhon ang pertahan sang classroom. Agod mapunggan ang duha ka armado nga suspect nga mga estudyante man nga makasulod sa classroom. Bisan pa may probisyon ang Juvenile Justice and Welfare Act para sa mga minor de edad, nagapadayon ang pamilya sang biktima sa pagpanawagan nga dapat may manabat sa natabo lakip na mga ginikanan kung mapamatud-an ang ila pagpabaya. Samtang bukas man si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpanubo sa 12 anyos ang criminal liability kag pag-restrict sang access mga minor de edad sa violent nga mga online games. Ini ang ginpabutsyag mismo katropang board sang Malacañang. Kung nanotaran nga na-revive ang debate angot sa paghimo sang criminal liability sa edad nga 15 anyos matapos ang nagluntad nga shooting incident sa Tacloban City, sa diin ang mga suspect ang lunsay minor de edad kag estudyante man sa nga mga eskwelahan. Nga base sa investigasyon, ang mga suspect ang nag-edad sang 14 kag 15 anyos, sa diin sila ang naimpluwensyahan sang online content kag ang isa sa mga suspect ang nag-post pa sang violent videos antes ginhimo ang pagpanglutang. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nga sa subong wala pa sang diskusyon angot sa angot diri apang i-review sang presidente ang version nga gin-submit sang Kongreso. Ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ang nagasaad nga ang batang naga-edad 15 anyos panubo sa oras nga pag-commit sang offense ang iga-exam sa criminal liability kag sa baylo ini ang subject sa intervention sang state-run pabahay pag-asa facility. Paburman ang Philippine National Police sa pagpanubo sang edad sang criminal liability sa diin base sa ila data nga ang numero sa mga kabataan in conflict with the law ang nagataas. Ginpayag ni PNP spokesman Colonel Allen Rayco nga mayara sila sang na-record nga naga-edad siyam katuig nga involved man sa krimen. Samtang sa dugang pa nga balita na National, ginlubong na ang 18 anyos nga MVP sa secondary basketball boys sa palarong pambansa nga si Rene Baterbonia. Siya ang ginlubong sa New Talacogon Municipal Memorial Park kaina sang aga. Base sa mga report nga si Rene ang labing una nga ginlubong sa among patio. Antes ini ginlubong, may ginpatigayon nga funeral mass sa Talacogon Municipal Gymnasium o kung sa diin madamo ang nagtambong. Kunay baluan nga antes ginlubong ang atleta, gindeklarar sa local local government sa Talacogon sa ang Hunyo 8 bilang Rene Baterbonia Day paagi sa Municipal Resolution number 430-2026. Si Baterbonia ang napatay matapos na lumos sa ginparigayon ng team building sa Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora sa Hunyo 8. Siya ang incoming first year student athlete sa amuman ng eskwelahan. Samtang sa dugang pa nga balita national, wala pa sa final nga desisyon ang Senado angot sa posible nga pagboto sa kung sino ang mag-preside sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ini ang ginpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sunod kay Gatchalian, katropang boards nga sa idalom sang rules sang Senado angot sa impeachment trials ang Senate President ang mag-preside magluwas lamang kun ang ginang pa-impeach amo ang presidente. Matandaan nga ginanunsyar sang damlaglang ni Senator Pan-Philippine Lacson nga una na nagkasugot ang mga miyembro sang majority bloc nga ila i-elect si Senator Francis Escudero bilang presiding officer sang Senate Impeachment Court. Apang, ginklaro ni Gatchalian nga wala pa na diskusyonan sang pormal sang mga senador ang amo nga butang. Samtang, sa dugang pa nga balita, nagpanawagan si Senator Amy Marcos sa mga genius mathematician nga nagakompute kung pilagid ang kinahanglan nga boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sunod kay Marcos, nga tuman kaatag sa idalom sang Article 11 sang 1987 Constitution nga two-thirds sang boto sang tanan nga mga senador ang kinahanglan sa pag-impeach. Dugang pa sininga kung two-thirds ang kinahanglan, buot silingon, dapat may 16 ka mga senador ang magaboto pabor antes magkakas sa pwesto ang vice presidente. Payag pa ni Marcos nga wala na sang dapat i-interpret pa sa nasamit nga numero bisan pa nga magic-magicon ang himuon. Kung may bend the law, mas malala pa kung may arapagid sang bend the constitution, suno pa kay Senator Amy Marcos. Samtang, sa piyak naman nga bahin yung review sang gobyerno ang mga flood control projects nga ginsuspende kaginapanan o nga posible nga mapainanliwat sang sa 2027 national budget kun makita nga lehitimo kag kinahanglan gid ini nga mga proyekto. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro ginatanaw pa karon sang administrasyon ang mga flood mitigation project sang DPWH katropang boards kung ano bala ini ka importante. So far katropang boards ang muling mga balita national na natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Ililo kasi katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamong salamat kay katropang Bea Joy Subaldo sa aton nga mga patrollers sa so, mga gabi may gabi kag sa madamong salamat gid kag pag paibalo nga may natabo makabanang isa ka vehicular accident dira sa may Bonifacio Drive mga alas 4 ang takna kaina sang hapon. Sa aton mga patrollers mga driver ni sang taxi nga nagaupod kada gabi kag suban sa mga programa diri sa XFM, madamo gid nga salamat sa inyo na iba naton nga mga pictures, iba naton nga videos nga naagyan makabanan sa aton sa mga patrollers, sila ini naga supply diri sa aton. Salamat gid kag may nga gabi kag happy listening kay Jerry Boy Adorno Climino. Sige, good evening boss, ari lang migo mo ah. Gapamati always, salamat gid ti always gid dapat salamat gid migo ta mo. Grupo. Oh. Daka Jerry Boy Adorno Climino sa Bingkahan Haniway mayong gabi kag happy listening man kay Sobribiga Elna. Kay Sobribiga Elma dira sa gapamati subong saton si katropang Phoebe Morales, good evening. Listening. Thank you gid kag kay Inapuray dira sa Libalo mayong gabi kag happy listening sa tanang nga celebrate sang pistahan subong nga adlaw. Enjoy lang always, ipalayo lang nga wala sang may magluntad nga gamo, enjoy lang ah. Kay karon kun mag may ada na karon nga mag sinamulak naman mauntat ang inyo sa pag-enjoy kanugon sa inyo nga gin preparar para sa inyo sining pag-celebrar sa kapistahan ni San Juan de Bautista. Ang oras din magkabanan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7.35. Sa atong makautoran, sa atong magkabanan. Kainas ang untubaw tinibli man nga baskog sang ulan, no? Siguro, dala inis ang hangin habagat. Magod man kabanan kay ginabutong abisang bagyo nga si Francisco. Ngagwa na ya sa Philippine Area of Responsibility ning bagyo nga si Francisco. Actually, kung baskog ni mo ka typhoon kategori, kalabot sa mga 130 km per hour. Galing kiti malining ato niya konsolasyon, kadito sa iya ng igo, mga kabanan, dito ng agi sa kadagatan. ugaling kay ang epekto niya, ginasuyop niya ang hangin habagata. Ti kay nasukod tubo tribling ulan. Ti may mga paya naman na mga guma kag mga napagida nga mga butilya na sudlan sang mga tu sang tubig nga posibleng itlogan naman kabilan sang lamok. Ti kalain na kung ang mga itlog na lamok na kiriyan sang linggi kay pag buto sang lamok na ako ng pagpitik-pitik niya paglupa dyan na kiriyan kay linggi na tinindinggi mga kabanan halin ini sa virus kag bakterya. Para makalikaw na mga kabanan sa virus kag bakterya ini madatian nga dalasang virus kag bakterya. Maginom kita mga kabanan sang premium D3 kaya man ang premium D3 ginpabaskog ginpa-epektibo sa subong nga panahon nga oso ang obosip on hilanat kag trangkaso. Hindi natin pababayaan natin lawas sa maigo sa ring balatian, proteksyonan, pinagi sa paginom. Sang pinakabago kag-epektibo nga premium D3, kaman ang premium D3 mga katropa, mayara siya nga vitamin D3, mayara siya nga virgin coconut oil, kag-moringa oil extract. Ibalanggin na puga nga dugos madaya sang malunggay. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag virus sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang bitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant kag nagdelay sang skin aging. Kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimetrio ang premium D3 mga katropa. Ang oras 36 FM Radyo Patrol Iloilo headshot alas 7:37 mamati kita na mga kabinan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remy Lito. Ang oras alas 7:37 na mga katropa.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa naging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud minabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga buti. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh? Ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko,
12: bawal akong mag-absent sa trabaho
11: dahil
12: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
11: Buti na lang,
12: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
11: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
12: Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Assist pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: X FM.
18: X FM.
19: Yes to health.
20: The secret of health.
21: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
20: The secret of health.
22: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan ito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
23: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPB2Gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
24: Yahoo!
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: The secret of health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
16: Santon Plus Coffee Mix.
25: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
16: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.
22: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
1: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
22: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
19: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
24: Yes to health!
26: Pa-diet na kubuwasa.
27: XFM.
28: Katropa mo!
29: Exciting!
24: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot alas 7:48 na makabihan ng mga tropa. Mayang gabi kay Nick Esperosa sa mayang gabi katropang Phoebe. Board shout out sa asawa ko Bingbing Pamati Subong sa programa mo katropang Phoebe Board. Salamat gidra kay Bingbing kay Nick. Te tapos ka na pamistato Bing kag Nick sa San Juan. Lapitan na mananing ingray mananing barangay San Juan kag barangay Boulevard mo. May gabi man kay RB Cres Caceres, kay Edna Puray, dira sa Ribalo, mayong gabi. Kamusta, Edna? Nakapamista kayo to sa Santo Niño? O, Sorla, no? Piesta man? O kung sa, ano, sa Norte? May gabi dira kay Edna Puray, kay RB Cres Caceres, mayong gabi. Ang oras na rin magkabilan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:47, padayon ko magkabilan gapmati diri sa headshot. Diri kita magkabilan sa siring komuna. Epekto ba na siring natabo nga shooting incident dito iya sa sunod sang eskwelahan sang San Jose National High School sa barangay ako dito iya sa Tacloban, Leyte. Nga nagresulta magkabanan sa pagkapatay sa tatlo ka mga estudyante. Babataong pa ning mga biktima, no? Gagin pang lutang inay sa mga minor de edad. Gamit ang 9mm nga pusel ti automatic na yan mo, gaburot na yan mo. Kag revolver, ti revolver yan, ti kada pitik mo isa lupok eh. Isa kada pitik, isa kalupok. Na-establishan magkabanan nga ang tag-iyas ang pusel, ining 9mm, isa gali ka policeman. Kag ina-investigaran karon magkabanan kung paano yan, nga paano ang pagtago niya, paano ang pag, handle niya o kung paano niya di niya gibutang ni. Nga nakita ang makabanan sa iya siling inablos. Nga mo ini makabanan ang nagamit sa pusel ngayon na sa panglutang sa iya siling mga schoolmates. Sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Te, mga one month parang gani makabanan, ginaistoryahan na sa duwa. Kung paano sila ang istorya nila partis pusel kag paano magpatay tawo. Kay na-screenshot makabanan ang ila sila nga cellphone na may ara sila nga convo. Nagambal sila ti isinya ang isa 14 sa 15 mo. Basta ti ikaw 14 kaya nas. Kaya ti ikaw ya hindi kaya maduktan kaso. Siya ti ako siya 15 bawo siya murder. O, amunang ilang amang istoryanay. Buto ba doon nga balaan nila nga ining criminal liability sa isa ka minor de edad. Nga kung 14 ka, kung below 15 ka, hindi ka pwede pa pasakaan kaso. Pero kung 15 ka na, 15 and one day, at ila ba naman ginaya mapasakaan kaso, na kung nga formal baka ba nang ginfile ang kaso, nga murder kag prostrated murder, sining naga-edad sang 15 years old. Tiyo mga kwang karon, may gina-suestyon ko karon nga kung pwede panubuan ang criminal liability sang bata. Halin sa 15 years old, himoon 12 or 10. Pabor ka mo sila. Makahatag balang kabinang solusyon kung papanubuan ang criminal liability sang bata. Solusyon ba dahil naman kabinang nga hindi madulat ani ang mga bullying sa eskwelahan? Solusyon ba na ini magkabanan nga madulat na ini ang pag panumbag kag pangpantiro sa iba dira nga mga kabataan sa sulod sa eskwelahan? Abi, itakain nyo kami feedback dari pagi sa amon iyang Comsec sa XFM Radio Patrol Iloilo. Now, bilang epikto sa magkabanan kundi bilog na Pilipinas, nagpatuman sang hugot nga security measures. Una si Mayor Risa Trenas ng Hambal, tanan sila niya ang mga eskwelahan na private mang kagpubliko, implement kamo sang tighter security measures agad nga hindi matabo ang pareho sila dito sa Tacloban, Leyte. May arak yung manggani magkabanan nga halog nga ginapatuban nga security measures. Ang pila naton kamabrotuan din sa sudad sa Iloilo. wala ginapatuban ang goat ka security, kaya siyempre complacent na eh, kaya okay ba lang? Base kung kinalahay na, o kung na okay man lang, wala sa mga tabo, tum-tum sumong hapon magkabanan, may isa ka eskulahan dire sa Iloilo, sa La Paz National High School, Diyos, bangon siling ginapatuban magkabanan nga hugot nga security measures sa mga eskulahan, may na-recover nga mga kontrabandos. Ang gwardiya, di makumana, bota ba lang ang kabanan, nga sang wala pa iniginugot ang security measures sa mga eskulahan, ah, okay lang. Halog ang security, sulod lang, di wala ba establisar, kahit di wala gin-check ang bag, tub-tub nga subong nga adlaw ang kabanan, ginugot ang security, may na-recover nga mga improvised nga mga kutsilyo. May na-recover makabanan nga kutsilyo. May na-recover nga vape nga bawal ina. Timagin, sang wala pa mahugot ang security measure nila makabanan sa La Paz National High School. Timagin na gani, kaya wala sa may nag, wala sang may natabo nga krimen. Kaya tika manok mo kung anong sabat sang estudyante makabalang nga nakuhaan sa konsilyo? Kay kuno, preparasyon niya sa nagabuli sa iya. Di ba, kom, no? Ang estudyante nga nakuhaan sa konsilyo, anag ako, nagadala siya sa konsilyo bilang self-defense kontra sa nagabuli sa iya. Tinga magsagig mo yung pambuli nga nga magsagi kami ang panunlog akong sungo na wow, totoo na yan napamati na subong sa balasan na nagkasunlog sa akong sakit pa ito yung pambuli sa akong niya mo ah. Dabo ito yung mga nasunlog sa akong pero bayan ko lang ah. Aman akong nga magpuli ko ito sa balasan kung makita ko sila pagpuli ko ito makita nila ko doon na huya sila magbugno. Bayan ko lang yan, bila sinong bida. Kinatamaran, natamaran, iyang ginikanan ko magsapak sa mga bagay nga muna ang amol ng imatubango na yan. Sling yun na bida. O, kung kung kaya, pungli ko na, gahibi ko mo. Eh, nay, ano. Amo na sa muna mo. Gusto mo lang ihibi, kati, mano ka, abi? Di ba lang arbe? Di ba lang nyek? Lagyan nyo man na siguro. Ibi mo lang nagsundog ako. Oh. Di mano kami. Di mo ni makabanan, bangod sa ginugot ang security, ang seguridad sa La Paz National High School. May na-recover ng kutsilyo. May na-recover ng vape. May improvise ng kutsilyo. Di mo ingin kuhan ko na ba? Sikwan kabilya na pala gin panapad niya kag butangan sang Trutaribis. Amo ina makabanan na recover sang gwardiya. Kag gipamangkot ining kamatahan nga dili gadala ka mo niyo. Siya na prepara na mo sining niya kay ginabuli kami. Di kun amo sina makabanan may lang gani kay wala sang may natabo sa doon na isang wala pa ginahugot ang security dira sa La Paz National High School. Kaya ibang pagkit ng mga eskwilahan. Te. Di may nangyari kayo nag-order si Mayor Aiza na hugto nyo ng security sa mga eskwilahan, private man kag ang mga pampubliko. Di ang prinsipal makamanan sa La Paz National High School, nagpagwa sa statement, kag nagpanawagan sa ila sinang ginikanan, take it mo, balik yapon sa ginikanan, nga tipanon niyo sa maayo, ang inyo kamataan, tingali ka tipan niyo, abi sinang, ang imo para nga buhay, anong gusto ka lang abi, maglibo na maes? Pag abot mo pa ulit, malay mong gabi, nakapoy ka man, matigaan ka pa, sugata ang pagidabana mo nga pag-abot mo kuwaon niya pang binta mo sa paglibod maes makali whiskey. Di man o kabe. Libod ka naman sunod, di paano man ang tiparan kabataan mo. Di ba na? Pero may harap ganyan mga kabataan, ako ng ginikanan, nga bisan ano kakapoy, gina, at tipan yung ginang kabataan niya. Gina chikyan ito, kamusta ka? Bisan paano, bisan, kung alam mo na, bisan pulipikpik lang sa baga, dati kamusta ka? Anong kamusta pag-eskwila mo? Pero may harap ganyan mga kabataan, nga tipariyosin na, kapoy ka. Bantay ka to sa imo nga baligya sa merkado. Pag-abot mo sa balay mo, itong mga barkada sa mister mo. Kuwaon pang binta mo. Nga muna tani, ang imbakal yung papagkaon sa nagadlaw. Tinag ka kapresyon ka man, di. Para nga mabuhi ang kabataan mo, tinakas ka naman, aga ka naman lumpat sa balay nyo eh. Di paano matsikyar sa mga kagmatipan mayong kabataan mag-abot sila. Ari makabinan ang panawagan sa principal sa lapas ng Sulan High School nga si Dr. Salvador Bizares. Sa mga kanan, dakiting lapas ng Sulan High School, di na, akalabanan, kiskila na, din mga lapos area. Kagdiraman sa panibot sa plaza sa lapas. Ipamati na ito ng interview ni Katropang Mario Ilongo kay Dr. Salvador Bizares, ang principal sa lapas sa National High School.
1: So, I'm so thankful gid sa XFM nga nagadto diri sa school, no? So, I know kamo man siguro may harap man ang ining estasyon nga no, pag-ulikid sa mga kabataan, no? So, salamat gid, no? I know ang inyong suporta, no? Through social media, no? Sa inyong man estasyon, maka-spread ka mga bala sa balita, no? Nga kinanglan yung upload na kita not only ang teachers no ang administrator sa school no but kamo man nga ara sa estasyon kag not only kamo mga parent man no kag mga ano man mga barangay officials no mga ara man sa government sector no so sa tanan no nga pamati sini estasyon buligay lang kita no not only diri sa lapas National High School mo sa iban man nga eskwelahan no kay kung hindi tamo buligay no galala ang sitwasyon sa atong kabataan wala man aton nga atong kabataan ang uning paglaom sa aton banwa no sila kadlaw kita mapatay man kita no sila naman ulos so kinanglan ipasad na itong mayo no sa ila mayong paghatag sang moral values o mayong character no attitudes no so I know ini magasugod gid sa pamilya no so sa mga nanay kay tatay no gina encourage sige kamo nga namion yung pag ano tatipan sa kabataan no disiplina maayo no ihatag ang maayo sa kabataan nga gapalingawa sa pag-eskwela no. Amuna na, no? So, salamat sa inyo, tanan.
2: Thank you, sir.
1: Oh, sige.
0: Okay, nabatian magkabinan si Dr. Bizares, ang principal sa lapas ng Sanlan High School. Tima, kung muna kung lahat yung paghugta ang security, may dalang mga patalom ang mga estudyante, gali? Kay ilaga ginahambal, nga siya at ginapiparar ko rin siya, sir. Sa mga tao, sa mga estudyante, hindi sila nagbuli sa akon. Ina ba lang bala obrahon ng mga estudyante nga, buta, anong ilapanin mo siya na? Nga gusto niya nga mag-sunlog, mag-ikay sa ila sini nga mga kapariwang eskwela, nga mga estudyante. Tingnan mo mag-ikay kay Muya. Kung nakapatong kay mo iya sa imo nga sa maayo yang pagabuhi tani mas maayo pagani kung buliga man lang imong classmate kay wala wala gid sang sa ibo libakon kag ibo iya nga ibuli di ba la timay na gani makabadan kay ginugot ang security dira sa may lapas sa Sulay High School dira makabadan na recover ning mga kontrabando ining mga kutsilyo kag ang mga improvised nga mga patalom nga gipreparar iya sang sininakuaan sang bladed kag painted instrument sa nagabuli si Ede iya sa sulod sang La Paz National High School makabayanan mga katropa. So kapag pa makabayanan nga tarantaran kita binilagay sinig iti ang pansubong ang palimuot sa mga kabataan daw nagasunod iya hindi nga gasunod sila sa ginahambal sa ila sang ilang ginikanan sa aton mga ginikanan. Kundi, kung ano nakita nila ito iya sa social media, manakon nga ang ginasunod nila kag siyempre pakita nila nga pero na ginahampang-hampang nila sa computer na gasunod mas pinsar nila nga himuon nila sa ilang isang kapareho nga tao. Pagbalik nato mga kabanan ka sa probinsya sang Iloilo naman kita kasi siyempre may mga sa presida sa Santa Barada Liga to may ginsumbang dira sa gwa sang eskwilahan pichikorno ang gingamit kisa kibot ka lang may nagilnaway da sa sulod sang campus sa pila ka mga eskwilahan bangod mga kabanan sang ambuta ganggang na may mga nag-standby na sa gwa sa eskwilahan ka nga pang recruit nga mga gang members. Kapito nung tuyo na sinaya sa mga pagpulupang rekrut na. Pagbalik ito ng kabanan kay ang probinsya sa Iloilo, may arap man karong nga gina nga pagahimuon nga paagi. Iniya, agod mga kabanan nga magpanbalag nga mahatagan solusyon ining problema sa mga kabataan labanagin ni mga kabanan ng mental health. Kaya nga pati ang gobernador mga kabanan kay Gobernador Arturo Defensor Jr. Nga katabo ini sa mga kabataan bangod sa ila sining nga mental health nga na latom na ang ila sining nga paminsaron sa nakita nila sa social media, nakita na sa computer, nakita nila kung ang mga games. Dumdumay itong hambal sa investigasyon to sa duwa ka mga nagpanirot sa Tacloban. Kinigilan, tawag nila sila ka duwa sa Gorbax, isa ini mga kabanan ka apps sa cellphone kag sa computer nga daw muta kagarot daw kung wala naga damo sang gira gampang kada sa computer pero ang paghampang

0: tanga klase da sa kwarto. Sige man ang kote niya sa cellphone. Sige man ang yasin ng chat. Di paano ka sila makapokus? San simpo namon, mga mamo kasi na, wala kang atensyon sa imo sa mga maestran, ganyan galupad. Malaksun to na to. Galupad ang inisir mo. Galupad ang chok mo. Kibot ka lang na nag-chok sa ulo mo. Ganyan kasi mong hindi na pwede. Kaya mo ng kabinan sang proteksyon para sa mga kabataan. Ang munang nagpadayan siguro. Bangon sila mga kabinan sa sobrang mga proteksyon, sa mga layo mga kabinan, ganyan gahatag proteksyon sa ato ng kabataan. Sa una, gamay-gamay lang ang salat. Gamay-gamay lang katuntuhan ganahin mo sa kabataan. Katilaw kagindit na binting sa imo sining nga diri sa may kwan mo, sa buhok mo. Mani ang katilaw kagig kusi sa lunggan, subong bla. Himo abdas kabataan eh, kasi yapan na una ito magkanto sa police station ng magreklamo. Di mo na subong kabataan, natamaan na edukar na sang ilaki na matarong. Nga supposed to be, inang ginahimo naton sa, inang sang una, pare sang una ba, pag-abot na alas 12 nga, nakapapuli, oh, pibay puli, panyaga, gamay lang nga di kapuli, galagting ang, kwan ang, punta sang bayabas. Kasi magiging mo, ablas kabataan na, kaya makita ang paglagobs pa rin siya dahil niya kantos police station to reklamo sa. Siya pa na ito madritsyo sa police station kag magreklamo sa krikanan niya. Sa manikasan magkabanan kaya ang probinsya sa Iloilo may harap man nga pagayimuon sa nga mga pamagi. Agot nga makabulig sa mga kabataan naton sa probinsya sa Iloilo kag siguro ba siya makabulig ba sa siyudad sa Iloilo eh. Ining programa makabanan parte sa mental health kag pati makabanan ang gobernador nga katabo ini nga mga sitwasyon ang krimen sa eskwelahan bangod sang problemado nga mental health sang aton nga mga kabataan. Ang oras na yung mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:07 na sa aton mga katuran, sa aton mga kabataan labirigin ang mga otod na aton bala nga kisa gahay blood. Inom bala ka mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabulig sa pag-inom ang kabinan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungkol kay inipuno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit. Labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, pagkakay blood pressure, limpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo nga agod nga makalikaw kita makabinan sang mga baratian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung updan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C ang kalain nga Vitamin C. Kag maayo magal ni ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kay ini sa makabanan ang makabulig man nga makapaayo sa diabetes. Mabakari mga katropa sa mga butika malapit sa lugar ninyo pareho sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Southstar Drugstore, Genex Pharmacy. Kag pwede man ni ma-order pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Sa aton mga Shopee boys na mayang gabi, dira kay man ang May sa Changi mayang gabi na namin ha. Kag kay Nong Lidoy, kag Lida, dira sa Lida Store, kay Freelin, kag kay Pridilin, Anihal Tare. Ang oras sa alas 8:09 na mga katropa.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Sundown Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
2: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Soft Gel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Visionex Plus.

0: Softgel.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
7: Katropa mo!
5: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot alas 8:12 na mga katropa.
1: Headshot.
0: Sa gihapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Dili kita makabanan kung ano man niya ang plano karon sa provincial government. Magkang tanan siya makabanan sang katabo subong sa mga estudyante nga daw na kung naman ang latob ng utok nila sa mga games, sa mga apps sa cellphones. Ngayon yung mga games nga masamin lang nilang tabay, arad na nga tiro-tiro, may arad na nga drive-drive ka na, kung nabi. Tinaga resulta yung makabanan sang mental problem sa ato ng kabataan. Di si Governor Ato Defensor Jr., nagaplano nga mag lonsar sa isa ka programa ining tawag nga Prime Time. Ining Prime Time makabanan isa ini ka programa agod nga buligan ang aton nga mga kabataan sa ila sining nga mental problem. Kay tinga pati iya gobernador nga bangod sa mental problem katabo ini nga naga-involve sa mga ilnaway ang mga estudyante kag bangod sang ginalantaw nga mga application sa gadgets. Ari makabanan ang payag ni Governor Arthur Defensor Jr.
2: I will preempt this, but sige, I will preempt this. We are about to sign this now. You know, we have the Prime program for the resilience of Iloilo in mind and emotion. It is our program, mental health and psychosocial interventions for resilience building for more progress. Duwa na nga section ko matapos. But that's not new. We had Prime already that started during the pandemic. It started at the psychosocial response para sa mga OFWs and others who were suffering from the collective effect of quarantine. But later it developed. Right now it's a full-blown program, and one of the recent things that we did, we launched the Prime Health Helpline. You know, we have a 24-hour hotline for mental health only. No, I think mental health, we have that, and may mga clients na kita. We have calls, 24 hours na siya. That is patient referral and also counseling. So may matawagan ang kabataan natin. That is a mental health and psychosocial program. But Prime, of course, is bigger than that. And sige, let me preempt this. Kag-aral sa mong salamisa ko, it was just submitted to us by our provincial social welfare development office. Prime Time. We will launch it maybe in several hours, but now we want it done next week. Now, Prime Time is a program. It's an intervention like ang Arthur na. Career guidance and counseling program, like voter education program. We will be in the public schools. We will work with DepEd, the SWD, Department of Health, especially the Department of the DepEd. Because that program, according to the paper I'm holding right now, will give primary counseling, at non-counseling. Dapat may intervention kita sa mga eskwelahan on social media management. We will do it together with our legal department. We will do it together with the integrated part of the Philippines and the police. Because ang programa natin, Prime Time, which is a collaboration, and is also a 4K for more progress. Would you believe that? Mental health is a 4K for more progress program. For us, it's a matter of national emergency. Let me say, you know why? Suicide. Sa kagatuhay kung may pulo, ganyang mapatay sa bagyo sa Iloilo, dumaan mo ngayon kita. Damo na pamangko. Why is it that you have 10 casualties in typhoon, in 3 typhoons? That's already a big issue. Pero ang taong data sa suicide, it's average of 70, 40% in age. That's a national emergency. That's why we have Prime. Target is suicide. kadang-kadang saya nak gerak memang pada social media. That's why we want to be in the schools together with the national government agencies and prime, to not prime, for more broadcasts. Because we want to be there to give intelligent intervention to social handling of social media. It's already on my table, and we can even launch it any moment from now. Maybe next week, we want it next week. Like other educational programs, we will have the module. But you know, the police has a program for that already, Swiss, the PA, the department. Okay? But this one, gusto na ito, may po kita nga kasali sa estudyante na kung may problema mo, makabuli kami sa abogado. You tell us, ipuligan ang kumusubit sa police, your police, the PNP will be here for you. Ano ba tayo, they are help, may sa social media, pinabash ka, huwag niya publico, eh. No, may ara, because you're the police and our lawyers. So that's prime. We'll have prime time very soon. Nalang niya prime time. We'll also bring the community. Cell phone, yun yung cell phone is one of the best things that happened to information and communication cell phone. Pero kaya na eh. Knowledge, education, community. But you also have lies here. Patalang, binuti, fake news. And we have to protect our children and our people from that. So, if you give your 15-year-old a cell phone, are you prepared to give him everything? Without controlling access to sa tarang na hindi natin gusto makita. That's what we want. And we have been working with the Department of, you don't know, the of Information and Communication Technology, DICT. And we have something on how to limit, at least limit. So that is prime. And that shooting incident will be part of prime. One of the problems that Pride wants to help. So, we are about to do that. Right now, we are doing this. Although Pride is not new, because we have been read, we have already, in fact, in the past, we have hired already psychiatrists. And we have already trained. We have already trained functionaries at rural health unit level on mental health. And we are ready to execute. Because mental health is not very important to us. Ama, important thing is mong sa aton. So I hope we'll see you next week sa aton nga prime. That will be a new executive order. But that is already existing in our executive orders because the COVID-19 executive orders lead to ang prime support. It is there right now. And those provisions are still alive.
0: Gob, may connection na nibrigyapon sa pamangkot. May mga suggestion na i-confiscate ko ng mga cellphones ng kabataan during class hours. Anong, say mo iya nga, punto ni Bista Buhago?
2: Hindi man ma-confiscate, hindi mo lang hindi na pag-usaran kung may klase. Nga, doon man, nga ang cellphone, nga ang kabataan ng cellphone ng number one. Kailangan na, kung nasa emergency. Isa na sa mga considerations. Siyempre may drawback. Anong trade-off mo? We also have pornography there. Yeah? You also have fake news there. You have bullying there. Dara na kita mas maayog eh. Kung 15 years old na siya, hindi talagang mabuksan niya. Other countries are doing it. I don't know if you can do it here. China. Tanan ko yun nila kung gan. Kung sa pananaw nila, hindi ni Mayo para sa tao kung gana nila. We also want to do that. Sa level sa mga parents at sa mga families. But again, sa kabilugan, we don't want to. And may importante sa emergency. Daw mga kayuhan ni. Pero dapat we just have to regulate.
0: Regulation ng hindi lang karping sa kayo.
2: Mayo regulation. Kaling mayo ni patutuan tato ng atong kabataan, you should manage social media. Hindi mo kananda na mo patihan. Kung may kabuli eh, mo may mabuli ka sa inyo.
0: Nabatihan mo kabinan si Governor Arturo Defensor Jr. Parte sinay sa mga suggestions nga timayguro nga i-confiscate ang mga cellphone sa kabataan pag umpisa sa klase. Ito daw hindi pabor si Gobernador na Defensor Sina kasi sinya na ginagamit ang cellphone para sa kisa emergency. May punto man. Siya ti, regulation lang. I-regulate lang eh. Pagi sa mga Gilikana na ito ang maling Gobernador ganis siya ti, ining cellphone sila niya ni, ining mga gadget niya ni, tarantaran sila niya ang mga katuntuan na rada. Pag open mo lang siya sa kakida, magwa na tarantaran ng mga katuntuan sa cellphone. Katuntuan sa mga makita mo na sa computer. Pila ba na ka mga kamataan subong nga nagaedad pulo katuig na nakahabaluan na mag-open sa mga site nga ginabawal pa nga nagtawan sa mga kamataan? Pila na ba na ka subong kabilog kamataan nga naga gahampang sa computer kag sa cellphone? Di ba kung sino mga kamataan ginalantaw din sa gobernador nga ti apektado man ang ila siring autok. Kung ito nakita nila sa gadget na man ang gasolod sa autok nila, siya ang magalit niya. Ginabuli mo kasi ari mo ay. Nakapos lang sila iya nga mag gamit sa pusel. Kaya pwede, amo ng instinct mo, no? Amo ng ila nakita ito sa ginahampangan ng computer. Gadumdum nila iya, pareho lang nga galantaw sa computer. Kaya itong duwato nga man ang involved sa ako ng suspect niya sa may Tacloban ko, no? Parang naman nagro sa mga ginapang tiro na ito, mga daw puffer lang siguro kung ang tao-tao sa computer eh. Ito mo na magkabanan nga hambal ni Governor Defensor nga padayon ang pag-construction ng mga tin center na ito. Sa Kanabanwa, ligad to dito sa Limerigin, open man itong family tin center Youth Development Mangkatropa. Kati dira, sa sunod siya ng 10 center ngayon na, dira pwede maistoryahan sang mga estudyante. Dira pwede man nga ang mga estudyante magsunod dira sa 10 center ngayon na. Kag dira sila nga mag-istorya, dira sila mag-himo sila assignment. Kag dira man sa sunod siya ng 10 center ngayon na, ang guidance counselor. Agad nga ma-evaluate ang sitwasyon sa kabataan. Kaya kibot ka lang, di ba? Kamuna nga. Kibot ka lang, may naway na sunod skulahan. Galing kay bagot sa mga bully. Wala, sa una, wala, ganyan, wala, nasapak na. Sumob na nga, yung kabina, nga, yung mga pag-sunlog, yun nga, daw ginagamit makabinang nga seryoso sa mga kabataan. Tina yun, isa to react kag dahil yung sumbagod yung isa. Di, balos mang isa, inaway sila. Tina yun makabinang nga kung may pareho sila yung may intervention sa eskwelahan, nga magkabay pa nga ilugon man ni sa mga LGU, nga mag-put up mga mudira sa isa ka-team, agot nga mabuligan man ni mga kabataan sa ilang mental problem. Kahit katabo ini ang mga krimen sa mga kabataan bagod sa mga mental problem nila, kahit mo na mga hambal na itong gani, na libo na ang ila siring utok sang kung naman na nakita na social media. Kag hindi lang makabanan sa personal ha. May harap man nga ginabuli ka man kung may mga ginapost ka na social media. Ito pisa na mga kabanan, pag-post mo na, may ma-react na yun. May mag-react na yun, hikayan na yun. Ito ikaw iyakay ko mga kutos ka man at batasan, pagkita mo ito siya, ikaw nag-sagay ka comment sa akong nga post to. Pag-ambal siya, ano ginaw? Pag-sabas siya, ano how? Ati, why na? Ako na gani mga kabanan sa aton din nga pag masamin natong ginahambal sa inyo. Ining ginahalnan siyang inaway ngayon eh, ining tinaga, isa lang ining katinaga, anuhaw? Oo. Paghabal mo na anuhaw, pagsabas siya sa ti, anuhaw? Nagadugay, kakibot ka lang, banan, nagadumugay na. Ito mo naman kabinan nga sa subong nga panahon, dapat may aragin nga pag-insidyan, ay kag pagpalawig sang kumala, sang pagpasinsya. Kaya kung kutos ka sa subong nga panahon, ang hando mo yung gusto mo yung sulihin mga engineer na dula na kiti paano mo na kaya ito ka na sa phase 1 kay nakamiter tibo muna ganyan ba na ito magkabalang nga dapat sa buong panahon dapat manginwais ka hindi ka mangisog kay kung maisog ka sa subong nga panahon at hindi siya gida ang tananin mo nga mga handom sa kabuhin hindi mo malabot na kiti maisog ka mo sa subong nga panahon dapat ipaiway ang pagkaisog ang ipatuman makabanan ang pagkawais sa subong nga dapat wais ka hindi ka maisog kay kung wais kaya ati likaw kay musga mo pero kung naisog ka gano'n may mga bakal sa isog mo gano'n gano'n at ako na sa prisuan. Ang oras na yung magkabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:28 tinirik ka ina sa pamilya mga nauna ang takna sa sining hapon nakabaton sa report mga kabanan ang police station sa pamilya na may naglumpat ko noong isa katawo dira sa may aganan blas tulay makumtas taas na damo sumaka ko noong makabanan sa may barandilya kang lumumpat to pa dalob ang isa ka lalaki kag gasang ulihin Esther Lizar nga isa ka dito kasudyante sa isa ka universidad ni Sirilo inaano man basi may problema ini sa gidikanan ano prestada may problema sa pamilya nga mo gituhaw kay kung ako magkuna ako yung mapanilag iya sa sining iskulahan nga gina nga dira nga eskwila ng bata ngayon eh college ko no eh di wala man problema tilwas guro na basi kung may mga problema sa grade siya eh luwas siguro na basi kung may gin hatag na nga inong bayad sa eskwilahan nanay niya wala niyang bayad kay bakaod sang nagasto sa hampang sa computer ano pagida tingin nispundiran ng makabanan sa aton nga pulis dito kay na sa pabiya. Tibati naton, bau, balik ko nung yato nga tiil. Tinig kong balik, to kang tupaan mo. May mga kuhan, may mga inabalaging kabkab ba ng asfalto sa kasada ba? Tibati ng tupaan mo sa dalong to, tapos nasa taas pa na daan ng gananda. Tibati ng gani, kaya wala sa mapuruan. Balik lang ang iya siling nga tiil, tibati kayo mabalik lang, pag hindi pa na mabalik. Pero, dapat wala, wala lang eh. Kay mag-apply kay mo trabaho, unagin nga pamangkuton, ang imo sini nga health conditions. Ti kun may problema kay mo iya sa imo nga lawas, pati kung narabi kung balik ng imo ATL, ti paano ka naka-apply, bay? Paano kasi makabulig si imo siyang pamilya kung may diferensya kay mo iya sa lawas mo, pati kung nga ang imo iya ATL, nakaagibali, di ba na? Although mabalik pa na siya, nugay, pero mabatsyag ginisulihin, kasi nag-crack yung tulaan mo. Tiyo kung mag-trabaho ka na karoon ko pareho sa nabing ang imo yung ginaplayanda pangakwat abe sa mabugat ka bagay. Tiyo hindi ka na kapanigaon kiti may bali yung imo tiyel. Tiyo mo tanong na anong investigasyon sa makabanan sa atong nga pulis ka nag-amuniyaw. Nga anong lumpat siya sa tulay? Bangod ba na kayo nabuli siya? O kung basi kung may problema sa pamilya. Ari makabanan ang interview sa pulis sa pabiya kaina sa maresponder dito sa may barangay aganan sa sining tao o estudyante nga naglumpat sa tulay.
3: Kaliyan mo lang to Sir Kagina nga nakita sa aton nga traffic auxiliary nga galakat-lakat sa uli nakita yung gulpi naglumpat.
4: Oh,
3: sa bridge naton kag naulugid sa dalom nakaigo sa bato. So, hindi na mo ito nakaagong sa sangpiga sa ulo kag sa walang...
4: Pero naisorya niyo, sir, kung ano ang rason niya? Anong motibo na nagdalumpat
3: siya? Hindi siya magatago ng rason niya. Kaya bala nga, hindi siya mag-sabat bala kung ano ang rason bala. Nagbisan ka ni barangay, ha? Pero hindi siya gusto nga babalo ng pamilya.
4: Pero conscious pa man ang
3: pamilya siya.
4: Makambal pa man siya. Magluwas na may pilas sa agtang. Kagtuhod, why naman siya sang other pang pilas?
3: Ano pa lang itong visible na makita. Dahil wala din ginong pinambali ang iyang layo. So wala nakakita. Wala pa mabalaan, I mean, kung may mga injury pa sa iba niya parties ang lawas.
4: Pero initially, sir, based sa inyong pag-imbestiga, anong background sa lalaki, sir?
3: Estudyante na siya.
0: estudyante.
3: Estudyante sa high school siya. Amo pa malang nabisa yung nakita naman niya.
4: Ilang edad niya?
3: 22 years
4: old. 22 years old. Pero taga-tabi ya?
3: Ang hambal niya, sa barang, taga-barangay Balabag siya, pero ganyan pa confirm ko to pa kay Kagawad, kay doon hindi nila familiar bala.
4: Hindi nila kilala? Kasi kung hindi familiar, basis sa Malaysia, kung nagalala
3: siya. Basis sa Malaysia, dira lang siya laga temporary reside naman sa Balabag.
4: Look, anong tuyo yan sa man?
3: Amo pa din na silang ibaloon naman kung anong ganyang rasyon.
4: May problema sa?
3: Amo nang why not may ibaloon si posible basi mayara nga din na dala-dala ang problema.
4: So, din to dalon sir ang pasyente?
3: Din dala siya sa Western. I-checked ako may bakante.
4: Okay.
3: Basta din dala nila dahil sa hospital.
4: Pero ang pamilya sir na contact na?
3: Wala pa kay... Napapangita ko pa ito kay Kapitan kaya di makatumang kami dito ang ipaloap namin ulit kasi nga namin itong presence sa pamilyaya kaya parang matatapit ko sa hospital.
4: So conscious siya no?
3: Ako conscious may sasya ko.
0: Di mo naman kamayanan ang tao na may lang kay conscious siya ang dala sa Western Visayas Medical Center pero hindi nga ang hindi siya gusto ipabaloon pamilya niya. Ano may problema ni pamilya nga? Pamangkot siya ako, taga-diin siya, taga-kwan siya, no? Taga-barangay Balabag. Pero sa ginsek, magkabalan sa kapitan. Oh, no, wala man kuno kakilala ang kapitan itong amuna abe, no? Nga pangalan sa sining lalaki. Tandaan pulisya, ti, sinong ipabalon at siyang ginikanan mo to? Tiyan ba na sa pulisya, hindi lang? Ano, buta balon sining, may problema sa pamilya ni nga. Debate niyo sa inyo sa Kaga-Espila College sa isa ka-universidad din makabanan sa sudad sang Iloilo. So, man nga ginapanunggi ang ginaton sa inyo makabanan mga katropa. Nga, kung may mga problema ka ba, pwede ba na nga, ihambal niyo sa inyo nga mga kwan, sa inyo nga mga, sa inyo ginikanan, ah? Sino ba na sa inyo ginikanan, ganyan yung makintindi kung sugiran niyo sa inyo sining problemahan. Halin sa kwarta, halin sa pagigugma, pakanto sa din pa. Maintindihan, ina, kagkuan wala wala, ati pa mahambal man ng grikanan yung ati, pwede bas lang kayo mangita, tanay. Kada mo sa mga estudyante, sa naman na makaintindi mo. Kung, explikaran mo lang sa iya grikanan, ati, bato, bas lang abe, pwede mangita ko, anay. Kaya subong wala wala, gid. Di ba na? Ganit kaya isang ipamangkot siya, taga di inikaw siya, taga Balabag siya kuno. Tapos ginambalan nga ang pamilya niya, pabaloon. Timbal niya siya, hindi lang sir. At di naman ni Guru, basi may problema sa pamilya niya. Kag, ipamangkot sa kapitan to kung kilala. Timbal ko kapitan ko, hindi kilala. Kaya tining Balabag, di na makamanan na pamtang ang Dika Homes. Mga kwanda, mga international na mga tawag ilistar na iban sa ibang mga lugar. Iga pa uli, iban nga kundi pa na mga kabanbanan nga nag-aarkila na wala sa Dika Homes. Pero ang punto din mga kabanan nga naglumpat siya. Halin sa Barandilla, Santulay, sa Barangay Aganan, mumpat siya sa dalawa. May lang ganit kay sagtang lang kag sa tiil ang iyang pilasto kag balik kung itong iyang matiis. Pareho siya ng sistema, mga kabilan. Di ba, kung ano yung gudiya, gub-on yung gudiya ang lawas nyo para nga sa mga problema lang, pwede man na pwede man lang iyang maistoryahan. Di ba na? Pwede man na makabilan nga ma-signaton, nga di pwede man nga ma-solusyonan kung kasi kung problema sa kung problema sa girlfriend. Di makabulig man ang inyo abyan makahatag sang kwan sang advice o kon ano da ang inyo nga mga katiyo ano kon ang inyo nga mga katiyaan kon nulain iyang inyo pagtamod sa grikanan ninyo di pwede man nga maistoryahan nyo da sa inyo nga mga tiyo kag tiya para nga mga istorya ang grikanan nyo eh. Ilang tawa na kundi damage yung imo yung abatiis. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo. Alas 8.37, may gabi kay John Pirozzo Sobagay. Sa isling niya, mayong gabi katropang Phoebe. Ngayon tabi ako lang ang Pirozzo and Sobagay Sai Family sa Barangay Paho, Pututan, Iloilo. Kay Arbicres Casires, siya good evening. Ito pang Phoebe, mayong gabi. Arbicres, kamusta dira sa lugar ni mo? Kay Nick Espinosa, mayong gabi. Siya mayong gabi, ito pang Phoebe. Shout out sa asawa ko, kay Bingbing. Pamati, subong sa programa mo. Ito pang Phoebe. Salamat, Gid. Kay Bingbing da, kay Nick. Kakay Sobrebiga Elma. Siya, ito pang Phoebe. Good evening. Listening, salamat gid kay Elma Sobrebiga, kag kay Jerry Boy Adorno Climino. Mayong gabi kag dira man kabalan kay Cap Iseng Villanueva. At lagi mo makabalan sang Iseng Pancit Mulo. May ang iya sini nga min branch sa rada sa Barangay South San Jose, kag ang may branch sa pagkabanan dira sa Central Public Market sa food court. Kag meron man na sa Atria, kag dira man sa Diti Mall, sa Pabia, mga katropa, mga kabyanan. May gabi kay Edna Puray, kag may gabi man, makabalan kay Pinoy, kay Nining Baroka, dira sa Argiles, kag dira makabalan sa supermarket, sa mga marunong boys na, no? Mga maghimo sa suriso, imbutido sa Baroka Frozen Foods. Mayong gabi. Sa ato mga kabinan, sa ato mga katropay, labinigin ang ato ng mga kauturan, labinigin ang mga driver, na ato lang ang mga abyan. Inabalang nagka-problema kita sa inyo sini ng prostate, no? Kay ilabinigin ang ato ng mga driver na nagabiyahe, malalong distance. Kay kung magdugay gali ang inyo sini pungko sa salakyan, nagainit ang ato ng buli. Te, kung mag-init ato ng buli mga kabinan, nagaresulta ina sang pag-init man sa aton sining prostate. Tekon matam-an nga na kayo ang ngihi ko daw na kumatsyagaw. Gani ka tubod na ito iyang ilihion mo. May kabatsyag kati gabat, may banatian ka rin mga prostate. May arat na banatian ka na iya sa prostate kaya tawag sining prostatitis. Para malikawan makabanan ang prostatitis, mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Para sa mga partner nyo ba, ining mga babae, lang Arab buton. Primero, okay na, gadugay, lai naman istorya. Gadugay siya, ti, okay na. Gadugay, lai naman. Gani kayo may problema siya, may hormonal imbalance, mga kabinan, para manikaw kita sa inyong mga partner sa hormonal imbalance, paim na balasang Santon Plus Coffee Mix. Mabaka ni mga katropa sa mga butika malapit sa lugar ninyo, paridira sa Kalibo, sa Rojas, Antique, Bacolod, kag nationwide, no? Sa Mercury Drug Store, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kag generic sa pharmacy, mga katropa. Ang aton nga promo, ining nga tawag balang kami ng Santon Next FM, libo-libong pa-premyo. Hindi ka palayo ni siya, kay kada simana may winner kita sa tag 3,000 pesos. Ano lang inyo himuan na kay Bumong Tirotsubong, ang imo ba na itong ipamakal lang ang mga Santon Gold Coffee, lang pwede mo ito magamit nga proper purchase mo. Ang imuan talang bong, amuni ay, magbakal kita sa isa ka blister sa Santon Gold Coffee, kung may harak ang mga daanda, sang Santon Gold Herbal Capsule, ang imuon nyo lang, ay butang ina sa sobre. Kapatapos matangan sang pangalan o kanang papel, sultan pangalan, kagtapos ang address, contact number, kagpirmahan. Amo man ang proper purchase nga isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, kag lima ka sa sachet sang Santon Gold Coffee. Amo ina ang inyong mga proof of purchase. Pagkatapos, butangan na sa pangalan, sa sulod sa sobre, nga long, kag address, cellphone number, kag pirmahan. Iulog ina sa mga drop boxes diri sa XFM. For example, kaman dako ni Sansan yung magdaog. Kay ang promo, panay wide lang ini makabinan. Kag dira man sa Negros Island Region, di may chance kaya nga magdaog sa 3,000 pesos mga kabayanan kag may ara kita nga palabuton nga grand draw. Pero parang kada semana may chance kita magdaog sa 3,000 pesos. Sige yun talang pag bakal makabayanan sa produkto sa Yes to Health mga kabayanan, pareho sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Turbo Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee, mga kabayanan. Kay may chance kong magdaog, kag may chance ka man, mga kabayanan, nga mag-ayo. Kay liwas ka nag-inom ka sang mga produkto sang Yes to Health, mga kabayanan, may chance ka giniya nga magdaog. May gabi, dira kay Cap Raksam Palmares sa barangay Magsaysay sa distrito sang La Paz. Kag sa ato, mga kabayanan, sa ato, mga katropa, ha? Hindi ba lang madamo-damo na nga bulong na inom ninyo. Yung mga synthetic medicine lang yun pang resita sa doktor, ba? Na daw lang gapon gayong inyong nga badatian. Abit istingin ninyo nga mag nga magpakonsulta sa Yes to Health Wellness Center. Sa may ginabatsyag ng mga badatian. Kag madamo na nga bulong ang inyo na inom, apang wala gigapon na gayo, magpakonsulta na sa Yes to Health Clinic na hamtang ini sa iyang building sa Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa tubalang ini sa Midtown Hotel. Libre pa konsultad lawad daw kag tuduan pa kamo kon paano makalikaw sa mga pagkaon nga mo ang kabagdanan nga wala ka nagayo. Nga tudlo man kung paano gamiton ang mga herbal agod bangin epektibo. Nandamo na ba sang mga ginambal yung mga herbal plants sa palibot ninyo? Nga tubo lang. Tikon man pakonsulta kamo dira sa Yes to Health Wellness Center, tuduan kamo kung paano process sila. Kaya man sobra gali kung sobra gali ang minuto sa pag-process, kadula man yung sinak ng pagka-epektibo. So kung magpakonsulta kung magkabayan dira sa Yes to Health Wellness Center, tunduan ka mo kung paano mag gamiton ang herbal agod mangin epektibo. Hindi na pag padugaya pa, hindi na pagunata pa, magpakonsulta na sa Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikayong lawas. Para sa dugang impormasyon, magtawag kay Doc Raymond Empinado sa cellphone number 0917-778-7200 o kon mag-text sa hotline number 0930-218-5221 o kon magtawag sa telephone number 329-3396. Sa mga dalukan, bala magpalaboratory, kaya man palaboratory kita, ginatuslukan sa injeksyon ng aton iyang butkon, agod kuhaan kadugo, ang ibang kalipong. Kung may ginabatyag ka sa imong alawas, hindi na pagulatang ang maglala ang imong balatian, magpakonsulta na sang libre gamit ang Executive Health Analyzer Machine. Kada Domingo, pinaagis rin may baluan ang kanilain nga ginabatyag sa imong alawas. Magbisita sa libre nga konsultasyon sa Yes to Health Clinic sa Iloilo City na hamtang ini sa iyang building sa Yolo Street. Iloilo City sa tubang sang Midtown Hotel. Bukas sila alas 9 sang aga hasta alas 5 sang hapon. Domingo hasta Huwebes. Kag alas 9 sang aga hasta alas 2 sang hapon. Inakon Biyernes. Yes to Health ang kabulig mo sa ikayong labas. Para sa dugang ng impormasyon, magtawag kay Doc Raymond Empinado sa cellphone number 0917-778-7200 kung mag-text sa hotline number 0930-218-5221 kung magtawag sa telephone number 329-3396, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras alas 8:46 na, mga katropa. Dirigyapon sa Headshot. Kaya na sa press conference, gin-confirm, mga kabayanan, ni Governor Arturo Defensor Jr. nga magapatalagan sa 2028 nga eleksyon sa pagka-gobernador ang iyang nga utod nga si Congressman Lawrence Defensor. Eh, sigurado nga na, no? Ang mabulo sa iya, kaya man tapos sa term yan ni Nonoy, tapos naman ang term ni Toto sa pagka-gobernador. Timabulo sa pagka-gobernador sa 2028, magapatalagan si Congressman Lawrence Defensor. Pero may mga ilang tao karon makabinan ang gobernador. Kasi, hindi, President, sa leksyon niya mo? Kag kon hindi ma-impeach makabinan si Vice President Sara Duterte, may posibilidad nga mabutang siya sang iya kandidato diri sa probinsya sang Iloilo sa pagka-congressman o kon sa pagka-gobernador. Di sino mga alay diri sang Vice Presidente yaw? Ang mga biron sila ina ang mga alay mga kabanan sang mga Duterte dire sa Iloilo. Ti posible ayhan nga base kon hingion sang Duterte nga panaganon sa pagka-gobernador si 4th District Congressman Ferns Biron. Anong posibilidad? Tikon si Toto pa, si Governor Defensor, siya ti may posibilidad na sila niya. Nga kung hindi may impeach si Vice President Sara Duterte, may ibutang sila ng kandidato ngay pa-kontra kay Congressman Nonoy Defensor sa pagka-gobernador sa 2028. Pero pamangkot, may ara ba lang makapierde sa mga defensor? Sino ba na ang mga material dere sa Iloilo nga posibleng nga makabunggo sa mga defensor sa Subongaw? Kaya ko, butang tabi, si Congressman Ferns Biron. Tito kapila naman nakabisis ka nag bunggo sa mga sa defensor daw di wala man sino pagidabi no garin di ka pinanman kabisis ka nagbunggo mga garin sa mga defensor pero di man sino pag na mga lagko ng mga political figure sa probinsya di, si mga topas di wala naman abi si former Gobaniel si Congressman Buboy makabato-bato ka ba? Pero mati na ito no, ginapangalawigan man sa mga defensor ng ang ilakwaon nga pagka Vice Governor sa 2028 mati ko rin sa tupas ay di ko magpadagan abi kwaon abi na makabanan sang defensor ang tupas sa pagka Vice Governor ay di ano ba'y ang mangin posisyon kag anong matabo kay Vice Governor Lee Andy Buque. Basi sakto ni mga kabanan ang mga ginakunokuno nga basi may makontra kay Nonoy Defensor sa 2028 kag ang Vice Governor sang kwaon nga kandidato sa pagka-gobernador mo si Vice Governor Lee Andy Buque. Posible ay na. Samantalang ni mga kabanan sa sunod nga mga tinuig. Kaya manis katuig lang ante seleksyon mo? Or, sa November, kumadayon ang barangay eleksyon, balaantan na kung sino ang mga nagaling niya hanay da. Kaya ti may ara, ngakuan mo may ara ng eleksyon sa Liga, President. Tiyo balaan na kung sino di ang sapiak, sinong sapiak, sinong mga nagagwa ng mga kandidato na mag-suportar sapiak ng grupo, kag sino man sapiak. Kaya kung mag-ara gani makabanan nga mag matabo abi no ini mga gina-illustriado lang ini kasi kung si Congressman Ferns Biron ang posible nga ipa-inkwentro kay Congressman Nonoy Defensor suportado sa mga Duterte kag ang Defensor suportado naman iya sa administrasyon ano ay matabo ano matabo na sa posible nga magguba ang ila sining alliances kasi sa Liga to kung si Toto pa si Governor pa siya tisang umunat siya to pag election siya di alay kami eh siya pagkatapos election siya gibanasa naman haba di ba taman lang siya nga naguba atong alliances ang oras di makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:51 sa mga political developments sa matamatantanin no ay daw makilidlaw man istoryahan ng mga political development at naging ining mga padalagan iya sa pagka-governor kagang posibleng nga mag-inkwentro kay Nonoy Defensor sa panaboton ng 2028 election sa pagka-gobernador mga kaabyanan, mga katropa. Headshot. Alas 8:51 na it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitay ni 30 minutos antes magbiglabing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isang kapsula siguradong mas manami. Masabakod yung relasyon kay Mrs. Kaya man solid ka kung nakaturbo ka. Makabulig pa sa sick life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Mayang gabi kay Apple Tabanda. Sige, listening. Standby makabinan sa masunod programa ang phone pal upon kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katropa, ang Phoebe Borns, Tibor Morales, XFM News.
5: XFM. Mga Katropa, exciting!

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabansya ko sa isa ka si Man ng kaputlay sa pagpinto. Sobagit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga buki ka.
12: Makalage na ko!
3: XFM.
13: Patropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Lizzy Liz, and I'm proud sa stupidness. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama, nadula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: symptoms persist,
1: doctor.
2: Sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: No, hindi massive ang basaan na isubong adlaw. Oo, no. Do kamingaw, no.
1: Ani.
0: Basi siguro ang iban nga nagabasyahan ay kang nagabasaan ay sa mga outside city na guro.
2: More or less sa mga ano nagid guro ya
0: na kay na ano man sila natahapan sila sa mga nag-olopisina, sa mga nag-eskwela. Mm-hmm. Pero ang good news diri kay ang tanan nga buluthuan. May mga ano na, may mga checkpoint na sa mga estudyante.
2: Very good.
0: Oo, may ara na ano, gani gina para sa gani sa ano sa mall gani dorp. Ara ba lang daw magnet na nga color black nga daw amo na balaw, ang daw padol na gani kagamay ha. Metal detector.
2: Oo.
0: Ay, ang gipamangkot kung wala man may nalungong yan.
1: Why? Kung man ako nanon na yan, nalangin mo ya.
0: Most especially sa mga public schools, siyempre, ang bulk bala sa mga estudyante, damo-damo gid. May pipila to nga mga bulutuan nga may nakuhaan nga mga estudyante sing mga screwdriver. No?
2: O tatatani
0: ano ang tatatatani?
1: Patugnaw.
0: Mayo na nga prevention na para sa ato ng mga estudyante. Kaya para ang tanan-tanan nga nagatuloon dira ma-secure gin nila ang ilang campus nga layo sa mga krimen kag makasakit sa ilaman nga mga opodisidyante. Sige, okay na ah. Ti leksyon na ato ang natabo sa Tacloban kay nagkinarankaran ang tanan nga mga bulutuan sa bilog nga Pilipinas nga kinanglanon gid nga may security measure man ang tagsa ka mga bulutuan para sa ilang mga estudyante kay para ang mga panghuna-huna sa mga ginikanan mangin masulhay naman bala kay ti ang eskwelahan nga daan muna na ang ikaduhan naton nga
2: panimalay.
0: Correct. Da, kalagid maayo sa mga tugda-tugda. Lalanggid niya yan.
1: The fill in the blanks.
0: Maintain na natani. It's 9:25. Magapalayang na ang phone pang programa. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
2: Yan, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
0: Loy-loy pa. Subong gani, gabisang?
2: Gabisang June 24, 20 and 26. It's a Thursday. Wednesday.
0: Dali sa pole. Dali na kayo balang. Kaya naman na notice ko si Imo subong ang gabi. Nga daw nag-bakol ka subong si Imo nga ano ho. Imo adlib ho.
2: Katugnaw gani.
0: Tugnawan ka. Bainti lang na gani ang coldness.
2: Mayo ka pa Imo ya kay damo.
0: Ati karniro na yapanit kuya.
2: Ati ako niya kay paka lang.
0: Abi ko kanding.
2: Ang kanding blaga bato na sa tugnaw.
0: Ha? Huh? Di ikaw kay kanding ka man lang mga bato sa tugnaw.
2: Amo na gani nga paka kuya. Kagsala na balang ilang labantang expression gambal nga paligo todo kanding ka. Ang kanding balaga paligo na iya.
0: Oh, wala bala.
2: Oh.
0: Ang makaligo na sa maulanan sila guro.
2: Hindi kapaligo gyud to ang kanding.
0: Wala
2: bahala ka na.
0: Paano mo nambal ka paligo kanding be?
2: Ang init na ya sa ang init bala nga nakuha nila sa
0: adlaw
2: mismo. Amo nang gapabaw sila pero gapaligo na yang kanding.
0: Amo na gani ba mangkot ko sa din ka kita ang kanding nga paligo be?
2: Ha? Tising iba paligo yang kanding bala.
0: Tingay gin paligoan mo gani. Lain man na yung istorya, yung ang kanding yung maligo.
2: Ari na lang yung black white, ba? Ari na lang nga para... Pamati, anay. To make the long story short,
0: yes.
2: Ang sapat, gidya nga wala kapaligo, amo ang kuring.
0: Hindi ko yung magpati kapaligo, yung kuring.
2: Kailaway ko na paligo, ang kuring. Paligo. Ang kuring niya, ang ginapaligo nila, ang ilalaway lang.
0: Hindi kapaligo na yung kuring.
2: Ang una nato niya yung moon, ilawag ta niya ito ni Mero.
0: Gahulit, bagay si Muning sa ako.
2: Si Muning Goro.

0: 阿爸多个背西啊！
1: Entrada pa lang na, ha? Entrada pa lang na.
0: Yeah, welcome to na mga tech on duty Subong Kabaloka, mga technician Subong Kagaton ng mga co-employees sa XFM. Grabe ang ilang ngirit Subong labot sa dulonggan, gid.
1: Amo ka dyan, eh.
0: Nga man.
1: Kabalo na ko na.
0: Nga man ako, nga man ako.
1: May, ano, 13 months pay.
0: 13 months pay. Thirteen months?
1: Oh, so this is brief ako nung
0: pao. 13, hindi na yan. 13 months, man.
1: Ano na yan? Ano yung sagit na lang dyan?
0: Hindi. Nagpasok pati-pati ka man doon sa GC.
1: Ay, hanggit ba na? Mid-year bonus. Mid-year bonus na lang, ah.
0: Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod. 103.9, upunta si katropang...
1: Chris.
0: Why? Ha?
1: Chris, kung si John Ray.
0: Correct. Tropang Chris, why get to do?
1: Pika-pika pa, mga kubi.
0: Sa Kabankalan, 106.1 XFM with katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct. Kaya huwag kita do.
1: Ah, nakahulid na kami na iya nga duwa.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon, 101.7 with katropang...
1: Baby Ron.
0: Correct. Te, huwag kita da, Baby Ron.
1: Huwag finance na sa'yo. Gading ganito ga.
0: Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos, 98.9 with katropang...
1: Supremo.
0: Correct. Manager, huwag kita do.
1: KKK na sa'yo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kang XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, EB Magalona, Victorias Manaplakadi, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Kuya J.
0: John Ray.
1: Kaya mo na gani, ah, John Ray.
0: John Ray J, layo na yan. Katropang John Ray. Boy, ito to.
1: Ga, do kalaba, ginaga.
0: Sa Kalibo, XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Katropang Noel.
1: Padilap the beat.
0: Sa Rojas, XFM Rojas, 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Katropang Neil.
1: Eh, jog-jog tayo.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Kuya J.
0: James Dean.
1: Si J gani?
0: James Dean. Lain man na si Kuya J, ya. Lain man James okay. Dean. Katropang James Dean.
1: Sige na yan ko.
0: Damo pa kasadya na sa alas 12 kita mang ginop the night sa programa nga Phone Pal. Ginadol lang sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayo ng collagen sa magusto magwapa gwapo mga kape ka na healthy ka pa. Magpangapi sang Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix.
1: Kakaharap mo ng premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga... Yes, Lord Product, si Boss Rems, Sarang Babakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Boss Rems, salamat gid sa mga grasya nga na ambit
1: yes,
0: namon.
1: Sir. Thank
0: boss,
1: you, sir.
0: Salamat gid, Boss. Why gid ta do?
1: Masay, unta kaya, Boss. Ha?
0: Nine-thirty-two, mabalik pa ang Phone Pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy Langka.
0: Iling XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Synthen Plus Herbal Soap.
3: Yun si Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Synthen Plus Herbal Soap.
4: Para sa maputi nga panit.
2: Mahamis nga kutis.
4: Synthen Plus Herbal Soap. XFM.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
6: Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
5: Oo.
7: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Di Japan makaya, no?
3: Kaya.
2: Padayo na, kagbalik na sa phone pal nga programa. Umbod nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with ascorbic acid, Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Yeah!
3: Kag ara man ang Vision X Plus, kung nagakurap-kurap ng inyong mata kapamatsyagan nyo do may mga panganod, mag Vision X Plus na kamo.
2: Ang tanan ng Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nakakita ka na panganod?
3: Of course!
2: Pero mayra star-star.
3: Kung gabi.
2: Ha?
3: Pero ang panganod, diya ginatabunan niya man ang star.
2: Hamugani na, pamangkot ko. Nakakita ka lang sa panganod nga may star nga nagalibot-libot.
3: Siyempre, wala.
2: Gusto mo makita ang subong?
3: Hindi na.
2: Tampuyong lang ka
3: naman. Tampuyong gali. Kung hindi ka gusto maka-black eye, mag-Vision X ka na.
2: Guys, are ay alin kay Jay Vincereta? Gadugay ko nung nagadugay bala Dolph ang aton nga program. Kag nagadugay lantaw niya sa Facebook sa aton nga ano bala? Sa aton nga live.
3: Oo.
2: Gagwapa ka kuno.
3: Wow, thank you so much.
2: Ang pamangkot sa din dapat ang gwapa.
3: Isa ka lang.
2: Nalipda na sa gaya isang suga. Then, natawa ba yung monitor? Oh, gakurap-kurap pa yung monitor tao na.
3: Hindi, wala na yung gakurap-kurap ya.
2: Ah, wala kali. Oh, kurug-kurug, kurug-kurug.
3: Christmas lights na mo.
2: May gabi sa aton nga mga amigo, ang aton nga mga security guards sa Sagay National High School sa Gate 1 and Gate 2. Naka-tune in na sila sa XFM. Kag sa tanan pagid nga nakaambit na sa aton nga radio station.
3: Yes.
2: Nga one daya lang na siya, nakabutang na bala sa karton.
3: O gani.
2: Basi expectar ka muda nga two or more dials, one dial lang na sa
3: one band receiver lang na.
2: Oh, may aras kili, di ba nakabutang?
3: Amugit eh.
2: Note, this is one band receiver.
3: Kapag ako palang gibla na balaan.
2: Nga, one band receiver lang.
3: Hindi, lain ni saya.
2: Ano?
3: Sige, tapusan eh.
2: Okay na, kuya.
3: Te, anda ka naman mate.
2: Sige be, basi ko hindi ko makakadlaw, makakita ang bitoon, nagalibot-libot.
3: Bago lang gid ko kabalo nga ang type galit ni Papa Licious, mga security guard. Makapilayag ka ginagin lawag.
2: Amo na ang ano, amo na ang imong ang tawag sinigani. Ang imo na dulot sa imo nga pagkaagi ang mga lalaki nagaagi naman impluwensya gali
3: no wala man kami ga ano
2: wala gani kamo naga
3: gabusong
2: wala amo gani gabusong kag hindi mo man gusto nga malatnan sila
3: gani
2: pero nga ang gakalatnan sila abi mo kung ano
3: oo
2: gabaylo-baylo kung buda microphone
3: wala labot sila
2: oo. Ang baso mo, baso yaman.
3: Amo ni siyang tawag nga jugula viruses.
2: Dagagwa na kita nga dugay, no?
3: Oo, bala.
2: Mayo lang sa kadugay yun natong of the night, daw wala pa yung kuya nga nadala mo ba?
3: Ay, hindi ka lang yung mag-agi. Hindi ka nga yan.
2: Kata mo lang wig eh, masok sa subong wig.
3: Nga aman.
2: Ma-wig din yung aduwaya eh. Ang para sa program bala sa XFM sa Tagom bala.
3: Oo.
2: Nga ang title, Kung Ako Ikaw.
3: O pwede ah.
2: Oh, mga reporter na sila, pero gani? Mga lalaki na sila yan.
3: Oo ah.
2: Nakita mo na yes. Sa ilang live,
3: yes,
2: no?
3: Yes, oo.
2: Nakakaladlawan bala sa ila pamatian.
3: Nga ano nga yan man sila mag-inagi.
2: Tapos nag-ano ka dyan, ga-duster ka dyan yung isa nga si, sino na gani man ang
3: West
2: isa?
3: West Duster ka ba? Wasa?
2: Hindi ko ah, wala na ni Guro. May mapa-advertise kung ma-duster ko.
3: Araw.
2: Hindi lang, kuya.
3: Titry mo lang, eh.
2: Hindi, kuya.
3: Sige na, dastal ka ka ma... Ano ko,
2: mabak... Oo, oh, basta ibaylo mong imong...
3: Mabakles ko buwas.
2: Ah, hindi, kuya. Ano? Ah, hindi, hindi. Madaster ko, basta ibaylo mo sa ako ng imong amidyer.
3: Ah, hindi, kuya. Amo lang ginapabot to. Porsintuwanta lang ka, ah.
2: Baylo gid ya, prinda gid ya, ah. Prinda gid, ah.
3: Ay, hindi, kuya.
2: Manananggal de amor. Good evening sa inyo, duwa, sir.
3: Perte nga ngalan.
2: Gakadalagi, kuya, sa gadlaw ni Dulti. Ay, dali lang, gida. Inform ko ka mo, anay, nga wala sa akon nga mga kamot ang 0915, ang global na linya. Dali lang ka mo, anay, tawag sa amon nga call and text line sa Smart.
3: Sa 0912-0076-793.
2: Oliwaton ko, ha. Dali lang ka mo, anay, tawag isa lang, anay, ka linya, kaya wala ko madala nga akon nga globe kayo nalipat ko.
3: Ala ka naman.
2: Ano gani, kung malipatan gani, ginano gani?
3: Ha? Ginakupang.
2: Hindi, ah.
3: Ginaguripat, eh.
2: Wala, ginarimit naman, eh. Ah. Anta sabong Merkulis.
3: Ako, Rek, oo.
2: Merkulis sabong?
3: Oo.
2: Oo, remit.
3: At inventory,
2: ginagawa. Inventory. O, dial ka mo, ha. Dire lang ka mo, na itawag lalaki ang babae. 0912-007-6793. Mumani ginagamit namon permi ko na sa ulo nyo na pwede mamo katawag mas mayo gani hindi yung masa ulo kay para bago nga mon ma-receive nga mga callers. 0912-007-6793 tawag na kay ginbuksan ko na ang ano ang ganghaan sang kahitaasan.
3: Amo niya tawag na Stairway to Heaven.
2: Ay, sino nabasa? Sino nga San Juan? May nabasa? The feeling ko, nag-celebrate na lang yun sa San Juan ang natuunan sa fiesta man ni San Juan.
3: Yes, kaya ang lapit-lapit mismo sa baybay o kung suba.
2: Ah, pwede lang na iya. Kahit ti... Siyempre, kita, daw hindi taman guro makita nga may nagapinamasyada sa kilid dalan. Kay, siyempre, kaluoy man sa mga nag-ulupisina nga mabasa. Okay lang kung ikaw mabasa, Dol.
3: Oh, wala ka, so good.
2: Kaya gusto mo nga gabasa-basa, di ba?
3: Correct.
2: Ang
3: pam-pam.
2: Pam-pam. Dial 0912-007-6793. Basi meron ka nag-greeting sa imo FB Live. Kito may galantaw na, oh.
3: Isa pa mula na kabilog.
2: Sino nang galantaw?
3: Parinti ko pa. Si Eugene Alakapada sa may Antique.
2: Ay, taga-Antique.
3: Taga-Antique, ginman niya ang ano ni tatay.
2: Daw mo ko parinti sa Antique. Pamangkot kung gina-acknowledge ka man nila parinti kanila.
3: Oh, syempre.
2: Tis ano naman ito mabalik sa Antique man?
3: Gani, no?
2: Ako dugay na kung wala bala nakalagaw balik sa Antique. Namian ko na da magpaligo silang at dagat kaya nagadapya-dapya gid ang balon.
3: Akong guro, pagpa-Antique ko more or less mga kwan pa lang to. 2006?
2: Ti, mabalik ka pa to?
3: Namin na nga lugar.
2: Mabalik ka pa to?
3: Of course.
2: Ano na gani? Where's the mountain, Smith?
3: Where the mountains meet the sea.
2: Troy, paikli lang liwat. Wala ko makape. Ano man?
3: Ano?
2: Regan, factor mo yung gabi. Sweet darling, hi to you. Ako, Troy, 3 years nang malamala. Wala na gid kaagi. Basta. Dahil ilang taon tabi ang profile picture.
3: Sisin, ano? Una siya.
2: Ay! Amo ni aton friend nga nurse nga ara sa guro sa doctor subong ko nari na di sa Kabankalan si Angel.
3: Wow.
2: Aton dugay na ni dugay ta ni sa nga followers ano pa ni siya lapsag pa ni siya ga pamati na sa aton.
3: Grabe no. Lapsag pa lang sayo no.
2: Sang una elementary pa lang sa ga pamati na sa aton subong nga nagdadalaga na
3: nurse na gani guro eh. Oh,
2: pwede na matilawan eh.
3: Kasi siya mismo gambal nga 3 years na siya nga gabasa-basa.
2: Pwede na matilawan.
3: Gani.
2: Pero tuod-tuod lang itbala Angel, hadlockin ko bala sa injection.
3: Wow, sige, rip ako.
2: Pero si Angel, hadlock man sa akon nga injection.
3: Correct.
2: Injection with ejaculation.
3: Amo lang ito, wag nga barina.
2: Line number one, good evening.
1: Hello.
2: Good evening. Sino ni? Sino? Yes, yes, sino ni?
1: Si Leo, sang kwartero kapis.
2: Ay, Leo. Ay, dali lang, gid. Ah, di ba na, ano ta naman, no, na congratulate na ang mga taga XFM Ruhas, no?
3: Yes.
2: Aran na sila sa ilang news station. So, meaning, nag-broadcast na sila subong. So, si Leo ang aton na caller from Kapis. Da, umigo, Leo.
1: Kwartero kapis.
2: Ah, kwartero. Leo, lang kung ano off sa imo radyo, sir. Oo, sa ano lang? Sa cellphone ng pamati, riktaan na kami talkback man.
3: Para mag-delay ang ima.
2: Oo. Ara. Guwapo ni Guru si Leo.
1: Perfect ka mas kong siyang inyo signal.
2: XFM na iya.
3: Oo man.
2: Wala na da iya may mabaskog. Bisan may baskog pa, pero wala na da may mabaskog sa XFM. Leo.
1: Okay.
2: Pila na edad mo?
1: 16.
2: Edad wow. Ang ginapamangkot namon, ha?
3: Hindi gi mo height.
2: Nga nga mambal ka 16 ang TF mo.
3: Ginsuli e guro.
2: Edad mo, ang edad na pamangkot.
1: 16 konsolion, tira.
2: Ay, 61. Nagambal pa kung gwapo sa tigulang naman ni Gali.
3: Di may tigulang man nga gwapo.
1: Bisan sigo lang, pero ay basta gatindog lang.
3: Amo na gani, amo na gani tawag nga, baskog na gatindog pa.
2: De, na-target tagid aton market sa mga music ta.
3: Na,
2: kay nakatawag yun si Sir Leo, nga 61 years old. Hmm. Nga mga Marco season, malang nga mga birada.
3: Yes, blaw, mga no? Make-believe.
2: Akabal ako magkanta, Sir Leo, sang make-believe.
1: Hindi.
2: Pero ano gin ang paborito mo nga kanta? May way naman nimo.
1: Ang paborito.
2: Oo.
1: Tragsoy.
3: Kunaga na mo ginapatupari ya.
2: Oo, kagahon.
3: Oo.
2: Early in the morning, ginaplay na mo ng Tragsoy. Nga nakatawag si Sir Leo sa phone pal. Ano mangita pa ni?
1: Hindi lang ko mangita phone pal.
2: Ano man,
3: man
2: asawahon mo si
1: Victoria lang ko.
2: Asawahon mo si Dolphy, paras ka mo edad.
1: Mga masop-sop siya.
2: Ay, oo eh.
3: Ay, kung sop-sop lang.
2: Way punaw ah.
3: Mo gijaya, dalalot got pa na.
2: Basi kung malanggit om ka.
3: Basi balang orin.
1: Ano, tanding?
3: Ay, sobra pa.
2: Ano to yung mo ipamangkot sa amon, sir? Kay basi kami nga mga batanon, may ara man itugda sa imo palamangkotanon.
1: May ilig, magkamusabugtong-bugtong.
2: Ginobra na mo na. Sige, na. Ikaw naman nag-una-una, ha? Gindula ko na gani, ginbalik mo naman, ha?
3: Gani.
2: Sige. Sige, sir, unahin, sir, ha?
1: Unahan? Sige. Pirtahan ni Rosas, pirmi lang magabukas. Ano na?
3: Pirtahan ni Rosas?
2: Pirmi lang kung magabukas, Dol. Kamu, Dol, kito, paras ka mong pangidaron.
3: Tagay kami, Biklo. Oh,
2: Klo, gay kami, Klo.
1: Para sa sulod ng balay.
2: Ano to liwat gani? Pirtahan? Ano to?
3: Pirtahan ni Rosas, pirmi lang bukas.
2: Pertahan ni Rosas, permi lang gabukas.
3: Ara sa balay.
2: Dahil lang kita?
1: Hindi na sa idalom.
2: Hindi sa idalom sa balay?
1: Hindi na sa idalom ni Rosas, ha?
2: Ay, iyaw ako kabalo kami na. Bintana! Bintana!
1: Bintana!
2: Arong. Oh, Klo pagi, dugang nga Klo. Oh.
3: Ara sa
1: balay. Kay Permi na. Pertahan ni Rosas, pero lang magabukas. Permi na ginagawa.

0: ano pa kundi abridor.
1: Ah, okay.
2: Ah, pimilang, pimilang guru ka pang bukas.
1: Kapang bukas, hindi kay bukas. Dapat may pang to tani. Tsakto pa mun sa bata ni abridor. Ah, mabalos, mabalos kami ah. Mabalos kami ah. Bimo, ikaw lang yahaw.
2: Ako naman bala, papa, ano, siya bala.
1: Ikaw una.
2: Oo.
1: Oh, ikaw ano una, dayon ako.
2: Oh, Ario, sino ganyang alam niya, sino eh?
1: Si Leo.
2: Leo, ara ka pa? Oh, ara pa sa? Oh, Ario, ano ang ara sa agi, nga ara man sa bagis?
0: Ara sa agi, ara man ang bagis? Ano ang ara sa?
2: Anong ara sa agi, nga ara man sa bagis?
0: Bagay.
1: Oh. Ha. Wala gin na siguro nag-inom sa Anton plus herbal capsule.
2: Ang mugid eh.
1: Daw ka, ano, sang, daw hindi sharp mind niya subungaw.
2: Te oh. Ano?
1: Ano, tulugan na nalang ni?
2: Oh, mugid.
0: Tubig. Ara sa tubig.
2: Ara, ara na siya sa parte sang bagis.
1: Ah.
2: Oh. Anong ara sa agi nga ara man sa bagis?
1: Ah, oh, perdi na pa, perdi na bala kay para mabalaan ta nang sabat.
2: Ote, sige na.
0: Ano, pre?
2: Ha?
0: Anong sabat?
2: Oh, ang sabat.
1: Oh.
2: Ang tinaga mismo nga agi, gipatungan sang letter B kag letter S. Te?
1: Oh. Are, ako naman, ako naman. Karon lang ako pagani, wala pa ko gani.
2: Wala pa gani si Troy.
1: Hindi mo ko pa intrahon niya. Na, ano ni siya kunuya? Oh, ako naman ah. Insekto niya, insekto. Sir Leo, insekto niya.
0: Oo.
1: Oh, gamay nga sapat. Sagad magkanta. Kun magsuksok sang bayo, no. Puro lang itom.
0: Wow, tsunami ba?
1: Oo. Oh, anong sabat?
0: Insekto na.
1: Areo, suliton ko, gamay nga sapat. Sagad magkanta, kun magsuksok sang bayo, puro lang gid itom.
0: Black song.
1: Ha?
2: Ano?
0: Ay, black na bala. Song.
2: Black song.
1: Black song man.
2: Anong black song?
1: Ang imo, guru, ginasongsongan, black.
2: Kapangit om na mo, ti black.
1: May black song ba lang insekto?
2: Amog dya eh.
1: Ha?
0: Oo, may... Tanga?
1: Ha?
0: Hindi man.
1: Hmm,
2: ako... Wala,
0: tanga.
2: Wala man nagkakantang tanga.
1: Ang tanga, ya, galing lang. Kada yan, tanga, ya. Oh. Oh, isa pa kasabat. Insecticide. Ha?
0: Insecticide.
1: Insecticide na no man iya kunuya nga
2: amo na sayang gapatay
1: chemical man na iya
2: amo na sayang gapatay sa insect
1: oh
0: kay ano abi
1: oh sirit ka na
0: oh sige
1: oh.
0: sirit
2: na
1: cricket
2: siritan bala oo na mula kay ikaw kita kuna unat eh.
1: Oh ikaw naman ah.
2: O, ikaw naman.
1: Okay.
0: Ako naman.
1: Masabdan na mo. Karo, manda ka sa among kalbuhon ginamon. Yeah.
0: Tuk-tuk ka na siya dayo.
1: Okay, ah. Taon-taon hindi magkalakakas po siso mo.
2: Amugin.
1: Yeah.
0: Sino nga nga lang siyang babae nga madamo siyang litra nga ti?
2: Si Dorote eh! Eh? Isahon lang? Oh, wala pa kita mas maapos pa da?
1: Eh, sabat na namo na. O, ikaw naman, eh? Dol. Mangkot naman, Dol.
2: O, oh, Ari Ay. Anong ara kay Mando? Nga ara man sa kalibutan.
1: Sino na si tao na si Mandoy ah?
2: Oo eh.
1: Anong ara kay Mando?

0: Nga man sa kalibutan. Ano?
1: Tawo.
0: Ha?
2: Tawo ko nun sa bat niya.
1: Sa kalibutan. Paano ko man? Ala man sa kalibutan ang tawo, man.
0: Man? Kalibutan? Doon ka layo, aw?
1: Kalibutan ang man to.
2: Away na, away na. Luya na, away na. Luya na, luya na, luya na, luya na.
1: Okay.
2: Oh, sabat?
1: Ulit-ulit natin.
0: Ha?
1: Baby, liwatan.
2: Liwatan ko nung mabuhay.
0: Anong, anong ara kay Mando nga ara man sa kalibutan?
1: Letter N.
0: Ha?
2: Letter N ko nung? Letter N.
0: Letter N?
2: Oo. Oh.
0: Kalibutan?
2: Oh.
0: Kulang?
2: Lapit na. Kulang, lapit na. La.
0: Te?
2: Maulian nun, ganyan yung tigulang color ta, tapos.
0: Anong ara sa kalibutan? Anong ara kay Mando nga ara man sa kalibutan?
1: Man.
0: Mando. Ang ento yung sakto na. Ano?
1: Ando. Ando.
0: Ari mo lang ako kaginam. Balko sa imo. Di ba nag-say mo letter N? Tising ko kulang gani. Oh. Kulang gani. Te?
2: Te? Maminsar ka pa? O kung dulaon ta na pinsar mo?
0: Te?
1: Kaya ano, ako lang na.
0: A kag N A mando mo. De, tan, de.
2: Ako naman ha, perde ka, perde. A and...
1: Sige, sige.
2: Ako naman, o. Ari, sapat man ni Japon ha. O. Sa adlaw, nagatago. Sa gabi, nagatrabaho. Kung maglupad, daw bituon nga nagasiga sa dulom. Sabat?
1: Inimito?
2: Hindi. Wrong. Sala. Sa adlaw, nagatago. Sa gabi, nagatrabaho. Kung maglupad, daw bituon nga nagasiga sa dulom.
1: Tipalo.
2: Ha?
1: Tipalo.
2: Tipalo. Wrong. Oh. Sabat? Ang sabat?
1: Ipot-ipot.
2: Ipot-ipot? Lapit na? Litra na lang nagsala.
1: Ininipot.
2: Ininipot? Final answer.
1: Ininipot.
2: Final answer.
1: Yes.
2: Okay, ang sabat, alpot.
0: Damo na sa...
1: Hindi
2: mo ka. Ti alpot ka sapat eh.

0: 이상하다고 나무를 피고 올라가.
1: 내
2: 마음에
1: 너가 있잖아
2: 나
1: 걷고
2: 있네.
0: 작도 나 마코 마이샬 바가메 아직이나 서버이디가 나가
1: Ay,
0: why na, why na? Matapos na.
2: Tapos na, mga commercial na kami gani.
1: Paaman.
0: Ha?
1: Paaman na lang.
0: Ah, wala na pa, wala na pa, aman na. Request sa kanta. Kanta na, ma-play kami my way. Sige, play ko sir, salamat. Bye-bye. Ano po, sir?
2: Ano request mo?
1: Pwede ka na, sir.
0: Sige, sir, go ahead. Sir, ano request mo?
1: Ano, love song o disco?
0: Ah, love song lang.
2: Love song lang.
0: Love song lang. Love song.
2: Ano?
1: Ano nga lang? Isang linggong pag-ibig.
0: Aba, sige ah. Play na mo, sir. Salamat kid sa pag-join, sir. Nalingaw kami sa imo ah.
2: Sige, salamat kid. Hindi ka lang ako kita sa kalpo.
0: Tingay sapat man ko nung ako nung ginapapako. Ti alpot yung sapat eh.
2: Hindi ang sakin sa batin na lang alpot yung ipot yung ipot.
0: Ay, uwis. Ito, babalik pa ang phone. Paano po niyo si Katropang Tritisoy?
2: Kasi Katropang Tropilang
0: ka. Ining XFM Katropa mo.
2: Excited!

0: family ang go, natulpa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan.

0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santone Plus Coffee Mix.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibigay sa mga butika.
4: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Mga butik.

0: 35 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ponpal, sige po ninyo ginapamatian. Ano po nyo si Katropang Troy Tisoy?
1: Kak, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginado lang na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kak, ginado lang man sa aton sa Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo ba makakasi mo punggod, mga lap-up, kag-body odor, mag-Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag sa Amon XFM call and text line. Smart lang available kang TNT, ah.
1: 0912-0076-793.
0: And again, 0912-007-6793. 0912-007-6793. Pwede ka mong mangita sing uyab. Pwede ka mong kapamangkot kung ano dang inyo ngayon nagpamangkot. Willing kami magsabat sang seryoso o kung lango-lango. Sakyan namon ang biyahe nyo sa mga gabi.
1: Tawag nga, sasakyan kita sa lahat ng gusto mo.
0: Yeah. Santo, ni XFM, libo-libong ba premyo? Tumataginting na 3,000 pesos kada simana ang inyo madaugan kung magabutan ang inyo pangalan sa aton nga pa-promo. Paano mag-intra? Baka lang kamo sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na ang apat ka mga Yes 12 products, mga katropa, para mangin raffle entry ninyo, and every week you can win 3,000 pesos. All you have to do, isulod nyo sa white envelope, isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagaulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, kag 10,000 pesos, kag pulo tanan, nga tag 5,000 pesos nga cash bilang consolation prizes. What are you waiting for? Join na!
1: Yes, dapat! Makal ka mo sang Yes to Health products.
0: Ah, nakamit lang na sa Yes to Health ba? Wala na nagsinalambidila. Isa nga daan, gahungaw mo, gahungaw. Yes to Yes to Health products. Lipot dila. Lipar Digno, mayong gabi. Helen Blauro Tapang, mayong gabi. Kag si Sai Cruz, na pahibian nyo gidang senior, pulihan nyo gid.
1: Why to yun among ipahibi iya? Nakakadlaw pa sa gani.
0: Ipakadlaw lang sa namon niya. Ano. Ambal ni Helen, naisahan nyo gidang tigulang. Good evening. Entra ka mo di bala para maisahan lang ka mo namon. Oh, dial nyo lang 0912. Di lang ka mo na itawag. Wala, ito may masabat sa globe kayo na bilhin ko. Yes. 0912-007-6793. Again, 0912-007-6793. Te, ano suryanta sa mga gabi?
1: Ano man suryanta?
0: Kay na, ano na, nagpaubos na si Lotlot sa kay Ian, amo man Japon.
1: Oh, well, kung si, ano, si Matet Palangguro.
0: Ah, okay.
1: Oo, nag-isurehan. Ay, nasa lang adwaya ni Ian.
0: Abi mo bala sa pinamilya nga si Galot, damo-damo gini ang makarelate kung i-open up ko karon dugay-dugay. Siyempre. Unahuntaan na yung caller, ha? Unahuntaan ang caller. May gabi, line number one.
2: Hello, may gabi, sir.
0: Hi, good evening. Hostess.
2: Daniel gila, sir.
0: Daniel.
1: Palilya.
2: Oh, sir.
0: Wow.
1: Umang ko, no?
0: May artista tanga caller. So,
1: gani.
0: Kaya din si Daniel.
2: Taga Araw, sir.
0: Ah, taga Iloilo. Pila na edad mo, migo?
2: 25, sir.
0: Oh, daw may tibihon ka ng opo daw. Umang ko ta sabi, may baga pa siya.
2: Silulo, sir.
0: Ah, silulo mo. Di ka sa Haro, the pitman?
2: Barangay, saan yung si Dro, sir?
0: Ah, sa housing ka mo? Relocation?
2: Hindi, sir. May BJ, sir.
0: Sa?
2: EK.
0: Sa?
2: EK.
0: As JK.
2: May GK, sir.
0: Ha?
2: GK.
0: Ah, okay. Oo. Pila na edad mo, Migo, Daniel?
2: 25 lang, sir.
0: Pila-pila?
2: 25.
0: Ah, bata pa. Nag-work na ikaw?
2: Oh, sir, may workman ah. Ano? Ang side na lang ah, construction ah.
0: Aba, din subong ang inyong site sa inyong ginobrahan, drap man lang sa Iloilo?
2: Dream lang siya may mega-word, sir.
0: Ah, pila na kabiyalog yung muna nubya sa edad mo nga 25? Mm-hmm.
2: Naka-apat lang, sir ah.
0: Natilawan mo na, tanan?
2: Isa pa lang natilawan, sir.
0: Nasa apat, isa lang?
2: Talang, sir.
0: Ba? Ikaw eh. Nagtalab yun ya sa isa. Gani. Yan no? May, at least may ara isa.
1: O kung sa bagay.
0: Ang isa mo na nga nubya mo na imong pinakalawig na karelasyon bago ka mong bulagay?
2: Hindi na sir. Ato mga 1 year mo naman sir.
0: Sa isa katuig na kapila ka mong magdo?
1: Hindi ba isip? Hindi pwede man. Numero lang gid na.
0: Hindi na maisip? Gabi, damo-damo ba?
1: Wow.
0: Ka mga agresibo sa ilan.
1: Oo, eh. Oo. Kung hindi may isip, puwerte ginaguro ang papiswit siya eh, no?
0: Gani, oh. Live-in na ka mo, live-in?
2: Kaya, ano naman, sir?
0: Pero nag-live-in na ka mo, Migo Daniel?
2: Nag-live-in yun, sir?
0: Ha, mo gali, kaya sawahin na sila.
2: Ano naman ko siya po?
0: Nga, ang gimbiyaan niya kahaw.
2: Siya, sir, ang ano, nagtapo siya, sir, ang gimbiyaan niya ko.
0: Taga di ng uyab?
2: Kaya drano sa ni Bakulod.
0: At oh, Bakulod.
1: Sa na yun sa Bakulod?
0: Hindi, doa bilog Bakulod. May Bakulod City, diri sa Negros. May Bakulod man dira dapit sa may San Joaquin. Sa din
2: nga Bakulod.
0: Ah, sa Bakulod. Sa Bakulod,
1: DJ.
0: Paano ka mo nakilala, ha? Isang uyab nga taga Bakulod.
2: Paano siya nag-dresa sa Lilo? Dasa nag-dunyar, sir.
0: Ah, dira man sa may Haro man.
2: Oo, Dreman Zamon.
0: Then pag uli niya sa Bakulod, wala na kamadang communication.
2: Ni harap ang mga mister, provide na ako balo, siya ay gulpe, yung mga ginbayaan.
0: Oh.
2: Nalagay sa akin, pero may isa na ako ano.
0: Wala ka guro ga, ano? Wala ka man guro ga, tuwad baliskad. Siya lang tanang ginapamanihar mo. Basi ka higda ka lang yan, wala kaya ga, ano, wala ka ga, ano tawag siya, kaya ga-perform, gani. Ha?
2: Helicopter, kuha higin niya sa akin.
0: Opo! Ah, sige be.
1: Sige be, pabati ako be.
0: Wala labot. Kung na-try mo gimang helicopter, ano na be ang posisyon sa helicopter be, basi sugid-sugid lang na.
1: Gani man.
0: Ha?
2: Gatiyag siya sa akin, sir.
1: Daw, Alice, galiin, no? Alice?
0: Gatiyog-tiyog, ha?
1: Gani?
0: Amo pa na ang posisyon, wala nakuha ni Dolpe.
1: Aba!
0: Kahit kung makuha, yan na, ate. Daw na bulkitan sa, eh.
1: Ate, ano gusto mo? Kita naman yung duwa mga helikopter.
0: Aeroplano ka mo yan.
1: Wow, ah.
0: Hindi, ang helikopter, ya.
1: Ang aeroplano, ya.
2: Joke lang, ah.
1: Hindi, ah, wala, hindi.
0: Natuod niya, wala, joke, ya.
1: Ang aeroplano, ya. Straight mo lang na.
0: Ay, helicopter, may ilisigid yan, no?
1: May ilisigid yan. Di kung di tani, pamboat na lang tanga doon, ha?
0: Pero maayo, git guro. Ang imo guro nga forever, tag ilo-ilo, git guro, hindi taga Negros.
1: Yes.
0: Ah. Kaya wala man kamo. Wala man kamo nagdayo na.
2: Ilo-ilo, git man guro, sir, ah.
0: Oo. Oh, budlay na sa imo, magtabok-tabok dason kung taga Bakulod, di mo na dayunan. Diba? Pero nakakanto ka din sa balay. Nakakanto ka din sa balay nila sa Bakulod, saan kamo pa?
2: Okay, isa lang, sir.
0: Ah, sa bata. Ano pag nga landmark na dumduman mo pagkadto mo ang terminal sa Ceres?
2: Okay, muduman mo na dumduman ko. Dahil hindi mo yung guya gabi magano, tabok-tabok na mo.
0: Mayo ah. At least na may natilawan ka man nga taga Bakulod.
1: Oo ah. Titiin ka mo nagdo sa Bakulod.
2: Ano, sir?
0: Ha?
2: Ano?
1: Sa'yo ko diin ka mo nagdo sa Bakulod.
2: Grand lang sa sila, sir.
0: Ah, sa ila balay.
1: Sa ila lang balay.
0: Mayo kayo, wala man tao. May tao kung ginpalakat nyo lang ang tao.
2: Yung driveway tao, sir. Yung mga papa.
1: Kung dito makam bisan na aray si si tatay yan dito gika mo nagdo.
2: Amo kito ganay nga na tiktok kito ganay na may answer sa nga arahan ako sila to.
3: You di pusip kito.
1: Di wala manakig si tatay nga dito ka mo na gano.
2: Hindi naman nabitin nga papanda. Good night kay Ibas hindi na wapulis lilo.
3: Hindi man na. Habi mo mga taga-bakulo na muna ginaka mga pintas. Hindi man na. Ti kay gusto yas ang uyab mo miya mo ti langan naman nga
1: amoy nga punggan
3: punggan kanila balabagan kanila oy ah eh ang importante diba, da
2: ba nung kutira sa mga tatay ha ba nung kutira sa mga tatay
3: pila na ka mukha bulan sa buong nagbulaga ba hindi na pwede ma-fix natin pwede mo magamit amon nga way of communication basi ka pamati man taga bata kay ka batian man kita sa Bacolod
1: gani
3: palangga mo pa sa
2: Palangga, o ba siya mamangkot mo, palangga, ayaw ko ito.
3: Dali lang.
2: Tugay naman, siya mga lima na may abulan, wala mo.
3: Okay, simple mo lang siya lima kabulan, gali.
1: Di pa, nawagan mo sabi ko, base wala mo lang magbalik sa same ya.
3: Oo, wala. Wala ka mo formal break up nga duwa?
2: Nagkamuna ganyan, nagtawag ko din sabi, base, dire naman ko makita, so ang bago ko nga trolag.
3: Ah, mangita, naging saya gali, Adolf. Lain gyud man tuod kung makatilaw kasi isa tilaw ka naman sa iban kung an imo dayon i-differentiate kung sino gid man ang ano
1: ang nami
3: ang bunami
1: nami ko nami
3: gambal ka nami ah dapat katilaw ka na ha
1: sang
3: sang uyab
1: wala eh
3: si Chay Lukaya
1: si Chay Bukay. Mga lukay-lukay man niya. Ay, may isugin ko gina kami sa iyo parte sa lukay.
3: Oh, sige, karoon, no. Ano na pangita mo sa isa kababae, Migo, Daniel?
2: Ano na pangita ko sa isa kababae? Sir, ang wide do, sir, ang nagawa.
1: Ang muna iya.
3: May emoto pa da sa ano, no? Sa Iloilo.
2: May emoto. May gina, sir, ang wild do, sir.
3: Amigo Daniel, may harap pa da Japon MO2 sa ano? Sa ano na tagari sa may
1: small diversion? Bill.
3: Small bill, oo.
2: So, sa subong na sir, harap ko rin mo.
3: Aba, kahit iti, mga wild ang yun na pangita. Oo, eh, no? The best gina yan. The best gina yan, mga wild yan.
2: Kaya mo ko siya mag-tari ang kanyan-kanyan.
3: Hmm. Arada si Apple Dale sa wild. Si Kumari Apple Dale 105.9. Pati ka na. Te, pilang edad sa napangita mo?
2: Ang manghod lang gawa sa akin. Pero mga 23.
3: Ba?
2: 24. Oh,
3: ang mga linghod gito gili ang tirada mo, pre.
1: Oh.
3: Ah, mag-amon eh. Tapos construction worker imunubyo. Ha? Ano, Daniel?
2: Hindi man mga transaction. Miss Drenzat. Miss Drenzat. Ato no brown, sir.
3: Ano, ano?
2: Hindi man sa tanahin ano, construction lang. Mangita man sa mayong ugang. Puyon naman sa eh.
1: Hindi mo na gani.
3: Ang namin, Kuya Bla, nag-work ikaw sa construction. Hapuon gini yung uyab ya sa mga construction worker ya.
2: Matalahan din siya.
3: Daw sa nubla nga, gamix kla kay mo, nagahakwat pa. Pila man lang timbang sang wild girl man.
1: Amo ko dya eh.
3: Ba?
2: Pilato ko gini yung tagao ya sir.
3: Ang pamangkot, pila ang loy-loy?
2: Ang loy-loy sir. Yes, may guro sir.
3: Pila?
2: Nubo sa gate.
3: Nobo sa Jess ang loy-loy. Grabe daw martilyo ba?
2: Wala ka. Luligo.
3: Ba? Luligo?
1: Ba?
3: Ligo kung wala ka ligo.
1: Ito sige, be. Picture, be. Kagisensa ako.
3: Sige. No number mo? 09?
1: Hindi ka kasagulo sa number mo?
2: Sige, sir.
3: Oh, sige. So, baya.
2: Sir.
3: Oo. Ang muna yung tawag mo sa akon? Ang 0907?
2: 0968.
3: Dulain na yaw.
2: Ang muna siya ng number ko sa number ko, sir, Tanger.
3: Oo. 09?
2: 96.
3: Okay.
2: Ada, sir. Good luck po.
0: 0968 507 8233 Liwat 0968 507 8233 Lamat kid migo Daniela. I hope makita mo na si Catherine Daniel. Sana all. Bye.
1: Wala kita eh na ego si Catherine na.
0: Awan labya niya per me.
1: Gani ang utod ni Anita.
0: Oo, sila-sila na. Oo, ano tong hambal mo sa lukay gani?
1: Ha?
0: Sa lukay.
1: May ibos na kagina.
0: Ah, tapos.
1: Na ano si Papa Ball. Niya ang ibos kina putos sang ano no si Selington ni Mama Mia niya syempre lukay eh, niya lukay man hindi niya lukay ah niya ti ano na siya niya paklang
0: Tiyating ae, no?
1: Kaglaw kami ni Tanan, eh. Mag-open ang kuha ka bati nga ang ibos. Kinapotos ka baklang.
0: 8 minutes before 11 o'clock, mabalik pa ang phone. Paano po dyan si Katropa ang Troy Tisoy?
1: Kakatropa ang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo?
1: Exciting! Woo!

0: the pain.
1: Si Michelle Negali, isa ka sa stage, nakabatcha ko sa isa ka si Manang Kaputlay sa pagtindog. Sobrang gitki sa klero sa nag-inom ko sa Sis the Pain. Minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang

0: Google.
1: Dokan Gang. Padayon kita sa programa nga Phone Fun. Upo dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kal, si Katropang Dolphy lang ka.
1: Santon Plus Coffee, pinaka the best nga kape. Natural nga kape, wala sing side effects. Ang kape nga para sa aton nga kayong lawas.
2: Kagaraman ang Santon Plus Herbal Oil, Balanyos nga nagapadula sa panuhot, nga kag nagapananakit nga kalawasan.
1: Ang tanan ng Yesol products sa Rama Bacal, sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-intra, pwede pa mo katawag sa gyapon sa amon nga XFM call and text line sa Smart Kag TNT ng mga subscribers.
2: 0912-0912-0076-793.
1: Na-choke, ha? Ako na, muna gusto ko mabatian nga rin pag umumo mo lang na, oh! Nagsido ka, oh!
2: Ba?
1: Oh, my God. Nga rin, ano na gani, deep throat?
2: Deep throat? Oh, gakano ko na iya?
1: Ha?
2: Gakalagukan ka.
1: Maya kay buhi ka pa, no?
2: Amo man ang gabuhi sa akon mo.
1: Ah, dala ka kuha sa pwersa.
2: Yes.
1: Ah, hindi la pwersa, pwersa again.
2: Ha?
1: La pwersa.
2: Pwersa.
1: Pwersa. Tawag na ka mo, 0912-007-6793. Kung hindi ka katulog, kami istorya. Kay pagkatapos sa istorya, saan tulugan ka again?
2: Duha mo na natagahan mo. Kung hindi ka matulogan, bangungot.
1: Makapili ka pa, tulog na tayo yun, o kung tulog ng mga bugtaw pa. Ngayong gabi sa ito ng mga katropa nga padayon sa ilang hanap buhay subong evening ang mga call center agent da nga yes. Naka-break subong tapos may mga FM ang ilang ang mga cellphone kag naka-headset naka-tune in sa XFM. Salamat gid kag kung nagka-problema kamo sa inyong love life tawag kamo sa amon kay dugangan tapag inyo problema.
2: Siyempre, ang manugbalot man eh, di ba?
1: Ay, oo. Ang manugbalot nga may dalaman ni ang ilang kariton.
2: Yes.
1: Ay, hindi kali kariton. Ah, nang ano gadya? Sikad gadya eh. Ay, hindi na gali sikad. Subong tricycle na gadya. Oo, okay. Social na sila subong. Pwede
2: correct.
1: Na, pwede na sila yung maka-loan sa sabot-sabot lang, mga munabi. di ba? Barato mo lang na ilang monthly sina. At least ilagin converts ang ano ang ilang negosyo into tricycle para mas magaan sa ilang pagnegosyo at the same time ang ilaginan siya da kung makasulo-sobra amo na ila ibayad sa ilang ginutang amo mo lang na aton amo mo lang na aton kabuhi mo nga rab lang matrabaho kita manegosyo kita para mabuhi. Tapos, kung magtinamaran ka, laban ka gid sa gutom.
2: Correct, Jaya.
1: Dali lang, gibala, bago tato kang ina, nagkuha sang caller, di ba naka-open up ko sa imo regarding sa pinamilya nga problema, bala?
2: Oo.
1: Aka, hindi mo ginaya matungkad, labi nagiging ano, problema sa pinamilya. Kay para sa to, hindi ko lang pag-i-mention ha, kay basta napatay ang laki, bala, Dolph. Napatay ang lalaki mga bataon pa sila. Te ang family sang ano, ang family sang lalaki gusto gid nga ilubong ang lawas sa ilang nga bata. Dito gid ya sa yutang natauhan sang lalaki.
2: Oo.
1: Kay ang babae taga-tabok mo ang lalaki taga-tabok man, no? Example tabi bakulod abi kag
2: Iloilo
1: do something amo na. So ang lalaki is from Iloilo hindi nakapangasawa sa taga Negros. So, Negros na lang ibutang naton kag Panay. Then nagabot ang time nga napatay si lalaki pero kasal na sila nga duwa. So ang family sang lalaki ang gusto nila matabo is ang lawas sang ilang nga bata nga taga Panay dito ilubong sa ilagid. Di karon kay ang asawa hindi man magpasugot nga
2: dito
1: nga sa Panay Ilubong kundi sa Negros lang gid kay ti asawahay naman sila. Kag ang masunod gid man ang asawa. So dito na dayon nagululuwa nga si babayi hindi gusto sang pamilya kalalaki. Kay kuno kay isang pag-asawahay nila hindi na makabulig. Hindi na makahatag sing ginahatag sang una sang lalaki sang time nga soltero pa kay ginasot-sot kuno sang asawa which is ang asawa naman hindi amo na iyang treatment sa iyang abana kay ti siya pagani iya mismo gani nga naghambal nga mabulig sa parents ka lalaki. O galing kay sa part naman nila nga mag-asawa, syempre wala pa sila kabataan, negatipo na sila nga daan kay para kung syempre asaway na sila, magkabata na sila abi kay magbuo na sila pamilya, may ara sila dahil hikuton kung ano gin man nga galastuhan. So muna nga nga daw hindi na gid makatag sang una sang soltero pa makatag sing 20,000. Subong nagnubo na abi mga tag 5,000 na lang. Ti syempre gapangaman man mo kay ti pamilyado na.
2: Oh, correct.
1: Kay ti ang point diri bala is amo ni ang mga parents bala mo, especially ang mga ginikanan nga ila ang lalaki kag ginputoy-putoyan nila pa eskwela. Hindi nyo man sing ano tawag sinigani man, hindi man pag-i-pressure nyo ang inyong bata nga bisan may pamilya na kinanglan gijapon nga maghatag sa inyo.
2: Correct.
1: Mahulat lang kamo kung saan o makasulusubra ang inyong bata. Kasi siyempre, ara na siya sa stage nga mabuo naman siya sa iyang pamilya.
2: Amugid eh.
1: So, amo na ang problema na kaway-away na, ilintra na mag-uto, dasa nga ang mag-ulutun, mag-ginasuhay na. Kay ti siyempre, di ba, sa subong nga panahon nga daan, accessible lang katama ang mga abogado. Kay ti, masarangan naman lang nila ang professional fees ng mga abogado. Ti, amo na, mag-ginasuhay. Hasta nga ang iba na gani, naga-anhanay pa, naga-binunanay pa, or something amo na. So, wala gid sing perpekto nga pangabuhi sa sini nga kalibutan. Pero kung kamo, naagyan nyo man ang amo na nga stage, much better nga ang tanan ng mga toxic nga mga tao nga rasin nyo palibot, i-ano nyo na lang na.
2: Palayuan
1: nyo na lang na, o hindi gan, hipos na lang kamo. Focus na lang kamo sa inyong pangabuhi nga kung ano na ang inyong nga nasuguran sa inyong asawa. Bisgan, hindi nyo napagsapaka ang hambal sa tao, kay nga ang tao na iya, makita man lang nila sa inyo ang mga kapaltahan. Pero at the end of the day, kamo man Japon na nagaputoy-putoy trabaho para mabuhi kamo. Naanga sa pako nyo man ang ibang nga tao, wala ba na gani kahatag sila sang duwa kalitsis ang
2: bugas.
1: Pagkatapos, patihon nyo sila. Focus na lang kamo sa inyong trabaho. Kag maabot gina ang time nga magkanay na ang tanan, basi pa lang nga marisolba nyo kag mag-uliay kamuliwat sa inyong closeness, Baladol.
2: Correct.
1: Relasyon nyo bilang isa ka pamilya. Pero galing kay kung ang bugal na gani, Dol.
2: Ang bugal na matando, kag magsaka.
1: Oh, why nagid ya chance no?
2: Oh, kag sa mga pamilya bala, labi na gid sa mga ginikanan, no, sa part man bisang lalaki o kuman sa part man sa babaye, usually sa lalaki. Oh, hindi niyo man pag ihimuon yung obligasyon sang bata niyo nga lalaki nga tagaan lang kamo pirmi kay ti syempre na nangabuhi mo na siya gani sang
1: ginsulit mo na kon istorya ho.
2: Hindi amo na gani nga siling ko nga ang hindi bala siling mo yang nang
1: ano bengin siling ko be
2: ano gani pa nga ininaway sa tungod sina ay tungod nga ginahimo nila nga obligasyon pa.
1: Gani, ay ti amo na iya, amo na abi na ano sa aton na kultura mo nga dapat kung siyempre pa eskwela ka todo-todo kinanglan gid ang utang nga kabalaslan na ginatawag bala nga ma
2: pwede mo man na manong utang nga kabalaslan pero amo na gani nga sa inko nga hindi mo man na siya
1: ang pinaka worst doll kay mahalin pa mismo sa imo parents nga wala utang kabalaslan nga bata kay isang ari pa sa poder ko gin paiskwila ko gid siya hasta nga magamo na sa subong kay nakapangasawa na siya wala na gid siya nakadumdum sa akon
2: ang pamangkot nila hasta san o bayran sang bata mo ang obligasyon nga ina
1: ang utang nga kabalaslan. Ako bilib ako gani sa ano bala may hindi man tanan nung mga parents amo na pero bilib ko sa mga parents yang arang makontento na kung anong may ara sa iya para sina may ara naman lang sa pension siya naman lang isa. Tapos nga ang kinanglan niya pagid nga may ihatag kagid kay ang ila ihambal abi madumduman lang bala nga kinanglan nga matagan ang iban gid hindi gid obligasyon magi kadabulan nga marimit kagid man
2: nan amo na bala kay nga may insa ko lang ambal mo nga laka ka na lang gid makakita sang ginikanan nga wala gina ano na
1: wala na yung ginadumdum kung makatag ako hindi okay lang na pero magkatuda sa balay nyo mayo majapon ang pag-amuma
2: amo na ganyan kay ang iba niya nga mga ginikanan gina-pressure ginilang bata
1: mahalin ki dapat sa mga ginikanan ang tutuod nga values bala nga hindi man ka mamupapin-apin man dayon sa mga utod nga magdampig-dampig na magkampi-kampihanay na kay dako na ina nga problema dayon tapos guba ng pamilya so paano na sa bagay kay ti kung may pamilya ka naman imo ang ginabuo nga kinanglan po man pamilya mo yaman
2: oo eh ano pa lang si
1: tungkol toxic man lang
2: labi na gibla kon damo sila kabataan pagkatapos si Amoni B wala
1: pero may kilala ko bala dol pulo sila kabilog may mga pamilya na sila okay man ang ilang pagtatar sa isa kag isa may ara man sing hindi pagkaintindihan na pero maresolba lang bala dayon.
2: Ako sa bagay, hindi mo ganyan malikawan nga may misunderstanding.
1: May ara iban gidya nga ang nagapasimuno ang ginikanan hasta nga magapin-apin ang mga kabataan na muna na dayon ang kinagamo sa pinamilya.
2: Ang lain, pag-ibla kayo magwa sa kabataan mismo nga muna be nga ti si nanay be kay ginapasulabi si Amuni o kung si tatay be ginapasulabi si Amuna.
1: Mayo lang gid nag-agi Adolf. Wala yeah. Wala mo masuong ang mga problema sang may sang nangasawa, problema sang umagad. Very good choice kina sa adult nga nag-amo ka na kay nga lipay ka na sa kabuhi mo, wala ka na ulikdan kung din ka gid man makadto.
2: May ginaulikdan pa man
1: wala ka na sing problemahon yeah. Sa imo nga manggad kung kay sino pa magkadto. At asin maubos na lang ginang imo nga manggad sa imo nga pagpamiga.
2: Do may manggad. Hindi bisan paano siguro may sinoptan man ko pero basta
1: wala kaya sinoptan hindi ko ya po batia may sinoptan ka. Why
2: Do ikaw pa imo.
1: Why
2: ikaw si Rodolfo. Wow. Ano ba mangkot?
1: 24 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphin.
1: Nagkapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting!

0: mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: It's almost 12 midnight na ang atong i-check mga oras, alas 11:43. Thank you so much sa mga nag-join sa phone pal, sa mga nagpinamati until sa mga oras nga ini, sa mga tech on duty sa mga gabi. Salamat, Ged, sa ngalan sa aton nga mga station manager sa Bilog, Negros, sa Panay Island, sa XFM. Thank you so much. Kag syempre sa amon boss, Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, same time, 9 to 12 midnight. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Pabosh. Continuous hits.
2: XFM. Hala, ka-exciting!

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
7: XFM. When I first saw you,

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roderz ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyan. Isa ka pala nukap ako. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Mas Gary, sa kaservice ko, may ara po sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala na nasakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasoldan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galay Silisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.
8: Eggs.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Anton Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anton Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Eggs.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga.
2: Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sang tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Dali na.

0: ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Samsung Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Exit.

0: Ready Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
0: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Xanthone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Seven Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: Yeah! X
15: FM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Sister Pain!
23: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
22: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
24: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili
25: sa mga butika.
26: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.

0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kun mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ang palatuntunan ng exciting Pilipinas karong edisyon sa atong pagpangalagat, pitsa 25 na sa bulan sang Hunyo. Adlaw kita mga abyan nga Huwebes.
1: Exciting Pilipinas.
0: Day after mga abyan sang pitsa 24 San Juan. Nangin matawhay sa pangkabilugan ang paghiwat sa mga kapistahan sa mga lugar mga abay nga nagasilibra sing ilang fiesta. Kahapon nga adlaw San Juan de Bautista ang ila sininga patron diri sa San Juan Molo, matawhay man wala man sa magin report kamang untoward incidents sa Banate amo man kag sa Sara Badyangan dingle ni nga mga panuha naghiwat sinilang kapistahan kahapon nga adlaw sa pagpasinugog sa ila sinimahal nga patron nga si San Juan de Bautista. Wala sang mga malain nga mga insidente ano kaysa kinaandan kada fiesta may mga hinubog, may mga tinapungulay, binunanay kag mga pinatyanay ang iban pa kung daw hindi nigid masagang bala no? So solve lang, solve sa tiyan, solve sa agwa di Pataranta. Karon nga adlaw mga abyan, medyo mabugnaw ang aton nga panahon bangod sang lapnagon nga pagtalithi kahapon no? Kalapad-lapad abisang ginadalang talithi kahapon nga adlaw mga abyan diri sa probinsya kag sa syudad sang Iloilo. Mayo lang to ah, pagpamunyag sa mga tanom sa aton sining mga kaumahan mga abyan diri sa probinsya sang Iloilo kag sa pangkabilugan sa bilog nga Pilipinas. Ini ang exciting Pilipinas mga abyan, mga balita ang inyo mabasahan sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal pero mabatian ninyo sa aton sininga palatuntunan diri sa exciting Pilipinas sa 100.7
1: exciting Pilipinas.
0: Sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo 100.7 MHz on FM band. Makita kag mabatian man ninyo kami sa duha na mong mga Facebook pages. Mahimo kamo makapadala sang inyong opinion mga pananawan sa mga issues nga aton nga talakayon sa XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede kamo makapa-shout out sa inyong mga kakilala, katrupa, kagiban pa sa kunanano man nga okasyon. Ay ni ang exciting Pilipinas Webes nga edisyon pitsa 26 sa bulan sang pitsa 25 sa bulan sang Hunyo 25 no. Pasiplatan tabi ang kasaysayan takon ano ang mga importante nga mga bagay nga nagkalanabo sa aton nga pungsod sa tong mga nagliligad nga mga tinuig.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Hey, diri sa exciting Pilipinas, tayo ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan.

0: Ibalo ka mo ang pila ka mga insidente mangitabo sa mga nagliligad nga mahimo naton pagakuhaan sang maayo nga pagtulun-an. Amo ina nga ginapalayag nato ng pila ka mga manami nga mga bagay-bagay sa aton nga history. Ah, kay diri kita makakuha sang mga maayo nga leksyon. Suno sa aton nga pagpanalawsaw, sa aton sini nga kasaysayan ang June 25 nagamarka sang pila ka mga importante nga mga nagkalanabo sa Philippine history. Isa na diri mga abyan, amo ang pag-abuli sang Spanish Tobacco Monopoly nga sa diin mga abyan nangin nadalan ini sang pila ka producer sang tobacco nga Pinoy nga mag pananom sang tabako kag mag-produce sang smoke. Nangin free market. Sinuman nga mga Pinoy at the time magtanom sang tabako para inegosyo, pwede na. Ano pa ni? Mga importante ni. Subong gali nga adlaw, amo ni ano no? Amo ini ang Day of the Filipino Seafarer. Ginaobserbar kada June 25 ang si ukon adlaw sang mga seafarers, mga seaman bla no, mga overseas no. Ini nagahatag pasidungog sang aton nga mga seafarers sa ila sini nga contribution mga byan sa aton nga ekonomiya kag labaw sa tanan ang global maritime industry. Nabalaw naman naton, damo-damo nga mga Pilipino ang mga seafarers, no? Gina-hire sang nag-line-line man nga mga shipping company sa bilog nga kalibutan. Ang ini nga fetsa, ginrekomendar mismo sang International Maritime Organization, IMO, dito sa United Nations. So hindi lang gali kita mga byan nga mga Pilipino ang nag-a-obserbar sini, kundi ang mga seafarers man nga nakabase sa iban nga pungsod. Nami ni basta seafarer gani mga byan, ah, Pinoy isa na da. Class A abi ang mga Pinoy nga seafarers, you know? Basta Filipino seaman mga byan masaligan, mapisan kag makaintindi sang English nga instruction. Diri sa Iloilo, isa ang Iloilo sa may pinakamadamo nga ginaproduce nga seaman. Basta may seaman sa pamilya, medyo angat-angat gawa ang pagpangabuhi kun hindi lang pag-abusaran. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Tipila na subong ang dolyar nga daan, 60 pesos, more or less, ang isa ka dolyar. Kagdako man ang ila na amot sa aton nga ekonomiya, ang seafarer sabi isa sa mga OFWs nga may pinakadako nga kontribusyon, no? Kay balo kamo kung pila ang ginakontribuer sang mga OFWs naton kada tuig sa aton nga Philippine economy. Nagahuluhamboy man lang sa 30 bilyones dolaris kada tuig, no? Ano ini nga mga OFWs? Isa sa mga OFWs nga may pinakadako nga kontribusyon ang aton nga mga nurses o kun iban man nga mga skilled workers nga nakabase sa Amerika kag sa Canada. Amon sila ang number one gid suno sa kategori. Ikaduha diri mga byan amo ang aton nga mga seafarers, no? Kay ti ini mga seafarers naton mga katrupa basta lalaki. Isa sa mga priority ang pagsiman, ano? Kay kung siman ka, though stable bala ang pangabuhi mo, basta hindi lang abusador ang ginapadalaan mo sang kwarta diri sa Pilipinas. Exactly. Iban nga mga siman, daw obserbahan ko bala katrupang dyan, Ray. Hindi man gina, ako man lang nag-obserbar sini. Damo mga kilala ko siman, asawa nila yan, maestra, no? Kay ambal nila kung naway gahalin sa balay, bilog nga adlaw. Wala nagalagaw, bilog nga adlaw ara sa eskwelahan. Weekend lang ang bakasyon o kun ang pwede makalagaw sa Sabado Domingo. May ara bi iban nga si Manila ang mga asawa wala trabaho kay kuno makonsentrate sa negosyo. Pero wa man tupa. Lagaw-lagaw lang tagaan mo kapital sa Prusin Food, wa man tupa. Tagaan mo kapital sa Okay-Okay, wa man tupa. Tagaan mo kapital sa Pamakal Paray, wa man tupa, no? Pero Iban may tupa man ha. Muna iban nga mas prefer nila yaang daw preoccupied la. Kaya balo kami na yung isang BSMT ako. Ang balsang migo ko, Bachelor of Science in Marine Transportation. Subong ko na may bag-una na yung meaning. Basta si man maestra tirada. Ano pa to ng mga OFW? Mga OFWs naton, di kaduha sila. Ikatatlo maning mga OFWs naton. Mga engineers, mga panday, mga skilled workers, mga plumbers, mga welders, nga nakabase mga katrupa sa Middle East. Muna sila. Ang ikaapat, ang maning mga dumiskon bla. O kung ginatawag naton sa nguna, domestic helpers, but lately, ginatawag na naton din sila ng mga household managers. Kung diri mo tawgon na local sa atong nga dialect, hambal si iban, titimbang. Okay man na. Pero hambal si iban, pagayad nga daw mga matapubri bla, siling nila, chima-a-a. O sa Tagalog, kasambahay na mas manami pamatian. Kaya kaibaan pag idabi nga daw medyo aristokrata kag may influensya sa Espanyol katropang genre, tawag nila sa aton nga mga kasambahay kag sa aton sining mga timbang, muchacha. Iyan yung Espanyol nga mga terminolohiya, no? Amo na sila ikaapat nga aton sining mga OFWs nga may dako nga contribution, mga household managers nato nakabase sa Hong Kong, sa Singapore, sa Middle East, kag sa China, naraman kag sa Taiwan ha, damo man to mga Pinoy. Sa mga seafarer, subong ha, this is your day. Happy Seafarers Day sa mga katrupa naton nga mga seamen o OFWs naton nga naga base sa barko ah, seafarers ah, no? Overseas. National Arbor Day manggali subong, paghatag pa si dungog kag paghatag sa observation kung paano kita makakontribute sa climate change. Ginainggan nyo ang tanan nga mga Filipino nga magpananom sang kahoy. Agudto nga may panublion ang aton sini nga mga kabataan masunod nga henerasyon sang mabugnaw nga panahon. Agudto masagang ang nagapadayon nga climate change sa bilog nga kalibutan. Isa ini sa mga pamaagi nga tuman gid ka feasible ah, no? Baya ka man gid kapitalon. Basta pangita ka lang sang pamaagi nga makatanom ka sang kahoy, bisan dira lang sa palibot mo, bisan fruit bearing tree lang gani, tanom mo, ayos na eh. Sang una daw ay kitagana ang pananom sa mo, tiindi man takon, makabenepisyo siya na mga kabataan, mga apo ko lang. Pero pwede mo paglimabdan, no? May paho nga tagtatlo katuig pa lang, nagapamunga na, may mga babana, may mga atis, may mga star apple, may mga tambis, ha? Nga tatlo, apat katuig, gapamunga na, mapustlan mo na. Bisa na mula na sa palibot, balay ta, fruit bearing trees, ayos na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 24 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Ang iningabahin mga abyan mga katrupa ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C. Pwede sa mga kabataan, pwede man sa mga tigulang. Pwede natun inimatumar. Bisan wala pa kita mga katrupa makapamahaw sa aga. Sang una, magtumat kita sang vitamin C, dapat nakapamahawgit kita kay nagahilab ang sulok-sulok naton. Ti ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Buot silingon, bisan wala pa unod ang inyong atyan, mahimo na kamo makatumar sang Santon Vitamin C. Para bala nga aga pa, maprotektahan na kita sa mga pamalatian nga uso, subong, sipon o butrang kaso, kagiban pa. Sa mga adults kag sa mga kabataan, agud hindi kita dali-dali matapikan sang sininga pamalatian o galion ang pagtumar aga pa sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pila sa mga nagapanguna nga balita subong mga katrupa nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal. Si Vice President Sara Duterte nagbisita maabian sa Hamyang sa mga napatay sa pagpantiro dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Personal nga ginbisita sang Brisi Presidente ang hamyang mga biyan ni Chris Lawrence Fabian, isa sa mga napatay sa pagpangtiro sa San Jose National High School sa Tacloban. Kahapon sa nagpadulong dito para nga makahatag man sang comfort, pagpadala sang iyang simpatiya, pagpakita sang simpatiya niya sa mga namatyan. Tatlo dito eh, no? Ining si Chris Lawrence Fabian, ara man si Yancy Sipara, insian niyo sing edad, kag ang isa pagid nga isa pagid, balmo tatlo ni sila mo, duha ka babae, isa ka lalaki, no? Ining si Chris Lawrence Fabian, amo ini mabiyan daw ka ginakabig nga hero, wala kay sagli ni nagpugong sang pirtahan sang isa ka classroom nga hana sudlon sang isa sa mga suspects. Ginasira niya ang pirtahan pero gintiro pagid naglusot ang bala. So paglusot sang bala, tumba ang pobre, duha ka igo sang bala ang yasining lawas mga byan. Pero kung nadali-dali tubukas dayon ang pirtahan sang classroom, basi hindi lang tatlo ang patay, no? So sa kay Chris Lawrence Fabian, bisan ang patay man ini mga byan, pero may maayong binuhatan. Kung ini ang pila ka mga masubo nga mga news development sa aton sininga pagpangalagad. Nakafocus na aton mga pulis dito mabiyan sa Tacloban. Kag may mga nakalabot na mga biyan sa Senado, sa palabuton nga masesyon sang Senado, ila si Giguro Pagapulo Halambalan nga panubuon ang edad bala sa mga kabataan nga pwede kasuhan. Basi i-amend nila o kung may pila ka mga provision sa Juvenile Act nga emendahan, panubunubuan ang edad. Kay kung 15 years ka makahimok ka sa krimen, daw hindi ka bala mapriso, hindi ka liable sa mga krimen nga nahimok mo. No? So basi panubunubuan ni mga biyan ang edad. Kaya di subong mga maalam na mga kabataan, pauluunisin tilang pero di maalam sila. No? Among ini ang isa sa mga bagay-bagay nga pagatalakayan sa mga senador sa palaabuton mga byan, bangod nga panawagan man ang madamo nga mga Pilipino nga hindi pwede nga ma hasta lang sa ano sa counseling kag sa psychological intervention ang mahimo sang gobyerno kundi kasuhan gid. Sa pihak na bahin, mga byan, pasiplata byan, isang pila ka mga dalagko ng mga balita sa luwas ang pungsod o kung balita internasyonal. Kaya man ginanonsyo, mga byan, sa Amerika, pinagi sa kay US President Donald Trump nga ginmando niya ang investigasyon sa dalagko ng mga oil companies bangod sa mataas gihapon nga presyo sang mga petroleum products. Wala sa payan nga nalagdaan ang isa ka peace agreement sa tunga sang Amerika kag sang Iran sa nagligad nga Biyernes. Kaya kung maggira, automatic man eh, gataas dahil ang bilis ng mga petroleum products. Pero sa ginanunsyo pa lang ang isa ka peace agreement, ginawring-waring na nga dapat panubuan. Pero sa naglagdaan na ang peace agreement, wala gapon gawalag. Dapat may dako nga pagnubo sa petroleum products. Ini sa tunga mabans ang ginapangatubang mga ni Trump nga kritisismo bangon sa epekto sang giyera sa Middle East. Siyempre, sila nag-atake sa Middle East. Gaubo pa lang mga biyan ng mga superpowers katulad sa Amerika kag ang Israel. Ginatrangkaso na yan ang iban nga pungsod. Ha? Dike siyempre mga superpower sila mo, no? Nagtimbog ang preso sang gatong mabian kun inyo pa madumduman sa bugos nga kalibutan matapos gagin palabagan sang Iran ang pag-agi sa Strait of Hormuz ang mga barko nga nagadala sang langis bilang balos sa pag-atake sa ila sang US kag Israel sa tung Pebrero. Sunod sa kay Donald Trump, wala gin panubuan sang dalagko nga mga kumpanya sang langis ang ila sa nga presyo, bisan pa nga mas manubo na ang presyo nga ila ginabayaran para diri nga ginatunto Manila gihapon ng mga customers. Ha? Dira guro US President Donald Trump mabuhin-buhinan ng kaaking sang pila ka mga nga mga pro-life organization. Kaba mo, kung may gira, hindi man mahimo nga wala patay. No? Matandaan, mga nga naghimo na sa inisyal nga kasugtanan ang Amerika kag ang Iran Kag nagalakip sang resumption sang oil tanker traffic paagi sa Strait of Hormuz, gani ginalaoman na ang kalabanan. Ginalaoman na sang mga madamo nga nasyon nga igapatuman ang pasmanubo nga presyo sang mga petroleum products sa bilog nga kalibutan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Dasig-dasig gaman, bay. Mayo inyo ya. Ining mga nasyon nga mga superpowers, wala man sila nag-import sang ila sining mga petroleum products. May kaugalingon sila yung mga oil depot. May mga sources ni sila mabihan sila nga nasyon. Kag makasarang or kapable sila mag-extract, mag-process ang ilang mga gas deposit sa ila sini nasyon. Ato niya, na-discovery man nga may mga gas deposits kita diri sa Pilipinas. Pero doon hindi pagit kita kapablibla, mag-ubras ang tasok kadako-dako kag dalom-dalom para ma-extract ang mga natural gas deposit naton sa dalom. Mayo pa dito sa Duenas, tasok-tasok lang, gamay lang tubo, gumawa kalayo, oh. Sa Barangay Fundasyon Duenas, tubla, daw maayo man ang manugtasok mangita sang source sang water, no? Kung kaysa malagpatan Manila nga may mga do natural gas man abi sa dalom, ah. No? Kaya baloka ang expertise sang sining mga tasok locator. Daot lipak lang na yung ginatulo tungtong nila sa ila sining kamot. Kag kung nagulag, gani ko nung lipak ngayon eh. May ara ko nung tuburan, ah, sa iyang ginatindugan, no? Although nga daw wala manggid sang komprehensibo nga scientific support sina, pero damo-damo nga manugtasok mo nga matanda kung sa din naghahalin ng tubig. Kabalo ka mo may kontrata na sa manugtasok kung hindi niya matultulan ang tuburan. Kutkuto na nila, barinahan na nila, butangan sang tubo. Kag kung alaw tuwod, alaw yan ba? Kung hindi makita ang tuburan, alaw yan ba sa manugtasok? Muna ang pila ka risgo man sa manugtasok. Kutkot na kutkot kung alaw tubod. Uuwi ng luan pero pag tubod, paldo. Mga biyan may detalye kita, ha? May follow up kita sa sinigin reklamo sa mga kapitan sa isa nila ka-seminar sa isa ka-hotel restaurant diri sa Haro nga ginaligar na poison bangod sang ginaligar man nga panos o kung daan na kuno nga pagkaon. Damo-damo ni nga kapitan mo, pila man lang to ang naglain ng pamatyag. Kaya siguro ang pila sa mga naglain pamatyag daw na hidlawgid bla sa pagkaon bla. Ha? You can just imagine kung paano hidlawon, paano magkaon ng tao nga nahidlaw magkaon. In fairness sa tagdubalhana, ipatpat naton, ipabutyag naton sa kahanginan ng ilang aside kaya tinigusyo ni mga katrupa mo. Mabudlay man ang akusahan mo isa ka hotel restaurant o kung isa ka hotel, isa ka restaurant, isa ka resort nga nagatanyag sang panos nga pagkaon, maguba man sila, no? So that is why ginabinagbinag talang. Unang natabo abi may naglalain nga mga kapitan bangod naglain sakit ila tiyan pagkatapos nila chibog la. Pagkatapos nila hamal to sang isda nga sweet and sour. Sweet and sour. Tisiling nila lain matyag ko. Ano ginatanyag nyo pagkaon panos? Ano niwan? Hospital ko. Actually, sa matuntun, hindi man tutanan sila, hindi man mayuriya, hindi man sila mga biyan. Damo-damo ang nagbatyag sang lain dyan. Ang nagbatyag lang yan tong mga pagdakop niya sa kutsara. Kagpinggan. Dayon niya hamal. Oh. Ano, adlok, ubusan bala. Actually, hindi to food poisoning kay may resulta sa eksaminasyon sang mga o kung sang ospital nga gindalan. Sang pila man lang ni ka mga kapitan nga daw daw hadlok ubusan sang pagkaon ba? Ay nahidlaw mo daw na tam-an kahidlaw gid maghamal sang pagkaon. Kita nyo ng tao daw nahidlaw gid kapon kita ko ni oh. Grabe nga kahidlaw ya sa pagkaon mo. Tapos way nagana magtindog bla. Pista kapon ka pagdanli sa Banati mo Sara. Pero sa Banati ito napadpad. Beto, kami to nakita to. May upod ko to, ginabantayan niya, pirmiya mo lang. Ang malang sa isa to. Dugay nga pinungkuan, eh, mo kunalos pa lang ang balon sa sang tagbalay niya. Abi, tindog naman, pabos lamang tanaya iban. Why kid siya galin alin? Ala ko na no, ang ginabutang nga, sige man nga hamal, nga hamal. Libre rin dyan, may soft drinks, may ice cream pa. Sadya. 36 minutos. Nakalikat sa tag na las 4, mga katropa. Ipatpata ang side sang tag dumalahan sang Sininga Hotel, ha? Nga ginhiwatan balasang seminar sa mga kapitan. Magin patas lang kita dya. Ginapresentar ta lang sa inyo, magtimbang nga bahin. Kaya nga iban abi, isa pa lang kabahin na batian nila. Sus, grabe nga mga reaction kag pang bus dayon mo. Hindi man nami, ah. Pamatian ta na yung side sang isa. Sang iplabi na ang ginareklamo, bala. Pamatian ta. Mga biyan, 36 minutos na nakaligad sa tak na alas 4 sa aga. Ang ningabahin na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga biyan, amuni ang kape nga pinakamanamit sa bilog na kalibutan, suno sa akon, nga paghusgar. May kadamo-damo naman sang kape ako nga natilawan. May barako, may in-one-in-one nga kape, may stick nga kape. In other words, mga regular nga kape. No? Pero sang pagkatilaw ko sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya balo ka mo kung madamo na nga mga regular nga kape ang inyo natilawan, nga may mga caffeine, ang tendency nag-hapdi sulok-sulok nyo. Kaya nag-taas ang acid level ninyo kung may caffeine. No? So kung namunan na gani mabatsagan ninyo, pulo paminsar na ka mo. Kambyo na ka mo sa inyo nga kape. Kambyo na sa Santon Plus Coffee Mix nga, ah. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine, ha? Pero ang aroma sang Santon Plus Coffee Mix, ano-ano, malang ang aroma sang barako man, no? Tapos, ang mga diabetison, mahimo na kamo. Maka-inom liwat sang kape. Sang nadiskubrin ninyo nga ginaamag na sang pala ang inyo ihi, naguntat kamo sa pag-inom sang kape, kay may kalamay. Di, mga abyan ko na muna na gani, kagluyag nyo pa mag-inom pa sang kape liwat, kambyo kamo. Halin sa regular nga kape, pakanto sa Santon Plus Coffee Mix. Kay wala niya sang kalamay. Ang nagapatami sa Santon Plus Coffee Mix, amo ang natural sweetener nga stevia. No? Sa mga diabetison, sa mga may ihi nga ginaamag sang subay, kabiyo na kamo sa inyo kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin, kag may suya powder drink mix. Ang suya powder drink mix, nagadugang pananam sang sabor sang kape, kag nagaserbi nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Bisan wala na kita sang iparis pa nga tinapay, o kung pandisal sa paghigop ta sang Santon Plus Coffee Mix, okay na. Inang nakakape ka na, pero nakabinipisyo ka pa bala sang mga mapuslanon nga mga ingredients sang Santon Plus Coffee Mix nga makapabaskog sang aton nga immune system, kag maka-prevent sa aton sang mga pamalatian sa early stage pa lang. Okay? Mga biyanduga nga balita nasyonal kag international ang aton nga ipatpat sa inyo. Pagkaligad lamang sining malipot naton kag importante nga mga pahibalo.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may tagline na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo.
12: Sa aking call center agent.
11: Burmy, gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Ibang ganyan efekto sa akong sang
11: Sister Pain.
12: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
5: Madiet na kubuwas ah.
10: XFM.
13: Patropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Oras, mga katropa, sa aton nga pagpanganaga diri sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Las 4:46 na. Bugtaw kag magbangon na kag magprepara sang aton adlaw-adlaw nga helikopton bilang mga ginikanan ni preparar ang pagkaon ni porme ni Toto ni Inday para mabiyan sa pag-eskwela subong adlaw. Bangon na, bugtaw kag magbangon na iban bugtaw na pruga ligid-ligid pabla. Nami idan iligid-ligid subong kay medyo malamig ang panahon. Sa mga nakabugtaw na pero nagaligid-ligid pa dira sa barangay Palagon sa Pabia Iloilo. Sa pamilya Swerte, sa pamilya Groy, sa kay punong barangay Noel Groy sa Palagon, Pabia Iloilo, malapit sa Maliaw. Pagsubo man sa kay Baka-Baka Vlog, nagaupod ni sa aton sa pagpangalagat, nagapamati sa aton sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas kay iban pang mga public affairs program sang XFM Radio Patrol Iloilo. Sakay Mark Joy Arevalo Alayo na dira sa Cadiz City, no? Pamati man sa aton. Mayong igo niya sini kay may meat shop siya sa sulod sang merkado sang Cadiz City bla. Nami man niya ganar gahulo ang boy makano sa 15 mil ang adlaw ang binta mo. Ang frozen food, mayo man ang frozen food ah. Ni ano da? Maria Capra. Tras Pabia, gusto nyo frozen food? Manok, imbutido, hotdog, chorizo, ano pa? Basta frozen food yung manubo presyo. Dalap laging ni. Di kaya pamati sa ato ni. No? Mga biyan ng oras nato, 47 minutos na ang nakaligad sa takna ng last 4 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Kaya balok ka mo mga biyan sa nagligad nga adlaw. Lumupok ang isyo ba lang ako no, may mga kapitan nga naglain ang ilasin nga pamatyag bangod nga nagtsibog. Una nga ginreport mga biyan ang pila ka mga kapitan nga may gintambungan nga seminar sa isa ka hotel. Nagreklamo, nagpalanakit ang ilang atyan. Actually, hindi tanan, dapila lang sa ila. Kaginreklamo ang tagdumalaan sang sining hotel nga kuno nagtanyag, nagservisang panos nga pagkaon nga isda nga dorado. Nga gin sweet and sour. Ha? Sa muli, gindala sa ospital, hindi gini food poisoning to. Kundi, hypersensitivity. Iban may allergy. Pero sige, gapon tira. Allergic gali sila sa mga seafood pero bangod mabiyansang naumul-umul na gid magkaon. Lumapaw. Kaya kung allergic ka sa mga seafood kagiban pa nga mapagkaon, dapat likawan mo na eh. Diba? Galing kay ti ang silingganin naton, ang iban guro na hidlaw gid ba na umul-umul gid magkaon bla. Ining dapaldi to eh pagani maubos kausang ang kinaon niya, dayo niya naman to. Dayo niya naman dapal, hamal. Bisa na no, iserbi mo siya, malo niya mo, dapal niya. Kapil pa sa mga pistahan, ay, damo, bantayiro, kagbantayira sa mga pistahan, abin nyo. Dapat sa mga pistahan, mga tsibog, amo siya na, ikalma lang, hindi ka mumuubusan, ah, no? Kaya ka mo kayo balo, nagkapanilag ba ng tagbalay, sa pagbinatasan nyo, kagulag nyo da sa pistahan. Iba, nagkapulupungko lang, pro, kapanilag na sila, no? Kapin pa ang mga nakita nila gid lang daw. Daw isa kasi mana wala makakaon. Amo ni Goro ang iban nga mga kapitan nga nagtambong sang seminar mga binaryo ang pinakaulihi nga report nga nabato nato no. In fairness sa tagdumalahan sang sining nga hotel nga amo ang nagcater ang ginamit nga binyo para sa seminar. Ang management mga binyo sang Soto Grande Iloilo. Nabase lang di Saro, i-google nyo lang da kung di in specific nyo nga address. Ginaathag nila mga abyan, mga katrupa, nga hindi food poisoning ang natabo sa apat ka mga barangay officials. You see, apat lang sila ya. Amo ni Gorong na umul-umul gid magkaon. Na umul-umul sa pagkaon, bla, bala nila nga allergic sila ha. Sa pila ka mga seafood, sige, gihapon tirada. Apat ka mga barangay officials nga nagtambong sa BCPC seminar, nga ginpatigan sa among hotel. Biktima ini mabiyan sila sang paglain sang pamatsag pero allergy ah no. Nakagwa naman actually sila sa ospital. Ginklaro sang management sang Soto Grande Iloilo nga hindi yad to food poisoning. Agudto maklaro man ang ila sininga nga pangalan kay dako nga halit ini kun mapapati mo ang publiko nga naga-offer sila, naga-service sila sang mga panos na pagkaon. So ginklaro sang management mga abyan sang Soto Grande Iloilo nga hindi food poisoning ang natabo sa apat ka mga barangay officials nga nagtambong sa Barangay Council for the Protection of Children nga seminar nga ginpatigayon sang nagligad nga Hunyo 23. Okay? Hindi to ya food poisoning mga abyan ang kaso. Dumduman nyo to ang na-food poison man nga mga arutisi kadet sa dingli. Amo to ya, pwede to. Kay nga, ah, kalabanan sang nagkaon mo. Ah, mayuriya sa ila. O halos katunga kung sobra pa ka sa tunga. Sa first batch. Ah, nga nagkaon sang adubo nga baboy. Ah, amo to ya, pwede makonsiderar to, no? E niya, pila lang sa mga barangay officials nga ini mga abyan ang nakabatyag sang allergy ah, no? Bangod mga abyan sang naumul-umul nga batasan sa pagkaon, na hidlaw sa pagkaon ah. Kay man, ginpadulungan sa mga katapos ang media mga abyan, isa na din ang XFM Radio Patrol Iloilo sa among hotel kaginatag sang management nga base sa medical certificate mga katrupa nga ginpagwa sang Iloilo Mission Hospital nga sa diin diri gindala ang mga biktima na kasaad nga hindi food poisoning ang natabo kundi hypersensitivity reaction secondary to food intake. Ah, you see? Kayo daw nahadlok bala ubusan na. Inang waay pagani maubos ang usang tinulon mo na imuyang magkaon. Kagbalaan mo na gid nga allergic ikaw sa pila ka mga seafood pero sige gapon tirada mo. Okay sa election man kita nga makuha sinindi mo. Kay porke nga bayad sang barangay pinagusto lang kamo. Medyo pa demure man bala, no? Para hindi man magulpihan tiyan nyo, ipulupunggin nyo man ang pagkaumul-umul nyo pagkaon. Hindi na maubos ka pa. Eh, kagawad, hindi na maubos. Ah, damo pa to ah, oh. Aroy kapon to, grabe nga hamal kagdapal na may saging, may pato, may ice cream, may salad. Ah, bisa na nulang ibutang salmisa, eh, dapal niya mo. Sa lablay itong spaghetti, tos baba niya. Di, panilagan mo sa iban, ginalibag sa iban, pero waay, tara sa bungog na. Tibog na ganyan, ano patang mapagkaon to man. Pati ang ano, ano ganun yung saging ning nami ni katropang dyan niya, tundal, ah di, ang nami bala, tundal no. Ah, hindi ang nang laba blang nami bla. Nga yilo blang unod ya. Tinira ya man. Ang puto. Ang puto. Uy, kaluwasa. Ah, pati green shell mo. Ah, may kasag pag ito kahit iba natin. Ano pa to? Ah, baw, ang relleno nga bangros. Kag ang bangros nga may kawasibuyas kamati sa Tianbla, no? Nami, tani to. Galing kay ti, di kalwas, ah. Upos, hamal. Hindi magtindog mo. Oh. Bisan, bisan ano lang ibutay sa misa. Why? Sabungog, tanan ni Chay ka to. Oh. Eh, balik kita din sa hotel in fairness sa ila mga abyan, no? Pahayag sang mga ininga wala nila ginpabayan ang mga pasyente nga nagreklamo nga kuno na food poison sila. Tub-tub mga abyan nga na-discharge sila sa ospital. Correct. Amo na iya. Ginabaga nila ang responsibilidad. Why sila nagtalikod sa mga responsibilidad nila? Gintutukan gid nila ang apat nga ini nga nagpa-confine sa ospital pero naka-discharge naman ha. Ginsiling mga binsang management nga ginsabat man nila ang tanan nga mga medical expenses. Palakpakan ta sila iyo. Medical expenses sa mga napiktuhan ng mga barangay officials, mga abyan, nga nagpa-hospital. Nagpasalig man sila nga magpagwa sila sa ilang official statement sa madali nga panahon na good maklaro ang tanan nga isyo kag hindi makakreate sang negative impression nagikan sa publiko sa ila sini nga negosyo. Naibaloan mga bilang yung una nga ginaligar nga food poisoning ang natabo sa pila ka mga partisipante sang among seminar matapos ma-allergy bangod sa ginkaon nga sweet and sour nga isda. Okay, klaro, klaro na ha. Patas lang tadi sa atong nga pagpangalagad sa Exciting Pilipinas. Dire mga bayan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ginapresentar na ito ng magtimbang nga bahin. No? Ha? Sa ngalan sang balancing pagwaragwag. Isa na dire ang Exciting Pilipinas dire sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kuhaan ta ang magtimbang nga bahin sa gila sining pahayag. Agud to kita mismo nga mapumuli ang makahimo sa aton nga pagbinag-binag. Okay, klaro na, fair-fair na. Tuloy-tuloy lang ang negosyo. Alas 4.56 mga ben ang aton nga oras. Sige nga bahay na ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men muna ng solusyon sa aton sininga mga katrupang mga kabrusko nga wala na nagatambong sa flag ceremony si John John nila. Wala na nagatambong sang flag racing ceremony. Kay masami na lang nga nagaduko kag wala na nagatungkaro. Kunluyag ninyo, ha? Mga katrupa ta nga daw brusko, kunluyag ninyo nga magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama, ha? Mag-turbo dietary supplement for men, 30 minutos antes ang engkwentro. Kay diri mga biyan, mabalik ang mabakod nga panindugan ni John John. Kag magabalik man ang malawing standing ovation. Kag magbalik ang iya sini nga isa pa ka function. Hindi lang pangihi ang function ni John John, ha. Tandaan ta, ha, mga katrupa nga mga kabruskota. Hindi lang pangihi ang function ni John John. May isa pa gid siya ka function nga nalipatan na ninyo. Kag amuin ang resulta kun nga ano pangakig na kun kay isa si Loreng. Gamitan nyo ang isa ka function ni John John, ha. Gamitan nyo. Magtumas ang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang inkwentro, ha. Kaya dira mabatsyagan nyo gid ang iyang efekto. Sa pirtahan pa lang kamo sa inyo kwarto, nagapukwat-pukwat na ang mga buol ninyo. Bangon sang efekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, natural ini 100% nga safe. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya, kayang-kaya. May report kita nagikan sa Provincial Capital. May mga barangay service point officer mga abyan nga ginpasalamatan ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. sa pagpatigayon sang simultaneous tree planting. Napagahiwaton. May detalye si katrupang Phoebe Borges Morales. Borges, sa report, please come in. Patuntalin niya.
2: Defensor Jr. gipasalamatan ang mga barangay service point officer sa paghimo sa inisiyatibo na makapatigayon sa tree planting activity subong adlaw Hunyo 25. Sunod sa gobernador nga ang obligasyon sa mga BSPO amo ang pagtipon sa mga dita sa barangay bilang mga volunteer workers apang naghimo sila sa inisiyatibo nga makabulig sa Tanom Iloilo program sa probinsya sa Iloilo.
3: Basta may minsay ka gob ka tinim lang tanga yeh ila niya
4: volunteer. Salamat gid ha. Because may lead that they can spearhead our Tanom Iloilo sa barangay. Atong BSPO, they're responsible for our day. And this time, we want to involve them in environment. Kabalang data natin sa mga health na namin sa BSPO. We want them involved in environment also. You know, ang Tanong Iloilo is not only for forest, ha? Ang targeted area na forest, both primary and secondary forest. Number two, integrated social forestry program.
2: Ginpayag naman ni Attorney Rowen Vol Superior ang head sa Provincial Population Office ang gidabanta sa 10,000 ka fruit bearing trees kag mangrove ang matanom sa pagpatigayon nga simultaneous tree planting sa probinsya sa Iloilo subong adlaw
5: Hunyo 25
2: nga ginhingadlan nga tanom nga BSPO. Ang kabilugan nga BSPO sa probinsya sa Iloilo nagadamo sang 2,505 kag ini sila ang pagapatanomon sang tag 4 ka puno sang kahoy.
6: This year, we will have the first ever Tanong PPO PSPO, a tree growing activity growing a better tomorrow in support of the program of Governor Defensor Tanung Iloilo towards the Faras province. Meaning a one-day activity is a simultaneous province-wide tree growing activity na pag-aubrahon sa aton mga BSPO sa bilugin ng probinsya sa Iloilo. In 42
5: si Atty. Ruel Von Superior ang head sa Iloilo Provincial Population Office. Ang ining balita, gandulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus Premium D3, Kagturbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katopang Phoebe Borch, Kibor Morales sa XFM News.
1: Exciting Philippines.
0: So mga pinabataan ninyo ang report ni Katrupang Febe Burs Morales. So ginanta ni programa sa aton nga gobyerno, either national or local. Kahit ini mga bihan may anihon kagid sa ulihib la. Tanom kasubong may magabot ang tinion nga may harbison, no? Bisan fruit bearing trees lang gani, ha? Bisan dira lang sa inyo palibot sa backyard niyo da, sa atubang balay ninyo, no? Hindi kamo magdali nga kung may gintanom kamo mga ani kag may harbison kamo dayon. Makabenepisyo sana mga kabataan nyo o kung mga apunan ninyo. O kung basi mabdan mo paman buhi ka pa nag-harvest ka na. Ang iba nabi nagadali mo, nagatanom, gusto nila after 9 months anihon na lain na yang natanom mo. Kagamit kay mo ya turbo. Tanom kamo kag expectaron ninyo nga ang harvest season sa gintanom ninyo halimbawa fruit bearing tree siguro mga pinaka malipot siguro 3 ka tuig, no? Kag mamunga na mga fruit bearing tree ba. Deras palibot nyo paho, babana, ano pa? tambis, atis, ako na ano lang available ano. May mga itanom ka mo, mga 3-4 katuig, may harbison, may anihon, may resulta na. Ang iba nagatanom, after 9 months, may harbison. Lain na yan, gintanom niya katropang dyan. Gidali iban blan. Itanom mo subong, resulta, after 9 months, ara na yon. Tres minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas Mabian diri sa aton nga pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. May nga galang sa aton nga mga katrupa dira sa Lunok Itiri, sa mga Angkas Riders naton, sa mga Grab Panda Boys and Riders, may nga aga sa inyo. Sa kay Ray Tanyo alias Papang Ray, salamat gid Papang Ray ha, sa pamilya mo dito sa Banati Iloilo, sa mainit nga akomodasyon sa aton nga presensya dito, no? Sadya man to kay may bastante nga pagkaon, may seafood man, may mga dessert man, kag sus Maria Josep, guwapong sound system ni Papang Ray dito. Mini sound mo, magkanta ka katrupang dyan Ray daw, professional man, no? Mga mini sound bla gadagoob agya. Salamat kita, Papang, ha, sa mainit nga akomodasyon. May nga gaman sa aton nga mga katrupa din sa kilid sa Nginjap Tower. Sa kilid kag sa tubang sa Nginjap Tower, ha. Sa kay Moroy, sa kay Nini, Josephine, kay Naldo, kay Bugoy, nga nagabaligya sa Aros Caldo, kag Subuman Paris, dira sa Barangay Bulilao, Manduryao. Sa mga membro sang Butuda, Bulilao, Tricycle Owners and Drivers Association, sa mga e-bike at e-trike drivers, Butuda. So paman sa mga membro sang Batuda, Bacau, Tricycle Owners and Drivers Association, maling agalang sa inyo. So paman sa Swerte Family, sa Palagon, Pabia. Pamati mo nila sa aton. Okay, baka vlog ha. Baka vlog. Maying aga. Ari mabin pinakaulihing report lagi kan mabin sa Tacloban. Ang 15 anyos nga suspect sa trahedya sa Tacloban City sa San Jose National High School mabin ang posibleng mag-undergo o kunipaagi sa normal nga pagpangusisa suno sa Philippine National Police. Nagapati ang Philippine National Police mga abyan nga may nakitaan nga discernment ang Department of Social Welfare and Development sa 15 anyos nga suspetsado nga nagpanglutang patay kag nagpilas ang ibaan dito sa Tacloban City sa San Jose National High School. Ining may discernment ba? Ining may ihibalo, conscious kag may hungod sa buot nga ginubra niya ang isa ka krimen.
1: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Suno mabiyan sa PNP Public Information Office. Pinagi sila sini nga hepe nga si Police Colonel Allen Ray Co. Kung makitaan sa discernment o kung makaangkon mabiyan sang ebidensya nga may ihibalo. Ha? Kag may hungod sa buot nga ginhimo sang sini nga bata ang krimen. Ini mabiyan mag-aagi sa normal nga pagpangusisa, normal nga pagpasaka sang kaso, kag normal mga abyan nga pagproseso sang tanan-tanan nga mga legal process. Kung 15 years old na siya kag isa ka adlaw, lampas 15 years old and one day, ginakonsider na ina mga abyan nga above 15 eh, no? So magpaidalom siya laban-laban sini sang normal nga pag patigayon sang trial, formal trial, no? Siyempre patuman gyapon ang mga protocol nga nag-observe mga byan sang child protection, no? Di hulat-hulato naton ang assessment sang DSWD kung makakita ang DSWD sang mga grounds o kung mga rason nga hungod kag may hibalo, ha? Ang ining 15 years old nga bata, laban-laban, ha? Legal process kag normal nga do, pareho gid sang hamtong nga tawo eh, nga matubang sa sangkaso niya sa korte.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa masunod nga mga hearing o kung mga sesyon sang mga senador ta, dapat talakayo nila ini, yamindahan nila ni, ligwato nila ning pila ka provision sang Juvenile Act sang Pilipinas. No, panubuan-ubuan ang edad, ha? No? Hindi nga ang 15 anyos below, hindi mapasakaan sang kasong hindi criminal liable kung makakomiter sang krimen. Di kaya balo naman kamo, mga smart naman yung kabataan. Sabong, iban gani kabataan, 14, 15 years old, malam pa sa ilagin ni kanan. Isa din mabiyan na ang pagpatuman man sang DepEd sang masugot pa ang mga safety measures. Duga nga pundo para sa pag-equip sang mga eskwelahan sa mga CCTV. Duga nga pundo mabit sa pag-hire sang mga detectors sa tanan ng mga entry points kag mga exit points sang mga eskwelahan. Payara gani sini mga byan nga mga suhestyon sa mga pro-life organization. Bago nga mga kabataan subong mabing nga daw detached na bala sila sa aton ng mga ginikanan. Kay kuno daw makasarang na daw may sariling mundo na bala sila. May mga suggestion din yung iba natin ng mga grupo, katulad sa mga religious groups, mga pro-life organization. Ano abi kung ibalik ta ang i-include tabla sa education curriculum ta ang Bible study? Kaya ang Bible study daw hindi maninayabigid mandatory sa mga eskulahan mo, diba? Nga para bala mga abyan mapalapit sa ginuuning mga kabataan nga daw nag-sako, diba? Iban sini mga abyan, why man gal silimba? No? Bisan may kagasimba kung may kadlo kabala sa Diyos. No? paano abi no kung ibalik ang ihimuon gid bala nga mandatory ilakip gid bala sa curriculum. Kaya tinaintindihan taman may mga religious activities man ng eskwelahan kag may mga Bible study pero isan sa amon sa una kay ti public school man lang kami. daw voluntary bla do. Do by random lang bla katuprang genre ang pag Bible study bla no? Paano abi ko ni balikta no? Mandatory gid bla sa mga public schools. Kaya iban niya nga mga private schools daw ara na ya sa ilang curriculum eh, no? Mga private schools si labi na ang mga Ateneo, kigban pa nga mga malahalon nga mga eskwelahan bla nga ginapadlagan sa mga madre, mga pare. Antes na sila mag-start sang klase, mga bi nagapangamuyo na sila eh, no? May opening prayers bla. Pag silo naman to sa isa ka subject, opening prayer man gyapon kung may apat ka subject sa isa ka adlaw sa aga, apat ka man pangamuyo. Oh, apat ka business man kada sulod na. Tidri sa aton sa pang public schools, kabay pa no kay ang kabataan subong daw detached na gid bra

Nag-ML pa to. Nag-gurbox pa to. Ha? Ah, nagagamit pa to sang cellphone niya. Hindi ba? Amo man ang observation ninyo nga dumalaka na subong. Well, may aragi hapon ng mga disciplinarian ng mga amay o iloy na dapat kaondungan gid. But most of the time, ha, sa sining nga mga henerasyon mga abyan, malaka na lang kita nakakita ng isang pamilya nagadugan o kung nagadungan kaon. Diba? Tis adira pa lang aspeto mga abyan, makita na natin kung ano ka taas ang level sang pagka pagkaditat sang aton nga mga kabataan. Ina mga below 18 ha. Bay kita isang worry sa mga above 18 na kiti mga makaabig na sila nga mga matured kag legal age na kag well, iban guro sa ila makaabig na natong nga independent minded na. Pero ining mga kabataan nga minor de edad mga abyan, observation naton nga daw wala nagawa gani gana magupod sa ginikanan nila magpulo pa masyar o magmuling-muling o kun magkatuman mag-outing daw ay sila gana ya kay gusto nila barkada nila upod nila no. Si amo ina mabian ang pila lamang sa mga epekto sang social media ang tuman ka expose sang aton kabataan sa social media no. Maayo man ang social media kung gamiton mo sa eksakto ah. Pero galing may mga ano bala, may mga temptation da bala no sa social media mga ben. Sipa bala mga kabataan na ma-expose mabian sa mga malaswa ng mga lalantawon, ha? Immoral kag mga wala pulos nga mga content kag mga bashers. Mga bashers mga bian nga naga mabatian mo bala nga pamuyaya o nga daw ini makaon sang idu bala, no? So ano pang mga kabataan subong they learn out of it. Kay siling nila do okay man gali no nga adlaw-adlaw ka mamuyayaw no mga vlogger ganida mga content creator ganida o okay man. Why man sila ginadakop daw do mangin normal na bla sa aton. In other words, do mangin normal na bla sa aton mga bian mamati sang mga masakit nga tinaga ning pamuyayaw and eventually ma-apply man ato nina sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi makibot kita kay sa buyayawon ka man sang mga kabataan. May ara yung kabataan nagasakit buot nila pero wala nagapotwas ang malain ng mga tinaga. Pero may ara gidya iban, no? Siguro, natunaan nila ina sa iban. Ng mga vlogger, ng mga bashers, no? Ng mga content creator, nga daw normal na sa aton. Ha? Ang mga bal nga ay karon pinatay ta mga mamuna bla, no? Iding daw normal na bla sa aton magpamuyayaw tapos dalahaboy sa mga masakit nga tinaga mga bian. Publicly, no? Hindi maayo nga mga pagtulunan. May naglumpat nga bata to sa ano sa Aganan flyover o kun sa Suba to bala. Naglumpat mabiyan sa Taytay sa Barangay Aganan Pabia. Ang 22 anyos nga lalaki nagligat pa to nga adlaw no. Sa interview sa mga katapos ng media mabiyan. Labi na sa kay Police Major Bonifacio Alabi, ang hepe blas ng Pabia Municipal Police Station, ginpayag sini nga gin hinago lang pangalan sang lalaki nga si Darin, 22 years old na, residente sang Barangay Malabag sa Amuman nga Banwa, estudyante sa isa ka unibersidad. Conscious ini si alias Darin sang maabtan sang maotoridad apang may dako ini nga injury sa iya sini nga wala nga paa kay pilasman sa pila ka bahin sang iyang ulo. Nga posible nakaigo sa bato. Sa inisyal ng investigasyon, una nang nagtupa ang tiil ni Darin sang maglumpat inihalin sa Taytay. Why pa may baluan ang rason kung nga naglumpat ang among bata o kung lalaki. Indala sa pinakamalapit ng ospital, Western Visayas Medical Center. Agutong madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. May lang way mapuruhan. Ita mo, subong, no? Mga gagmay-gagmay lang ang mga depresyon sa mga kabataan daw. Ang ilang tendency is to suicide. Mataas ang level subong sa mga kabataan, may mga increasing suicidal instinct bla. Sa mga kabataan kay daw hindi makapautuas ang ila sining lain sang buot. Kaya mo na gani mo, may distansya sa ginikanan mo, no? Ining hindi na bala komportable ang mga kabataan nga magkonsulta sa mga ginikanan nila kay ti do na detached na bla. Lain gid man niya ang counseling personal bla bisan sa mga amigo mo lang bla may problema ka
Kung kayo sa ma-text o kung ma-chat na sa imo, mag-follow panugyan, mag-advise. Pero daw lain gina yung personal ka mo. Mambal ka, pre, kita na yung tabi, pre. May problema ako, blaw. Ay, gid ko sugiran na. No? Di ba? Na personal, gid. Kaya magluwas nga makita mo aktual, makita mong sinseridad sa isa katawang nag-advise.

0: sa imo, may dala pa nga pilipikpik, tandog-tandog. Amo na mga binatawag nila, the miracle or the magic of touch. Ha? Diblaan mo na. Oras mga biyan sa itong pagpanagad, 16 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Diri mga biyan sa Iloilo may ginreklamo diyo, isang kapamilya nagreklamo mga biyan sa mga katapos ang ICER kay daw ka-delay balas ang pag-responder nila. Ha? Nagligad nga adlaw, may lalaki nga gin-stroke dira mga biyan sa Balabago area. Ahay, napatay gidi, wala ini madala sa ospital. Delay ang pag-responder. Wala gilayon madala sa ospital ang ining biktima sang stroke mabyan sa mga nag-responder nga katapos ang ICER. Ang pamilya subong nagapanawagan sang ustisya. Kay balaw kumukon nga, nagapangayo sang kaathagan ang pamilya. Total na balhag naman eh. Imit langon tanan ni pangalan niya. Nagapangayo sang kaathagan ang pamilya ni Wilfredo Poras sa 61 anyong edad. 61 years old, sang Sitio Pangpang, Barangay Hinubatan, Liganes, Iloilo. Nagapangayo sang paathag or explanation nagikan sa aton nga Iloilo City Emergency Responders o kun ICER nga nagresponder mga katrupa matapos gigin stroke ang biktima apang wala ini gilayon madala sa ospital. Ha? Responder, emergency responder nga aw nga na delay kag wala gilayon madala sa ospital. Natabo mabi ang pagka-stroke sa kay Wilfredo Poras alas 2 ang takna sang kagahon. Adlaw nga Lunes, sang Lunes lang bala to, June 22 sa Barangay Balabago Haro, Iloilo City. Kay man sunod sa pamilya, no? Kag sunod sa pagpangusisa naton sa bata sang biktima nga si Jose Poras, ginpayag si Nimabin nga padulong na kuntani sa Iloilo Terminal Market ang iamay para magbakal sang mga kinahanglanon bala sa lulutuon. Kay manti may karinderyan sila mo sa Banuasang Liganes. Di naga-tricycle ang ining si Wilfredo Poras. Kay ti mahingagaw mo kay kung may karinderya ka, hindi bala aga kapag abatana, no? Kag dagon-dagon ka to sa mga merkado kung di ina makabarato ka mo sang presyo. By the way, Huwebes subong, market day subong sa Haro Market ha. Para maka-avail ka mo sang medyo barato, bahado nga presyo sang mga utan, prutas, isda, kagiban pa. Pwede ka mo kapamasyar ah, dito sa Haro Market. Market day subong sa Haro Market, alright? Balikan nato ng kaso ni Wilfredo Poras. Pahayag ni Jose, nga bata ni Wilfredo Poras, ang na-stroke bala. Nga nagtawag sa iya ang pulis pasado alas 3 na sa kagahon. Ha? Nga kadtuan ang ila amay sa Barangay Balabago Haro. Tigin kadtuan to. Ha? Karon pag-abot sa lugar, mga katrupa, mga abyan, naabtan pa sini nga nagapungko sa tricycle ang iya nga amay. Kag nagaduko ang ulo apang wala gintandog o kung ginpahulag sang mga nagresponder nga katapo sang Team ICER sang syudad. So ginpamangkot ni Jose ang ICER. Sir, ling niya, ICER, sir. Nga wala matandog, ako na mayaw. Ngawain niya mapahalin sa pulungkuan sa tricycle, ngawain niya madala sa ospital, ako. Di sabat sang isa sa mga taga-ICER nga sir ginahulat pa namon ang pamilya kun sa mga antiki patuhalin ang pamilya hulaton pa sang ICER ang pamilya bag udalon sa ospital. Amo gid man ang protocol haw, amo gid man ina mga katrupa ang protocol sang ICER. Pero pasabton ta nga Sir Mansini basi kun may mga circumstance o kun may mga valid reasons man sila but the effect mga abyan ha sang wala gilayon gindala sa ospital tigok na tigok ang stroke victim ha wala naman gindala sa ospital ang biktima matapos nga ginpayag mabyan sang Team ICER nga wala na ini kinusang vital signs nga nabta nila ha. Tub-tub nga gintawagan na lang sang punerarya kag dito na mismo sa lugar ginkuha ang bangkay sang ila amay. Sinun. Abi ko! Abi ko! Tagkasikinaandan, dapat lalungin man ni sa ospital. Kaya ang doktor lang, mga abyan, ang makadeklarar nga clinically dead na. Dido na ang biktima. Porke wala sang vital signs, di kitabayaan nyo na lang, wala nyo ginhingagaw sa ospital. May ara, mga katrupang kaso, katrupang genre, kay Baloka. Bisan wala nagapakita sa mga vital signs, no? Kung madala sa ospital, makarecover pa. Applyan pa na nila to sang CPR. May ara na nga mga kaso, bisan wala sang vital signs. Hindi kita makakonclude nga. Hindi man kita doktor nga patay ng isa ka biktima o kung isa ka pasyente. Tiini, mga biyan daw, depende sa pamilya ni kung ipausisa nila, hindi kita ko irresponsable na mo. Hindi lang kung isa, may mga vehicle accident, kung isa kaugtas ka, no? Hindi pa matandog sang mga nakakita sang vehicular accident nga dalon sa higad karsada kay hulaton gid ang icer. Okay man na, pero katulad sini mga kaso, no? Wala nila gindala sa ospital. Suno sa pamilya, mabingaluyag gid nila may baluan ang eksplanasyon sang team icer nga nagresponder kun nga wala madala sa ospital ang biktima nga ginpayag nga na stroke agud to nga kun tani batapatan pa sang immediate nga pagtatap sang mga doktor, no? I-revive pa bla. Di nakalabot naman unay ini kunong isyo ning reklamo sa kay Mayor Aiza Trenas. Kay man mga abyan, basta mga kaso katulad sini, no? Stroke ni, may mga tinion nga daw ay nagid vital signs, pero dapat gindala nila sa ospital. Parang wala balas ang duda ang pamilya, no? Total ato naman gid kamo sa lugar eh, no? Base pa lang na revive lah ang kabuhi niya. Apply na ito sang CPR. Kagun na nano pa nga mga immediate action sang mga doktor naton in order nga ma-revive ang kabuhi. Ahay, ginulat lang nila. Kay kuno wala na vital signs. Instead nga tawagan nila. Total may salakyan na ng isang wala na gindiritso sa ospital. Ang nagkarga, mga abyan, sa kay Wilfredo Puras, auto punibre.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Ini mga abyan, isa ini ka, ano ah, ka eye opener basi bala maligwat man ang pila ka mga protocols dira sang ICER. Ti hulaton pa nila kunong pamilya, ti kun din patuhalin ng pamilya kag kuno wala man salakyan nga indi naggilayon makakadto sa scene of the incident bala. Ti mapatay sa hulat ta, indi mapatay sa kalala sang balati ano kung kalala sang pilas sa kunan ano man nga mga untoward incidents, kundi mapatay mabian sa kahulat sang pamilya. Mapatay bangod indi dayon madapatan sang bulong.
1: Exciting Pilipinas!
0: Di isa ini mabin ka daw ka irresponsable, no? Ato naman gid kamo to, may stretcher man kamo to, may ano ni, may katre, no? By anta lang tani, to ang doktor magdeklarar. Importante nga na dala ninyo sa hospital. Kaya dito ang mga doktor, ka mga nurses, kaya balo na sila sa mga pamaagi kung paano i-treat inang mga na-stroke. Matumato lang tinyo ka, deklarar nga, wae kuno vital signs. Tamo nga mga kaso, wala vital signs, pero buhi patawo. Oras mga abyan, 24 minutos na ang nakaligan. Sa takna ng alasing kusagang, ini kabahan na ginadulong sa inyo sa Premium D3. Kebal ko mong Premium D3. Amo ini ang ginpabag-o ka ginpabaskog bala? Ginpa-epektibo. Ilabi na ginsubo nga nagabaylo-baylo ang aton nga panahon. Uso ang mga trangkaso sa kabataan, sipon, hilana at kagubo. Gani hindi ta pagpabayaan nga iguon lawas ta sa mga kabataan. Sa sining nga mga pamalatian, dapat proteksyonan naton pinagi sa pag-inom sang pinakabag-o kagin pa-epektibo nga Premium D3, the ultimate trio. Ang Premium D3, may vitamin D3, may virgin coconut oil, may moringa oil extract. Ang presensya sang monolaurin, monocaprilin, kag monocaprin sa Premium D3, mga abyan, may kapasidad sa pagguba kag sa pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag kay balo kamo, may ara pa ini nga anti-fungal, anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 kay balo kamo, puno sang vitamina, minerals, proteina kag may 110 kasahi sang ginatawag nga antioxidant nga nagapadelay, nagapugong sang pagkulurinot, pagyukot-yukot sang panit naton o kon anti-aging nga substance. Nagapadelay sang skin aging mabyan. No? Yara ina sa Premium D3? Oo. The superior and powerful ultimate trio. Oh. Kung ganta ang pagkala kulurinot sang panit, kakay kun mahamis ang panit mo, wala sang yukot-yukot, daw bataon ka man lang taon. Katulad lang sang paggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap na may glutacodic, may virgin coconut oil man, pwede makagamit ang laki kagbayi. Nagapahamis ang kutis mo, nagapaputi man sang panit. Sa mga kababayanan, bata man o kung dalaga, laon-laon, mga 10, 15, 16, pwede gid. Ang mga ginbulagan, ang mga siparada, mga biyuda, kung mga ginpaanal na ang ilang kasal, nga luyag pa magpaman, aliwat, may chance pa, ha? May chance pa ka mo nga mag-champion. May chance pa nga makapaman, aliwat, kag makapangita sang boy, aboylet, sang boyfriend. Oo, pwede pa maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Double action, nagapaputi sang panit, nagapahamis sang kutis. Sarang mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Pangot na kita sa oras sa atong nga pagpangalagad. Kay Baka Baka Vlog, maing agagid, sundalang ang amon nga mga public affairs program, i-like, i-share, kag i-follow sa Pamilya Swerte, dira sa Palagon, Pabia, Iloilo, sa kay punong barangay Noel Groy, kag sa mga katrupa, kabarkads, ni Maraya Crespo, na nag-aupod sa aton, ang aton nga pagpangalagad, kag pagtamyo sa inyo. Sumaman diri sa mga taga Bakaw Manduryaw, sa kay Incheck, sa kay Tutong Uga, Tutong Guardian, kay Papang Ray, kay Boy Alahas, kag kay Boy Loto, may nga gagit sa inyo da. Mabiyan, ginakulabos kita sa panahon. Thank you so much, katrupang Febe Bulls Morales, sa imong report. Upod ka din si katrupang John Riberti sa aton nga technical side. Magabalik ako sa Express Balita Saga. Para sa XFM, ang Radyo Patrol, Iloilo. Ako si katrupang Alvin Dennis Arabang. X! FM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
4: Sa mga kababayan po natin na gusto makihelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
5: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao, pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy, maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal eh, ng warning ano. At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
4: Yan.
5: Magastos pa.
4: Mm-hmm. Talaga naman ano. Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit nako. baguhin natin yung atin pong mindset sabi pa ano. Atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman ano, na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan, lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
5: Lalo yung mga no work no pay.
4: Mm-hmm.
5: So, ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagayon ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
4: walang ipon.
5: Walang ipon talaga. eh, yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao. O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misi, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus. Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Oh, gusto mo, ikaw mismo magsubo, sabay bigay ng tubig.
4: Minsan, ano yan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng ano ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Dok, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandiyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
5: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities. Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing. Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ano, ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency. Pangalawa, toxicity of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa. Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa. Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh. Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
4: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
5: Tama.
4: Nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nandumi-dumi.
5: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo, yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
4: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugimutika.
3: Sunzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasang kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
4: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas na problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng atin pong Santone Plus Gold ano? Lalo na ngayon Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan ng mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong yan. Dapat meron kayong nakana diyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
5: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
4: Mm-hmm. Yan.
5: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya no, before New Year.
4: Mm.
5: Sabi niya, "Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh sayang, baka masira.
4: Oh.
5: Pwede ba akong kumurot?" Sabi ko sa kanya, "Ay nasa sa inyo po 'yan.
4: Mm.
5: Eh basta moderation lang po ha." Eh, yung pala after a few days after New Year na ospital.
4: Nako.
5: Nadala sa ospital. Yung pala hindi lang isang kurot ang ginawa, kinurot ng kinurot.
4: Napadami ang kurot.
5: Masayang ano.
4: Mm.
5: So kinakailangan talaga po lalo na may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, ngayon daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
4: Nako.
5: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
4: Yes.
5: Oh, may mga susunod pang New Year. Oh, kaya konti-konti lang.
4: Huwag yung busin lahat sa, para sa ngayon.
5: Kasi puro buffet ngayon, partner eh.
4: No.
5: Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatokso.
4: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipids sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, ay kinakailangan control pa rin.
5: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
4: Nako.
5: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. Ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
4: Yeah.
5: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din.
4: Mm-hmm.
5: O, para mas may laban yung katawan natin.
4: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
5: O, tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
4: Yes, so
5: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
4: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
5: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
4: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
5: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitik natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. So, na pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
4: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
5: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, be ano, tabag dito, common sense ang papairalin.
4: Ay, so mga kabayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
5: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero itagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan.
4: Mm-hmm.
5: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
4: Mm-hmm.
5: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
4: Ayan.
5: Ayan, alingatong. Yan. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
4: Yan,
5: bawas sa mga karne. Huwag mag-take ng beer.
4: Mm-hmm.
5: O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
4: Mm-hmm.
5: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha. Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
4: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay naatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila pong mga joints. Eh yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines dahil yan yung nag-ano eh, yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
5: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba, naku. Medyo mataas po ang...
4: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
5: Oh, kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
4: Mm.
5: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
4: Mm.
5: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
4: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin pong mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
5: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
4: Mm-hmm.
5: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo
4: dami na. Oh.
5: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
4: Nako.
5: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil mm-hmm. lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri.
4: Mm-hmm.
5: napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
4: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
5: Ay, ito, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
4: Mm-hmm. Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
5: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghahatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
4: Thank you so much, Dok, at maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
1: X FM.
8: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, Hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari. Ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Madayat na kubuwas ah.
3: XFM.
9: Patropa mo! Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapang Station, Lasa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Hinang Express, balita sa aga Webes, Hunyo 25, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.

0: Pamunuan sa Lapas National High School, plano nga magbakal sa mga metal detector sa gud nga malikawan nga may makadalas ang mga hinganiban sa sulod sa eskwelahan.
1: Pagpabakod sang pagbinuli o kan principal sa Lapaz National High School nagapanugyan sa mga ginikanan nga ati panon sang maayo ang ila mga kabataan.
0: Pagpabakod sang pagbinuligay sang DepEd kag sang kapulisan isa sa mga pamaagi agud indi matabo sa Iloilo City ang mga violent school incidents.
1: Pagbakal sa metal detectors sa Department of Education sa pagsikyar sa mga dalas sa mga estudyante ginasuportahan sang Iloilo City Police Office.
0: Mga insidente sa siyudad nga naga-involve sa mga kabataan sa guwa sang eskwelahan bagot sa bullying, mas gamay kung ipanggit sa mga nagliligad ng mga tinuig.
1: Lalaki nga naglumpat sa Aganan Bridge sa Pavia, conscious pa sang nasa Puan.
0: Lalaki nga naglumpat sa Aganan Bridge sa Pavia, residente sang Barangay Balabag kag estudyante PMSG Rolando Arellano ang nagpahayag.
1: Siyam ka mga patient transport vehicles formal nga ging turnover sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO sa probinsya sang Western Visayas kag Negros Island Region.
0: Halos tanan nga syudad kag probinsya sa Pilipinas may mga patient transport vehicle na suno sa PCSO.
1: Motorista ginreklamo nga nagkudol-kudol ang porsyon sang dalan sa ilalom sang Ungka flyover.
0: Driver patay sang nagbungguanay ang ginasakyan ng motorsiklo kag isusudimak sa Santa Barbara, Iloilo.
1: Headlines naman, Balita National, PNP na file na ang kaso batok sa 15 anyos nga isa sa mga suspect sa shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City.
0: Pangulong Bongbong Marcos bukas sa pagpadubo sa 12 anyos ang criminal liability amuman ang pag-restrict sa pag-access sa mga violent online games.
1: Palasyo nagakontra sa pahayag ni Vice President Duterte nga ang natabo nga shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban ang nagapakita sa kakulangan sa intelligence gathering.
0: Pamilya sa mga biktima sa shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban nagapanawagan sa hustisya.
1: Rene Baterbonia nalubong na kahapon sang aga Hunyo 24.
0: Senado wala pa sang final nga desisyon angot sa pag-preside sa impeachment trial sulod kay Senate President Gatchalian.
1: Senator Aimee Marcos nagapanawagan sa mga nagacompute kung pilagid ang kinahanglan nga boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Malacanang, posible ibalik ang budget para sa flood control sa 2027.
1: ICC Chamber ginexpektar ang presensya niya ni President Duterte sa Setyembre 7.
0: Mga nutritionist ginaduso naman ang pagpahapos nga akses sa masustansya nga pagkaon sa piyak sa nagataas nga kaso sang kidney disease sa Pilipinas.
1: Balita International, peace deal sang US kay Iran nabutang salang-alang bangod sa disagreement.
0: Senior official sang Japan nagbisita sa Ukraine para sa reconstruction talks.
1: Sa Entertainment News, Sir Gaben kag Elma ukon ang mga vloggers kasi ni Sir Gaben kag Elma nagbulaganay matapos ang 7 katuig.
0: Kag sa sports naman, rebuilding sang Wizards nagsugod kay Di Bancha.
1: Sa ito naman ang extra wow balita, linibok ang mga volunteers sa Australia nagpakuha sang litrato samtang wala sang panapton. Express Balita Saga. Lasa is 14 mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, himo si Mangosteen, ang palaya manunggay, garlic, kag spirulina. Produkto sang Yes 12 Incorporated nga makabulig sa ato ni kayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa ato ni immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Lasa 15 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Hugot nga nagapatuman sang security protocols ang pamunuan sang Iloilo National High School sa pagsunod sa mga manunudlo estudyante kag visitors nga nagasunod sa compound sa eskwelahan. Isa-isa nga gincheck sa security guard sa entrance gate sa eskwelahan. Ang tanan nga nagasunod nga gamit paagi sa metal detector. Ang hugot nga pagpatuman sang security protocols o

0: Protocols sa Iloilo National High School ang bilang pagsunod sa rekomendasyon sa Department of Education Region 6 kasunod sa shooting incident man yung natapo sa San Jose National High School sa Tacloban City.
1: Nakonfiskar sa pamunuan sa Lapas National High School ang pila ka mga kontrabando nga ginadala sa ilang mga estudyante sa sulod sa eskwelahan. Sunod sa kay Dr. Salvador Bisare sa School Principal Force ng Lapas National High School, magluwas sa mga matalong mga magamit na confiscate man sa mga security guards ang pila ka mga vape, improvised bladed weapon, kag kutsilyo. Ginpabot siya man ni Dr. Bisare sa ang estudyante nga nakuhaan sa kutsilyo ang nag-ako nga ginadala niya iniagod himuon nga self-defense kontra sa mga nagabuli sa iya. Nagpasalamat naman si Dr. Bisares nga bangod sa amuman nga tikang nga pagpahanugot pa sa kung pagpatuman pa sa hugot nga siguridad sa mga eskwelahan, mahimo nga matap na ang posible matabo sa ilang nga mga estudyante. Nabuloan nga nagpapanaog na sa memorandum si Dr. Bisares sa mga security personnel sa nga mga eskwelahan agud nga masiguro nga safe kag wala sang makadala sa mga kontrabando sa sulod sa school premises.
2: Pansa natabo dito sa Tacloban, ang amon school again strength namon ang amon nga safety ano protocol na especially sa gate bala kay hindi nato ma-expectar basi matabo man sa aton no, so right now and then kahapon mismo nag-start na kita sa ano do ano ba sang bug sa mga kabataan no, na nag-obra ko sa memo sa mga sa atanan ng mga guards kay may anong kami ka guards diri mo considering ang amon school may tatlo kita ka ano ka buildings or area nga gina ano sang lapas sa Cupay no, may ara kita diri sa main then dito sa ano sa annex building at the same time ito pagin sa may San Isidro no, extension school nato nito. So kahapon may nadakpan kami no, not only sa mga gunting kag mga sharp ng mga butang, primera ikaw nga bladed gid nga kutsilyo gid nga, so at least nabalaan no, may duha kami afternoon mga 1 o'clock nadakpan, then pagka alas 3 may nadakpan pag kami no? So at least no maayo gid man no gin ano naging ano nato sa school kaya hindi nato napaktan.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Dr. Salvador Bisares ang principal force ng Lapas National High School.
0: Sa kagat kabalita, ginako sa grade 10 students sa Lapas National High School nga nagabalon siya sang hinganiban agad nga himuon nga self-defense batok sa mga nagapamahog kag nagabuli sa iya. Hinagin kumpirmar ni Dr. Salvador Bisares ang school principal for sa eskwelahan sa exclusive interview sa XFM Iloilo News Team. Sunod kay Dr. Bisares nga ila na diskobrehan ang rason sa estudyante matapos nga na-confiscate sang isa sa ilang mga security guard ang kutsilyo nga nakasuksok o kung nakasulod sa sapatos ng estudyante. Gilayon naman nga ginpatawag sa principal ang ginikanan sa estudyante kung sarili na ibaluan na nagka-experiensya inisang buliging kag pagmamahogalin sa iban ng mga estudyante. Dugang ni Dr. Bisares nga wala sang ideya ang ginikanan sa estudyante sa iya ginhimo bangod para sa ila mabuot, wala sang gamong kag nagahipos lang ang ila anak. Ginapa-identify naman sang principal sa estudyante kung sino ang iya posible kontra sa eskwelahan agud nga mapaidalo man sa intervention. Naibaluan nga nagapatuman sa masugot nga seguridad si Dr. Bisares sa Lapas National High School matapos na natabo nga shooting incident sa Tacloban City kung sariin ang ginatanang motibo sa krimen among bullying. Wala naman ginatolerar sa eskwelahan ang anuman nga sa isang bullying sa ilang mga estudyante. Nagpanugyan si Dr. Bisares nga kung may ma-experiensyahan man nga bullying, mahimo ini nga i-report sa ilang mga manudlo agud nga gilayon nga maaksyonan.
2: Aton gate, in-instructionan naton ang aton nga guard nga hindi lang sila magbukas, no? Ang makabataan lang mabukas, then sila lang yung gamitan ng isang mga object, sharp or what you call this, stick, no? Para mga tanaw. So dito na nakuha ang sabagsang bata, no? Kagang isa, hindi man sila maka, no, uyat pala makakapkap sa mga kabataan. Pero dito, ang isa kabata to pag 3 o'clock, no, pagsulod sa gate, daw balaan sa guard, bala nga nagasala-sala, walaan man niya. Daw ara sa sapatos, bala niya, no,
3: dito pagimbot.
2: Dito yung mutang, no? Dito nakita sa guard nga may dito, no? Mm-hmm. Actually, wala man to niya, ginkapka, pero balaan niya, ipauba lang. Mm-hmm. Then nakita, nagawa ang kotsilyo.
4: No? Ano yung ipatawag na itong sarni mga
2: bata? Oo, no, ipatawag na kapon ang parent, yung ipatawag na, ginbagi na natin sa guidance office, no? Mm-hmm. So, at least, may response ng school.
3: Ano rason niya, sir, pa
2: ang rason sang bata to yang isa una sang manuklak, no? Mm. May arag at threat sa ila pala, no? Okay. Na sabihin.
0: Nabatian si Dr. Salvador Besares ang Principal Force ng La Paz National High School.
1: Nagaplano na ang pamunuan sa La Paz National High School nga magbakal sa mga metal detectors sa tinutuyo nga ma-detect ang mga hinganiban nga posible madala sa mga estudyante sa sulod sang eskwelahan. Inimatapos ang insidente kung sa diin nakakonfiscate sa mga bladed weapon kagutsilyo ang mga security guards sa eskwelahan halin sa duha ka mga estudyante. Sunod sa kay Dr. Salvador Bisares ang School Principal Force ng La Paz National High School nga sa karon manumano pa ang pag-check kung sa diin ginabuksan sa mga estudyante ang ilang bag kag ginapikita sa mga guards kung ano ang unod sini. Sa ginpatigang inspeksyon sa mga guards, Hunyo 23, pila ka mga kontrabando ang ilang na-confiscar, lakip na ang pila ka mga matalom nga mga gamit, vape, kagiban pa. Samtang nagpanugya naman si Dr. Bisare, sila bina sa mga estudyante sa La Paz National High School nga nag-intra sa mga grupo o kung gangs nga posible maka-impluensya sa ila nga maghimo sang mga kalainan. Nagapatidugang si Dr. Bisare nga posible mahimo man ang matabo sa Iloilo ang katulad sa natabo sa Tacloban City, labina kung magpabayan ang mga kabataan kag makulangan sang paggiya. Ginatinguan man sunod sa kay Dr. Bisares ang ila sining faculty and staff nga mabuligan ang mga ginikanan agud nga malikawan ang matabo nga mga insidente katulad sang natabo sa siyudad sang Tacloban.
2: Apo nakita og ito do hindi gid pa ko padugayon og ginabalang kung amon nga no nga ma-request na gikita ko kung pwede mabakal through MO sa school no. Baka langit kami ng rosang kwan metal detector no kay at least sa no pa tama man kun ano kay amo na gid man ang trends mo considering bala sa mga not only go sa amo school may mga gangs bala may mga fraternity nga nagasulod no
3: mga grupo
2: grupo na sila kay open name school year so damo man ka.
1: Si Dr. Salvador Bisares, Principal Force ng La Paz National High School.
0: Sa kaangot ng balita, ati panon sa maayo kagihatag sa maayo sa kabataan nga nagapaninguha ini ang panugyan ni Dr. Salvador Bisares ang Principal Force ng La Paz National High School para sa mga ginikanan. Sunod kay Bisares nga importante sa karon ang magbuligay ang tanan agod nga masigurado nga hindi na maliwat pa o kun hindi pa maliwat na ang kun sa Iloilo City ang kaangay nga natabo nga shooting incident sa Tacloban City. Nagapati si Dr. Bisares nga ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan rason kinahanglan maayo man ang pinamatasan sa nga ipakita sa ila. Nagasugod sa pamilya sunod kay Dr. Bisares ang tanan gani importante nga maayo ang pag-atipan sa mga ginikanan sa ila mga kabataan.
2: So I'm so thankful gid sa XFM nga nagadto diri sa school, no. So I know kamo man siguro may ara man ang ini nga istasyon nga daw pagulikid sa mga kabataan, no. So salamat gid, no. I know ang inyong suporta, no, through social media diyan sa inyong mga istasyon na maka-spread ka mga balansang balita, no, na kinanglan nga ma-upload na kita not only ang teachers, no, ang administrator sa school, no, but kamo man nga ara sa istasyon kag not only kamo mga parent man, no, kag mga ano man mga barangay officials, no, mga ara man sa government sector, no. So sa tanan, no, nagapamati sining estasyon, buligay lang kita, no, not only diri sa La Paz National High School mo sa iban man nga eskwelahan, no, kay kung hindi ta mabuligay, no, galala ang sitwasyon sa atong kabataan, wala man aton nga aton kabataan ang muning paglaom sa aton aton banwa, no. Sila ka daw kita, mapatay man kita, no? Sila naman ulos. So, kinanglan, pasad na ito ng Mayo, no? Sa ila. Mayong paghatag sa moral values, mga yung character, no? Attitude.
0: Ang kabayin sa pagpahayag ni Dr. Salvador Bezares ang principal force ng La Paz National High School.
1: Lasais 26 na ng aton nga oras, isa sa mga interventions nga naisugtan sunod sa kay Police Major Sheila May Sangrines sang Iloilo City Police Office. Agud nga hindi matabo sa siyudad sang Iloilo ang nagluntad nga shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City. Amo ang pagpabakod sang pagbinuligay sa tunga sang DepEd kag sang Philippine National Police. Isa man sa ila dako nga nakita ang intervention, amo ang pagdugang sang deployment sa mga kapulisan sa mga eskwelahan. Pagako ni Sangrines nga hindi tanan nga maeskwelahan sa siyudad sang Iloilo ang mabutangan sang Police Assistance Desk kundi ilalang ininga piliyon ang may mga priority nga mga bulutuan. Inagod nga sila ang makabulig sa pagdetect kag pagpahugot pa sang pagchikyar sa mga nagasulod nga may estudyante nga hindi makadalas ang kunana naman nga mga hinganiban lakip na diri ang pusil. Pasalig pa ni Sangrines nga sila ang magabulig man ilabi na sa random nga pagcheck sang mga bag sang mga estudyante, ilabi na may mga reports sang mga grupo may mga history nga involved sa bullying. Samtang ilaman nga pagatudloan ng mga security guards sang mga eskulahan nga eksakto ang pagpatigayon sang random inspection kag frisking amo man ang pag-obserbar sang mga protocols.
5: Naisuktan si Nadira is ang magpabakod no, ang pabakod sang pagbinuligay nato no upot sa aton nga DepEd sa mga pamunuan sang aton eskulahan kag sa amon bipahin nga sang kapulisan no, especially diri sa ICPO. Kag isagit sang nakita naton sinidiri nga dako nga intervention naton diri is ang gina-request gid nila nga kung pwede mapabakot or matugang dugangan naton ang aton nga deployment anay sa karon sa mga eskwelahan, although nga kita nagaprangka kita kag nagapangampo nga we can do so much pero hindi tanan.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sang Iloilo City Police Office.
0: Samtang inasuportahan sang Iloilo City Police Office ang pagbakal kag pagpahamtang sa Department of Education sa mga metal detectors sa kada eskwelahan sa pagsekyar sa mga dalas ng mga kagamitan sa mga estudyante. Sa Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, ini ang mangin dako nga bulig sa ukon ini ang mangin dako nga bulig kadungan sa pag-install sa mga CCTV sa pag-monitor sa mga aktibidad kag ginawi sa mga estudyante sa sulod sang eskwelahan. Ini ang kasunod sang pila ka mga insidente nga na-record nga school violence sa nagkalainain nga parte sa pungsod lakip ng shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City. Ilang man ginahingi sa Department of Education ang pagpanugot sa ilang makabulig sa orientation kag magka-lecture amo man ang paghatag sa panugyan sa mga estudyante ang sa ilang responsibilidad kag sa labton in kaso may makomiter sila nga sala kag paano mangin responsable nga pumuluyo. Pagigbay ni Sangrines nga ini ang multi-agency approach in kaso nga sila ang imbeteron para diri kag ini ang may dako gid nga bulig. Ginpahay ni Sangrines nga ang lecturer na hanungod sa bullying sa rin ang kadamaan nga kaso na record diri ang gikan sa mga eskwelahan ang ila prioridad magluwas sa accountability kung may malapas nga layi ang among mga butang kung hindi matap na ang mag-escalate sa guwais sa eskwelahan lakip na sa online.
5: Nagpabutsyag sila nga daw amukit na ang pinaka-prioridad nila sa karon ang inang pag-purchase ng metal detector nga na equipment kay you know naman ko sa gobyerno hindi abi madali-dali no bisan may budget pa so may mga proseso so dako gid nga pulig kag isa gid ina man sang kina suportaran sang kapulisan no nga mas maayo is tanan eskwelahan ta may amo tina na subong katropang Josel kadungan sang 100% nga pag-install na bala sa mga eskwelahan ta sa mga CCTV kay dako gid ang bulik in terms sa monitoring sa mga pagginawi sa.
0: Nabatian na si Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sa Iloilo City Police Office.
1: Sa iban pa nga mga balita lokal, sa oras nga 31 minutos nang nakaligas sa takna nga 6 aga, tama na kalayo ang mga kabataan Subong, kuni paanggit sang una. Para sa kay Iloilo City Police Office Spokesperson Police Major Silame Sangrines, ginpahayag ni Sangrines nga mas gamay ang mga na-record nga insidente sa karon nga naga-involve sa mga estudyante kung sa diin ginahalinan amo ang bullying sa sulod sa eskwelahan. Pagkigbahin ni Sangrines nga mas lala ang mga insidente nga ginaulamiran sa mga estudyante sang una ikumpara sa karon. Ilang nga ginpayag nga sa karon nga panahon magadamo o kung nagamatamat damo ang kaso sa mga bullying. Ining rason nga gin-sustain sang WCPD ang mga programa para sa mga ini nga ginasuportahan man sang local government unit. Sunod sa kay Police Major Sangrines nga ang pagtapna sang amo nga hitabo ang hindi nila makaya sa bahin sang kapulisan, barangay, social worker kag iban pa bangod dako sa gihapon ng impluwensya sang panimalay kag sumuman ang mga ginikanan. Apang bisan pa nga nidjabol ang sitwasyon sa karon, wala sila nagakumpiyansa ilabi na nga mas mabaskog man ang influensya sang social media. Dugang pa ni Sangrines nga diri sa Iloilo City wala sang may na-record sang gang related o kun naangot sa grupo-grupo nga mga insidente.
5: Ako sa aton mga katropa, no, based sa aton monitoring tag we will check sini sa validate sa aton further sa aton nga statistician sa women's death. Tama na kalayo ang aton kabataan sang una kag sa Subong. Mas lala to ang ginakaulumira nila sang una because tunumduman mo sir to, no, ang tong may nangisog kita nga mag-initiate sang program nga Project Bong.
1: Yeah.
5: And then gin-rename nga Batang Pandilya. Ang kwan sa to kabukusan sang programa gid sa to is more of proactive measures, intervention programs, nga sa diin puro to mga aktibidades nga directed sa mga out of school youth naton, sa mga CARS, Children at Risk, kag si ICL. So ano pa, although may mga records, report yung case nagalabot sa aton, may nag-viral bala nga, nag-lagsanay, nag-tripinganay, hindi tagid na malikawan kay balaan mo sang una to na address ang programa ta nagtalarong na gito sila. In fact, mga partes na naton Subong, but ang concern ta abi may nagasunod ng mga kabataan. That is why nga gin-sustain man ina sang WCPD naton kag sang aton social worker tag with the support.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Major Silame Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasa 6:33, conscious pa sa nakitaan si Joel de la Cruz, ang lalaking nga naglumpad sa Agaran Bridge kahapon sang hapon, Hunyo 24. Ginabanta sa 40, tubtob 50 feet ang gataason sang taytay sa idalom nga gintupan sang lalaki. Nagakulob sang magtupa sa fabricated nga semento sang maabdan ni de la Cruz sa idalom sang taytay. Ang maabdan sa de la Cruz sa idalom sang taytay. Nakaagom sang pilas sa agtang kagtoong nga tiil ang lalaki. Wala pa naibaluan ang rason sang paglumpad sang lalaki sa mga taytay.
6: Ang maniya, tanggaulan-ulan ko, no, at nakatlakat ka, tapos nagpantaw-pantaw dito sa kung ano may payong. Tapos may duwa ko ng kasudyante na nagasunod sa iya. Gumulti lang ko, no, pagwasang enforcer, wala na kuno sa ang payong na nabili niya sa ubos ang duwa kabata ng kasudyante, dumalagang ko. Ay ginantaw nila, ara na sa ubos.
7: So tumungtong siya sa barandilya, sang taytay. Tapos naglumpad. Pero why tao at the time?
6: Why, sir?
7: No.
6: Ay, duwa mo na kasi dyan, tayong kasunod siya mo. Tapos yung importer nagbakal dyan sa kwansang mga alambre, nakita niya kuno na wala na taang tao. Ayaw.
0: Nabatian si Joel de la Cruz, ang lalaki nga nakakita sa naglumpat nga lalaki man sa Aganan Bridge.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginkonfirmar ni Police Master Sergeant Rolando Arellano Jr. nga residente sang Barangay Balabag, Pavia, ang naglumpat nga estudyante sa Aganan Bridge. Sunod sa kay Arellano nga nakita pa ini sang traffic auxiliary nga nagalakat-lakat apang sanguli hinali lamang ini nga naglumpat ining 22 anyos nga lalaki. Dugang pa sini nga indi luyag sang biktima nga pabalo na niya pamilya angot sa natabo sa iya. Wala man ginsugid sang estudyante kung ano ang rason sa isini nga paglumpat sa taytay. Nakang lang kun ini sang pila sa naglainlain nga bahin sang iyang lawas kagindala sa ospital diri sa siyudad sang Iloilo.
8: Abalian mo lang to sir kagina nga nakita sang aton nga traffic auxiliary nga galakat-lakat sa uli nakita yang gulpi naglumpat.
2: Oh,
8: sa bridge naton kag nahulog sa dalom nakaigo siya sa bato. So, dili na mo to nakaagom sa sang pila sa ulo kag sa walang
7: Pero may istorya niyo, sir, kung ano ang rason niya? Anong motibo na nagdalumpat
8: siya? Hindi siya magatag anong rason niya. Kaya bala nga, hindi siya mag-sabat bala kung ano ang rason bala. Nagbisan ka ng barangay, pero hindi siya gusto nga babalo ng pamilya.
7: Pero conscious pa man ang makambal pa man siya. Magluwas na may pila sa saagtang, kagtuhod, why naman siya sang other pang pilas?
8: Ano pa lang itong visible na makita. Maybe wala din ginong binabali ang iyang layo. So wala nakakita. Wala pa mabalaan, I mean, kung may mga injury pa sa iba niya parties ang lawas.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Major o kun Police Master Sergeant Rolando Arellano sang Pavia Police Station.
0: Sa pagkabahin ng paunahan sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang opisyal ng pag-turnover sang siyam ka mga patient transport vehicles sa Iloilo Provincial Capital kapon sang aga Hunyo 25. Kabahin ini sang pagpatuan sa Medical Transport Vehicle Donation Program sa ahensya nga nagatuyo nga maghatag sang dugang ng mga ambulansya sa apat ka mga probinsya sa rehiyon. Ginpaunahan ni Iloilo Governor Arthur De Fensor Jr. ang pagbukas ng programa paagi sa isa ka welcome remarks. Ginasunan ini sang special message gikan sa Piscaya PCSO General Manager Malquiades A. Robles rin. Ginpahigbahin sini ang dinutuyo sang programa. Sunod sa PCSO, gamitan ang mga salakyan sa pagpang-transport sa pasyente sa nagkalainlain ng emergency care kag medical referral agad nga makabulik pasaniog sang pag-abot sang serbisyo medikal ilabi na sa mga komunidad nga pigado sa bulong. Nakabato ng Iloilo, Antique, Capiz, Kagimaras ang tigduha ka mga units sa Tay Negros Occidental naman ang ginatagan sa isa kasalakyan. Nagtampo ang gobernador sa apat at mga magkatuhay nga probinsya nga sanay Governor Arthur De Fensor Jr. sang Iloilo, Governor Paulo Everardo Javier sang Antique, Governor Fred Daniel Castro sang Capiz, ka Governor Maria Lucille Navas sang Guimaras. Nakabata ng Iloilo Provincial Government sang 656,693 pesos and 28 centavos samtang ang gobyerno man sang siyudad sang Iloilo na ang ginatagan sang 1,287,475 pesos and 54 centavos.
1: Sa iban pa nga mga balita lokal, oras na ito, 6:39 na sa aga. Ang iningabahin ang inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginapabugal naman ni Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Honorable Melquiades Robles nga 100% sa mga syudad kag probinsya sa Pilipinas ang nahatagan na sang patient transport vehicles sang Philippine Charity Sweepstakes Office o kung PCSO. Sunod sa kay Robles, padayon pa sila nga gapanghatag sang bulig sa hospital tulad sang hospital equipment kagiban pa nga mga educational assistance. Nagakabagay lang ini nga makabaton nga hindi lang paggagamiton ang PTV sa pagsugat dulong magluwas lang sa mga pasyente. Ginkonfirmar man ni Robles nga nag-issue man ang PCSO sang guarantee letter sa hospital bilang kabahin sang medical assistance sang PCSO sa mga indigents nga mga pasyente. Dugang pa sini nga ang PCSO ang may dako nga ginapain nga pundo sa charity sa healthcare.
9: We're very happy at we're able to bring the share of the transport vehicles. This adds up to the health mobility facility and capability of the local government units in the area, no? So we have already completed 100% of all ambulances for the whole country. Even previous municipalities who haven't received any ambulance, meron na po sila, they already have their own ambulance, even if they did not ask for it. So everybody has universal na po ang access nila sa medical mobility, all the LGUs. And I think this is a fit that we can attribute to President BBM, no? He really puts a premium and priority to healthcare. Kaya sinabi niya sa amin, do not politicize healthcare. So kahit na hindi masyadong kaibigan, nabigyan po lahat yan namin. And we're now in the last phase of providing the provincial governments with the patient transport vehicles.
1: Si Honorable Melquiades Robles, ang General Manager sa Philippine Charity Sweepstakes Office.
0: Samtang aliwat ka na ka-experyensya mga motorista sa nagakudol-kudol ng porsyon sa dalan sa idalom sa Ungka Flyover kahapon sa aga Hunyo 24. Matandaan nga makapila na kabeses nga ginatapan sa kontraktor ang mga dalan apang kun magulan. Liwat ka na gatuhaw ang mga buho-buho sa dalan. Ginapahalong naman ang mga motorista ilabi na mga rider nga nagalabay sa mga area sa tion sa kagabihon.
1: Sa iban pa nga mga nagapanguna nga mga balita lokal, hindi nga bahay niya nadulong sa inyo sang santon. Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C, dugang pa nga mga balita, gindeklarar nga napatay samtang ginabulong sa ospital ang driver nga nabungguan o kung nagbungguan na yung ginamaniyo sinin nga motorsiklo sa isa ka Isuzu D-Max nga pick-up sa intersection sang barangay Bitaog, Santa Barbara, Iloilo sa tung Martes ang hapon. Ginkilala ang driver sang motorsiklo nga si alias Lex, 48 anyos ng edad, residente sang Fairville Subdivision, Barangay 5, Santa Barbara, samtang ginkilala naman ang driver sang pick-up na si alias Ben, 52 anyos ng edad, resident isang barangay Minanga, Duenas, Iloilo. So, sa kay Police Captain Rafi Sinyeres, sepe sang Santa Barbara Police Station, alin sa Iloilo City, pagkanto sa pututan ang direksyon sang pick-up, samtang pagkanto naman sa Sarga, ang direksyon sa motorsiklo nga Honda Click, nga ginamaniho sang mga biktima. Dugang pa ni Police Captain Sinyeres, nagsuhot kag natapakan pa sang pick-up ang motorsiklo. Nakasuksok man sang helmet ang biktima sang matabo ang among insidente. Tungod sa impact sang aksidente, nakaagom sang patal nga pila si alias Lex nga gintunaan sang isininga kamatayon. Temporaryo nga gincustody sang Santa Barbara Police ang driver sang pick-up kag ginatalana nga pasagapasakaan sang kaso nga reckless imprudence to homicide.
0: Balita lokal, ngayon nabatian mga katropang inadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3 was version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, makabulig sa pagprotekta sa natin immune system, batok sa mga masakit. Sa Ilokita, sa detalya sa natin nagpangunang nga balita national na file na sa kapulisan ang kaso batok sa 15 anyos nga isa sa duha ka mga suspects na naglundad nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Iniangas sunok kay Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza ang PNP Regional 8 spokesperson. Ang kaso nga gin-file amo ang tatlo ka counts sa murder, tatlo ka counts sa frustrated murder kag multiple serious physical injuries. Ginpahay ni Armeza nga sa subong ini lang ang ilang na filean nga sang kaso bangod sa idalom sa Republic Act 9344 o kun sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ini lang ang upon determination he acted with discernment samtang ang 14 anyos mga upod sini sa pagpanglutang ang magapaidalom sa intervention program.
1: Bukas naman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpanubo sa 12 anyos ang criminal liability kag pag-restrict sang access sa mga minor de edad sa mga violent nga mga online games. Ini naman ang ginpabutyag sang Malacañang kun naibaloan nga nanotaran nga na revive ang debate angot sa paghimo sang criminal liability sa edad nga 15 anyos matapos ang naglunteg nga shooting incident sa San Jose National High School sa diin ang mga suspect ang lunsay minor de edad kag estudyante man sang among eskwelahan. Naibaloan nga base sa investigasyon ang mga suspitsado ang nag-edad lamang sang 14 kag 15 anyos sa diin sila ang na-influensyaan sang online content kag ang isa sa mga suspects naman ang nag-post pa sang violent videos antes ginhimo ang pagpanglothang. Sunod sa kay Palace Press Officer Claire Castro na sa karon wala pa sang pagdiskusyon angot diri apang i-review sang presidente ang version nga gin-submit sang Kongreso ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ang nagasaad nga ang bata nga nag-edad ang 15 anyos panubo sa oras ang pag-commit sang offense ang iga-exempt sa criminal liability kag sabaylo ini ang subject sa intervention sang state-run bahay pag-asa facility. Paburman ang Philippine National Police sa pagpanubo sang edad sang criminal liability sa diin base sa ilang datos nga ang kadabuon sa mga kabataan nga in conflict with the law ang nagataas. Ginpayag pa ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co nga mayara sila sang na-record nga nag-edad siyam katuig nga involved sa amo nga krimen.
0: Las 6:45 samtang palasyo nagakontra sa pahayag ni Vice President Sara Duterte ang natabong siya ni incident sa sunod sa eskwelahan sa Tacloban City ang nagapakita sa kakulangan sa intelligence gathering. May dugang nga detalya si Katropong Mark Kiel Bagaan.
10: Yun pamatukan sang Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga ang nangin kabangdanan sang school shooting incident sa Tacloban City ang nagapakita sang kakulangan sang gobyerno sa intelligence gathering. Ginpamangkot ni Palace Press Officer kag Communications Undersecretary Claire Castro kung dapat bala nga sakop sang intelligence monitoring ang mga estudyante. Suno kay Castro, hindi dapat pag-ikumparar ang mga estudyante sa mga terorista. Bangod ang mga suspetsado sa insidente, lunsay minor de edad nga ginapatihan may koneksyon sa isa ka bayolente nga online gaming. Ang reaksyon sa palasyo ang kasunod sa pahayag ni Duterte nga kinahanglan mapaligon ang intelligence gathering agod matumod ang posibleng mga pagpamahog antes pa may mabiktima. Ginsabat ini ni Castro paagi sa pagpatumod sa nagluntad nga shooting incident sa Masili National High School sa Calamba, Laguna sang 2019 nga nalakipan man sang isa ka grade 7 student. Ginpamangkot niya nga awala man ini na talupangdan pinaagi sa intelligence report sang nagligad nga administrasyon. Ginsambit man ni Castro ang Davao attack kagambami nga nagtumong sa security team ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sang 2016. Ginpamangkot niya kun nga awala man ini na punggan sang nagligad nga administrasyon kon epektibo gid ang intelligence gathering nga ginapanawagan subong. Dugang pa ni Castro, may mga hitabo nga hindi malikawan. Ilabi na kung nagalakip sa mga kabataan kag minor de edad. Gimpabutyag niya nga ang mga estudyante ang hindi mga terorista kag hindi dapat ratuhon nga amusina sa ngalan sang intelligence gathering.
11: Para sa XFM 100.7
12: nagapanawagan sa
1: Lasa 6:48 na ang aton nga oras sa ining bahin nga nadulon sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakag Club Waska Turbo Dietary Supplement for Men igabalik ang nagakayaba ang performance sa kama. Halaman pa nga mga balita nasyonal, pamilya sa mga biktima sa shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban nagapanawagan sa ngustisya. May detalye ang aton katrupang student intern nga si Luis Jenica Tabucanon.
12: Nagapanawagan sa ngustisya ang pamilya sang isa sa mga biktima sa shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City nga nagdisulta sa pagkapatay sang tatlo ka mga estudyante kag pagkapila sang 20 ka mga iban pa. Suno kay Christopher Fabian, amay sang 15 anyos nga si Chris Lawrence Fabian, padayon nga nagaantos ang ila pamilya sa kasubo kag nagapangayo sila sang ustisya kumparar sa pinansyal nga bully. Ginatawag nga bayani si Chris, isa ka grade 10 student kag boy scout matapos makita sa viral nga video nga ginpangningoaan niya nga siraduan ng pertahan sang classroom. Agod mapunggan ang duwa ka armado nga suspect nga makasulod. Nahibaloan nga ang mga suspect ang 15 anyos kag 14 anyos nga estudyante sang pareho man nga eskwelahan. Bisan may provision ang Juvenile Justice and Welfare Act para sa mga minor di edad, nagapadayon ang pamilya sang biktima sa pagpanawagan nga may dapat manabat sa natabo. Lakip na ang mga ginkanan kung mapamatud-an ang ila pagpabaya. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Intern Lois Jenica Tabucanon, XFM News.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sa piyakabahin, nalubong na ang 18 anyos ng MVP sa secondary basketball boys sa palarong pambansa ng Serene Baterbonia. Siya ang ginlubong sa New Talukogon o kung na Talakogon, Municipal Memorial Park kahapon sa aga Hunyo 24. Base sa mga report ng Serene, ang labing unang ginlubong sa mga patio. Antes ang ginlubong may ginpatigan ng funeral mass sa Talakogon Municipal Gymnasium kung sariin madamo ang nagtambong. Kung ibaloan nga antes ginlubong ang atleta gindeklarar sa local government sa Talakogon sa Hunyo 8, ukod ang Hunyo 8 bilang Rene Baterbonya Day paagi sa Municipal Resolution Number 430-2026. Si Baterbonya ang napatay matapos na lumos sa ginpatigay ng team building sa Ateneo Blue Eagles sa Dipaculao, Aurora sa Hunyo 8. Sang akwana siya ang incoming first year student athlete sa amukuntani nga eskwelahan.
1: Dugang pa nga mga balita sa palibot sang pungsod, wala pa sang final nga desisyon ng Senado angot sa posible nga pagboto sa kunsino ug gidman nga magapreside sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Hinagin paayag ni Senate President Sherwin Gatchalian sunod sa kay Gatchalian nga sidalom sang rules sang Senado angot sa impeachment trials ang Senate President ang magapreside magluwas lamang kun ang gina-impeach amo ang presidente. Matandaan nga ginanunsyar man sang damlaglang ni Senator Panfiloping Lacson nga una na nagkasugot ang mga miyembro sang majority block nga ila i-elect si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer sang Senate Impeachment Court. Apang ginklaro ni Gatchalian nga wala pa na diskusyonan sang formal sa mga senador ang amo nga butang.
0: Samtang nagapanawagan si Senator Amy Marcos sa mga genius mathematician nga nagacompute kung pilagid ang kinahanglan nga boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sunod kay Marcos nga tuman kaatag sa idalom sa Article 11 sa 1987 Constitution nga 2/3 sang boto sang tanan nga mga senador ang kinahanglan sa pag-impeach. Dugang pasini nga kung 2/3 ang kinahanglan buot silingon, dapat may 16 ka mga senador ang magaboto pabor antes makakasapwesto ang Vice Presidente. Payag pa ni Marcos nga wala na sang dapat i-interpret pa sa nasamit ng numero bisan pa ang mga magic-magic o kung bisan ano pa nga mga magic-magic ang himuon. Kung may bend the law, mas malala pa kung mayara pagid sang bend the constitution, dugang ni Amy Marcos.
13: Uy, sa mga genius mathematician dyan, tigilan yung pagkocompute ha, nakakaloka kayo. Ano ba yung impeachment na 2/3? Nako, ang liwaliwanag. Nasa Article 11 ng ating Constitution, 1987, na kinakailangan 2/3 of all senators. Ano ang hindi maliwanag sa all? As in lahat. So, 24 yon, 16 talaga yon. Ewan ko ba, ano bang nakain itong mga din ng mga sikat, ng mga legal luminaries, na kung sino-sino, tigilan, there's nothing to interpret. Ano pang i-interpret ninyo doon? 2/3 of 24, all senators, pambihira, pati si Jinggoy, dinamay-damay ninyo, sinuspindi ninyo. Ayan, sabi nila, si Bato nag-disappear. Yung iba, tuloy-tuloy daw yung pagpa-plunder. Eh, ang bilang, mananati.
0: Nabatian ang kabayang isang pagpahayag ni Senator Amy Marcos.
1: Lasa 8:53 na ang aton oras, dugang ang mga balita sa palibot sang pungsod, gina-review sang gobyerno ang mga flood control projects nga ginsuspende kag ginapananaw nga posible nga mapainan liwat sa liwat ini sa 2027 national budget kun makita ang lehitimo kag kinahanglan gid man ang mga proyekto. Sunod sa kay Palace Press Officer Claire Castro, ginatan-aw pa sa karon sang administrasyon ang mga flood mitigation projects ng Department of Public Works and Highways nga ginpauntat bangod sang mga issue sa implementasyon o kung ginaduha-duhaan nga may mga irregularidad. Ginpaayag padugang ni Castro nga kun ang isa ka flood control project lehitimo kag wala natapos ang nagligad, indi ini dapat nga mapabay-an kag mahimo gihapon nga madala sa proposed national expenditure program kun NEP para sa 2027. Matandaan nga wala sang budget allocation para sa local flood control projects ang nagligat nga tuig matapos nga ginangot sa kontrobersya nga nagresulta naman sa pagpasaka sang mga kaso batok sa pila ka mga mamalita kag opisyal sang Department of Public Works and Highways.
0: Lasa 8:54 mga katropang inaexpektar sa trial chambers ng International Criminal Court o ICC ang prosesyon ni President Rodrigo Duterte sa Setyembre 7 provided nga iniyang nag-tier sa mga medical specialist. Iniyagin pabutyag ni Presiding Judge Joanna Corner sa Trial Chamber 3 kag Defense Counsel nga si Peter Haynes. Ginpahay ni Corner nga ginapasugtan lamang sa chamber ang request ni Duterte nga ika-excuse sa ikaduhang conference bangon sa iya short procedure. Sunod sa abogada nga ang masunod nga status press conferences o kunang pagpreparar sa hearings antes ang trial among sa Hulyo 14, Setyembre 7, Oktubre 13, kag Nobyembre 2. Matandaan nga si Duterte ang in-charge sa tatlo ka counts sa crimes against humanity of murder nga o kun mayara may kang tanan sa iya war on drugs sa siyapang alkalde sa Davao City kag presidente sa Pilipinas.
1: Ginaduso naman sa mga nutritionist ang mahapos nga akses sa masustansya o kung masustansya nga mga pagkaon sa piyak sa nagataas nga kaso sa kidney disease sa Pilipinas. Sa pag-obserbar sa National Kidney Month, ginpayag sa Nutrition International nga hindi dapat nga mag-antos ang publiko sa pagpangita sa pagkaon nga nagamit sa ila sininga nutritional needs. Base sa datos sa 2021, masubra sa 7 ka milyon ka mga Filipinos ang may chronic kidney disease. Botsiling ngon may mga Pilipino nga ginadiagnose sa among nga balatian sa sulod sang 40 minutos samtang may ginadialysis man kada oras. Sunod sa mga nutritionists, personal nga choices na sang mga Pilipino ang healthy diet.
14: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasay 56 ay lakita sa detalye sa aton balita international. Ginpahayag ni US President Donald Trump kung nagpasugot na ang Iran sa padayong international nuclear inspections apang ginapanginwala inis ang Tehran. Ang sunod sa ila, wala sa mga kasugtanan sa kung wala nga wala ang mga kasugtanan sa ila negosasyon sa Switzerland sa damlaglang. Bisan pa may initial peace deal na ginpermahan ng duha ka mga pungsod para tapusan ang ilang giyera. Nagagawa sa Gyapon nga hindi magisugot sa pila ka mga importanteng issue lakip na ang nuclear program sa Iran, ang pag-release ng frozen assets kay sitwasyon sa Lebanon. Sa pihak, isang pag-abaliskalanay sa ilang mga pahayagin pabutyag ni Trump, gamaayo ang dalagan sa negosasyon kaya nagapadayon ang komunikasyon sa tunga nila sa Iran. Kabahin sa kasugtanan, amuang temporaryo pagbuka sa liwat sa Strait of Hormuz, isa kakritikal nga ruta sa global oil trade. Bangon sininagnubo ang presyo sa langis, kag nagsugod na ang pagbiyahe sa ninibo ka mga seafarers nga na-stranded sa ginsiraduhan sa Iran ang mga waterway. Nagpaunugyan si Trump nga magabaton kun nga magabaton ang Iran sa access sa pila ka mga frozen assets para sa pagkaon kag medical supplies apang ginatagan ginpaatag nila nga sila mismo magadesisyon kung paano gastuhon ang mga pondo. Padayon man ang gidiskusyonan ang issue sa Lebanon.
1: Nagbisita sa Kiev ang Senior Vice Foreign and Industry Minister sang Japan. Nagud nga diskusyonan ang bulig para sa reconstruction efforts sa Ukraine. Ini naman ang nagamarka bilang labing una nga pagbisita sa war-torn country sa mga Japanese political appointees sa dalom sang administrasyon ni Prime Minister Sanae Takaichi. Nagpakikita man ang mga opisyal kay Deputy Prime Minister Taras Kachaka sa diin ginpabutyag sini ang paglaom nga mapalapad pa ang kooperasyon samtang nagpasalig man sang ila sini nga commitment sa pagmintinar sang sanction sa Russia. Nabaloan nga iniman ang unang atinyon nga nagbisita ang senior Japanese government official sugod sang nag-travel si Foreign Minister Takeshi Iwaya sa Ukraine sa tung nagligan niya Nobyembre 2024.
0: Sa Italia, sa aton balita entertainment, Sir Gabian o kung ang mga vloggers nga sanay Sir Gabian kag Elma nagbulaganay matapos ang pito katuig. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
15: Kinkumpirmar sa content creators nga sanay Sir Gabian kag Elma Asagra ang ila pagbulaganay matapos ang pito katuig nga relasyon. Sa magkasunod nga Facebook post ang Hunyo 23, ginpahayag sa duha nga mutual ang ila desisyon nga tapuson ang ila relasyon matapos ang malawig nga pagpaninguha nga masalbar ini. Sunod kay Elma, madamo man sila sang ginagyan nga mga problema sa likod sang camera bisan pa nga malipayon sila nga nakitaan sang ilang mga supporters sa ilang mga vlog. Pabutyag niya nga ginubra nila ang tanan para mapadayon ang relasyon pero nagabot sila sa punto nga nadulaan sila sang balat siyagon sa isa kag isa. Ginsabat man ni Elma ang mga nagalapta nga espekulasyon online nga third party ang rason sang ila pagbulaganay. Ginpabutyag man niya nga wala sang kamaturan ang mga alegasyon kag mag-abyanay lamang sila ni Sir Gaben kag ang babae nga ginatumod sa chismis sa social media. Samtang, ginpayag man ni Sir Gaben nga wala sang iba niya tao nga nangin kabangdanan sa ila pagbulaganay. Suno sa iya, madugay na nila nga ginpaningoan nga kayuhon ang ila relasyon apang nagdesisyon sila nga tapuson ini para hindi na magpadayon ang kasakit sa tagsa nila kakabuhi. Bisan pa nagsepara na ang ila dalan, nagapasalamat ang duha sa isa kag isa sa ila pamilya kag sa mga fans nga nagasuporta sa ila relasyon sa sulod sang 7 ka tuig. Nagpanawagan man sila sang paghangop kag respeto samtang nagasulod sila sa bagong chapter sang ilang kabuhi. Kamu ka tropa, nagapati man bala kamo sa 7 year each. Ini nga balita ang inadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
1: Kagaroon sa ato naman, nagapangunang balita sa patag sang hinampang ginpili naman sa Washington Wizards si AJ DiBancha sang BYU bilang number 1 overall pick sa 2026 NBA draft nga ginpatigayon sa Estados Unidos. Ang 6'8" nga forward ang nangin top scorer sang NCAA Division 1 sang nagligad nga season kag nag-average ni sang 25.5 points per game. Dako naman ang ginapaabot kay DiBancha nga buligan nga makabangon ang Wizards matapos nga nagtakop ang team sa 17-65 nga record kag napaslawan nga makasulod sa playoffs sang nagligad nga season. Si Darren Peterson naman ang sang Kansas ang ikaduha nga napilian sa draft na tapos kuhaon sang Utah Jazz. Si Cameron Boozer naman sang Duke ang ginpili sang Memphis Grizzlies bilang number 3 overall pick. Nagsunod sa top 5 sanday Caleb Wilson nga nagkadto sa Chicago Bulls kag Keaton Wagler nga ginpili naman sang Los Angeles Clippers. Kabahin man sa top 10 nga picks sanday Michael Brown Jr. sang Brooklyn Nets, Darius Akof Jr. sang Sacramento Kings, Kingston Fleming sang Atlanta Hawks, Morse Johnson Jr. sang Dallas Mavericks kag Braden Burris sang Milwaukee Bucks.
0: Balita sa hinampang inyo na batian mga katropa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men himo sa mga kakaglavo waska abas ko gako na katurbo ka epektibo 100% safe, natural and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
14: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
16: Extra! Wow!
17: Balita!

Las 7:02 sa Italia sa ating extra wow balita. Naglabas sa 2,500 ka mga volunteers sa Bondi Beach sa Sydney, Australia ang nagpakwa sang litrato samtang wala sang panapton. Kabahin ini sang special project sang sikat nga US photographic artist nga si Spencer Tunick. Kilala si Tunick sa iya mga naked photos kung sariin ang backdrop amo ang sikat nga landmarks sa kalibutan. Madama nga mga Australian ang na-convince ni Tunick ka mag-interest sa mga photoshoot kung sariin ang tinutuyo among ipalapta sa publiko ang angot sa skin cancer. Base sa research ang inhimos ng World Cancer Research Fund International ng Australia ang pusod nga may pinakamadamong apasyente nga may skin cancer. Kaupo ni Tunick sa proyekto ang charity nga Skin Check Champions nga mga nagahatag sang libre nga check-up sa panit sa bugos ng Australia. Pila man kasimana ate sa photoshoot nagalaom o kung naglaom ang organizers nga makalabot sa 2,000 ang mag-intragon nga makapakita ang statistics nga masobra sa 2,000 ang mga Australians ang nagkalapatay kada tuig bangod sa skin cancer. Apang tuman nga kalipay ang batsyagan ni Tunick nga naglapaw pa sa ilang ginalauman ang numero nga nagtambong sa ilang tumalagsahon nga sahi sa photoshoot.

0: Mga katropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express. Balita sa aga, Webes, Hunyo 25, 2020. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa XFM Fans Club, di man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Good morning guys sa mga katropa natin nga nagapamati sa atin sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Mayong aga, good morning sa inyo tanan, mga katropa. Mga katropa natin nga nag-open sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Good morning kay Ma'am Maria Crispo, kag sa iban pagin natin yung mga katropa, kay Ma'am Aloha Bueco, kay Ma'am Hermite, sa kay Sir Roy Escorpeso, good morning. Kay Sir Reynaldo Abeto, happy Thursday. Kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay Ma'am Mary Ricabar, stay safe and healthy. Kag sa iban pagin natin yung mga katropa, sa kay Sherwin Mark Wee, sa kay Aileen Tina, sa kay Sir Mark Joy, ako kay Mark Joy Arevalo Alayon. Good morning, kid. Amo man kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, sa kay Cecil Mendoza. Good morning. Kung sa iban pagidaton yung mga katropa nga nagapamati na katsunin sa aton, mayong aga sa aton tanan and keep safe, mga katropa. Bantayan ang masunod yung pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: The secret of health!
3: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing

0: Herbal Capsule Vision X Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan.
10: Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
11: Bibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
14: Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santone Plus Herbal Oil,
14: ang pamahid
13: na all-in-one,
14: sa presyong
13: magaan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
16: Sister Pain.
17: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipagpubig sa nawad na akong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
16: Sister Pain.
18: Tanggal ang pain. Fast and safe.
16: Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
19: Get ready, Cebu!
11: The biggest and most colorful running event of the year is here.
19: Join the Windsor ColorCon 2026 and July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
11: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
19: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony Wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
11: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
19: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
11: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
19: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!

0: kita tropa? Yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:24. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Thursday, Webes, sa ato sa ring pagparagad. Today is June 25, 2026. Maulanon ang panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo. Nagaagi-agi man lang ang pagtupa sa ulan kon kaysa nagapulupanaliti, pero nagadulom ang aton sa ring kalangitan. Ina bangod mga biyansang sunod-sunod sining mga weather disturbances. Ang isa nag-agi na dari sa Pilipinas, si Francisco, samtang may nagasunod pagid sining weather disturbance, pero as of yesterday, outside of the Philippine area of responsibility pa. Sagwa pa sang PAR, pero we'll be checking dugay dugay sang latest update kay kun tanawon ta sa satellite feed sang Pag-asa, malayo ini sa tiging makalandfall diri sa Pilipinas kay nagapangalihid lang agi sa kadagatan. Pero ang tiempo naton subong maulanon bangod kay ti number one, ara kita sa tiempo iya sang tigululan. Pagkatapos ti gina-enhance man ini sa mga weather disturbances sa pagulan dari sa aton sa Pilipinas, ang managaalagi bala nga mga low pressure areas or bagyo nga nagapangalihid dari sa aton. Nagkapabunyag lang ya si Francisco. Pero ang nagasunod, we don't know kung makapabunyag na sa dari sa Pilipinas. In short, makasunod bala sa PAR kag mahingad lanta sa iya sining Philippine name sang bagyo nga gintalana sang Pag-asa. Sa linya, naka-standby karon ang Pag-asa Iloilo for the latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather
0: Update. Latest weather update. Upod ta si Mateneon, si Engineer John Baron from Pag-asa Iloilo. Engineer John, si Katrupang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Hello sir, good morning. Aton lang mga sagpalamati sa XFM. Latest nga weather update aton sa adlaw sang Thursday, June 25, 2026. Sa atong update, tatlo weather system ang atong nga ginamonitor. Duwa sini bagyo ni si severe tropical storm Francisco, pag si tropical storm na sagwa sa atong NAPAR nga may international name nga si Higos, and ikatatlo naton nga weather system isa mo ni ang southwest monsoon nga nagapekto sa may Luzon kag sa Visayas. Una unta ang ining bagyo no, nga ginamonitor naton sagwa sa NAPAR si bagyong Higos. Latest nga opisyon nato no sa sininga bagyo na sa padayon 1,750 kilometers east of Central Luzon. May maximum sustained winds nga 75 kilometers per hour. Manapit sa iyang sentro ang gastinit nga pwede mong labot sa 90 kilometers per hour. Nagadalagan ang isya pa west-northwestward at 20 kilometers per hour. Gin-expect na ito ng ininga bagyo mag-sulod sa aton nga area of responsibility, possibly basi karon sa gabi or tomorrow, early morning. And once mag-sulod siya sa aton nga area of responsibility, agaanta siya local name nga si Gardo. Actually, dasigla niya ang iyang pag-tinerd rin sa sulod sa car. Expect na ito nga mag-exit man siya, possible Friday morning man or Friday afternoon. So ang ano yun, dapat lang ang tinir niya, ang location niya is or ang entry point niya actually diri na sa upper right corner ng park. So ang matapo na di is masulod lang siya, mapermala sa attendance, and then magkuha man siya dayo no, sa atong area of responsibility. Ang location sini kagang track sini niya is malayo sa atong landmass, so wala ni siya na itong expect nga may direct tagging effect no, sa in terms sa atong weather and sea condition. Na ikaduwa na ito nga bagyo nga ginamonitor nga si severe tropical storm Francisco sa sulod na nino sa atong nga area of responsibility. Kung manotis na ito, severe tropical storm category siya, no? So, nag-ina ni siya actually kay kagapon na nasa typhoon category ni siya. Subong severe tropical storm category na. As of 4 a.m., location sa ngayang sentro nasa katayoon 415 kilometers northeast of Ispayat, Batanes. Maximum sustained winds nga 100 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, pagkagastinas nga pwede maglabot sa 125 kilometers per hour. Nagadalaga na niya pa north-northeastward at 15 kilometers per hour. Actually, hindi nga bagyo, pagkuha mo niya sa ato nga area of responsibility, possible pa si karon na sa hapon or karon sa gabi ang pagwa niya. Ang na-mention ko nga, duha ka bag, you know, actually wala ni siya direktang epekto dire sa Western Visayas. So expect naton nga masugod na improving ang aton nga weather no karon sa karon nga adlaw. Subo medyo cloudy pa kita, may mga na-experiencean pa ta nga mga pagulan sa may iban nga part ng Aklar kag sa northern part ng Antique no, but later na expect naton nga may improvement ang aton nga weather. However, ang ano no, ang southwest monsoon padayon gyapon ang iyang epekto dire sa Western Visayas. So of course, despite nga ano no nga magasugod na improvato nga weather, may posibilidad gyapon ang mga scattered nga mga pagulan pangilat kag panagtuob. Ang hangin naton makasakangan sa direksyon na bagat na nalatundan. Mo naman ino ang magatukas ng kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton ranging from 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw ng buntag 5:30. Kaya nasang aga, mag-aton na din yung 6:15 karon sa hapon. Amin natin nga latest weather update. Ako si John Barron. Adam Ugid.
0: In your John, kung makasulod sa Philippine Air of Responsibility, ining pasulod pa lang ha, Bagyo, tawgo na to sa kay Gardo, this will be the 7th, no? Ikapito nga Bagyo na magsulod dari sa PAR?
2: Yes, sir. Ano na siya, no? Ika A, B, C, D, F, G. So, ano siya, sir? Ika 7th.
0: Mm-hmm. And June pa lang kita subong, pito na kabagyo ang nag-agid rin sa aton. There's a big possibility nga malampuwa santa ang kadamunsang bagyo sa nagligad sining tuig, no? It might be surpass siguro 20 ka mga bagyo expectedly na in general dyan.
2: Well, annually, sir, I can expect naman aton na 20 tropical cyclones, no? Ang aton nga in-expect na bagyo. Siguro kung i-compare siguro naton no, sa bagyo naton sa previous year. Posible siya, sir. Pero ang aton ating bagyo sang ano no, sang previous year do ano to siya, sir. Ito medyo madamo-damo to siya. Mm-hmm. Actually, ang aton nga ano, ang aton nga expected nga number of tropical cyclones sa isa ka bulan nag-exceed siya actually. Especially I think ano to siya ang pag-bear months na nag-exceed ang aton nga expected nga number of tropical cyclones. And sa Subo ngabi, may ano kita, no? May El Nino kita, which is present. So, sa Subo, may na pa siya, but we expect na may gradual nga pag-strengthening, no, sa ining El Nino. So, ang El Nino, api pagkabalo naton nga pag-present ang El Nino, nag-gamay ang quantity sa aton nga bagyo, pero mga nagaling, no, usually kusot siya to the point na pwede siya typhoon category or super typhoon category. So, kung sa ako na, sir, possibly sa gyapon, no, nga, pwede niya pamatch ang numbers ng tropical cyclone, pwede naman ma-exceed, pero kung sa, ano, no, kung sa lataong ko lang base sa aton nga environment, base siguro mas madamo gote ang sa, ano, no, sa last year, kay of course, may ano kita yung El Nino.
0: Okay. Ang El Nino, may forecast kita si Engineer John kung ano nga mga lugar dari sa Pilipinas ang una sining maiguan or mag-suffer, Engineer John?
2: Yes, sir. Mayroon kita na ano, ginpagwa ang outlook sa aton nga drought assessment. So, mali sa aton nga, ano, no, sa aton nga assessment, based sa aton nga latest nga data, sa subong abi ano kita sa no ang under kita sa dry spell condition sa ini kabulan sang June, pero ang ini nga dry spell condition naton tungod pa ni sa aton nga taginit nga season kay balandra mga daan sa taginit nga season daw naging kulang dito sang tubig, so sa subong na sa dry spell kita, but we expect after pagka tapos ang bulan sang June maano ni siya no kakas na ta sa aton nga drought assessment, so madula kita sa dry spell condition naton kay taginit na kita. Ang in terms naman sa aton nga El Nino, kung din nga ano no possibly mabalik naman ta sa aton nga dry condition or dry spell, ginalantaw naton na possibly by December. So sa December, balantaw ba nabi ba sa mga November, December, though gamay naman lang aton mga pagulan kay Amihan Sito na. So in-expect naton by December, or by the end of December, no, under kita sa dry condition.
0: Okay. With that, Engineer John, we would like to thank you. Salamat, Gid, and good morning sa inyo, Daratanan, sa pag-asa, Iloilo.
2: Yes, sir. Thank you and good morning.
0: There you are. Latest weather update to Pudang Pag-asa with Engineer John Baron.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: And by December pa, most likely, timprano pa pag set-in sa ginatawag nato sa ringa dry spell or dry spell condition dari sa aton sa Pilipinas. Kaya kalabanan sini nag-set-in normally sang una nga mga dinag-on a decade ago. Pulo tuig na kaligad, nag-aumpisa ini mga January. January ganikon kaysa may bagyo pa. Pero this time, base manimpranong dry spell, bangod sang epekto sang El Nino. It's already 7:34, sa ato sa ringa pagparagad, rigi hapon sa palatuntunan Bullseye. Ari kita sa pagplastar sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Good morning gid anay sa tanan nato sa ringa mga listeners sa on air kag online. Mga tagpalamati ta diri sa siyudad sa Iloilo, sa 180 tanan ka mga barangay. Kalakip man nato sa ringa mga listeners nga mga taxi drivers. Kamusta nato sa ringa mga taxi patrollers aga pa? Why klase ang iban sini may eskwelahan today? Pero ti iniya situational. In short, sini ang white classes subong online lang kalabanan amo ang Central Philippine University because of some administrative concern. Pero ang iban sini may eskwelahan may klase. Amo man nga to sini nga mga jeepney drivers dumatumal butamalon lakalaka pa sa iro subong, no? Why pa bi mag full blown ng klase ya sa kolehiyo eh? Hindi pa tanan sa ninyo mga colleges and universities, labi na gina rin sa siyudad sa Iloilo, nag-umpisa ng klase. Ang ibang sini, next month pa, July 6 pa. Amo man na nga to sa ninyo mga tricycle drivers, kamustang income taga pa? Kahit yung ilang ginahako, taga pa sini, mga ano mo, nag-opisina, kag nag-iliskwila. Amo man nga to sa ninyo mga bus drivers coming from different areas of Panay, kag ang ato sa ninyo mga van drivers, good morning gid sa inyo tanan, halong sa pagmaneho, tandaan tagid permi, wala sang spare parts para sa lawas sa tao. Kag ang tagpanamati taman sa bilog sini nga probinsya sang Iloilo, we have 1,721 barangays in 42 municipalities and one component city. And matagparamati ta sa kaiping man sining kaprobinsyahanan just like sa Guimaras. Kamusta ang Guimaras nonda? May bilin pang matamis nga paho sang Guimaras. Kaga mga tagparamati ta sa siyudad sa Rojas, probinsya sang Capiz, Aklan, Capiz, and Antique. Amo man sa Negros Island region. Kaga mga listeners naton nga nagupod online na managamonitor sa live streaming sang XFM sa ato sa mga Facebook pages sang XFM Radio Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Hindi lang paglipat yung pag-like, pag-share, kapag-follow sa ato sa mga Facebook pages, kag pag-like, kag pag-share sa ato sa mga Facebook posts, labi na gin sa ato sa mga live stream. Sa aton sa mga pagplastar sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Ang sitwasyon, ladies and gentlemen, sa worldwide, daw amat-amat nga nagakastabilize ang Strait of Hormuz, unless otherwise, nga maglukmat naman ang away sang Iran kag sang Israel, kag sang Estados Unidos. But it seems, ladies and gentlemen, nag-stabilize na ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. That's why we are expecting sang rollback, padayon nga rollback sa presyo sang gatong. Bangod millions of barrels na sa mga crude oil or petroleum products ang nagagwa dito iya sa Strait of Hormuz. And with that, ladies and gentlemen, kung makarabot sa mga pungsod sa palibot sang kalibutan, posibleng maganubo ang presyo. Lower than 65 pesos per liter of diesel. Amo na karon ang pinakanubo nga presyo dari sa aton, 65 pesos dari sa siyudad sa Iloilo, ha? And isa ka ginabantayan subong, bangod kay ang Estados Unidos slowly nag-pull out sang ila sini nga mga military assets sa UK or United Kingdom or bilog diya nga Europe. Amat-amat nila gina-pull out ang ila sini nga air assets, ang mga fighter jets, ang mga helicopters. Amat-amat nila gina-pull out ang ila sini nga mga personnel, butamalon sini warm bodies nga mga soldado. Amat-amat naman nila sini nga gina-pull out ang iban pagidira sa mga admin staff sa military bases sa Europe. Ini mga byan pagpatimaan nga may mensahe nga ginapalabot sa North Atlantic Treaty Organization o kon NATO, amo ning aliansa mga 80 anyos na ning NATO, aliansa sa mga pungsod nga nagtingob nga ang kalimbawa is the fraternity, the frasority, the trouble of one becomes the trouble of all. Kontrahon mo isa ka miyembro sang NATO, kontra mo ang tanan ha, nga member nations. That's why nagabinuligay sila katulad sa mga gin-launch nga mga giyera sa Estados Unidos against Afghanistan, against before sa Middle East. Dumduman nyo to ang away against Iraq, ang away right now against Iran, supported sang some NATO nations. Nag-tribukahol lang ini, nga nagsunggod yung Estados Unidos, bangod kay ang iban nga mga NATO member nations not supportive, kagin bawal ang Estados Unidos sa paggamit sang airstrip sa ila sininga pungsod in order to launch sang pagpangatake against Iran. Ang nagakainabo subong labi na gid sa Europe ng Estados Unidos, they are the one funding, sila may pinakadako nga funding nga gina-provide, which is trillion dollars yearly sa pag-operate sang NATO, North Atlantic Treaty Organization. Sila sina ang nagasuldo sa ila mga soldado, sila nag-provide sang depensa, missile manda or interceptors sa mga pungsod nga miyembro sang NATO. So ang Estados Unidos amo nag-shoulder sang dako sininga balayran, dako sininga expenses, while ang European countries nga NATO member, sila ya nag-proceed sa ila sininga development of their country, kag naga-allocar lang sang gamay nga pundo para sa pag-amot sa Estados Unidos sa operations sang NATO. Admin operations and military operations. Ang tanan niya kagastuhanan. In short, sini, ang volume sang gasto nakasalalay sa Estados Unidos. Nga, kung natakihon gani ang NATO member nations, ara na mabarikada ang Estados Unidos. It seems right now, nga nag-shift ang Estados Unidos sang strategy. They are now signaling nga i-review ang membership and contributions to the operations sang NATO or North Atlantic Treaty Organization. Kaya Estados Unidos right now, based on the latest movements and informations, they are trying to shift their focus dere sa problema sa West Philippine Sea or in the tawag dato sa ni Pacific area. There is aton sa Asia, bangod sang concern sa West Philippine Sea or the South China Sea. In short, ang focus karon sa Estados Unidos is with China. Amo na ang ginapreparahan, bangod ang China is slowly building up sang iya sininga military structures assets diri iya sa Asia, labi na gid diri sa West Philippine Sea or the South China Sea. Amo nang dako karon nga concern kay ti may ara na dako nga military base ang China dira sa West Philippine Sea or the South China Sea. And bangod sina sang bag-o sining mga teknolohiya nga ginagamit karon dira sa West Philippine Sea or the South China Sea nga military base sang China, dako ini nga bintaha para sa China in order to control the entire area. Kaya dira sa area, maagyan mo gid ang military base sang China sa pag-navigate sa international waters. In short, sini, pwede iya makontrol sa China da kay may military base siya, including ang iya sining mga monitoring devices or surveillance devices, kalakip man ang pag-preposition kag pag-position sa ila sining mga military assets agud tupunggan ang sinuman nga magtandog sang sitwasyon sa West Philippine Sea. So dere naga-focus karon ang Estados Unidos. Ang isa ka gina-after amo mangabyan ang natural gas deposits nga ara da sa West Philippine Sea nga ang assessment sini it could supply 400 years or more sang kinanglanon nga natural gas sang bilog nga kalibutan. Amo nakadako ang natural gas deposits reportedly sa West Philippine Sea, ano padamo ang interesado. In short, sini, ang natong angid kung diin gid ang mayor sininga sulungawan kag buho din ang mayor nga palasuyupan sa natural gas in order nga ini ang ma-dig up kag magamit. Wala pagid ma-certain. Pero diri sa Pilipinas, sa sakop sa Pilipinas, kag sa gina-claim nga ma-area sa Pilipinas, posible nga makadig, pwede nga makabuho kag makuha ang natural gas, dako nga volume sa natural gas that could even supply more than the supply needed sang Pilipinas and bilog sining nga kalibutan. Amo na ang ginaawayan sa West Philippine Sea or the South China Sea nga karon ang Estados Unidos seem to took interest or take interest agud to nga ma-stabilize din ang sitwasyon nga hindi makabarikada kag hindi makahari-hari ang China. It's already 7:45 sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen kag glutathione. Kinahanglan nato nini to maintain sang healthy sininga internal organs kay naga-detox sa ato sa ring lawas ginapagwang toxin kag nagapanami sa ato sininga skin condition because of collagen. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag mabakal man sa clinic diri sa siyudad sa Iloilo may libre pang konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building, Yulo Street, atubang sang Midtown Hotel. It's 7:45 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Sherwin Marco Wi, kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Lucille Capios, ya good morning gid kay sa tanan nga mga listeners, kay Ma'am Idna Puray and also sa kay Ma'am Aloha Buayco, good morning. Kag sa kay Mr. Paterno si Tarpak Libar the 3rd, saying good morning sa kay sila niya katropa Josel, good morning gid kay katropa Romel, always listening Pak Libar and San Yonte family. God bless you always. Salamat kay Julius Bourbon. Good morning, watching live from Rojas City, Capiz. Good morning, ida sa kay Julius Bourbon. Kag sa iya, sininga mga kaupdanan. Sa kay Redenio Diamante. Siya, good morning, katropan Josel. Good morning, Ed. Kamusta na dakas? Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso. Good morning and thank you for listening. Well, sa iban pagin sininga mga balita, kag informasyon. Te, kamusta na ang flood control? Tati, flood control man gapon, you know? Ang korupsyon. Ti, natabo na, way patagyapon kabalo kung sino ang utok. Sino ang dako ang kab, kag sino dako kabi. Kaway takay balo kung nina nagkalanto ang billions if not trillions of pesos. For the past 3 years, 2023, 24, 25, yudi kakakya. Mga 1.5 to 1.8 trillion ang gingasto sa flood control kag madamo dari ang kickback. Tiway takay balo kung sino ang lulong kag luling. Si Lulong abi amo nang pinakadako nga buhaya sa Pilipinas. Si Luling ti way pa madakpan guro amo nang saway eh. Ti way pa nato na may baluan. Gahulat kita gagatangla sa Senate Floribon Committee. Senator Erwin Tulfo, Senator Kiko, sa non yung pisahan ng investigasyon. Kiti dapat nga mapadayon ini ang aton manang may baluan ta. Kung saan sino mga tao sa likod kag sanay sino ang mga tao nga nakaganar kag dapat nga mapanabat sila labi dagid ang ara sa gobyerno. Nagaisog man ang kawatan outside of government offices kon ang mga tao sa gobyerno ang mga nagapasimuno sang kinawatay, di ba? Kiti sila gapandong mo mambal nga sige lamig, ha? Sige halamlamig, ako bahala si mo, ah. Amo na nagapangisog man ang iban nga magpangawat dis dalom kay ambal nila nya dito ganis babos nya pangawat sila dako, di ba? Hindi kala magkontra yas grupo. Kay kon magkontra kas grupo ikaw kaluluoy kay manghamros kag idiya ka kaso. Pero ang mga nagaupod sa grupo, ti kon kay sama siling ka nga, ti ano na tong kaso ginhambal nyo? Hambal nyo ti hinog na, luto na. Ang kaso pagkatapos up to now ay gihapon sang kaso ang ibang sinigin panglawag nga kuno nakabaton kickback sa flood control corruption issue. Tiginahulata na ang commitment ni Senator Erwin Tulfo, ang commitment ni Senator Kiko Pangilinan. Kaya up to now, wala pa schedule. Isa nagligad gahara-hara sila. Pagkatapos gahambal nga makondak man sila investigasyon kay ang pihak ka grupo sang kinaburigal pang Senado makondak investigasyon kaduha sila maghimo sang session or if not, pag-solicit sa information sa mga potential witnesses. Ti right now, kay naagaw nilang mayoriya daw, pinabayaan nila, ha? Ha? Sa nagligad to, pamatsaga, ano daw, mga idubuang, why gagahod puro mga gat? Pero subong daw taghol na nangakaghol, ha? Ano man, napungal ang ila sa ning, ano? Bagang, ha? Napungal ang ila sa ning ngipon, daw ay nasla plano ya mag-imbestigar pa, ha? We are waiting for that. Amo nang ginahulat sang pumuluyo, amo nang ginahulat sa banwa, why it really affects every Filipinos nga kwartatang nadula, 'di ba? Ang impeachment niya ni Duterte, ni Vice President Duterte, ilalang niya sa mga politiko, sila lang niya makaganar. Hindi kay kita ang makaganar sina kon makwit si Vice President tang grupo sa mga Duterte. Hindi man kita tanan committed yes kay Duterte o kon sa kay BBM. May mga independent observers pa man kita nga mga Pinoy nga nagahulat kung sinoda ang magpalalagan kag mapili kita ti mayad ayade butang balon sa ni ning hindi tama black dalok bla sa kwarta blaw kag hindi tama kakawatan, di ba? Ti ang mga pro impeachment naman niya labeled to be pro administration, pro BBM, ti ila-ila lang na ya nga. Sino sa aton dari ang komitido na kay Duterte, ha? Sino yung komitido ya kay BBM, ha? Damo sa mga independent observers ka mga Pilipino. Ngayon naghulat lang kung sanong eleksyon kay mapili kita at mayad. Damo na nga nagadiman kita sa hinatawag sininga transparency and accountability. O galing, naghipo sunod, subong ang Senate Blue Ribbon Committee. Daway na sila planong imbestigaran pa niya. What really had happened? Ari, may resolusyon na karon imbestigaran ni Senator Risa Ontiveros ang natabo sa Tacloban atong shooting incident. Tatlo ang patay, mga estudyante. Mga pilang nagkalapilasan, 17 ang nagkalapilasan. Ti mga minor ang mga suspects. Ti karon imbestigaran ato. Ha? Ti ang flood control corruption niya. Amo ning problema because may ara sa ila nya may issue sa flood control. Ano pa ginalikaw-likawan nila bla. Oh, ginalikaw-likawan buta malon way na sapak. Kay nga nya ba si Igo ta ditoy. Amo ning problema. Ha? Kay kun wala sang ara sa hanay sa mga senador nga involved, yun di kakakya. Tanawa bla ning issue sa Tacloban kay ay, Diyos ko. Mitira na karon sang Senado. Mitira na karon sang mga senador ta ang investigasyon para may baluan kung ano gid ang natabo, ano nag-impluwensa sa mga minor di edad to 15 kag 14 anyos nga nagpaningro sa ila sa mga schoolmates. Ti ang nadula yung kwarta nga trilyon. You know, nalikawan ato kung ginpanami tato sa mga educational system. Ginsuporta to ng kaladulang kwarta sa eskwilahan, sa DepEd. Dako ang ano yes na, dako ang iyasining epekto as to the ensuring security and safety sa mga kabataan sa sulod niya sa classrooms. Number one, mapakudala ng eskwilahan. Number two, maka-employ sa dugang sining mga teachers para ma-monitor it mayada mga estudyante. Number three, maka-hire sa dugang sining mga security personnel para nga ma-monitor ang mga movement sa mga estudyante. Diba? Ito yung problema sining kay pinabayan tayang korupsyon. In short sining, may ara na gidbilog. May libuhon nga ang mamulot aton tisingkuhon kag Jason Hao. Why kita nagasiling hindi pagsapakon? Kag hindi pag-imbestigaran na natabo iya sa Tacloban City. Nga shooting incident to sa eskwilahan nga involved mga estudyante, mga minor pa. But what we're saying is, nga may dakong isyo, nga wala gina interesahan kag daw hindi interesado karon ang aton sininga mga senador, even our congressmen. Ha? Kita nyo, daw tayo na hiiya kakuralon ang ba subong sa mga congressmen ta. Kabate ka mo sang kuralon. Inang plastic bla nga tugot sa burador bla. Kita nyo ng puti nga tugot sa burador na. Tawag na mo sila kuralon mo. Tidaw tayo na hiiya kakuralon ba subong sa mga congressista ta. Pero pawakalon mo sang sala kung sinod ang inatumod nilang may sala. Yun di kakakya. Galagsik ang laway. Ha? Kung kaysa gani, way pagpanot bras, gansik ng laway kasugid. Iti aga pa sa ginak bura. Way pagpangilimog kung kaysa mo. Way pagkahigop ka kapiya, dayon niya bura. Pero ang isyos korupsyon niya na pabayan. Ha? Ang ina isyo, ang isyo partiyas pagkadula sa kwarta, sang banwa, pundo sang banwa, way ginasapak. Kaya nga, ti, basi sila, siya, or sila tanan, basi imiguan. Amo ina ang mga isyo, ladies and gentlemen, na dapat nato diskubrin nga ahaw, amo nalanggit ni ang pag-ambal naton malaka passive sa ato sa mga kongresista kag senador sa flood control corruption isyo nga ini. Damo sila laban-laban ang apektado. Damo sa laban-laban sa ila ang maiguan dere. Damo ng problema if our investigators are supposed to be the one to be investigated. Amo na sa kapulisan man bala ang ginatawag naton sa masami? Ha? Ano ang sitwasyon? Kay dapat ang mga manugdakop among dalakpon. Tiko ni hindi madakop ang dalakpon, kaya manugdakop dalakpon man. Damo man subong sa flood control corruptions. Ama dapat, ha? Investigaran ang mga manug investigar man. Ti sino maimbestigar sang dapat investigaran? Kag sino maimbestigar sa mga naga-imbestigar man? It's already 7:55 sa ato sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye there is sa XFM 100.7 Iloilo. Issues sa corruption pala ni. Team impeachment trial pag is the Vice President to start July 6. Ti karon sige pang marking of evidence, pieces of evidence. Sige pa ang pag-lay down kung pila kabilog ang mga witnesses ay presentar sa patanan ka mga articles of impeachment against the Vice President. Ti subong palang grabe ang ila sining mga PR mo. Ha? Kay pareho sini. May manifestation karon ang prosecution. Sila niya pwede nga magamit kita ka Tagalog sila niya sa ano sa trial hindi lang kay English ang rason para nga mas maintindihan sa mga Pinoy, which is very good. Mayo man gani para maintindihan ta tanan kay hindi tanan kita makaintindi English mo. Pero ang observation sini sa mga nobla, mga maalam kag mga professionals siya na ano man hadlok ka mo sa English ni Attorney Sheila season sang defense how? Oh, di ba? Ti mayo ini actually nga ti Tagalogon ta problema niya ka stenographer ya kun paano nila yay translate na sa English. Naghambal ka karon nga nga nuwang wugawog sa ugan-ugan paano na i-translate sa English karon sang ha? Mga ano to? Stenographer. Ilan na yalibog? Importante mintindihan ta kung ano mga charges against the Vice President. Tingang unahon ta pa ina kag indi ta pag iupod abi ang flood control corruption sa so, in terms of kwarta nga nadula, in terms of abuse sa pundo sang banwa, mas dakong ginabusaran nga pundo sang banwa sa flood control corruption issue sang sagi na ha, haboy karon sa Vice Presidente pero ti komo kay may ara sang mga ebidensya gin lay down. Ah, dapat lang man gid sabton sang Vice Presidente na hindi man pwedeng hindi yapag sabton. Problema sini highly politically loaded ang impeachment iya nga issue. Ang korupsyon iya yudikakakya gin politikahan man sa aton obserbasyon sang mga politiko nga kon, ha? Agresibo nilang imbestigaran. Tingnan mo nang hambal nila nga ano you will ask and investigate yourself. Mahambal ikaw karon niya, Senator John Ray, siya man nga pamangkot. Senator John Ray, tuod bala ining may project ikaw nga gin pasulod, insertion, nga way madala sa budget preparations? Ti ikaw man masabat niya, I am Senator John Ray. That is false accusation. That is away from the truth. Wala sang semblance of truth. Ah, ikaw man mapamangkot ko galingon mo. Amo nang dilema indi kay Senate Congresswoman dilema. Amo inang problema sa kredibilidad sa mga congressmen ta kag mga senador. Timambal sila para indi nila ma-question ang kredibilidad nila sa resulta sa investigation, indi lang sila mag-imbestigar indi. There are still well-meaning nga mga miyembro sa Senado kag Kongreso. Ang problema sini ti karon kon tamaran sila mag-imbestigar ang dumdum sa tao sila niya, oh, base nakaguyod, malita na. 7:59 sa ato sila nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now, dari kita sa local scene. May natabo, ladies and gentlemen, sa may Pavia. Dara sa taytay aganan, may naglukso, may naglumpat na estudyante. Ambot ko na nung problema, yasin eh. Kadamo na gid sa mga kabataan, subong, well, we don't know. Ano mga nag-hari sa ila sa nga paminsaron? Amo lang ni nga ton sa nga panugyan sa tanan. Una sa tanan sa manatungdan, but we do understand. Ining mga kabataan nga grabe ng stress, gina-anxiety na, some of them dinakop na depression. They are no longer willing to accept any, bisan ano nga laygay. So ang makapiyan-piyan lang sini, number one, peers. Ang mga abiyan. Number two, ang mga ginikanan. Dapat nga kung ginikanan ka, just a suggestion from us, kahibalo ka kung sanay sinong abiyan sang bata mo. Kay ang sitwasyon subong bala sa mga pamatanon, mas naga-converse sila kay nagasugid sang ila balatyagon, sa ila problema, sa ila nga mga peers o kon mga abiyan rather than isugid sa mga ginikanan, not all, pero kalabanan gid sa ila. Kita nyo daw may dual personality mga kabataan subong. Ang iba niya kabataan, pag-abot sa balay, gapangaking lang ginikanan, sinaya kung daw hungiton mo iti kang maghambal, kung ipaghungiton iti daw hindi maghambal. Pero nga ang kung i-check ni mo outside, upod ang iya sininga grupo, kadawilwilan. Ha? Nga ang grabe iya pa istoryahon, pasugiron, and pabangkahon istorya. Nga kung kalabot gani sa balay, nga abisan hungiton mo iti daw hindi magtikab ang baba. So that is something nga dapat i-monitor. Ina, maybe hindi sila komportable sila maginikanan because ang relationship is not that as close as we want to. Bangod man kay nagakawili sila sa social media. Kag sa social media, hindi ka-relate na ang mga malam. Hindi naka-relate ang ibang nga ginikanan because if they will talk about Gorbax, ang maginikanan, di ko no longer relate. Mambal, ano ng Gorbax yaman? Natak-an sila mag-explain sa maginikanan nila. Pero kung dito sila sa peers nila, sa amigo, sa grupo, mambal, siya pre, grabe, daw kami kapon, inkwentro siya sa Gorbax. Siling may upod kami nga muna ho. Niya grabe, siling yung abilidad nila mo. Oh, may convo pa na. So, pagsugid nila mo na, ma-absorb na yun, kaya makarelate na yun ang inistorya nila, kaya makatugda. Ang problema with us, kung hindi kita makaupod sa amuna nga tawag naton sa nitrip sa mga kabataan, ang mga kabataan gina-isolate ni nang kogalingon nila, bangod kay, natak-an ko kay mama, kay papa, hindi man nakinchindi, Gorbax. You see, ladies and gentlemen, amo ina ang isa ka mga bagay nga dapat ang mga ginikanan una sa tanan, make yourself and yourselves closer to your children. And sunod sina, ladies and gentlemen, ang sitwasyon, ang impluensya sang dakugida ang social media. Sometimes